0: ka 65 kwa gina ka 84 o hakela 220 o dikumela 10,000 rand 270 o dikumela 15,000 rand kasi 370 o dikumela 20,000 rand kasi 420 o dikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangwa mova ku hava waiting period loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 i nga tlhela u yi sendela email eka admin@shubasa.co.za.
1: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. Hi chichile mutsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo. U boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Lipopo ntsena.
0: No beg you to healing herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wana mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mada mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072 756 1200 078 096 7497 u nga yenele tiofisini ta vona sweswi

0: vasikwane a va pfuki na papa majoka la vasikwane vona a va pfuki vanhu laha a va pfuxa hi musa makhese ya vasikwane papaki muti ya mona
1: ndangi nimkhese le muti ya mona neya danko 0608875942 takani vana ri zene xeya
2: papa rumuta ama wa pfukani xili maluleke mani midawo a hlanganani i maseve lawa a xitarata hanya ka zala pfukani xini mana muxeni aka nkomo wa boxani pfukani xini i makhelani lawa a mi ri na handla hi byavaka makhekhe aka hosingove wa vintlhanu i nkomo rhadya n'wana boti
1: nimkhesile ha neya dyanko fambisaseseke 0608875942 va bakanyisi nkomba vanharhu ntsene njhe va bakanyiseni vanharhu n'wina
3: u na mangana maria masanganyi kwala ka masanganyi kwala makwini mha maria n'wathekeni i mhana mdona kusuka laha tikweni ra ka nhlameki ku na mhani elisa n'wankuna kusuka kona laha ka nhlameki ya mugangeni wa ka mpenyisi a vona ya pfuma ngoma Ipepsi chokupa ikusuka na tiko ya reka mswami Tunga mbuhuwa prezaji nani Kalanga niku ite Tunga naba
1: Ite tonte amke la kati ntambu mina
3: Maswa
1: nikese snene ne
3: Tamba naba nunga naba
1: Django 060-887-5942 Taka nwa daru nwe narishidi baba kanyisi nkomba
4: Ah nge eba zuza bana
1: Iyo
4: ni ta suka ni ya le a vukosini bya ka kuba hi le a river plus va kona maxudu gracious mphephu a va pfuki ni suka nakambe ni nghena laha ka dzingidzingi laya laha maskrad va kona mhana tsilixiya kokwani wa mbali a va pfuki ni ya ni hetelela le ka va maseve le ka xikhumba xa dzovo va kona jara mhlengwe Thomas Chauke a ku na n'wana a va ri na vuxokoxoko information siweyo suka kwana kumeka ni khensini DJ Raja
1: na khensa siweyo dyango fomsasela sikumekari ke 060-87-5942 a ka ri khoma vanharhi ni le ka mixo siku ra vuhleke va bakaxani khumba vanharhi n'wina
5: kurhula DJ Raja
1: akutaleni akutaleni
5: ni kombela ku tuxa vanharhi
1: kahle kahle
5: aka dzingidzingi ku na kokwana wa mbali laha a va pfuki ivi le Robin ka xihoko ku na Richard ku na swiseka Richard Rikhotso a va pfuki na vona ivi le ka ngove leyi ni hetelela hi mutswari i mhani la hi zamakhekhe lava i yani wa ndhavezi ta ngove wa vintlhanu vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mhani dlawo la ku tsaka Maluleke kwala ka xikhonyani danki
1: va nga mi dlayile ku tsaka n'wino o
5: akuta
1: dai sekani vanhu va mina ne
5: akuta
1: dyango fomsasese ndlela leke 060-87-5942 endla tano na wena vikiso ra mina a va teka vanharhu va bakaxani kumbe vanharhu mixolowo
6: ku na mhana wa muxiya ka nkomo wa goxani a va pfuki ku na tinyiko wa ka swigodo a pfuki boti richi xilahla dambukile a va pfuki eka tamusa wa hosi lava va pfuxa hi mhani rose wa byani ni le ka nkubyani n'wana wa mina wa jaha dangi
1: ni mkhesini mhani wa mina ka nkosani laha
2: danki
1: dyanko mhani rose wa byani la ka nkosana laya emkhaya wa mina va la mhani wa mina le kaya leyo ale mkhesini mhani wa chisela fe va tekeni vanharhu mixolo
7: manyonyo tshika swa hanyanganya a va pfuki swisangala a va pfuki kokwani mahangi ni va grini va pfukini va pfuxiwa hi mhani a mikateko la ka xitlanda laha swikafawa brami
1: iyo
7: hi swo sweswo
1: ni mkhesile brakono
7: ahi
1: dyanko ibrahim mina leve sfamsesesele ka xitlhela lavana vikisiro mina 060-87-5942 takani vanharhu n'wina mi va bhakaxisa nkomu
8: ndhawini
1: hallo
8: ndzi vulavula no jara xiganyisi musi
1: hi rona ku na rin'wana kahle kahle
8: ku na mhani mudawu laha hlanganani RDP laha ka xitirata xa hanyeka laha ni ri a va pfuki ivi loko masenyani laha ka majosi na yena a pfuki ni ku vuxokoxoko information siweya vabunu va lava movha ya yona a swi kumekari mina ni general aka ntshushila ntshama kona baya
1: nemkhesile ka ntshushe general
8: thank you
1: dyango e chavala la balaba ne la esuka elaka ntshushila 0608875942 ababaka inseni komba ababaka inseni banaro nje
9: ayi mbukini
1: ehle sekelo mjani wena na
9: ayi mbukini ani pusha man ani kumhlanga bapuki ni pusha kokwana wa the junior bapuki na trela man julia malekile adimba mbenza kama geza aba pusha the king la kangobe kesi ndagebot
1: enem kesi la kangobe miri nwana na shelisa kuini
9: nwana anga bi ku biya xikwama loko wa xavo kwala ku mangala ali nyari murwa nwa sati mali mali ya hlatsa xinyama boti loko ri hava mali ndzana
1: gase gase nem kesi le
9: danke danke boti
1: dyango vum sa sa sa dala ke 0608875942 enem kesi boini ba bhaka xini kuba banaru nzena
10: I'm going to go to the next one. Jan Thomas wana kaya driver ka kakala DJ Raja
1: yo nem kesele na
10: sauti
1: ay jango 0608875942 bapfusheni banaro nzene kokwani gabeni
11: eso sakona moyi pusha na bana kaya vanga ka vhitsona vuswa masitiva vanga ka vhina ku mulo itenda chindo ku kula kule
1: a mishave leswi mbanga mtsona tolo nga zeva mineketa swa viri viri nzene
11: a ni namusala ba boni nika so baba ni lavino kumba na wun'wana ta va na hala ku rhanga liwa byeti mhaka ta vona loko ni vuya kerekeni we ni pfuxa vingi va ka hina lava va nga tekiwa va suka makaya ya vo va tala va ni famba ni ya le kwele ka nihlaneki le ni ya pfuxa va mhana mdona i n'wingi wa vava lava i mhani maxindzi a pfukani ka mhama rixini ivi ni famba ni ya le a block 2 aka bilankulu kuna mhani maria vaka bilankulu pfukani ka mama kwala ku humaku sweswona ni ngaku number 3 number 4 kuna va mhana mukateko i mhani bilankulu kwele ka xitlhelani ehansi ka power pfukani n'wingi wa bava rixini va pfuxa yani wa timbeva i gundwani xidya xipfuretele xihlakala milenge mbila yi hlakali kala ngo ma ni hleka ni huma lava bilibili ni ta va byeletela na hala ku va khongelela
1: hala dango gaven valava ka 0608875942 va bhakaxeni kuma vanharu mixolo
12: a va pfuki sen big fas mathekula ka bode va pfuka kokwana wa risima kwalaha ka bode va pfuka papaxelo vana vafana laha ka swikhonyana block 20 a va pfuxa hi masenyana rona timaleleke lawa ma block na ni kesi ni DJ Raja
1: ni mkesi sinele masenyana lamawala
12: thank you
1: dyango 0608875942 va comment vanharu va bhakaxa kumba a rile ka mixolo va bhakaxeni vanharu nzena
13: uno mhana mina i n'wasanu sifaifai kwala ka makutana hinkwayo ku landzelela mhana nero va le xitafika kwalaha ka mangena ni kome ku endlela hi mhana ro dyota hikwalaha ka makuzani emahlohlwani
1: emahlohlwani i mukhesile dyango mahlohlwani valava 0608875942 endla tana wena mixi register fm u bakanyisa lava vanharhu va bakanyiseni vanharhu
14: se yi kambe gondzo leri ra straight bava hi ta n'wi vona n'wana wa rhambanyini wena voni va dzudza hi swonta va ta vona ku va ya kerekeni kumbe va ya kwihi kumbe va mbohweni na ya wo za general nitwini na tiva kun'wana ku mpfuka miyakweni se five gondora ara 578 ta endla hikuva havaya hlangani rdp ha vamhani ndhawu hi va tiyile ku havaya hi leswiyani a ni jikeni rivala mindiwa wangu wa vo loko rivale mindiwa wangu hi mhaka yi kulukumba ngopfu endlisi milani la ka makoxa vanhu lavawani wena dj rajaman a va dzudziwa boti masanyani la ka majosi i munhu wo tirhisa misikinya loko yi nga ku nhloko ya wena yi kahle ngopfu wo mheni na manuku
1: ya e lo mfumo sese sa kwendwi kahle kahle 0608875942 va khomen va nharu va dzudza la mkombeni laya
15: va tlhava ni tlhava moyi va dzudza
1: ma
15: ni swo fuxa ka jotola kwele 14 pfukani n'wana mhani ni tlhe ni pfuxa mhanda yena khoneni ka bendibeni ni tlhe ni pfuxa mhani jejekanyandatu wunyi kwale ka vona kwale Nanda mungkin apa pun cuma nari apa kah itu sokala kan sana.
1: Anem kia zil.
15: Kau mahu isin di kau kira kau presiden engkau.
1: Agak segan, ay so ay so.
15: Ay so ay so.
1: Aku suka macam jodoh jangan kena. Janko 060-789-5942 wena mixo register FM ekare FM sosese njala lenka rondwe kala kama kumbiri nkombo ntuminezza wara ya mune bile baba kaisen kumba banaro nzene jea
16: Raja
1: iyo
16: bachi tibachi venda
1: oh ndio shi dindisa shi divi hono ndio mdura mvenda ndio mianga ndio mvenda ah
16: ok maru mfukili mkano wamini
1: ay ndio fuanga manda voko chinchela minu wamba jivenda
16: ay Nanda ni kiti ba chongo mane kaba dondi ba fushe man.
1: Ba raro fezi.
16: La kasiya ndan la kuna mana ni kimtanga la pukan mana mi. Ni la I kansani kila. Una ba mi na impundi ke kota pukan ba. Loko no siya mgan wa mi na ngani ka ishkwembu. Singani bisa mboko. I gumba gumba Elias Nobela pukan mgan wa mi. Banga ba hinkwabo ka bona Raja aba pusha hinona boto wa Viking Dlopo anga masilo arla ka mabalani singeta ku hlayiseka mngani wa mina
1: mina sesela sinene mngana neya
16: namuta ku ka sonto ne na ta ku faka ka tichondo ntitwisa nyana
1: iyo Lorgeses Erkeses dela dela leke Evasilo bala basira 6087 5942 wa biso jisera fam and daga ba jisera na ro ne and daga zona e be mina no na ya no mati ta melang tala mgala ka Facebook ko ndlela leka all right nem ke sebo ba tegen ba naro misholo
15: mando zo jan ka guzana ba pu ko kwa ngavin ka makocha aba pu da etela e mana ji ya ka zin zin lo ko kwa mbali aba pu sai man ka ji kwa ka mniki sa blok 3
1: iyo Nem ke zil la blok drene. Django 060-879-5942 ntaka bambere ntsene nje. Nem ke semboi ba bhaka isen kumba bana rinwina.
17: Ni pusha Freeman kuba ya River Plus. Tomani kuba ya River Plus. Ba mikingo ven kwele River Plus. Ma sente kam tawo ma chile pavement.
1: Nem ke zil la pavement la. Django 060-879-5942. Nem ke semboi no
18: Ntega fanwel magoda ga mkoma kupu.
1: Mhm.
18: Ntega botle ngoveni a vhethu na vana vhapupu.
1: Mhm.
18: Ta itela imana advice kha kwa.
1: Mhm.
18: Ntega post na tshole kan dinda.
1: La kan dinda ne la kan dindi.
18: Thank you.
1: Hey Django snene ne.
18: Thank you.
1: Ke wa dabisa tshisa fa mke sentle ke monteka monteka ya monteka o ngwene ebe ni ba ni karnia no mati ndlela le ke 060-878-7-5942 monung teka ndlela le wa nemke se mono tshisa fa mba teken ba nara mba baka isa ngomba
19: ayi ranja mjani
1: isa se ke lu jan ngwina na
19: ayi se ke ni kombela kwa teka ba nara
1: kahle kahle
19: manro zo tswane le ka nkuzane le mafu ne re tsukana manami Ano wa mina le tsanko ka ka ho singo wa mtshana ha nda isa vaka makhetho pukani ka Etelo la ile ka dzingi skwele le nyamende le ri pukani ka mhana Avan laba nkwa wa pusha hi fina se tsholo tsuka kwa la ka gongongo thank you
1: Ella ka gongongo ni mikhesele na
19: Hey
1: Segan, hey Django, ke sentela le ke ba from success wala mixo jistra fam ka re kunbe kala ka fuk bela wa ran le ya mune e ka mixo sugura ra mudla ne ya er se braka tera Dr. Thomas Chao ger se brako na senior sister se brako so domana gomora ala remix ro mix ro bena se le ri sala ko bena na weka sa ka se maru la mangala ka facebook ya shtish ya jistra fam ga ta tsana wala mix ro bena ne aba ka ro rumela ka se maru la wala le ka facebook ya jistra fam aba ka se maru la mo wala ba fusha bana ra landa ba ka se maru la ngwe na ka facebook loko yo bianda ka re se le rwane ne e ka misho wa sikura na motla wala mix ro jistra fam ndlela ya le ne comment ka facebook ne ntaba landa ngwe na ta ka se le rwane re shela

0: So why banya madala? Why banya madalina? Why banya madalina? Okay.
1: Hello. Why ba pusha? Ako poki. Beti shilasa. Zambukeri. Sari le. Sadana launch. Akaya kure akasala. Lem dangeni watana kai. Pukani ka boti shilasa lava bakata bot bakata manmus sawa hosi. Kupuka sekarelia kumbi. Lava ba man vama sebwa manza wonjo vukas. Sestari pukani miteka makia ni endele si mga dumaishona mgangeni waka mapapila. Kupuka panyoka makuba ati katareni ikese guri guri pukani panyoka malaba hinkwa aba pusha ima makensi mwa ulela ngambia mona kusika lari singa
0: kahle kahle nemkhesela ndlela leke vathekeni va nharu mixo loyo ehlayisekile minjhani wena
2: ni pfuxa mandayeni ka zindizini ni pfuxa mama kuvela a Giyani ni pfuxa mhani mama hori na ka mapuvi la i mhala nhlambi mhani lembi nkomu
0: Nekiasis nene ne. Adanko, Adanko, Adanko, 060-887-5942, bakandi sekunende bangwan hilao.
3: Mone tutuma, mwashwa mina, ne ale kangoveli, namutla nseketi ban baka ngoven sen. Nipusha ban naru. Niku, man mavanda emina la kangove, pukani shakara mina. Niku sestini yiku maruleke, mama bibizet, kwa la kangove, pukani mashaka. Nukubwa vele vele kwa laya kangove na mwina pukani. Mipushuwa imani maria baka mwadiki nwaru kwa raka nsani ki imana mtona la mkuhumu.
0: Inkomo, inkomo 060-887-5942 mingsuro mina nkani kitlangana mkandi siyangu ina njala leo.
4: Gloria Blanco lukwa laka mapayeni pukani. Kupukana takan rose machine chukwa laka mapayeni. Ni etisala ya kupusha. Rulani chavalala kwa laka mapayeni. La mama pusha kulaba ema alburuse kwa laka mapayeni kwa umu.
5: Ayeme ashe kumbela kwa pusha. Ndangirana kama koshila. Julia chavalala puka sisi. Yena laka mavala nilana kumanase kupuka. Taitsela yako kwa nuanga lava laka tomula. Na wawa pusha kwa nkwa wanawe, ima nbukia laka tomula asika ukosu jaka shiviti idanki mianishi.
6: Manisha kano ama nyonyo ka papazela ava puki. Manimari ama gagan le gumbani ava puki. Netela imana beze le. Kwa nlawe nkwa wawa pusha ya manja janga mchipisi. Kla iseka ndije.
7: Rishile ka mana thembekile na Elijah Mathebula bari eMpumalanga ku ya ntangela birthday ya vona namuntha. Fukani rishile ni pfuxa na mana anakanya la khale ka libananini A14A ni pfuxa na sisi Shalati Songwani lava nga ta mwanate la ehatshama va pfuxa hi Sam Big Five Mathebula kusuka ka Bote. Ni kensile shakara mina inkomo.
0: Inkomo hindlela leke wala mikusono chitra FM karudu weka la kama kumembiri nwe. Diminetza wa ra ayantlani bile just 21 minutes of the hour 5 o'clock. Hey, tuna labaku ya matlwini. Baka reto mkandis.
8: Kukwana wagoyan katoma fukani. Kukwana dala wangala wakatoma fukani. Tetisini manu fukia katoma. Wana kukwana manu mero waka bila kutika mspik tu. Danke.
9: The general person kosekta skamba klinina. Nuku... Nchini upopa metse au mabimoya ni mtuwe kase la ama wala kawa masenya Ronald Malek. Kuna ndovu kase la hafuti amate banani nara kawa mana anakanyi. Kuna Daniel, masenya Daniel Mashaba li akashikukwana. Ntoe telela masenya ni. ni kama jozi le abarna the general Patson course ka sta skambat so smintwa kunde brand ni kamba athe lokho professor ngona kama jozi ka bakokwan kama sia esta ke ni dome ego mu chope
10: aba poka sem big five matebula ka bode va poka ku kona ri sema kwa ka bode va poka papa xelo vana va fana la ka skunyana block 20 aba pesha masenga rona tmala ka lama block ani ke sem DJ Raja
11: ze kombela ku pusha vanhu lava landzelaka kokwa the junior le a Geelong le ni ri avapfuki Walter Mukati a nyekelani ka xoko na vona ri avapfuki tiva ta wena a gandlelani ka khani na vona ri avapfuki vanhu lava va pfuxa ri cha timati kusuka tatoko bok 24 kuswana ni sava n'wina inkomo
0: hi ndlela leke 0608875942 nga endla tano loko loo nghena riqingho ni ta kana nghesa moyeni eka mixo wa siku ra namuntlha 0608875942 hi ndlela yo yaleyo wena mixo wa Jesus FM a hi tuna lava
12: Vishina mashi uva pusha kokwani burisa kama payeni pukano na kokwani kheila pukano kuri kama payeni ama jaje ka nyanza tu hunyi pukano mwana mwana vanhu lava hinkwavo vapfuxi mani mariya va ka hiswi swi kula ka nhlaneke ku na mugengo wa kun'we hi sindzela tlhelo ka pavement nkumu
0: Janke kaka swanga batsala kunene boko ri morning Roger mon morning Roger mashi and kombela ku pfusha boti hey foster stole ka ndindane na papa manyunyu ka khakhala ni taitelela hi kokwani gaveni ka makosha va pfusha Ivan Choma ka ndindane Janke Roger nga kanu va vonela ka Facebook lava ne nga kanu va vonela ka Facebook lava right ka okay moyo bona ko insta ku yini mahlweni ka 0608875942
12: Rishira rishira rishira Master Raja mene kombela pfuxa makoti wa mina kwala ka sikhonyana smart lexo tonga ni pfuxa n'wana wa mina emfana wa mina loyi xisangi xivixi koma khuvele kwala ka sikhonyana mi hetelela hi ku pfuxa papa xilo vana vafana kwala ka sikhonyana a va pfuxiwa hi sweswi wa ntimanyana sweswi loyi wa ku fanela hi ntima danko
13: Thank you. Wan lava mohashi va pfuxa nkuzana laka siyandani bayo
14: rixile Raja kombela ku pfuxa lava landzelaka va kona mhani Khumalo a 14A kokwani wa bebeza a va pfuki le ka mapayeni leyi ku na sesirhulani Chavalala na vona a va pfuki Eke ni hetelela hi ku pfuxa wa mina ku ngongoma foto kwala ka Huma 14B va pfuxiwa hi Gezan Plus Maluleke kwala ka Huma 14B danke Mr. Raja.
0: Danko swinene vakwani va tshela kune va ku Mr. Raja ni pfuxa mani Rosa Bzani ka kuzane molweni ku longe vakwani wa ndave wa ndave zita original one ka Mswane ses Gloria Maluleke eka khakhala va pfuxa hi mani n'wazita mahlangana ku hleka xitarata Marola Drive Danko Mr. Raja ke se dlaleleke ka swivan'wana vanhu va tlhela va tsala kunene ka mixo wa siku ri ra mitlhona mixo wa Jesus FM nkarhi kha yi vekala kama 27 minutes awara liya ya ntlhanu yibile va ku rixele Mr. Raja ni kombela ku pfuxa man maria maswanganyi la ka maswanganyi allright va ku va tlhela va ku yini lava okay va ri rixele Mr. Raja ni kombela ku pfuxa man maria maswanganyi la ka maswanganyi man maria n'wadekeni la ka nhlaneke man maria wa ka hayi sweswo mavasa la ka nhlaneke danko a va ri na solanga mavasa la ka bode ni mikhesile ndlela leke wana mixer wa Jesus FM ka swakona vanga tlhela va tsala kambe va ri xele DJ Raja ni yingisele ku antswa ni ri kwala ka xikokwani stadium mina makeshi vongani la nkosi mbetsa wa xigubu papa lonene inkomo hi ndlela leke a hi ti lava nga kandziyisana kambe hi ndlela leye
15: ku na kokwani ndahini la ka dzingidzinga khwele na nyamini a va pfuki
6: kuna Mang Grace Mashali a tshama a vapfuki nda hetisela hi Man Elisa N'wankuna a ka nhlanika mugangeni wa ka Mpenyisi a vapfuki va pfuxiwa hi mhana Felicia hi laha kokwana wa Mbali la ka dzingidzingi laha Maskraldan
3: kurhula ku ve na n'wina DJ Raja kombela ku pfuxela vanhu pfuxaka va tsaka na vona ka sesi Rolancha Valala le ka Mapayeni Pfukani sesi N'wamixengu mama Nkesi a ri singa view Pfukani ka Skeem Saam ka buti Foster Stole le ka Ndindani Pfukani na n'wina ka eyi mani biwe hi virhongo a ndzangi ni twa nchumu no papama sweswi yeyi no papama sweswi yi nge 2025 vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mbirhi ya ntshava hlangana ni ta we ncibelani kumeka kona ka DJ Raja wa mina xa hi tirhatirhi xilidyama
16: Beti Raja ni pfuxa sesi Gloria Blankulu kwala ka Mapayeni ni pfuxa Sakani Rose Mashinzi n'wangu wa mina kwala ka Mapayeni ni hetelela hi sesi Philips Chavalana kwala ka Mapayeni ni Malikeyila kwala ka Mapayeni danko
6: rixivi rixivi bavo kapapo Nemme ngisela ku answer kwa la khone la nyame landlo twin la ka dzingiswe e manda e
17: DJ Raj ni kombela ku pfuxa xa dhuda ku bola ka iwan la ka thoma ni no pfuka ni boti wa mina mpala ti donki mina ta tihunyi masin'wini laha ri kwala ka thoma nakambe DJ Raja ni ku na ku phile mabunda no ku pfuka na wena ku phile u vona ku yini yini ni kombela ku hetelela hi hlahla ngomani no ku pfuka bra mina na wena u vona ku yini yini hinkwavo lowa DJ Raja ni a va naveleriwa hi Pythas Mathonsi va n'wana John Mathonsi ka thomo ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hi hlayisekeni emagondzweni inkomu DJ Raja
18: rixile DJ Raja kombela ku va teka vanharhu le boye ni ku laya ka ngove na ku na mani mabundza hi mina a va pfuki ku na ri kaka ro bava enthindhambi kusuka laha xivulani na vona a va pfuki kombela ku hetelela mana hi xalati va le kusuka laha tikweni le ka makoxa na vona a va pfuki vanhu lava hinkwavo DJ Raja ni va pfuxiwa hi ribalo ya kusuka laha xivulani ganga e wanda vezde zumade DJ Raja danku
0: Alright, okay, Dankos, nene, ke karon beka la kaf bila orle anthano. E wana mixer wa Jisar FM kambela usur tano so. E wana ban karne sam ka disen ka kone tok ba yaka de birthday wishes in tlala le.
1: Rishil mo ashim kombe fusha la landela. Ba ne bless love ka jim. Ma sane ri bombo ka jim. Ma hlekani wa manyu ka papazela. A vha na man grace makam ka ngoko. Inkomo.
15: A ku pfuki papa ku rula kusuka la game section a. Kupuka mani mashinzi kokona ku hlula kupuka mani makhuvele ka ndhambi loyi a va pfuxe evidence n'wamugwena kusukela game section a
19: a va teka bodraja a va pfuki mani Johannes Mango kwalaho ka home 14b a pfuki Johanna Lulama Ngoveni kwala ka home 14b kukona Small Justice Maringa le ka home 14b i Joseph Hlongwane amen
20: xile DJ Raja kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na Skeem Saam ti nyiko maveke ka ngove a Jamela 2 ku na papa xilungwana vafana le aka sikhwinyani ku na mhani Maria Maswanganyi le ka Maswanganyi vanhu lava hinkwavo va pfuxileke ngoveni a va hihle banga Brian
6: happy birthday ka Ishmael Bila le ka xithelani le Ishmael kula n'wana ka hina u kula u tihlayisa u kula u kuma ntirho ta hlayisa na vatswari va wena. Ishmayele, yingisa vatswari va wena loko va ku laya na vanhu hinkwavo lava u birthdayaku na vona. Kulani ndhambi ya mikateko yaleyo a ku ri manjhanjhani na minavelela laha ka muchiphisi laya hlayisekandi je inkomu.
2: Rixile, happy birthday ka cousin ya mina Hlamulo Lincoln Mdaka ka Nkuzana na buti wa mina Eugene Baloyi Antlhaveni Block C Nkomu.
3: Rixile muhaxi wa mina moni ku happy birthday aka Angulo Mavasa ka Makoxa na lava a birthdayaku na vona ka siku ra namuntlha. Minaveleriwa ya mhani Maria va ka N'wadekeni va ri kwala ka Nhlaneke i mhana mudyona lava inkomu.
0: Okay, vanhu kana u tlanga wa lonkandziso nkarhi lowu nga hetiku mbilu. Okay, moni endla soko ni ta tlhela ni kota ku va ni wu vona hi ndlela yaleyo wena mingiseriwa njisara fm. Okay, kumbe ni fanele ni makusa kuyini lo ni fanele ni maka njhani. Alright, okay, a swi na mhaka ke wena mingiseriwa mina ni ta va nkarhi ni vona ku swi endlisa kwini hi ndlela yo yaleke nkarhi wa mina ni veka laha ka 27 timinetse awara liya ndzeva yi nga seba eka mixo wa siku ra mhlamiso wa njisara fm hi ta va karhi ya va navelela eka mixo wa siku ra namuntlha wena mingiseriwa mina eka nongonoko wa morning bates la nga tshama laha michinini la eradio wa muhaxi at the brains of their weekend night. Mina ni nga kona ka radio wena loyi rhandzaka wena mingiseriwa njisara fm eka ra tiphina kahle ka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela yo yaleyo mingiser i va karhi tiphinisa sweswo eka nongonoko wo hlawuleka swinene kwala ka njisar fm eka nongonoko wo hlawuleka eka mixo lowo ni ndlela yo tala lexi ni endlaka xona la ni le ku handleni ka leswi hi nga ta va karhi hi famba hi swona wena mingiseri wa mina na a ni ta karhi sivuleriwa ni mingiseri wa mina hi nghene hi va navelela lava nga veleka hi siku leri fanaka leri ra namuntlha na

0: هتلاقي لنا
1: You have
0: Okay, hi, all right. Pindaroy Telel, looking about com. Ebi Yamashan and Gonoco 060-8875942 Langa Tamin Comacon, what I mean, Surajisar FM, a gammy show was Sukra Munsa in Telele, Gam Garbanabele, and Carco Rebecca Lagamak member to Mress, our Lia. Yanze winga sebane, okay. Langa about command lol, our lol. Okay. Right. And so let me make sure you la ba la ba la. Lotricia Mangani. La ba karabatan galak sura na beli kaku suka lagam slaba vilem. Ba karabana beli roshnene inu no abona. Iman. Mkalazo ne. All right. Difference mtombeni. Ka Jim. Yeah. Difference mtombeni. Ka Jim. Bona karbana belela ngamya bona nga Lutricia Mangani ndlela leke 060-8875942 angela mbana belela ndlela leke yep yep yep yep yep yep yep yep yep hey ay wena mi pula ka sengela la mutha ne
2: eh pika bra mina ka
0: eh
2: mati wani osaka ka
0: emisakile ne
2: Mati wa sekuleri anil shibekele ka malamlele ni romba ka.
0: Oh she.
2: Inwana wa mina wa rigotse.
0: Yes.
2: Ishmaele di la kwa la ka shthelane.
0: La ka shthelane la.
2: Ah, akha cha ka da tukulu wa yena. Anga miki anga ish ningori valo anga kata ko masanganyi va bobulu usukurinwe.
0: Yo.
2: Ay, mira bakuli bakuna bakuna bakuna sikinene bana bana abakuli bakuna kuya amahlweni vakombelerile vadyondzisini swikolo va hetini kambe mitirho wo lo tshama mara swikwembu swi ta pfuna hi laha swi nga ta pfuna hi kona avakuli bakuna bakuna na lava va besidayaku na vona namuntlha hinkwavo va naveleliwa hi mhana mikateko kwala ka xitlhela ni rin'wana nga Ismael kombelela swi ta lungha
0: Mhm. Ni so na brani. Enemke sesene.
2: Ni so sesene.
0: Ai danko, danko. Here pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia. Ai bana belele ni po po po po po po po po.
3: Raja men.
0: Yo.
3: Ye raja.
0: Yo. Nemitwa kahle. All right, okay. Na mi to amina le.
3: Ka Ismael, bi la la ka isthela na ya.
0: Mhm.
3: La ba over phone la nge ba na beleli makene ku. Tshi ti komba ku batlele.
0: Yo.
3: Aba na belela ngona bo to a biki ndlovu. Anga masilo ari la ka mwana. A twa la ka hle ka phone ka.
0: Amen gome na sweswi.
3: Sweswi wa kumeka.
0: Yo.
3: La ba over na belela la a ula ta ban surprise la ba na ni.
0: Eh.
4: Kari to banga yi kangove.
0: Mhm.
4: Bele ka Ismail e bila le ka chela.
0: Mhm.
4: Bele ka very man zungai kwale. Bele ka la man khavi le ka kwala dada bana le ndo ka tsela ko wa zwe mangu dada ne ku pa pa pa pa pa pa pa. Aye.
0: Aye.
5: Hepi hepi hepi hepi makeke makeke aka angulo mabasa. Kama kosho niku makheke ka Simon Musango mani ka xikhumba hi ntirho wa Joni na hinkwavo la bede yaka ni nga va tivi ku mavito ya vona va navelela hi munhu wo duma ri yexe munhu wo duma a ri one ene madya swa yena a nga na nandzu la mugangeni wa ndhuna Elkana Mchavi papa Shilwana wa fana mina hlayiseka hi DJ Raja fambi ya wisa mungana wa mina Dango Xilungu
0: Dango manana kanya manana kanya
4: very bad day actually just machaya le adingai bangera ka GCR lava na vato eningiseri siku ra vona ari saseki Ismail Bila yena ixi siva rhumbu xa mhana mukateko laha ka xithelani a vi na siku ra kahle ivi ku va na Simon Ngomani ka xikhumba mara hi ntirho ve le Joni lavawani makoni wa mhani nese le ka dzingidzingi siku ra vona ari saseki na le ka ngove ve ri hi kona birthday vanhu hinkwavo lavawana a va naveleriwa hi mhana anakanya hafili Jones Machaya hayi na vatwa va fa va nghena
0: kahle kahle dyango ni khesa swinenenea
4: eso
0: dyango vekiseriwa mina loko a mi rhumela ka mikandzisa ya marito please maninga leyi ngopfu loko yi leha ngopfu swi endla ku nkarhi wun'wana hetela ni nga yi tlangi ni kha ni tlangetela leyi nga koma hi timhaka ta ku ni vanhu langute nkarhi mi kuma ku hi salemuxana 30 second ni kha yi tlanga minete swi vula ku yi fanele yi ya hundzela ka nkarhi lowu nga ri ku wa mina so ni boka ku va ni nga yi tlangi loko yi lehini please ne a hi papalateni ku senda ti-voice note va ti ri tikulukumba hi ringeteni ku va hi kha hi ta endla ku tiva tintsanambi o va ri na vanhu vo tala hi va navelelaka swi vula ku hi nga ze vulavula swo tala o mixina mavito ya vona kwalaya ivi ndeni hi va la swi vulavulaka swona kumbexana ni nga kha yi tlanga lowu nkama 30 second yi dinga yi antswa o se xi ya nghena ka minete ku 1 minute 30 second se yi va yi ri kulukumba ka 1 minute 30 second ni nga kota ku teka vayingiseri vo ringana mune kumbe vanharhu kumbe mune hi va kha hi vulavula hi ndlela leke swi kota ku va kha swi olovisa wona mixo ra mina a hi nga edilei yi stevoice no ta hina ne hepiapiapiapiapiapiapiapiapiapia
6: aka fli jons machayi kule dzingani wa kona na laka bila ka mhana mukateki wo tlhelani laha namuta swinene swa n'wana mhana mukateki wo koti ra n'wina a ri mitsakini switwini na le ka makoxo laha ve ri ku na ku bela ka day hawaa ka gym ngami ya vona yi tlhele nambuyi le makhwatini le ka mhlava i tibuti u nga tikarati yo mo
0: Bye-bye. Kasi vamwana va tsala kunene va ku rixile DJ Raja happy birthday eka ntukulu wa mina Rito Xirinda eka Ngobe Simon Muza Engomana ka Xikhumba Ismail Bula ka Mchipisi a va navelela hi mani Makhuvele lavo duma la Gian Section FM gangeni wa ri vona hinkwe nkomu Alright, okay. 060
7: happy. Mani ku hepi ya kati Simon Ngomani kusukana ka xikhumba xa dzovo laha sweswi a ri ntirhweni hala Junior na lowa ka Bila kusuka kwele ka mapapila leyi na hinkwavo lava besteyaku va ri na siku lerinene ra sonto wa kahle wa swihungasi wa siku ra namuti wa swikhongelo hinkwavo lava a va navelela hi jaha ra mihlengwe Thomas Jau kulaa ka xikhumba ku na un'wana danki
0: dyango swinene leya
7: danki
8: Mare ti birthday aka birthday tsamana ni thombeni leka mapayili ndi kula ni kula mwana ni ni kula sinene na lumi wa sinene sa hina ndi ti birthday aka sinene ni ti zithele ka mapayili ayiri ya tole

0: kusukela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Inga tlhela u sendela email eka admin@shubasa.co.za.
1: Madyandza traditional healer Dr. Giligili buru ngofamba kaka vari kona
2: ba pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, u nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
3: Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humele hi nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena, hi ku tirhisana na va mafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini, hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals i kokholo eka swiyimo.
4: Hari Marovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe, vo 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku yingetana hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku yingetana ATM ya 150 rand. Hey, i society.

0: Esimra kahle kusuka kahle ka Mpumi nguna bangisiri ba mina bakurandeka bakuthatha indawo yakho indlela leyo nguna bangisiri ba mina bakurandeka 060 875 942 itaba ikhethi phina kahle mina na nwina kuya mahlweni iba ikhethi ku bantu ba rebele ku prepare ka yini ta kuma kahle ti voice note decide le
1: Soto wa kahle soto wa saseka ntswalo yinwe ka nongono kwa praise and worship ikari kasa ti tswalo ta Xikwembu ingari va leswaku Yehovha virisiwa hina hi nga ka hi nga pfumale nchumu hi hlayisile ku ya Psalm 23 ni khensa swinene ni kha ni ti lulamisela ku ya kerekeni Xikwembu xa hina xi pfuna xi katekisa ekerekeni hansi ka vurhangeri bya Bishop Simon Tlemo eka Dumela wala eka Malamulele khensa titswalo ta Xikwembu no khensa ku va Xikwembu xi endle titswalo ku va kota ku va xi hlayisa ku ya emahlweni ni karhi ni nga rivali leswaku ri a hi nkarhi wa birthday but ni lava ku ti navelela eka siku lara namuntlha mina birthday ya mina Soli Ngamula na twin brother wa mina Caswell ni ri Xikwembu a xi hi hlayiseni hi ya kerekeni hi tlangela hi khensa ku velekiwa loko ka hina ka siku ro saseka ra sota ni twa ni khetsa Xikwembu lexi nga hihlatilweni ni ra hi ti lulamiseleni ku ya kerekeni Soli Ngamula ka Mswana amen.
0: Vakuvaxumi emuhaxi ni mi yingisele ku antswa ni ri kwala ka mapuve i mhanantalo xikhotani idanko ni khensa swinene emamantalo mi va na siku ra kahle 060 875 942
2: ri xiyile ntswalo yin'we hi kha hi yingisela tinsimu ta wena ta kahle ku ri Sunday ya kahle hi kha hi lunghisela na ku ya tikerekeni ta hambanahambana hlweni i nyika tinsimu ta wena ta ku dzunisa hosi ta ku yingisela until i ku chayisa ni ri i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
0: khensa swinene mama Albi le ka xikukwani le hashtag ka munhu wa ku fana na Mfanelo Maleyani hi le ku fambeni kahleni eka mpoyinto wa siku ra namuntlha mukhaya loyiwani khensa swinene mukhaya va mina vana yi va khe famba swin'we eka mpoyinto wa siku ra namuntlha vutilakini khensa swinene ku va yi khe fambe kahle swin'we va khe va huma kahle le tindhawini ta Tagian section F mina va yingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Palesa u va na siku ra kahle Palesa Amelta, hashtag, ikawe.

0607592 mina va yingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko hi ku wehe wa ha ku yi joyina, na vamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lomu mi va ku mi khe mi yingisela mi ri kona. Mi le ku fambeni kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza. I ntombi laha ka Mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka Bungeni ka xitachi. Mina ni khe ni huma kahle emutini wa ka Pirita. N'wina mi ni tiva kahle e vito ra ntswalo yin'we n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka. Ta va yi khe yi tlangela, yi va yi khe yi dzunisa, ya yi khe yi sa ku tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha. Nkarhi wa mi woni veka kahle laha ka 7:10 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka. Ya ya mahlweni n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka, hi khe hi vulavula hi timhaka ta patience. Ta va yi khe yi hayisa mahlweni, hi khe hi tlangela, hi khe hi dzunisa, hi khe hi sa ku tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo. Overflow suka kahle ka Tasha Cops eka mpundu wa siku ra namuntlha. Good morning.

0: risimu ra kahle kusuka kahle ka Dr. Winnie Mashaba ri tlole bogakang e bitira kona ra risimu na vaingiseri ba mina ba kurandeka otherwise ke hi man nakuthemba na kupfumela swa ku ri hayi ma hlayisekini kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mba ku mikhe mi yingisela mi ri kona it's only 20 minutes to 8 n'wina vayingiseri ba mina va kurandeka nongonoko i praise and worship kwala ka stagini xa n'wehi xa xirhandzu xa GCRFM the voice of the nation n'wina vayingiseri ba mina va kurandeka otherwise ke a yo baleka ya jika mavhengeleni loko hi vuya hi ta va hi khe yisa mahlweni hi ndlela yaleyo
1: nga durheli wu Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla

ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi labantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Bese bayitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ufike ekuseni elethi injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

Thina zungu ba ku Jesu fike kuseni ngona bangiseri ba mina ba kurandeka aka feature kahle siphongwa ngwenya ngona bangiseri ba mina ba kurandeka it's only 7 minutes 8 ngona bangiseri ingena isa sweso eka ya ela simurandeka waika ka nkarhi lowu nga ka wona va andaka ke ya tata ku cancer ike itwe sana kahle kuri hiri yini eka lowa matimba hinkwawo mina bangiseri ba mina loko hi ku n'wina ma ku hi joyina ya mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lowu mbaku mi khe mi yingisela mi ri kona mi khe mi famba kahle na mina marileni wa ka xirindza intombeni ka xitachi

Life Group Tombstone. Ba endla foundation, ba tlhela ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli. Ba kumeka njelele edupeni, Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

Yingiseri va rito kwa praise and worship eka tikonika ta vumbirhi chapter 20 verse 16. Mundzuku ngirimelani eka vona, vonani va tlhandluka exitsungeni xa sisi, mi ta hlangana vona emakun'wini ya nkova lowu langutanaka ni mananga ya Yeruwele. A hi n'wina lava mi nga ta lwa eka mhaka leyi, humani mi va kona kutani mi ta vona ku pona ka Yehovha la nga na n'wina. Vayuda ni va Yerusalema, mi nga chaveni, mi nga heli timbilu, mindzuku humani mi ya hlangana na vona, Yehovha u ta va na n'wina. Kala loko Yosafati a khinsama a wa hi mombo, kutani Vayuda hinkwavo ni vaaki va Yerusalema va wela emahlweni ka Yehovha, va khinsama emahlweni ka Yehovha. Kutani Valevi na vana va Kohata ni vana va Kora va pfuka ku tlangela Yehovha, Xikwembu xa Israyele, rito lerikulu leri tlakukeke. Siku leri tlhandlamaka va pfuka nimixo va huma etlhelo ra mananga ra Tekowa. Ka ku loko va huma, Yosafati a yima kona a ku, ndzi yingiseni n'wina Vayuda na n'wina vaaki va Jerusalema, tshembani Yehovha Xikwembu xa n'wina, mi ta tiyisiwa, tshembani vaprofeta va yena, mi ta humeleriwa hi ku kateka. Laha hi nga dyondza kona muhaxi na vayingiseri eka nongonoko wa praise and worship, hi dyondza hi tiko ra Israyele leri a ri hlangana na swiphiqo swa ku lwisiwa. Kambe laniwani ha vona hosi ya vona a tiyisisa leswaku ina hambi hi ri laha avuton'wini hi kha hi hlangana na tinyimpi, a hi tsundzukeni ku ri tinyimpi a hi ta hina, tinyimpi i ta Xikwembu. U ri mi nga chaveni, hambileswi valala va hina va nga na vuthu lerikulukumba, va nga tala na hi nhlayo na experience, mara hina a hi tshembeni Xikwembu, a hi tekeni ti-positions ta hina hi tshemba Xikwembu, hikuva ni hi yena n'winyi wa nyimpi. I ri nyimpi leyiwani a hi ya n'wina kambe i ya Yehovha. N'wina ntsena pfukani mi yima eka ti-positions ta n'wina mi dzunisa Xikwembu. Na hina namuntlha muyingiseri na muhaxi wa ku swi kota ha hlangahlangana na swilo eka vutomi lebyi hanyaka ka byona, mara a hi tsundzukeni namuntlha ka ha ri mpundzu, nyimpi a hi ya n'wina i ya Xikwembu. Lexi xi nga xa n'wina muyingiseri na muhaxi i ku va ni hi tsundzuka ku dzunisa Xikwembu lexiwani. Lexi ku nga responsibility ya hina tanihi tiko ra Xikwembu i ku va ni hi pfuka hi tisiku hi tsundzuka loko dyambu ri pelani na vusiku leswaku Xikwembu lexiwani xo fanela hi ku dzunisiwa evuton'wini bya hina. Swi nga ri na mhaka ngopfu ku ri mi le ka xiyimo xa njhani hikuva hi progress ya vutomi or ya rihanyo ra n'wina, mara mo ni mi byela a hi xidzunisi ntsena loko swilo swi nyanganya, ha xidzunisa hambi ku ri minyameni hi nga voni lomu hi yaka kona, ha xi tshemba hikuva ni xi ta va ku vonakala ka hina, xi ta vonakarisa endlela ya hina. Ku ta va layiti emakumu ka thanele lomu hi fambaka kona hi nga hi tindhawu ku hambana, hi ya vula hi milomo yena we Xikwembu u hi fambisile, u hi kotisile, hi fikile laniwani. Tinyimpi ti tele and wena wa ti tiva, mara hi khensa we Yehovha eku va ni hi lweriwa ka tinyimpi ta vuvabyi, hi lweriwa ka tinyimpi leti na letiya ta swilo swa vutomi swa ku hambananahambanana. Se eka nongonoko wa praise and worship muyingiseri, swi na nkoka eku va ni mina na n'wina hi ya tsundzuka that we must just take our positions. Xana hi tini ti-positions ta hina ke? I ta ku yima hi dzunisa Xikwembu hambi swi nga tshembisi, i ta ku yima hi tlangela Xikwembu hambi hi nga se horisiwa, i ta ku yima hi vonga Xikwembu hambi mintirho hi nga se yi kuma or ti-promotion hi nga se ti kuma, hi tshemba hambi swi nga tshembisi, hi dzunisa vanhu va hlamala kumbe dzunisa njhani swilo swa n'wina kha swi tshembela ndzhaku. Why? Hi ha xi dzunisa xona lexi hi lwelaka tinyimpi ta hina, hi ha xi dzunisa because those are our positions which we supposed to take every time tanihi kereke ya Xikwembu. Ku va ni yima hi xi dzunisa leswo tala hi swi tshikela emavokweni ya Xikwembu. Se namuntlha na nsonta eka radio ya hina a hi tsundzukeni muyingiseri ku va ni hi ya teka ti-positions

etikerekeni ta ku hambanahambanana emakaya ya ku hambanahambanana etindhawu leti hi nga na ka tona ta ku hambanahambana take your position hi ya hi ya dzunisa Xikwembu xona mulweri wa hina xona mulweri wa tinyimpi evuton'wini bya ni nga ku Xikwembu hi hinkwakonkwako ha ya ku xi dzuniseni muhaxi na vayingiseri xi nga mi langutisa hi tindhawu ku hambana xi mi tiva a hi yeneni hi ya hi ya teka ti-positions ta hina etikerekeni hi dzunisa Xikwembu lexiwani hikuva ni xi hilwerile xa hata hi lwela xi le ku hi lweleni na sweswiwani a hi xi dzuniseni hi xona ntsena wo baudube kari ku weyo u lwele ntirho wa hina i ku va ni yima hi ku dzunisa Kreste a hi xi dzuniseni amen and amen.

wa ba u mmangwa lo u fika u bloma endlela le nwana ba ngiseri ba mina kuna nkarhi lo loko ku ba ku moya u dzudzeka hindlela le so kuna process

0: even in yaba patient. Kwanda kaka ku dzudzeka ka mangwalo kumbe anda kaka ku bloma ka mangwalo a swivuli ku ri u ta kota ku va wena u ya kuma mihandzu liya u nga yi expect. Swa endleka mangwalo u boha hi moya u dzudzeka ivi ku bebula u nga fiki makumu. A swivuli ku a ku dzudzekeni ka mangwalo ya wena u fanele u yima swikhongeleni u nga ha khongeli. Se a hi yeneni hi hava na patient ya ku ri a loko mi heta ku khongela swa endleka xiyimo xi nyanya ku tika. A swi vuli ku mi fanele mi tshika ku khongela kumbe a swi vuli ku n'wina mi fanele mi hela matimba tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri mina na n'wina eka siku ra namuntlha hi ya hi ya khongerisa patient. Eka patient leyi va ku hi ya khongerisaka hi yona a hi swi tiveni ku ku na process laha ndzeni ka yona. Loko hi ku n'wina mi khongelela ku lava ku vona masingita at the end of the day swa endleka na lomu swikhongelo swa n'wina mi swi rhumela kona swi nga fiki. A hi yeneni hi ya va na patient n'wina vayingiseri va hina. Hi swi tiva ku loko hi heta ku khongela ka ha ri na procedure leyi faneleke ku va yi ya mahlweni. A swi vuli ku hi fanele hi tshika. Na loko se swi fike emakumu se hi fanele ku hi tshovela. A swi vuli ku hina se hi fanele hi famba hi khe hi huwelela ku ri heyi xikhongelo xa mina xi fikile. Heyi se ni dya mihandzu ya mina hayi kona. Swin'wana a swi lavi huwa. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Miri yini eka lowu wa matimba hinkwawo hi 23 minutes leyi nga sala eka siku ra namuntlha. Nongonoko i praise and worship. Mani kuma kahle nkandziyiso
1: hle wa ku hela ka n'hweti leya Mudyaxihi ka lembe ra 2026 31 May yi fika emakumu tswalo yin'we ni karhi ni ku eka praise and worship I don't say Jehova ni lava ku xela rito katsongo eka soto wa kahle lowu ni nga tala ntsako hi wona hi ku i nsota lowu ku nga siku ra mina yi va la ku to witness to others. And then a hi yeni hi ya byela van'wani hi va byela vumbhoni lebyi Xikwembu xi hi endlelaku byona hi minkarhi hinkwayo loko hlaya la ka verse 19 yi ku kambe Yesu a nga n'wi pfumelelangi ntsena u teka yena famba u ya ekaya eka varikwenu u ya va tivisa hinkwaswo leswi hosi yi ku endlelaka swona hi laha yi ku tweleke visiwana ha kona. Xo hi twela visiwana Xikwembu makweri boti kokwani mutshan'wana lontsongo xo hi twela visiwana Xikwembu xo hi twela visiwana ku va hi kumeka hi ri kona kambe ni a hi yeni hi ya hi byela van'wani byela vanghana yi ri famba u ya byela vanghana yi ri and then yi ri go to home to your friends and tell them what great thing the Lord has done for you and how he has had compassion of you hi buku ya Mark chapter 5 verse 19 famba u ya byela vanghana famba va byela hinkwavo hi leswi Xikwembu xi nga ku endlela swona. A hi byeleni Xikwembu leswi nga endlela swona a hi byeleni vanghana hi va byela ku le ka Xikwembu ka tsakisa Xikwembu xa hi endlela le ka Xikwembu ku na vutomi Xikwembu a xi hi tshiki xa hi endlela le ka Xikwembu ku na masingita Xikwembu xa hi hlayisa a xi hi tshiki xa hi endlela lexi ka Xikwembu ku na mikateko le ka Xikwembu ku na ku sirheleliwa. A hi yeni hi famba hinkwakokwako laha hi kumaka kona hi ya haxa evhangeli ya ku va hi byela un'wana na un'wana mbu hi ya hi ya khensa ka hinkwaswo yi ri loko ka verse 19 kwalaha ka Mark chapter 5 verse 19 yi ku famba byela vanhu hinkwavo famba byela vanghana maxaka hinkwavo ku ri leswi ni nga ku endlela swona Xikwembu xi endla swilo swikulukumba xi yo endla yini Xikwembu eka munhu loyi na swi vula ku ri ku na swo karhi Xikwembu xi nga n'wi suka swi susa kona xi n'wi veka kona la ka kahle xi n'wi veka la ka kahle na wena tihleketi to anakanya kahle ku na laha Xikwembu xi nga ku suna xi ku veka laha ku nga kahle laha a va vulavula va sapadela va ku i nge swi koti kusuka endhawini yo karhi kambe Xikwembu xi ku susa xi ku yisa laya va ku solasola ku kona laha i soliwaku kona leswi nga ku faneleki xi ku nyika position leyi xi nga ku fanelangiki leyi a va ku a yi ku faneli xi ku tshamisa eka position yaleyo. Xikwembu xi na masingita khensa titswalo ta Xikwembu khensa vunene bya Xikwembu hi vito ra Yesu. Pastor Solo Ngamula Kamswana amen.
0: Alright 060-875-942 mina na n'wina hi ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Miri yini eka lowu wa matimba hinkwawo a yini ni ya tlangela ya ya dzunisa. Mina na n'wina ta va khayisa sweswo mahlweni na vayingiseri va mina va ku rhandeka ta va yi khayixarhelela kahle ti-verses eka mpondo wa siku ra namuntlha a yini ni ya ya dzunisa a yini ni ya ya tlangela a yini ni ya hisa ku khensa eka lowu wa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ya ya khensa Xikwembu ya ya khensa Mbumbi n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka

Bibi, ikha ihanya ka misava yinga talama shweshwe. Ka misava leyi twisaka ku vava. Ka siku rin'wana na rin'wana loko hi pfuka u kuma va ku rest in peace. Kambe hina hi le ku hanyeni ko va tintswalo. Hi hava swo tala emavokweni ma hina. Kambe leswitsongo hi va ku na swona a hi byeleni hosi hi ku xesa. Ka van'wani va swi pfumala kambe tsongo hi mavoko ma hina a hi swi khenseni. Leswitsongo hi va ku na swona vuton'wini bya hina a hi swi khenseni. Ni ku Xikwembu xa hina u lulamile hi masiku na minkarhi wa faneliwa hi ku khesiwa, wa faneliwa hi ku dunisiwa. Hapa Malonga Sunset Tembe, Chilidzi Mama Khesa, Khomba Ekilo Mjojo.

0: Makwerhu lava rhandzekaka i mixo lowunene hi vito ra matimba vito ra Yeso Kreste. Eka mixo lowu hi rhandza ku khensa Xikwembu, hi khensa aka n'wina vayingiseri va GCR FM, hi khensa n'wina lava mi mukelaka emindyangwini ya n'wina, n'wina mi hi kumaka eka swifambo swa n'wina, n'wina mi hi kumaka swifambo swa un'wana na un'wana, n'wina mi hi kumaka aka tiqingho ta le nyongeni, na n'wina mi hi yingisaka eka audio streaming. Hi khensa Xikwembu hi vuyingiseri bya n'wina hi ri hosi a yimi katekiseni. Aka mixo lowu mina Pastor James and Nation hi famba na mfundhisi Mabasa. Hi rhandza ku khensa Xikwembu swinene hi siku lera nkoka ku va hi kuma nkarhi wo ta dyondzisa rito ra Xikwembu. A ni vuleni ni khensa eka vafundhisi lava va ri ku tirheni eka misonto leyi hundzeke, mfundhisi Mabasa, mfundhisi Mbiza, mfundhisi Mtarini, ka sonto lowu nga hundza. Hi khensa Xikwembu hi ba mandla hi vuyelela aka ku tiyimisela ka n'wina ku tirha mi tirhela Xikwembu. A ni khenseni nakambe eka mfambisi wa nongonoko laha ku fambaka sweswiwa ku humaka sweswiwani i Marilyn wa ka Xirindza, sesi famba ya koka moya. Hi khensa Xikwembu aka famisaka wena ka present worship ri hosi a yi ku katekisi na wena. Vamakwerhu lava rhandzekaka, hi nga heti nkarhi hi ya aka rito ra Xikwembu. Hi rhandza ku ya vulavula hi languta aka buku ya Amos. Hi languta kona chapter 3 hi hlaya verse 1 ku fika aka verse 3, kutani hi suka hi ya hlaya aka buku ya Geneza chapter 5 hi hlaya verse 24, hi hetelela hi buku ya Vaheveru chapter 11 verse 5. Mara mhaka nkulu ya hina yi le ka Amos 3. Xikwembu xi hi katekiseni.
1: Vamakwerhu lava rhandzekaka, a hi hlayeni rito ra Xikwembu eka Amos chapter number 3 verse 1 to 3. Hi ku tirhisa Bibele ya Xitsonga ya vuhundzuluxeri bya 1929 yiri. Yingisani rito leri leri Yehovha a ri vulaka eka n'wina, vana va Israyele, ni le ka ndyangu hinkwawo lowu ndzi wu humeseke etikweni ra Egipta. Ndzi ri, ndzi tivile n'wina ntsena exikarhi ka tinxaka hinkwato ta misava. Hikwalaho ndzi ta mi ba hikwalaho ka ku homboloka ka n'wina hinkwako. Verse 3. Xana vambirhi va nga famba swin'we va nga pfumelelananga? Hi ya eka buku ya Geneza Vaheveru ku sungula, Vaheveru chapter 11 verse number 5. Yona yi hlayeka hi mukhuva lowu. Hi ku pfumela Enoko u tekeriwile ehenhla leswaku a nga ti vona rifu, kutani a nga ha kumiwanga hikuva Xikwembu a xi n'wi tekile. Kambe loko a nga si tekiwa, u vuriwile leswaku a tsakisile Xikwembu. A hi yeni ka buku yo hetelela ya Geneza chapter number 5, ya hlaya kona verse number 24. Yona yi hlayeka hi mukhuva lowu. Enoko u hanyile a ri ni xinakulobye na Xikwembu, kutani a nyamalala hikuva Xikwembu a swi n'wi tekile. Hi leya 1929 Enoko a tshama a famba ni Xikwembu, kutani a nga ha vanga kona hikuva Xikwembu a swi n'wi tekile. A hi khongeleni. Xikwembu xa hina xa tintswalo ni le ka mixo wa siku ra namuntlha, rito ra wena Xikwembu leri kwetsimeke ri hlayiwile emahlweni ka hina. Nandzu wa wena va kona namuntlha na mixo ku ta hi dyondzisa ehenhla ka matsalwa lawa. Hi ri Xikwembu xa hina vulavula eka mixo lowu. Loko hi nge siya etikerekeni ha lava ku dyondza, ha lava ku ku tiva. Evitweni ra matimba ra Yeso Kreste ni khongela vayingiseri hinkwavo nabanga tshumela kusuhana swiya na moya swa vona sweswi ni ri Xikwembu vulavula na hina vulavula hi vutomi bya hina la swivutiso leswi nga kona emiehleketweni ya hina etimbilwini ta hina Xikwembu xa matimba hinkwawo vulavula hi kona ku yingisa evitweni ra hosi ya hina Yesu Kriste amen
0: inkomo hi khensa ku hleva ka rito ra Xikwembu vamakwerhu lava rhandzekaka hi twa Xikwembu xi vulavula hi nomo wa mprofeta Amos xi vulavula na tiko ra xona tiko ra Israyele laha Xikwembu xi vutisaka xivutiso ku sungula xa va byela xi ri n'wina Israyele kumbe wena Israyele twana ku vulavula ka hosi hikuva aka misava leyi hinkwayo ni tivile n'wina ntsena rito ni tivile n'wina ntsena hi ku Xikwembu xi nga tivi tinxaka letin'wani Xikwembu xi tiva hinkwaswo Xikwembu xi hinkwaku Xikwembu xi kota hinkwaswo kambe leswi Xikwembu a xi vula swona a ku ri leswaku aka tinxaka hinkwato ta misava ni hlawule n'wina rito ni tive n'wina swi vula ku ni endle vuxaka na n'wina aka tinxaka hinkwato ta misava ni hlawule n'wina leswaku mi va tiko ra mina leswi hi kombaku Xikwembu xi komba ku ri ni lavi ku fikelela misava hinkwayo ni ta hi le ka n'wina ni ve na

0: akufambeni ka bona. So aba landelela papa la ri aka kona la ri yimaka kona na bona aba yima kona ba aka kona aba ngati lawuli aba lawuliwa hi papa aba lawuliwa hi kona bya xikwembu ku ya se nkarhi wo famba lo inkarhi wa ku wisa lo inkarhi wa ku va hi tshama nyana ndhawini yo karhi aba nga hlawuli bona ku hi ta tshama masiku mangani kambe aba languterile murhangeri wa bona xikwembu xa bona ku xi ta va lawula ku seka fambiwa kumbe seka tshamiwa sweswo a swi endla ku va hlayiseka hi nkarhi lowu vana va Israyele a va ta famba malembe va famba malembe lamo tala rito ra xikwembu titangu ta vona a ti hlakalangi swiambalo swa vona a swi hlakalangi a ku nga ri na muvabyi a xikarhini ka vona hi nkarhi lowu a va yingisa xikwembu a va famba na xikwembu titangu ta vona ti nga hlakali malembe lamo tala a va nga cinci tintangu swiambalo swa vona swi nga hlakali ka malembe lama ku tala hi ku a va twa leswi xikwembu a xi vula swona a va famba na xona xikwembu lexi so ku fika nkarhi laha va hombolokaku ku fika nkarhi laha va humaka evukoneni bya xikwembu ku fika nkarhi lava nga ha yingisiki rito ra xikwembu kutani kwalaho a va humelela hi makhombo ya ku tala loko va huma evukoneni bya xikwembu hi twa Amos rito ra xikwembu ri vulavula hi Amos ku ri xana vambirhi va nga famba swin'we na a ku ri ku va tsundzuxa ku laha hi nga famba kona swin'we vonani ndlela yi ve njhani laha hi nga famba kona swin'we vonani mi hlayiseke njhani laha hi nga famba swin'we kona vonani mi kateke njhani kambe sweswi hi mhaka vudyoho bya vona vukona bya xikwembu a byo suka exikarhi ka vona loko vukona bya xikwembu byi suka exikarhi ka vona makhombo a ma va wela loko vukona bya xikwembu byi suka exikarhini ka vona leswo biha a swi va humelela loko xikwembu xi va xi nga ri kona laha va nga kona a ku va na rifu a ku va na minkosi a ku va na ku lumiwa hi tinyoka a ku humelela swo tala loko vukona bya xikwembu byi suka hi twa vahlamuseri loko kha hi hlaya hi xiheveri a va twisisa ku xin'wana na xin'wana xi endliwa hi xikwembu hambi i xa kahle hambi i xo biha mara ku dyondza rito ra xikwembu ha swi tiva loko hi langutaka buku ya Yohana chapter 10 verse 10 leyi nge ri hikuva khamba a riti lowu nga ri ku yiva ku dlaya na ku herisa mina ni tile leswaku tinyimpfu ta mi ta va na vutomi ta va na vutomi hi ntalo leswi swi nge ri leswi a swi endlaka vana va Israyele va xaniseka a ku ri ku suta ka vukona bya xikwembu evuton'wini bya vona lowo biha a tshama rheketile ku loko vukona bya xikwembu byo suka emunhwini Satan u ta strike kumbe Satan u ta nghenelela a yiva a dlaya a herisa laha vukona bya xikwembu byi nga ri ku kona ku kona so xikwembu xi vulavula na vana va Israyele ku va mina ni famba na n'wina i ku va hi twanana ende ku twanana na xikwembu swi vula yini na i ku yima a ritweni ra xikwembu rito ra xikwembu hi leswi xikwembu xi vulaka swona loko munhu a ku u famba na xikwembu hi loko a famba hi ku letela ka rito ra xikwembu ku va u teka rito ra xikwembu u ri pfumela u hanya hi rona u famba hi rona sweswo i ku famba na xikwembu i ku famba na rito ra xikwembu hi ku u famba hi ku pfumela ku pfumela ku ta hi ku twa na ku twa rito ra xikwembu so tanihi n'wana wa xikwembu u twa rito u pfumela rito u hanya hi rito sweswo swi vuriwa ku famba na xikwembu ku famba hi rito ra xona ku famba hi ku lerisa ka xona hi hanya aka mikarhi ya ku biha leyi fananisiwaka na mikarhi leyi Amos a profeta hi yona a ku xana vambirhi va nga famba swin'we va nga twananangi ke Israyele a hambukile endleleni a ku ri yena a ti fambisaka xikwembu a xi nga swi koti ku famba na munhu loyi a ti fambisaka na namuntlha xikwembu a xi swi koti ku famba na munhu loyi a ti fambisaka i nga ni vula leswaku loko u za u ti fambisa u nga fambisi hi rito ra xikwembu bibele yi swi vula ku tikukumuxa leswaku se wa tilawula u vona xikwembu xi nga ri na nkoka munhu loyi a nga landzeleli ku rito ra Xikwembu i munhu wo famba hi ku ti lawula hi yexe, a twa wonge vutomi lebyi u byi khome hi mavoko ya yena, a twa wonge u na matimba ku endla hi ku rhandza, a twa wonge yo ti tisa laha misaveni a ku na un'wana a henhla ka yena, a twa wonge ku hava Xikwembu ematilweni Xikwembu xa kona hi yena. Xana vambirhi va nga famba swin'we loko va nga twananangi na? Rito ra Xikwembu ra kombisa ku e-e, a swi koteki ku vambirhi va nga famba swin'we. Ina u nga ti vula ku u wa Xikwembu, mara loko u famba handleni ka ku lerisa ka Xikwembu a wu na Xikwembu vuton'wini bya wena. Loko wa hanya hi vutomi bya ku xisa bya vumbabva u kha u tivula n'wana wa Xikwembu, wa ti xisa wena hi wexe, a wu na Xikwembu a ku hanyeni ka wena hikuva swi tiva ku mahanyele ma wena ma hambana na rito ra Xikwembu. Ina u nga tivula Mukreste, u nga tivula lowo loyi wa ku hanya u ya u le kerekeni wehe murhangeri na hinkwaswo, mara loko u nga fambi hi rito ra Xikwembu, u nga fambi ku lerisa ka Xikwembu, wo ni ku byela ku a wu fambi na Xikwembu, u famba bya wena vutomi famba na swa wena, mara Xikwembu lexi xi gandelaka a wu fambi na xona hikuva mbirhi ku nga Xikwembu na munhu va nge fambi swin'we va nga twananangi. Hava vona vanhu va lava ku endla leswi va nge i swinene mara ku nga ri ku rhandza ka Xikwembu, rito ra Xikwembu rin'we wun'wani nkarhi hosi Sawulo u ya enyimpini rito ra Xikwembu ri n'wi byerile ku ri u herisa hinkwaswo u nga siyi nchumu, kambe loko a fika le u siya hosi Agaga a siya na leswo nona swifuyu a vuya na swona. U ri Samuel, mprofeta Samuel ka yena loko a ta hi le kule wa rhangelela Sawulo a xikatekisi Xikwembu xa wena ni endlile hinkwaswo leswi Xikwembu a xi lava swona. U ri Samuel a ka yena ku twa leswi swi vulavulaka, kambe ni twa huwa le ndzhaku ka wena, ni twa ku bonga ka marhole ka tihomu na tinyimpfu le ndzhaku, the bleating of the sheep behind you. Why ni ku twa tinyimpfu halaya, why ni ku twa huwa ya tihomu hala ndzhaku? U na ku twa wa vulavula ku endle hinkwaswo mara huwa leyi nga hala ndzhaku i ya yini ke? Hi loko se a jika a nyika switori swa yena kutani Samuel a ka yena, tiva leswi Xikwembu a xi tsakisiwe hi magandzelo kambe xi tsaku yingisa swi tlula magandzelo. Leswi nge Xikwembu xo pfumala magandzelo, xo pfumala tihoma, xo pfumala tinyimpfu, loko mihlaya yi ri he owns the cattle in the thousand hills, tihomu leti nga ko titshaveni ta ku hambanahambana ta magidi i ta xona, hinkwaswo i swa xona, a xo pfumala magandzelo, a xo pfumala homa, a xo pfumala nyimpfu, kambe ku yingisa swi tlula magandzelo. Ku yingisa yini na? Ku yingisa ku vulavula ka Xikwembu, ku yingisa rito ra Xikwembu loko ri vulavula vuton'wini bya wena, sweswo swi endla ku Xikwembu xi va ka wena u va aka xona. U kota ku famba na Xikwembu loko u yingisa ku vulavula ka Xikwembu. That's why rito ra Xikwembu ri ku xana vambirhi va nga famba swin'we va nga twananangi ke? A ni vuleni namuntlha leswaku ri va tele vanhu lava hanyaka ku va nge va hanyela Xikwembu kambe va nga fambi hi rito ra Xikwembu. U nga twa kha u endla swa kahle mara loko u nga yingisi rito ra Xikwembu wa ni ku byela ku wo ti hanyela u endla ku lulama ka wena, ene ku hava ku lulama ka munhu loko tsakisaka Xikwembu loko u nga yingisangi Xikwembu. Hi ku lulama ka munhu ku fana na guja leri hlaka kaleke, a ku na munhu a nga lulama hi ntumbuluko, a ku na munhu a nga endla leswinene hi ntumbuluko swo tsakisa Xikwembu, kambe u nga endla leswinene hi ku yingisa rito ra Xikwembu na ku pfumela aka hosi Yesu Kriste. Hi endliwa lava lulameke hayi hi mitirho ya hina kambe hi ku pfumela ka Kriste a va aka hina, kutani Kriste a hanya aka hina. Yelowo lulama a nga tivi ku xidyoho loko a hanya aka wena wa ku phephisa aka leswo biha, wa ku phephisa a vudyoweni hi ku hi yena a hanyaka eka wena. Loyi Paulo a nge ri a ka ha ri mina loyi a hanyaka kambe i Kriste a hanyaka eka mina, na vutomi lebyi hanyaka a na hanyi swa mina ni hanya hi ku pfumela aka n'wana wa Xikwembu. Leswi nge vutomi bya wena byi va vutomi bya ku pfumela, ene ku pfumela ka rito ra Xikwembu na ku famba hi rito ra Xikwembu. Vamakwerhu lava rhandzekaka, hi hanyaka minkarhi yo tika la vanhu va hanyaka hambi le kerekeni va hanyaka va endla soka hamba ri barhangeri ra fundisi va hanya va endla hi ku rhandza ka vona va endla swivumba vhala handle va xisa vanhu mikarhi yo tala wena ku byela swi hi ku hi wena mani swi ya hi ku hanya u famba hi rito ra xikwembu na ku famba hi rito ra xikwembu swi endla ku xikwembu xi famba na wena loko hi hlaya hi twa rito ra xikwembu ri hi byela hi Enoch loyi anga yingisa rito ra xikwembu a twa xikwembu xi vulavula a famba hi rito ra xona bibele ku fika la yingeri kutani Enoch a famba a tshama a famba na xikwembu vutomi bya Enoch a byi ri vutomi byo yingisa rito ra xikwembu a byi ri vutomi byo twa xikwembu loko xi vulavula hiza hi twa wonge xikwembu xa nkhoma xi famba na yena like va kha va jikajika va ri vambirhi mara swi vula ku swaku Enoch a famba na xikwembu Enoch a famba a yingisa xikwembu kutani a tsakisa xikwembu hi ku ku hava ku tsakisa xikwembu handle ka ripfumelo leswi nge Enoch a famba hi ku pfumela ene ku pfumela hi ku twa ku ta hi ku twa na ku twa rito ra xikwembu so Enoch a famba a ku tweni ka xikwembu a famba ku yingiseni ka rito ra xikwembu leswi rito ra xikwembu a ri vula swona Enoch a endla swona kutani hikwalaho ka sweswo Enoch a tsakisa xikwembu maxaka ya mina xana vambirhi va nga famba swin'we loko va nga twananangike Enoch u swi kotile ku famba na xikwembu hi ku twanana na xikwembu ku ni ta famba hi ku lerisa ka wena ni ta famba hi rito ra wena ni ta famba hi ku vulavula ka wena a ni nga ti fambisi ni ta pfumela rito ri ni lawula ni ta titsongahata a hansi ka rito ra xikwembu ni twa rona ni famba ha rona xikwembu ku rhandza ka xona pfuka loko xi endle munhu a ku ri ku tshama na munhu a ku ri ku famba na munhu kusukela kwele ka Adam ku rhandza ka xikwembu a ku ri ku tshama xi ri na vuxaka na n'wana wa xona na xivumbiwa xa xo ku nga munhu lexi n'wi endla hi xifaniso xa xona that's why xikwembu a xi ta tshama xi vhakela Adam ku fikela laha Adam a nga fika a huma aka Amos 3 verse 3 xana vambirhi va nga famba swin'we va nga twananangi na a huma aka ntwanano wa yena na xikwembu a swi nga ha koteki va nga famba swin'we loko a hume aka ntwanano wa yena na xikwembu mara xikwembu a xa ha swi rhandza ku a vuya aka ntwanano hi yo mhaka na loko a dohile xikwembu xi fane xi n'wi funengeta madzovo ya swiharhi xi fane xi dlaya xiharhi ku va na ngati va ku kona xi n'wi funengeta hi ku xikwembu a xi rhandza ku famba na munhu kusukela kwalaya ku fika namuntlha xikwembu xi lava munhu la nga ta famba na xona la nga ta aka vuxaka munhu la nga ta hanya hi rito ra xikwembu a tsakisa xikwembu hi twa yi vulavula hi Enoch yi ku Enoch u fambe na xikwembu ku fika laha xikwembu xi a nga ha vangi ku kona xikwembu xi n'wi teka a hanya xi n'wi teka xiku loyi u ni yingisile u ni tsakisile ri loko a ya mahlweni ri ri hi ku a tsakise xikwembu xaka ra mina a ni vuleni leswaku ku va u famba na xikwembu i ku va u xi yingisa ku xi yingisa u hundzuka loyi a tsakisaka xikwembu ku va u famba a ritweni ra xikwembu u famba a ku xi tsakiseni loko u xi yingisa u khongela xona u xi tshemba u famba a ku xi tsakiseni makota ku famba swin'we loko u famba na xikwembu xikwembu xi tsaka swo tala swa cinca kereke ya hanya ndyangu wa hanya na wena wa hanya loko u famba na xikwembu a ku fambeni na xikwembu u va na kurhula hi ku u na n'winyi wa hinkwaswo vuton'wini bya wena a ku fambeni na xikwembu u va na ku tsaka hi ku a wu wexe u na n'winyi wa hinkwaswo laha ina swi nga tika swilo mara ku famba na xikwembu u va na kurhula ko tiva ku a swi na mhaka leswi ni hlanganaka na swona as long ni famba na xikwembu hi laha u twaka buku ya Isaka chapter 43 thing is verse 1 and verse 2 go verse 2 ku ri wena Israyele tiva ni na wena ni nge kusukeli na loko u famba u hundza hile matini a unga nweli ni famba ta hunda na wena matini malama na loko ungena ndilweni ntava na wena a unga tshi andilweni walowo loko u famba na xikwembu a swa vula ku unge hundi le ka swiyimo swo nonowa kambe mhaka yo tsakisa aka swona iku tiva ku na kwala kotika ani neshe xikwembu xi famba na mina iku ni famba hi rito ra xona na kwala ko nonowa ni nta hunda ina swa baba ka tika kambe nta hundza hiku ani fambe ni ri neshe ni famba na xikwembu xekara mina ni vule namuntlha ni ku famba na xikwembu swi na nkoka ka vutomi bya wena a wu endleli munhu u endlela wena n'winyi u endlela rihanyo ra wena u endlela ku rhula ka wena u endle ku rhula ka ndyangu wa wena ku famba na xikwembu swi vuyisela wena hiku u na ku hlayiseka evuton'wini bya wena u na ku biyeleleka evuton'wini bya wena u na ku lweriwa evuton'wini bya wena xana vambirhi va nga famba swin'we loko va nga twananangi ke ku va xikwembu xi fanele xi famba na wena endla ku u xi yingisa endla ku u twa rito ra xona endla ku u xi khongela ku va u twa rito ra xona sweswo endla ku loko u famba na xona u ta kota ku famba na xona a ku fambeni na xona u ta vona ku hambana evuton'wini bya wena ku na ti-benefits ku na mbuyelelo wa kahle ka ku famba na xikwembu kambe xikwembu a xi sindisi xi nyika xivutiso ka tiko ra xona Israyele ku wena Israyele aka misava hinkwayo ni hlawule wena ni tive wena ntsena ku endla vuxaka na wena kambe mahanyele ma wena maendlele ma wena ma endla ku ni suka a kule na wena hiku vambirhi va nga famba njhani swin'we va nga twananangi yi ta hi ndlela ya xivutiso wa swi lava ku famba na mina kambe a wu lavi ku ni yingisa va swi lava vanhu ku hanya aka xikwembu mara va swi lava ku hanyela xikwembu va swi lava ku hanya va ku ri va kereka va ku vona evapfumeri mara va nga ri ku pfumeleni aka rito ra xikwembu va nga ri ku endleni ku rhandza ka xikwembu so vambirhi va nga famba njhani loko va nga twananangi xikwembu xi ri a ni nga swi koti leswi a xi swi vula a ni nga swi koti ku famba na wena loko u nga ni yingisi a swi nga endli hi ku a hi ndhawini yin'we a hi twisisi swo fana a hi endli swo fana loko mina ni vulavula wena u endla swa wena ha n'wi vona un'wana munhu a nga lava ku lunga loko a ri ka xikwembu yi kha yi vuya yi ngheni aka yi akeliwi xikalichani xitshwa yi tlhandlekiwa laha ya henhla loko ti leswi swi hi koka swi kha swi hi koka ku na leyi nga fika yi lava ku yi luzela balansi ka ku yi towa un'wana u ringeta ku khoma laha a swi tiva ku a reka ya xikwembu a yi khumbiwi hi munhu njhenjhe a ku laveka vaprista lava va fanele ku famba a ku nga munhu un'wana nga fanele a va kusuhani na yo ya a fika a khoma rito imiri a vhela a fa hi ku a lava ku endla leswinene ku ve a fanele a nga swi endli yena a ku nga ri ntirho wa yena ku endla sweswo a ti endlelo wo lulama a ti endlelo wo lunga yena hi yexe a rivala ku lulama ka munhu a ku humi ka munhu ku huma ka xikwembu ku huma ka rito ra xikwembu mhaka yikulu i ku yingisa swi tlula magandzelo vunene bya wena a byi pfuni nchumu emahlweni ka xikwembu loko u ri hava kreste la ku endlaka lowunene ku ka u nga yivixa munhu swa wena a swi pfuna ngopfu nchumu mahlweni ka xikwembu loko u swi endla u ri hava xikwembu hi ku lulama ka munhu ka tumbuluku ku fana na guja leri hlakaleke kumbe ximbalo lexi nga guja xi nga hlakala rito ra xikwembu xana hina nga hi ta fambisa ku yini vambirhi va nga famba swin'we na loko va nga twananangi a ni vuleni namuntlha ni ka malandza ya xikwembu ni ku loko hi la ku vona swikulukumba swa xikwembu a hi vuyeni a ritweni ra xikwembu a hi tshameni a ritweni ra xikwembu a hi tweni ku vulavula ka xikwembu aka malembe ya tifexeni aka malembe laha vanhu va ya ku hala na hala va famba va lava swilo ku pfuneta xikwembu wena anta ku nanda wa xikwembu tsama ari twendra xikwembu tsama aku yingisene karito tsama kuri dondreni tsama aku ri dondiseni tsama aku khongeleni yima hehla karito ra xikwembu uta swivona ku cinca koko famba na xikwembu vutomi bya wena byi ta hambana na huwa leyi nga kona hala handle byi ta hambana na hansahansa leyi nga kona hala handle laha vanhu va taka va endla swa vona va endla vurhobani hi vito ra xikwembu wena na ndhawu wa xikwembu tshama a ritweni ra xikwembu u famba hi rito ra xona i ndlela ya ku famba na xikwembu yaleyo ku va u famba hi ku yingisa rito hi ku endla rito hi ku tshama u tshemba xikwembu xa wena ku xikwembu xi nga ku vitana xa swi tiva xi ku vitanela yini a xi hembi xikwembu lexi nga ku vitana tshama aka xona swa wena swi ta lungha xikwembu xi ta komba ndlela ya ntiyiso na we kwala ndyangwini makwerhu wa mina wena u nga mupfumeri a ni ta ku yi kona fashion namuntlha kambe a ni ta ku aka ti-fashion hinkwato loko a ri wena tshama aku yingiseni ka rito ra xikwembu xikwembu xi ta famba na wena ku na ku hambana a ka lava fambaka na xikwembu ni lava fambaka na swilo ku na ku hambana ka lava fambaka na vungoma ni lava fambaka na xikwembu wa famba na xikwembu a nga humi fashion wa famba na xikwembu a swi hunderiwi swa yena ku hava ku ri veri khale a ri swi so sweswiwani swi jikile se swi heli matimba swa xikwembu a swi heli matimba swa xikwembu swi ta tshama swi ri swa xikwembu swi ta tshama swi ri na matimba swa xikwembu swi ta tshama swi ri koswi tikomba voni ku byela swi fani na masalamusi swa xikwembu a swi fani na masalamusi i swa ntiyiso that's why loko swi endleka loko xikwembu xi endla nchumu a wu kanakanisi ku i xikwembu xi nga wu endla hi nga vona na ha fika makumu loko xikwembu xi byerile Aaron Musha na Aaron loko mi fika mahlweni ka Faro teka nhonga leyi mi yi hoxa hasi ta hunduka nyoka va yi teka va yi hoxa hasi yi hunduka nyoka na lava masalamusi va Egipta va ta va teka ta vona tinhonga va ti hoxa hasi na tona ti hunduka tinyoka kambe liya nhonga leyi Aaron yi nga hunduka nyoka nyoka leyi yi mita swinyokani leswiya tinyoka leti ti nga hoxiwa hi vangoma va Faro kutani va teka muxa a teka nhonga liya loko a yi khoma nyoka liya yi hunduka nhonga nakambe ha ha twangi nchumu tinhonga ta vangoma lavaya tivi ti mitiwa ta ha hlatiwangi hinkwato tinyoka leti ti nga hunduka ti hundukile lahaya hi ku swa masalamusi swa humelela ma swa xikarhani kambe liya ya swa xikwembu loko nhonga leyi nga hoxiwa hi muxa hansi kumbe Aaron hansi yi hunduka nyoka loko se yi khoma futhi yi tlhela yi hunduka nhonga ya ha ri koho leswiya swin'wana se swi mitiwile a swa ha hundukangi futhi tinhonga hiku swa masalamusi i swa xikarhani a ni ku byeleni namuntlha ku loko wa hanya hi masalamusi wa hanya hi ku vhumba wa hanya hi vungoma i swa xinkarhani kambe swa xikwembu lexi tivaka mundzuku ka ha ri namuntlha lexi nga masungulo na mahetelelo alpha na omega lowo sungula lowo hetelela aka xona ku hava a swi cinci loko xi endla swilo xi swi endlile a hi swa xinkarhani i swa nkarhi hinkwawo xana vambirhi va nga famba swin'we loko va nga pfumelelanangi ke na wena loko u lava ku famba na xikwembu pfumelelana na xikwembu u nga va u ri kona xaka ra mina kwalano u ri hava xikwembu na ku rhamba na wena xikwembu xa swi lava ku hanya ku hanya ku hanya ka xona u famba hi rito ra xona u nga va tivi xikwembu namuntlha kambe u nga va na nkateko ku namuntlha u teka rito ra xikwembu leswaku u famba hansi ka vulawuri bya xona u swi voni leswaku u heta matimba u swi vonile handle u swi vona ku a byi pfuni nchumu vupfumeri mara hi le rito ra xikwembu ri kombaka ku loko wo hanya u teka ri xikwembu hi ntiyiso vutomi bya wena byi ta va lebya kahle vutomi bya wena byi ta cinca hi ku famba na xikwembu ka ntiyiso swa cinca vutomi ku famba na xikwembu swa ntiyiso swa endla ku munhu a tiya a ku hanyeni xaka ra mina a ni ku rhambeni namuntlha ku ri ha xikwembu ni ku na wena nga ku siya handle xikwembu xa swi lava ku famba na wena kambe ku va u famba na xona hikuva ku va na ku twanana ene ku twanana ka wena xikwembu hi ku pfumela ra ku sungula leswaku Kreste i hosi Yesu Kreste i hosi u swi vula ku Yesu Kriste i hosi, u pfumela mbilwini ya wena ku Kriste u fila a tlhela a pfuka. Sweswi ku endla ku na wena va na lunghelo ra ku famba na Xikwembu hi ku wa pfumela aka Xikwembu hi vulavulaka hi xona. Hi nge Xikwembu xi nga ku endla hi tintswalo xi khumba mbilu ya wena namuntlha leswaku na wena u ku na ku navela ku famba na Xikwembu, na ku navela ku yingisa Xikwembu, na ku navela ku va n'wana wa xona. Sweswi ta ku endla ku va n'wana wa Xikwembu u famba na Xikwembu. Xikwembu a xi ku katekisi ha ya ku khongeleni.
1: Vamakhori lava rhandzekaka hi khensa rito ra Xikwembu leri nga dyondzisiwa aka timhaka ta ku famba na Xikwembu, ku hanyela Xikwembu. Ina hi kona kwala misaveni van'wana va hina ma swi vona leswaku vutomi lebyi mi byi hanyaka a byi vi na mbuyelo wa kahle eka lava mi tshamaka na vona. Vanhu hinkwavo lava mi hanyaka na vona a va mi vulavuli kahle, hambi ku ri vana va n'wina, hambi ku ri maxaka ya n'wina, a va mi vulavuli kahle. Makori la rhandzekaka loyi a nga tshamisekisaka vutomi bya n'wina a ku na un'wani handle ka Xikwembu, handle ka ku amukela Yesu tanihi hosi na muponisi. A hi lo tswariwa hi ri kahle vamakori lava rhandzekaka, i Yesu loyi hi nga n'wi amukela, loyi hi nga vula siku rin'wana milomo ya hina leswaku Yesu i hosi hi pfumela ndzeni ka timbilu leswaku u file a tlhela a pfuka, naswona Yesu i n'wana wa Xikwembu kutani a nghena eka hina a cinca vutomi bya hina, a cinca mavulavulelo ya hina. Makwerhu la rhandzekaka na wena a huva wese ngati ya Yesu Kriste leyi nga halaka xihambanweni ya ha ri na matimba ya ku cinca vutomi bya wena. Na wena namuntlha na mixo u nga va xivumbiwa lexintshwa, u nga va munhu lo a nga ta vitaniwa n'wana wa Xikwembu, lo a nga ta vitaniwa lowo lulama kusuka namuntlha ku ya emahlweni. Hi wexe a wu nga swi koti, kambe hi swi kota ntsena hi ku amukela Yesu a va hosi na muponisi. A hi khongeleni. Xikwembu xa hina, Xikwembu xa tintswalo, Xikwembu xa rirhandzu, hi rhandza ku ku khensa eka mixo wa siku ra namuntlha eku vulavuleni ka wena leswaku wa ha ri Xikwembu lexi nga pfula swandla ku amukela vanhu hinkwavo lava taka eka wena, lava vulaka leswaku Yesu i hosi hi milomo ya vona, va pfumela ndzeni ka timbilu ta vona leswaku u fila a tlhela a pfuka, va nyikiwa matimba ya ku thyiwa vana va Xikwembu, va nyikiwa matimba ya ku vitaniwa lavo lulama, lava nga ta famba na Xikwembu evuton'wini bya vona, lava nga ta tiphina evutomi lebyi evitweni ra matimba ra Yesu Kriste. Xikwembu xa hina ha ku khensa hi rito ra wena lero nghasi evitweni ra hosi ya hina Yesu. Amen.
0: Vamakwerhu lava rhandzekaka, hi ndlela leyi khensa rito ra Xikwembu, hi khensa swinene n'wina mi nga tinyikela, hi khensa ngopfu n'wina lava mi nga ta rito ra Xikwembu mi ri tekela enhlokweni. Sweswi xikan'we kan'we hi ya a ku tekela tiqingho aka 0608875942 aka awara ya ntiyiso ka GSR FM 106 0608875942. Awara ntiyiso, avuxeni.
2: Ahee, minjhani?
0: Hi pfukile hi ngo vona ma.
2: Hi hlayisiwile.
0: I can't.
2: Na ku khensa rito lerikulukumba ra matimba.
0: Amen.
2: Ku a hi teni hi yingisa rito ra Xikwembu loko ri karhi dyondzisiwa.
0: Ee.
2: Ku hi ta kota ku hi kuma ku hanya kahle loko hi yingisa rito ra Xikwembu. A hi tshamini evukonini bya Xikwembu.
0: Amen.
2: Ni rhandza ku ri khensa rito leriwani ku na ro na Xikwembu xi te xi hi pfuna ku loko mi kha mi hi dyondzisa hi va hi kha hi landzelelisa hi endla swona.
0: Amen.
2: I mhana Lucas kwala block 3.
0: I khensa swinene na block 3, khensa ngopfu mhana Lucas wa sayemikatekisi swinene.
2: Hi swona.
0: Inkomu. 0608875942 aka awara ya ntiyiso aka sonta wa ku saseka. 0608875942 hi laha mi hi kumaka kona aka 106 GSR FM. Okay. Hi beni tingo ka 0608875942 aka sonta lowa kahle hi karhi hi ku swa laveka ku famba na Xikwembu istiba ku nendlisa ku yini ku famba na xikwembu a twa vanhu va vulavula ku ta famba na xikwembu famba na xikwembu famba na xikwembu mara swi endlisa ku yini ku famba na xikwembu lexi swa swi laya swi humesela handle ku u fanele u famba hi rito ra xona u yima rito endla xo tshemba hi rito ra xona 0608875942 awara ya ntiyiso option option ahe minjhani
3: hi pfukile minjhani
0: hi pfukile
3: a ni swi tivi ku na twa lana
0: hello
3: a ni swi tivi ku na twa kala kahle
0: matwa kala
3: inkomu na khensa mi vulavula na tatana Maluleke la ka nhlaniki
0: a mi twa ka nhlaniki
3: ya no la ku ringeta ku khota nyana swin'wana
0: okay
3: ni ku pfumela leswaku mi le ku vulavuleni ka rito ra xikwembu ku nga ku ringeta ku phamela kumbe ku avela eka munhu un'wana na un'wana loyi hanyaka emisaveni
0: amen
3: hi minkarhi yo tala loko ni karhi ni ri yingiserile mi kha mi dyondzisa ni twa mi tlhela mi khumba ku na hina varhangeri hi hoxa xandla sometime hi endla leswo biha hi tlhela hi ya yima emahlweni ka vanhu hi dyondzisa rito hi tsandzeka ku kombisa leswaku ku sungula hina hi va lava hi lulameke na lava hi nga rhangela ntshungu ni twe swi khumba na nyamuntlha kwalaho
0: amen
3: mara yimani ni tolovela ku vula mhaka ya ku tsala leri ni lavaka ku ringeta ku ri vula ni ta lava n'wina mi ni hlayela rona hikwalaho ka kona a ni yo khoma bayibele laha ni nga kona mara ni la ku ringeta ku eze mi karhi mi mula rito hi siku leri ra nyamuntlha ku ri siku ra savata laha vanhu va nga ta ya tikerekeni va ya endla leswi i nge mi le ku vulavuleni hi swona kwalaho laha swi fikaka swi xumbadza kun'wana hi ri varhangeli hi ya yima hi dyondzisa eka tiphupiti hi dyondzisa vanhu hi lava ku vanhu va kuma ku lulama kambe hi karhi hi nga endli swona hina se ni ta lava ri tala leri mi ni hlayela n'wina kwalano mi hlayela tiko mi lemukisa tiko ku tiko ri ta cinca hi loko n'wina mi kombisile nyamuntlha ya vulavula hi varhoma 2:17 mi ya yi gina laha ka 24
0: varhoma 2:17-24
3: lava va lavaka ku vulavula ni ntshungu va vulavula ni vanhu va lava ku vulavula rito leri fanekelaka ri hanyisa a va sunguli vona lava yimaka eka pupiti va tikombisa kumbe ku tikomba va vulavula mahungu lamanene lava vona va nga khumbekiki eka wona mara va lavaka ku vanhu tiko kumbe vanhu va lulama ku sungule vona va lulama
0: varhoma
3: 2:17 hi ya laya ka 24 yi gina kwalaya
0: nitaela mita 24 yi hlayini varhoma 2:17-24
4: varhoma
0: 2:17-24
4: yi hlayeka hi ndlela leyi varhoma 2:17-24 yi ri wena ke la nga ni vito ra muyuda u tshembeke nawu u tidzunisaka hi xikwembu u tivaka ku rhandzaka xona u tivaka ni ku xiya leswi tlulaka hi vunene hikuva u dyondzisiwile hi nawu wena u anakanyaka leswaku umufambisi wa lava famahlo ni ku vonakala ka lava nga emunyameni ni mutsundzuxi wa lava nga tiviki nchumu mudyondzisi wa lavo rivala hikuva enawini u ni dyondzo ya xiviri ya vutivi ni ya ntiyiso wena ke la dyondzisaka van'wana a ku dyondzisi ke wena la vulaka u ku ku nga tshuki ku yiviwa wa yiva wena lange ku nga tshuki ku u swaniwa wa oswa ke wena la nyenyaka swifaniso swa hava u yiva leswo kwetsima wena la ti dzunisaka hi nawu u shumbadza xikwembu hi ku tlula nawu 24 hikuva vito ra xikwembu ri soriwa hikwalaho ka n'wina exikarhi ka vahedeni hinkwavo hi laha ku tsariweke ha kona.
5: Amen.
3: Alleluya. Ni kensa swinene kuva ku hlayiwile rito ra xikwembu. Ni yo twa mfundhisi mi swikhumba. Mi swikhumbe swinene. And even it was nkhumba leswaku mi vulavule mhaka yin'wanyana i ku boxeketa na ku hlamusela ku vanhu a va tshiki leswi va swi endlaku va tlhela va ya yima emahlweni ka pulpit va dyondzisa vanhu ku ri ku vona va suka kona ku swi endleni swa xumbadza rito ra xikwembu riri mi vulavula mahungu mara hi ku ya hi mina hosi mi le ku xumbadzeni ka vito ra mina swi le ku vaveni ngopfu mfundhisi mi ringeta ku kombisa ku vanhu a va hundzuki se hi leswi ni tshikelelaka sweswi ni nge mariti ma n'wina i manene kambe tshikelelani swinene vanhu a va le ku swi tweni a va hundzuki va nga khomi tibayibele hikokwalani ku na marito man'wanyana ni nga lava ku matshala ni lava ku kombisa swinene the bible say can you put me down and leave me alone and don't hold me again move where you are going and you leave me here don't touch me anymore marito lawa ya chumbaza this is a secret thing leswi swi nga kona exihundleni xikwembu xi nga swi endla a swi tsariwangi leswi ni la ku vulavula mhaka ya ku loko buku yi vulavula leswi ku i nga ni khomi ni veke ehansi hikuva mavoko ya wena ya tele ngati u huma ku yiveni u huma ku dlayeni u huma ku endleni hinkwaswo se hikwalaho ka yini u ni khoma u ni hlayela vanhu ni tshiki kwala ni hava milenge ni na milenge a swi lavi wena leswi mhaka leyi ni kombela vafundhisi yi dyondziseni mi kha mi tiva leswaku yi kona mhaka leyi the bible is a secret way yi na mahungu man'wani mo vava exikarhi ka yona ene vanhu loko va nga swi tivi a va nge swi tivi leswi mhe ni swi vulavulaka sweswi mara a va dyondzi ku mahungu lama mi nga ma hlaya kwalano ma vulavula na voho va lava nga rhanga mahlweni vana va sukaka ku endla ka swo biha lava sukaka va yima emahlweni ka vanhu va dyondzisa marito kambe ya nga ri wona ku ri ku voho va suka ku endleni ka wona danku
5: amen hi khensa xikwembu papa hi khensa swinene 0608875942 aka awara ya ntiyiso nkarhi wa hina ku 3 minutes before the hour 10 o'clock hi sele 3 minutes tinharhu hina haleno ku va hi hambana na n'wina mi hi kuma ka 0608875942 aka awara ya ntiyiso aka mixo wo saseka awara ya ntiyiso avuxeni
6: avuxeni
5: ahee papa
6: malandza ma xikwembu
5: ahee minjhani
6: hi tshama hi pfukile n'wina ke
5: hayi pfukile
6: ni khensa rito ra xikwembu ra matimba
5: amen
6: mi sungule kahle hi hosi Saul swi vula yini leswi vurhangeri ku sungulele kwale loko xikwembu xi ku rhuma i nga fiki i siya swin'wana i tumbeta swin'wana hikuva xikwembu xa mina xi vona ehansi ka misava na le ndzeni ka mati ambilwini ya mina i ground ya xona xi tiva hinkwaswo ka swona se mi chumayerile mi vulavurini rito ri ehla ri ni khumba ri khumba mina kambe hikuva titswa ta xikwembu ti ri na mina ni tivile hinkwaswo ka swona leswi a mi karhi mi swi dyondzisa hi leswi swi vulaka xikongomelo na mina ni twe mi karhi mi vulavula mi ku ri hi nga fambisa kwini hi nga twanani xana ndzi khense ngopfu hikuva xikwembu phela xi hi tlherisela kona leni tati swi ya ku twaka na vutomi lebyi nga heriki se a ni nga swi tivi leswaku ri xikwembu xi le ku ehlengeleteni leswaku ri ku tlheleriwa kona a ndzinda laha xi nga sungula kona ku sukuseleni na khensa hikuva ni twile mi vulavula hi mani Enoko Enoko ku twa a chava xikwembu that is why a ku na sirha ra yena laha misaveni so hileswi nga ta endleka siku leriyani ku twa na yena a nga ri tivi ndza khensa thank you your revelation
5: khensa xikwembu
6: halleluya
5: khensile papa wosa mikatekisi swinene
6: halleluya
5: amen vamakwerhu lava rhandzekaka hi ndlela ya leyi fikisa sweswo amakumu ka nongonoko wa hina awara ntiyiso nkarhi wa hina se u yisa ka 10 o'clock. Church service yi ta va yi kha yi landzela hi ri hosi a yi mi katekiseni a wu sonta wa kahle mi kateka mi kateka mi kateka inkomo.
7: Yes! Tshava leyi hi gonye.

0: mara ku lahlekeliwa varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na bros band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi hi ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi dunini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
1: Kokholo Funeral Services hi ku avela ti-funeral.
2: Endzelela dumaduwe Giyani na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela duma Street Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters e 399.90 fence IBR 0.4x6 meters e 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100

0: kwala xitolo la tuma wapi initiation service fee na
1: Ba pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula vana vo biwa swifuwo va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilageta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madanzo Pet Traditional Healer Dr. Gili Gili la pfuna hi ku tshembeka U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na ti-bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza

0: 420 utukumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refresh tuketani is 6 months. Eka refra mangu wa mova kuhaba waiting period. Loko utlima mali ya wena hikunyika nzaka 48 hours nfena. Titsariseli sweshi hikuibera nqingo eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757. Nga tlhelo isendra email eka admin@shibasa.co.za.
1: Makumembere ngwe hwa diminatse go bile awara le ya khume wena mengisari wa Jesus FM ba ka ringena ka ona ka noko noko wa kerekana hina le mugata ba mkarimi famisana kahle na shilo ba shaka mabonda cancer snene ni vuyelela ka bafundisi laba hi rina bona hi ka awara ya ntiyiso mfundisi mabasa na pastor Hlantswayo cancer snene ka nwena eka ritira xikwembu le ra mkarimi hi nyiketa rona ra ka ra hi ku risa ximoyeni ka ha ti komba kuri a hi fambi hi ri hexe hi ku twa rito ra nwena ri ka ri chavelela emoyeni ha swi twa kuri hayi ha kunene hosi yi kumbu kile tlhela hi khensana kambe eka vahaxi hinkwavo lava hi ri na vona kusukela loko dyambu ra huma kwale kusunguleni kwale kusukela kwale ka breakfast khensa swinene ka hinkwavo lava va karhi va nghena va tirhisa ntokoto wa vona ku hi phamela nyanyulo tlhela ni khensane kambe ka munhu wa nkoka swinene ku nga va mani handle ka wena muyingiseri wa mina wa GCRFM ni khensile ku va hi ve swin'we kusuka kwale kusunguleni ku ta fika kwala hi nga kona hi karhi hi nghena kona ka kereka na hina kambe ke a hi chekeni leswaku nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha u ta va u tshamise ku yini loko hi languta hi na tiawara timbirhi kusuka kwala ka awara ya khume ku ya ba awara ya khumembirhi laha hi nga ta va hi karhi hi khome swigaba swinharhu na namuntlha hi ta tlhela hi va na ku cinca kantsongo hi ta va hi ri na mbulavurisano na xin'wana xa xiyimbeleri xa vunanga bya vhangele bya gospel lexi hi nga ta va hi karhi hi xi interview-a kona kwala moyeni wena muyingiseri wa mina kambe ke ku va u kota ku titwela hi ta wena tindleve i ku tshama kusuhi na xiyanimoya xa wena kambe ke hambo tikuma u va u karhi u lava ku famba u jikajika u ya kerekeni hi ku namuntlha hayi hi rona siku leri ra ku hi ya hi ya hlangana na yena hi xiviri u nga famba u karhi u yingisela eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za na kona kwalaa ni twala ku antswa muyingiseri wa mina kambe ke nongonoko hi leswi u nga ta va u tshamisekise xiswona loko hi languta kwala ka xiyenge leswinharhu ka xiyenge xa ku sungula ni va ni karhi ni nghena na vana va Sunday school ni bula na vana va mina emoyeni ni na ku bula na vanghana va mina va karhi va ni xoweta hi karhi hi twa na ta ku ta xikolo ti fambisa ku yini va heta va ni hlayela vhese va tlhela va ni yimbelelela hinkwaswo leswi va swi kotaka endlwini ya hosi ku va va karhi va n'wi dzunisa ni ta lava ku va ni karhi ni swi twa namuntlha emoyeni nyikani vanghana va mina tifoni va bula na mina sweswi wa vona kambe ke ka xiphemu lexiya xa vumbirhi lexiya taba ni karhi ni nghena na wena un'wana wa mutswari wa mina u va u karhi u ni byela ku ri u kateka u ri kwihi eka sonto wa ku saseka so sweswo hi ta va hi karhi hi swi endla eka riqingho ra le moyeni ra 060-887-5942 hi laha u nga ta va karhi u ni byela kambe sweswo u nga tlhela u swi kota hi sayiti leriya ra WhatsApp kumbe u tsutsumela ku hala ka Facebook ta ni kuma kona ka page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM u fika u ni khomentela u ni byela leswaku u ni twa u ri kwihi eka nhlekani wa namuntlha ka sonto wa namuntlha hi va hi karhi hi ku ri ha n'wi dzunisa hikuva u tshembekile hi n'wi tshemba hambi swi nga tshembisi ku laha yi tshembisa ke wa tshembeka hi mikarhi hinkwayo a hi n'wana wa munhu leswaku a nga hi hembela a nga na vuxisi loyiwa loko a vula leswaku ni ta ku dekela tafula mahlweni ka valala hakunene u ta ri deka hi ta tshama mahlweni ka vona va hi langutile hi ta tshama hi dya hi tiphinani ri se kambe ke ka awara leyo hetelela kumbe xiphemu xo hetelela hi laha se hi nga ta va hi karhi hi khongerisa vamakwerhu lava hlanganaka na ku tikeriwa va hlanganaka na swiyimo swa ku hambanahambana ku ri we hosi va kotise va phuli ka ndzilo lowu va nga nghena ka wona hikuva u vurile leswaku makungu ya wena a hi ku yi herisa ende u yi tshembisile leswaku u nga ta ka u nga yi siyi u ta va na hina hi laha ku nga heriki se hi leswi i ku hela ka misava ka xiyimo xexo na e-e ku nga va ku ri ku swekiwa ka ku va hi ya hi ya vona destiny ya hina kumbe vumundzuku bya hina lebyo vangama lava vulaka va swi vula kahle va ku golidi a hi golidi loko yi nga hundzanga hi le ndzilweni leswi vulaka ku ri hi hlangana na swiyimo leswi hikwalaho ka ku hi swekeriwa swa kahle yo hindzisiwa laha ku hi ta va na vumbhoni hi ta va no xikomba loko ho ndlekela hi leswa kahle ntsena hi nge swi voni ku hi leswinene hi ta twanga ku i ntolovelo se loko hi pfa hi va na ku chansekanyana swi pfa swi tlhekekanyana laha hi laha hi kotaka ku n'wi vona ku ri hakunene i hosi wa hanya u ni kotisile laya hi laha hi kotaka ku vula kona ku ri u tshembekile kambe loko swilo swo famba kahle hinkwaswo hayi ku hava ku hi ta kombisa ku ri hosi yi hi endlerile leswiya u tshika sathana a hi ringa yena a ta show up hi ta kota ku n'wi dzunisa hi laha ku nga heriki hi ta yima hi byela na vamakwerhu ku hayi ke hosi iyeso hi yena lange matilweni tatana wa hina kambe ke a hi landzeni vana va Sunday school hi ta va hi karhi ni ri na vona eka tinqingho na kwahala ka WhatsApp batani kume eka nomboro ya kahle ya 060 887 5942. Mingiseri wa mina a hi fambi swin'we hi landza vana va Sunday school lombani vanghana va mina tifoni va bula na mina sesi wa vona emoyeni a hi fambeni kahle hi risimu ra betusile nghena nowa a hi fambeni.

0: nkarhi ku ri half wa timinetse kumbile awara liya ya khume wena mi yingiseriwa Jisara FM ta va hi karhi hi tsutsumela kona eka xiyenge xa vumbirhi laha ni nga ta va ni karhi ni ku xana ke u kwini wena mi yingiseriwa mina kambe loko a ri mina ni kateka ni ri na wena kwala xidziveni xa vuhaxi etindlwini ta Jisara FM eka xihondzo xa 106.0 MHz FM kambe ka sweswi ni lava ku twa kusuka ka wena leswaku u kateka na mina u ri kwihi sweswo u nga swi endla hi ku tsutsumela ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra Jisara FM ka nomboro ya 060-88-75942 kambe ke nga tlhela onkuma hi riqingho re le moyeni va hi karhi bula swin'we mina na wena mi yingiseriwa mina lowu rhandzeka 060-88-75942 mi yingiseriwa Jisara FM u bula na mina u ri kwini kuma riqingho ra ku sungula eka sonta lowu mi le
1: tuma njhani Gian Derek Xambu hi mempukina
0: hi pfukile minjhani tatana Derek
1: hayi pfukina hayi ni kateka kahle ni ri na n'wina ni ri kwala ka ngovela
0: mi ri la ka ngovela
1: a kereke ya kona ku tava ku ri kwala ka radio ta va hi kha hi yingisela n'wina mpela
0: hayi ke ma ntiyiso se ni ta chumayela ni tiyile ke
1: ha ntiyiso mpela ha tsaka loko hi mitwa moyeni
0: danke mi vona sonto ya ku saseka na vhiki ra n'we hinkwaro ri mi saseke
1: danke hayi na n'wina danke danke
0: danke
1: ya
0: Okay, right. Akur tatana Derry. Ni khetsa swinene ni tlhela ni ku hey wena mingiseri wa mina u ni to ri kwihi eka sonta wa ku saseka so na maxelo ya hi favorile ka u famba u ze u ya fika u nga badla nkuru ya kerekeni mingiseri wa Jisara FM le moyeni hello
2: ahe njhani
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
2: ha pfukile
0: khensa vuto
2: ha na kateka kha ya kerekeni
0: mi ya kerekeni kwihi la
2: na kokwani mani vala
0: na kokwani mani
2: Mahangi.
0: Vari yini kokwani Mahangi?
2: Njani ma?
0: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina kokwani wa mina.
2: Hayi pfukile.
0: Danko, mi a hi tsona yini?
2: A hi mutoni juni. Hi wa mutsona tiya.
0: Hayi ke. Mi ni vekela muhavulo ni ta wu kuma loko ni huma la.
2: Hi swona.
0: Swona ni khensile kokwani wa mina.
2: Dake kokwani mandi kwa ka mkhoni ni anga yi wona.
0: Khensa swinene kokwani Mahangi. Anga yi wona.
2: Dake. Danke.
0: Danko. Okay, right. Ana mingiseriwa Jisara FM hi kari kongoma kona hi mahlweni. Nomboro 060-887-5942. U yimele yini endlele riqingho kwalani. Mingiseriwa Jisara FM le moyeni. Hello.
3: Wablo, wababuhu.
0: Ahe, tatana mabula ndlela.
3: Mabula ndlela ikate kakata. Ni ba simlingi.
0: Ehe na network iku hayi ke minga ka minga swi endli sweswo kambe ke hayi mina mitwa kahle ngopfu
3: ndiya ndiya leswi kan ka makhwati kwa ba le ti tshabela because le trust ni va talela ti dopi vanhu va vitswaka
0: oh mi le ku rindza rindzeni ku swifuwo swi nga ngheni swi dya leswi hi nga swi byala
3: eh ya ti le trust ya ti
0: hayi ke wo sa mi katekise kwala minga kona papa mi
3: akona yo ka isukala isukubayana loko hey loko pambula la bataku ku karateli
0: pfumeleriwa ku itsema nhloko
3: ni ta itsema hey ni boyi kulu ya leli ka yona
0: ikulu ne
3: ya ikulu pele ka ku yatwa ku hey fabela le kulu le pambula gera gera ku latela
0: hayi ke mi hlayiseka swivula ku vuronga dzi fanela ngi mkhoma loko dzi mkhoma imitile nyoka
3: pero baba ga kuna ku tata khai ba tsabala to ka ya paleli wa yi go ita u ba hi wa tawe
0: okay ke si le papa mi
3: a do ba la ke no tsata tshi tsaba tsha le kutika la tsaba yi da ba blog wa babu
0: danko tata na mabula ndlela tongo mai mahlweni hona mingiseriwa Jisara FM ni komisile le swaku riqingho WhatsApp Facebook wa nkuma ka Facebook Jisara FM kambe ke ka WhatsApp na riqingho ra le nyongeni kumbe SMS ni rhumela rungula ra wena u nga rekhoda na ku rekhoda swa pfumeleriwa 060-887-5942 ni khomene moye mingiseriwa Jisara FM le moyeni hello
4: ahe ni njhani
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina mhana mi
4: hlayiseki hi tati hanyela hi ku khongela hi tati hanyela hina hi tati hanyela

0: Na hiri kwala ka mapuku kereke yo tshama kwala yingisela GCR hi khongeleleni i mani mahuri kwala ka mapuku kwa Dione na ku hlula dango
1: kokwani wa Dione na ku hlula mi ka mbulavula kahle na xiluva xa ka mabunda n'wamhlave ni khensile kambe ke ni kombela mbuyisa yin'wana voice note mi kambe ku xiluva xa ka mhlave ni khense swinene kokwani wa mina na n'wina mba na sonto wa ku saseka swinene 060885942 mi yingiseriwa GCR FM le moyeni lo
2: njhani n'wana poteni
1: hi pfukile minjhani hahani
2: hi pfukile na hino
1: hi khensa vutomi mi hi tsona yini mi ri kwihi
2: hayi vita mi bi kona n'wana bote
1: ehe
2: hano vula n'wina ha wu twa mukhuhlwani ku se wu herini
1: exi hayi wu fambele kule ngopfu
2: hayi a wu hangalaki hayi na hi kateka hi ri kwala ka xitlhelani kwala hi ka phawu
1: hayi ke katekani mi ya mahlweni hosi yi mi katekisa vhiki xikan'we xinyamani Let's wish my mom Elisa Kubayi birthday. Happy birthday to her. Xikwembu a xivangeteleli masiku ya ku hanya. Ni ri happy birthday eka mama Elisa Kubayi. Xikwembu a xinyikete siku leri emavokweni ya vona. Leswinene a swi endleki hinkwaswo. Va faneriwa hi swona namuntlha. 060-8815-942 mingiseriwa GCR FM le moyeni. Hello.
3: Ahey.
1: Ahey.
3: Na hi kereke ri kwala.
1: Okay, hi laha xikwembu xi mi katekisaka mi ri kona mi hi tsona yini
3: mi tsona tiya
1: mi hi tsona tiya
3: na yena ma ya masi
1: oh i ya le kerekeni kerekeni ya ni le ku teni duku se na ri vona
3: emakhosani Simon Mateku la kwala ka hafani ka Mbalati
1: Kheso swinene tatana Simon kwala ka Mbalati mi kateka ku ya hi mahlweni
3: yes
1: danko hi karhi hi tlhela hi ku happy birthday ka mikateko phoxi ya maake siku ra wa ya saseki kula u nga pimeki 060-8875942 mingiseriwa GCR FM a hi fambe moyeni na lava ku nga masiku ya vona vanani mi karhi mi va navelela kona kwala ni ta va ni karhi ni va khoma Okay, right. 060-8875942. Mingiseriwa mina. O kateka na mina uri kwihi. Loko hi languta nkarhi kambe ke hilo sala na 16 wa timinetes ku nga se hi ba awara ya 11. Kambe ke loko hi ku hafu ku bile awara liya ya 11 hi ta va hi karhi hi ri na mbulavurisano na xin'wana xa xiyimbeleri xa vunanga bya gospel, vunanga bya vhangeli hi ta va hi ri na xona kona kwala hi va hi karhi hi tiva hi riendzo ra kona hi tlhela hi twana hi tinsimu ta kona leti nga huma leti hi nga ta va hi karhi hi burisana tona hi nga ta va hi karhi ti hi katekisa na tona kwala a hi tweneni voice note leyi.
4: Pfukile mina ni pfukile mhani hulu ka miningilisita kereka kwala ka GCR ni lava ku ni vhe ni langa na risimu leri ri nga ta horisa vavabyi wini maxava ku vatswari va mina na khensa i kobu
1: danko wini maxava vatswari va mina na khensa okay hi ta va hi karhi ya ri lunghisa khensa swinene Okay, right. 060-8875942. Mingiseriwa GCR FM bene ke bula swin'we kona kwala ni la ku twa n'wina. Va ku ni kateka ni ri kwala ka ngovela. Mo hi vona. Namuntlha ni ta va ni kha ni yingisela radio ya hina ya GCR FM ni ri kwala ka ngove i Mhani Grace ka ta Nduna Ephraim Makamu le vukosini. Khensa swinene Mhani Nduna hi karhi kongoma emahlweni a hi tweneni voice note leyi na yona ni nga yi khoma kwa.
5: Rishile sesi wa mina rishile hina hi kurise hi le ku mbaleni ka majazi mpela hi mbale na majazi ya statuile leswi a nga statisiwa swona hayi khona swa chavisa mina nkarhi ya amujikelezeni hi nghena kereke leya xigubu ya Zion Apostle vito ra yona in Zion na bishop yena nga bishop Makhuvela ka sikhunyana na ngori vomani mingame ba afambeni mfundhisi wun'wana afambeni hinkwenu bishop Hlungwane hayi fambani va nghenisa kereke fambani va nghenisa kereke loko una yi se nghena a yi ngheni loyi a mi navelelaka swinene hayi a tikerekeni hinkwenu mbale na mapurapura i munhu wo duma riyexe munhu wo duma a ri one la mugangeni wo nduna evukana muchana la blokweni ka sikhunyana ku na papa xiluva na fana hi ri hlayisekani sesi wa mina hi ta mi khongerisa amen
1: Amen. Kesa swinene papa xiluva na bafana mbana sonto akusaseka mbamkarimi jika mihlaya.

0: Ningisela Jisara family moye, hello.
1: Hey, minjani ka mama mina?
0: Hi pfukile minjani ka mama?
1: Hayi, uthi akayisini ka mama.
0: Hi khensa vutomi.
1: Ina, ina, kataka hi rikola ka siyandani ka mama.
0: La ka siyandani la, mi itsona yini?
1: Hayi, tava hi ri na n'wana moyeni n'wananga.
0: A hi veneni swin'we, kuko ri ya ku petapeta mama.
1: Hayi, n'wana wa mina swi talunga siku rin'wana, taya ka nsota lowu taku.
0: Ehe.
1: Mani a ni timihlanga makhela wa Jesu a ri hi mina ka n'wana wa mina.
0: Khensa swinene mani aniki, mi va na sonto wa ku saseka na vhiki ra n'we hinkwaro mi saseke.
1: Hi swona n'wana wa mina na n'wana swilo hi tani.
0: Ni khensile, danku.
1: Danku n'wana.
0: 0608875942 riqingho leri ni fambaka hi rona hi sayiti ra WhatsApp. Riqingho ra le nyongeni u ni lava kwihi? Khomi riqingho kwalaha 0608875942 mikisela Jisara FM le moyeni lowu.
2: Ahe, mina xin'wana nga mpfukile.
0: Hi pfukile hi ngo kombela n'wina mhana mina.
2: Hi pfukile.
0: Ni khensile.
2: Kwala ka nkuzani lani na wena nhwanyana wa mina.
0: Kwala ka nkuzani la, mama mi karhi mi ni tsona yini?
2: A ku na nchumu hina hi baka magwinya ivi hi landza xinkwa na le molweni loko hi loloha ku baka.
0: Kwala ka magwinya kwalani ni ta fika mhana mina.
2: Ha, ni nga tsaka swinene fika n'wananga.
0: Ni ta mi fikela kokwana.
2: Mandro ni rikwana
0: nene bo jana sekana vhikira nwe hinkwa
2: na wena swivetani gele
3: rishile chilwa cha ka mhlabe mpukini na nena hi pfukile hi kereka ku antswa hi ri na nwina kwala ka xithelani hina hi ta kereka ka GCR hi bizina to wacheni itavele ya kuma
0: danko danko danko hi va hi kereka ba mhema hlweni na mingiseri wa GCR FM kateka na mina uri kwini mingiseri wa GCR FM le moyeni hello.
4: Ahe minjani?
0: Hi pfukile hi ngo kombela ku twangwina papa.
4: Hawa hi pfukile.
0: Danko.
4: Hayi mi ni tsala ku antswa ri na n'wina mama. A xi mi ri n'wana xini?
0: E-e, mi ni yingisela mi ri kwihi?
4: Mi nga ze mi ti show a mi ku hawa a ku na la ni twaku kona he mi twa kahle hi mingiseri kahle tindleve ti kuleri kahle le kerekeni sweswi na n'wina kwala.
0: Ehe, ehe, ni khensile papa mi.
4: Mkhaya. Wusanjema kangu saka la ka ndambe la ka nduna Broman FC.
0: Mkhaya mkhaya mkhaya mkhaya.
4: Mkhaya mkhaya mkhaya.
0: Inko boni khesa swinene.
4: Danko.
0: Danko. 0608875942 vari va ni yingiserile kwahala kaya ni ri a hi bule muyingiseri wa mina. Mi le moyeni hello.
5: Kurhula a ku tale minjhani?
0: A ku tale papa mina hi pfukile hi ngo kombela ku twan'wini.
5: Hi pfukile.
0: Thank you.
5: A ni kateka ni ri kwalaha mpopo laha ahansi ka mulamula wa le kaya ka mina.
0: Mhm.
5: Ni kateke moya wo basa pfalo wu nga helela kahle moya ni xikwembu xi ni langute hi matihlo yo basa na mo tshuka.
0: Ntiyiso wo helela mi nga ka mi nga rhetemuki.
5: Ni va ni karhi ni kateka hi kurhula no tsaka.
0: Ehe.
5: Hi jaha ra Joni na khensa kurhula sweswiwani.
0: Jara Joni khensa swinene mi kateka ku ya hi mahlweni.
5: Naka na kateka la le popo.
0: Danko.
5: Danke.
3: So ri tati xiluvu a hi tivi minongonoko ya nsoto loko yi ze yi ku 9 ku huma vafundhisi ha huma hi ya vuya na madyambu hi 3. That is why ya nampunda hi swi tivi na ku na vamani sorry mana xihlovo la France.
0: Khensa swinene mhana xihlovo hayi ni mi khomerile ni swi tekile ni swi teke hi mbilu ya kahle 0608875942 mi ngiseri wa GCR FM hayi fambeni u koteka u ri kwihi ka sonto lowu
2: tinjhani sese xiluvo hina hi pfukile ha hina hi kateka hi ri kwala ka muchipisi kwala i makhelo wa mayini lava loko va ku mhanjhanjhani ka muchipisi va hlaya mina inkomu
0: mani mchajani ka mchipisi khensa swinene hi kateka na wena tati hi kha hi khongela wena hi khongela na wena kwala ka GCR Musa Xigalo ntikulu wa ka Skandule ni kombela ku tlangeriwa risimu ra sifiso n'wana ku horisa vavabyi hinkwavo lava nge le xibedhlele ku lunghile vava ni ta va ni karhi ni ya ri lulamisa. Okay right munhu jona voice note leyi va nga ni sendela yona la
6: i mixo lowunene tati na vayingiseri va GCR FM hina hi le ku katekeni hi ri la ka xitlhelani ni kombela ku tlangeriwa simu ra swiso n'wana ku lunghile vava ro horisa vanhu lava nga tlela eswibedhlele hinkwawo a mi hlangana na Musa Xigalo tikulu SW Skandule inkomu tati wa mina a hi xumeni.
0: Aish.

0: Mina madala
1: Muhaxi Rixile muhaxi minjhani na vayingiseri hi kateka hi ri kwala ka n'waxinyamani amavina ku ri mikateko phoxiya maake a kha a navelela mhana yena siku ro velekiwa ku nga Elisa Kubayi aka n'waxibakele hi ri
2: happy birthday to you. Mbatjela bavana siku ra kusaseka mani Elisa siku ra vari va sasekeli hinkwaro sayiri veke mavokweni ya vona ku ndleka leswinene a ku ne mpfula ya mukateko henhleni ka vona inkomo yi khensile kambe ke a hi veneni karhi hi tsutsumelana kwahala ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM ya hi ya vona ku ri i va mani lava va ri na hina kambe ke hi na audio streaming leyi fambaka kahle hi www.gcrfm.co.za. Mingisero ra GCRFM le moyeni, hello.
3: Ahe, mamabuloyi.
2: Ahe, manamino.
3: Hipukile.
2: Hipukile ingo kombela kutjongwina, mama.
3: Hipukile.
2: Danko.
3: Ahe, na kaya prepara, la kaya kerekene, ya zetifish.
2: Kuyiwa kerekene, mo vitamin C ya narisimu rin'we leri mi ri rhandzaka ku ri yimbelela loko mi ri le kerekene. Mori vula hi vito mehe ni ta mi tlangela rola hi xipikara. Mori vula hi vito ku ni lava ra manimani ro rin'wana rin'wana ra Winnie Mashava ri ta mi katekisa. Okay, man, I mean, hi, Ken, le kum dulam selen karo.
3: Man, great,
2: man, I'm going to go to the man, great, and I'm going to talk.
3: Thank you.
2: Thank you. Okay, right, bye. Gara tsutsumela ku hala ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM na wena u nga tsutsuma yo yi joyina wena mingisero wa mina kwale ka Facebook page u fika u nghena u ni byela u khomenta u ni byela Maluleke Gwanati wa Maxakadzi wa Malenge.
4: Hi mina loyi.
2: Ehe.
4: Mpfukile n'wamhlaka.
2: Hi pfukile hi nga kombela ku twa n'wina kokwana wa mina.
4: Veri yi kona tiya ya masi leyi ta yano.
2: Ni ya kwale ni nge yi hupi tiya ni ya ku nweni. Nilungisile ni ya kona
4: ni ta wena man
2: mito ni veka xikhongeleni ni tshika hoje
4: hayi mina ni pfukile
2: ehe
4: ni kateka ni ri kwala atikweni ra bava saniki kwala mugangeni wa kampenyisi hayi hi na n'wina n'wamhlavi
2: na mito kokwana wa mina
4: hi khutazeni hi kota kusuka hi yima hi va kahle mukhuhlwani leyi fambela kule leyi
2: eyi mukhuhlwani lowu
4: eyi
2: hayi ke vana ni kahle kokwana wa mina
4: danko
2: hi ta hlangana hi wa vumbirhi
4: ahe hayi swi nga tluli na wa wumune
2: na wa wumune hi mina na n'wina
4: danke
2: kokwani Maluleke Jack of all trades a hi tsutsumeleni kwahala ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM vona ku ri va mani lava hi nga na vona kambe ke ni vona munhu wa ku sungula ku nga ntombi ya ka Mapindani Nsovo a ku hi swin'we ni ri la Sifasonke la kasi Andani Madoba a ku hi swin'we ni ri kwala Thukutha block 4 good morning Patuchedzo Master Mnyayi a ku hi swin'we ni ri kwala Khubvi ka Ganama kasi ke vachada vambili va ku ri rothe khalambilu Chidawulu okay Chivenda I'm getting there Bishop Renira Sinhle i mhana nhlulelo na nhlukelo ntosani ya se sivonani khese swinene ka n'wina Thomas Mdun'wazi Xivambu va ku hayi ke hi swin'we ni ri kwala ka Muswane Jeribo Jeraseni Mpho Ramulifo Dimbanyika okay a ku hi swin'we ni ri kwala Zwerani Murizeni kasi Phikani a Tshikani Filoma a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nkurhi a Zamani tlhela ni vona na munhu wa ku fana na Tatana Linki Ngoveni hayi ke lava na tshemba ku ri va ni khomerile a ni ri na milandzu ya mina va ku hi swin'we ni ri kwala Vuhehli i Linki Ngoveni a ni ri kasi Basani n'wana Manphosa a ku ni kereka na wehe n'wamhlave ni ri laha mugangeni wa Nduna Efraim Makamu kwala ka Ngovela kasi Nes Nkuna a ku hi swin'we ni ri kwala ka dzingedzingi laha Masen'wani botiwa wa Mamtuku a ku hi swin'we ni ri la Thembisa ka bava la Judgment Muavanyisi Chabalala a ku hi swin'we ni ri kwala i ri Singa View kasi Wesan J Makamu a ku minjhani na va

Karin from Sareka Tlenekambe na Philip Mathebula Rulani aku maringa ari kwala ka mashamba like eso sinene ne le ka ngwe na fambeni ka Yeso wa mahala.

0: 30,000 rand. Kasi waiting for 6 months. Eka
1: rumele linga swilangutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joina Kokholo hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mabungubungu kumbe u nga ya enhlohloreni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mhloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi dumini, hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo. Ya Baggy Tree Healing Herbs lava i vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wani mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani. Hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni. A vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072 756 1200, 078 096 7497. U nga yena le tihofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6.
2: Harimarovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Vu 14 hi wena. Loko ri eka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi

0: ke ra hitwana mengi seriwa je sara fm le ko ilango tele nkari ha fuku ble awara le ya 11 hi vha ikari buya kona ha eka xiyenge xa vunharu eka nongo noko wa kerekana hina mamkari mfamtsana kahle na xiluva xa ka mabunda nwa mhlabe kambeke tani hi loko ni mtivisile leswaku kutava na ku cinca ka ntsongo na namuntla hina xinwana xa xivulavuri xiyimbeleri kahle kahle xinga hendzela kona ko hala etindlwini ta vuhashi xiyimbeleri xa vunanga bya gospel mester lungisa tiko hita va hikari ya yava amkela hita tiva totala hi vona eka siku ra namuntlha kambe ke hambi xitetani ku nga ri hi ku dya nkarhi hita va hikari yava amkela hi moyeni mister hina n'wini hi moyeni na ku tlhela ni mi amukela rixile
1: muhaxi ndzi khensa ku amukeliwa hi tintswalo swo nghasi eka siku ra namuntlha na khensa ku amukeliwa swinene
0: khensa mina ku va mi kote ku hi endzela ni kombela mi ti tivisa na ku tlhela mi amukela vayingisela

0: Mina hi mina Mr. Lungisa Tiko bakutala vantiva.
1: Okay.
0: Khensa ku amukeriwa.
1: Mhm.
0: Mr. Lungisa Tiko i artist ya nwini ya gospel le nga ponisiwa le rhandza ku imbelela.
1: Mhm.
0: Le rhandza ku hlohlotela vanhu hi rito ra Xikwembu na hi vunanga.
1: Okay.
0: Mhm.
1: Se miga hi nyikanya na background check hi nwini ku ri okay ni xikolweni, this is what I did and da da da.
0: Okay, mina tani Mr. Lungisa Tiko ndzi rhandza dyondzo swinene.
1: Mhm.
0: Mina tani Mr. Lungisa Tiko ndzi hetini matric. Ndzi yisa etidyondzo ta mina emahlweni laha lembe leri ndzi nga heta course ya mina ya law LLB.
1: Okay.
0: Eh, na degree.
1: Tshame emahlweni ka lawyer endlela.
0: Yeah.
1: I delele lo travel. I guess vula ku ni khome muyimeri la akuna ku ntarreta ni ke retemuke sedlera ra now na ri safe ka nkarhi wa sweswiwa. Mi complete LLB e professional neri. Se i yini lexi nga mendla kumbe i yini lexi nga ndla ku mi recognize ku ri nwina mina nyiko ya vuyimbeleri side lera ra gospel hiku munhu loko ari muyimbeleri voice inga va iri kona kambe ke yiva i karhi fita ka another genre or yinwana yinwana singwe na muko mina ni hala ka gospel i yini lexi nga mendla mi choose gospel ka hinkwaso
0: ndza khensa xivutiso xa kahle muhashi. Eh kahle kahle me ko vanyiku kahle kahle no nikiwa ku imbelela gospel ni nikiwa hi Xikwembu hiku ana loko ntshamini ntshama ka nhleka ta ku imbelela ntshama ka nhleka ta ku imbelela no nikiwa kahle kahle hi Xikwembu yike hi Xikwembu na loko ni khani tshama na loko khani famba nkarhi unwani kuma ku ne taxini halo zo swita kuta molo we imbelela vanhu vata vulala na mina ninga ha vahlamuli ni va ni busy a ximoyeni.
1: Se hita ka timhaka ta tinsimu ta n'wina loko mpa mikarhi mi tsala tinsimu ta n'wina mi rhanga mi tsala song title or ku rhanga ku ta ti-lyrics nhlokweni se mi ku ni nga yi tha yini mara risimu leri ni nga ri tha vito ra so ku ndle ka yini ku va ku karhi ku famba yini kwalano.
0: Na khensa xivutiso muhaxi mina tani Mr. Lungisa Tiko tinsimu a ni tsali.
1: Okay.
0: Ku ta revelation ivi ni nghena studio yi suka.
1: Okay.
0: Ku ta revelation ivi ni sungula ku yimbelela ivi yi va yi sukini a ni tsali tinsimu ku va hlawutele kusuka ka Xikwembu.
1: Tanihi loko mi kombise ku hi vudyondzi mi loyara mi dyondzele vuloyara se mi balansa njhani vutomi bya n'wina bya ku va mi tirhela profession ya n'wina ya LLB na ku va hala tlhelo mi va xiyimbeleri xa vunanga bya gospel?
0: Swilo leswi wana swi balansa hi ku ni na nkarhi wa tibuku.
1: Mhm.
0: Na nkarhi wa ntirho, na nkarhi wa studio, so swilo swa na swa hambanisa. Mhm. Hi ku xivula uri xinwani vi rinwa rembi rinwa hi tshwankanga mara ka mina ni kota ku swi balansisa.
1: Okay.
0: Eh.
1: Se ku na mikarhi mi vekela ku xikolo se ku va na nkarhi la mi swi vona ku ri no na laveka hala studio u nga teka ndlela leyiwa i mana nga va kona for n'wina a mi byela ku ri no you've got this.
0: Ndza khensa xivutiso kahle kahle loko ni tsundzuka kahle a ku ri lembe ra 2020.
1: Mhm.
0: La han hlawutele su aita hi matimba hi ku khala na khala ani ri munhu rhandza ku yimbelela akireke na ri ntsanana a rhandza ku yimbelela rhandza ku yimbelela ha loko afika lembe ra 2020 ni vani swivona ku no hayi hone ya recorda risimu loyi anga ni recognize swinene i Simi the Pro.
1: Okay.
0: Ni rhandza ku nkhensa swinene Simi the Pro hi vona vanga ni teka vani yisa studio ivi ya recorda risimu ra tshama ka Yesu a swi nga olovi swilo nkarhi lowu a ma swi tsundzuka ivi vanhu vo tala va sungula ku ni recognize andzhaka ku humesa risimu na vatswari kaya va sapota ku yo i ri bin risimu leriwani heyi na mina loko va ni kha ni titwa ni kha ni baka foni ni ku hi mina ni nga yimbelela laha ni ku ya na vanhu vo tala va ni recognizini se vafundhisi va tala va ta hi xitalo se vanhu va sungula ku va kha va tiva Mr. Lungisa Tiko.
1: Okay.
0: Va ku ya hey se hayi mi le ku tirheni mi yimbelela kahle na vafundhisi vo fana na Bishop Susan va ni encourage ngopfu va ku ha so ni tshama ni kha ni rhambiwa sweswiwani hikwalaho ka nghoma yaleyo ha loko no ya performa ni nga yi perform nghoma yaleyo a vanhu va nge tsaki cause va tiva tshama ka Yesu va tiva tshama ka Yesu vanhu loko no ni nga yi perform ha va nge tsaki ku vulavula ntiyiso.
1: Se hi jeleni hi roho risimu leri ra tshama ka Yesu nghene hi rona wena mingiseri wa mina risimu leri a ri karhi ri bala before hi nghena ka interview se mi nga hi byela mi va mi karhi mi tisa hungurii ka vayingiseri kumbe ka lava va mi landzelelaka hi risimu leri ra tshama ka Yesu.
0: Ndza khensa swinene nghoma ya tshama ka Yesu yi suka ka Bible.
1: Okay.
0: Yi suka ka Psalm 110 verse 1 leyingi hosi Xikwembu xi ri tshama evokweni ra mina ra xinene ku kondza ndzi veka valala va wena ehansi ka mikondzo ya wena yi suka aka Bible so ngoma leyi wa yi

0: yi te vese lewa even sungula ku vani ya ni paka paka na revelation va ikhayite ni ku tshama ka Yesu hambi swiyimo switika ingwa karali hambi vanhu va ku hlekula hambi vanhu va ku hleka hambi va ku hleva swiphayiphanini unga kala inga karali tshama ka Yesu yi te ndlela leyo ri risimu rero.
1: Okay, so since Simiku Nguanyan Luang Amfuna through your album is Simi the Pro. Simi the Pro will come Marabeta Ner. Sevo Navava, Vona Niku Yalika Gospel, but no, we can do this together.
0: Kashakasha and Carlo, Avanga sing and a camera bent, Ava Bash Gaza.
1: Okay.
0: Avanga sing and a camera bent, Amara. Wana bacha inkwas. Eh vakote ku mpfuna ku tlangiwa ngoma asinga olovi. Ku lavalantiso asinga olovi kuve ku humela incident inwana ani nge yivulu kwala mara risimu ri veri tlangiwa even though asinga olovi makutsuka nkarhi lwa a hi fa hi tshatshiwa mapatini makuna lockdown.
1: Yeah.
0: Eh a hi fa hi tshatshiwa mara ni kote ku phonyoka ni ya a studio ni kota ku vani kha ni recorda risimu leri wana. Every ya huma vanhu va ri rhandza.
1: So loko swi ta ka music kumbe ka vutomi bya n'wina bya ximoya I mani loyi a ri kona ku va a karhi a mi nyika nhlohlotelo wa ku va mi karhi mi famba riendzweni ra n'wina ra vukreste?
0: Kahlekahle I vatswari va mina.
1: Okay.
0: Vatswari va mina I vafundhisi hi vona va ni hlohlotelaka nkarhi wo tala ende va rhangisa ngopfu dyondzo mahlweni va ku a swo yimbelela yinini mara mate va vatswari vhele vatswari vatswari va mara vona va ni hlohlotela swinene va ni hlohlotela swinene na ku va ni ri kona ka siku ra namuntlha I ku hlohloteliwa hi vona vaseketeri va mina.
1: Okay.
0: Vaseketeri va mina va ni seketela swinene va ni seketela Pastor Bila va ni seketela a vanhu vo tala loko no va hlaya ha ni nga teka nkarhi mara ana cancer swinene ku seketeriwa ha hi nseketelo lowukulukumba a vanhu vafundhisi kahlekahle vafundhisi lava va nga kusuhi na mina va ni seketela nkarhi wun'wani fa ni hleketa ku va ni yimanyana va ku hayi u nga tshiki phela loko ni kha ni humesa nghoma mina ni twa nga ku nghoma leyi a yi fikelelangi vanhu ku ve vanhu va na yona ku va ku swin'wana a ni nge swi voni mina va ku ni nga tshiki so hayi nseketelo wu le henhla ngopfu Mr. Lungisa tiko a nge wi loko xikwembu xa ha ri kona endzhaku ka mina.
1: Amen. So hi byeleni album ya n'wina na yo sungula leyi
0: album yo sungula.
1: Wow, yi tlhe yi va yi rhandza hi vanhu yi mi nyika na ti-gigs.
0: Ya ni nyika na ti-gig.
1: Okay. Nkarhi lowu mi nga sungula ku yi tsalatsala ku ri hi swi swiphiqo leswi mi nga hlangana na swona nakona mi yi ahlule njhani ku ze mi kota ku ya mi ya release.
0: Swiphiqo a swi tele ntsundzuka ni kha ni famba siku rin'wana ni tisamisa n'wana kuma ku se mi lava ku yimbelelana ni vulavula ntiyiso a yi tsaliwangi ku ta nhlohlotelo.
1: Okay.
0: Na le kaya va ze va kwata nkarhi wun'wani mi kuma ku nkarhi luwani hambi swa ku na lockdown ni heta wo ma 5 hours ni kha ni ha yimbelela ni ri wexe ni kha ni yimbelela va za ku yi hayi aka hayi ni zeni ku hayi honi ya a studio honi ya studio mina ni ya yi humesa ngoma leyiwa eyi a ti vuya swinene even na sweswi wa ha ta vuya.
1: So ri kona risimu ka album ya n'wina leyi mi nga ri endla ri va special for n'wina ri va ri khome message lowu taka huma ka n'wina embilwini?
0: Hayi a ri kona
1: meseji
0: humaka xikwembu a wu kona.
1: Okay.
0: A ri kona risimu.
1: Okay, so ka tinsimu ta n'wina leti mi nga ti humesa hi yihi leyi n'wina mi yi rhandzaka ni switwini ku ri tshama ka Yesu i listeners choice ni ri ri rhandze hi vanhu se n'wina leri mi ri rhandzaka hi ri
0: kahlekahle ni tirhandzi hinkwato mara ku na yin'wana yi ri u nga pfumeli ku yimisiwa valala na liya lembe ra ku humelela va nyumile valala na hi nyikiwile nkarhinyana so va nyumile valala na yo nghoma leyi mani va nyumile valala yini va yi rhandze ngopfu vanhu.
1: Okay.
0: Hi ku na tlangela ra kona ri tlange as xigazanyana vela va rhandze ngopfu risimu leri va nyumile valala va ri rhandzini swinene na mina ri rhandza kahlekahle ni ti rhandzi hinkwato kahlekahle ni hlawule marhandzi leyi va nyumile valala ni
1: ku fane ku va na best leyi na n'wina mi ti byelaka loko mi hi tlanga mi swi twa ku ya lan b na ni bela ku dlaya
0: va nyumile valala na hi nyikiwile nkarhinyana
1: se i yini lexi endlaka ku va nyumile valala yi va best ka hinkwato mi swi twa ku la a ni bela ku dlaya
0: kahlekahle ntiyiso muhaxi ni na valala va ku tala na valala va ku tala kusuhi na mina van'wani vo hleka na mina ku vi va khosa swin'wana.
1: Okay.
0: So va nyumile valala ni yi chaye hikwalaho a ni hlangana swiyimo swa ku tala laha ni nga pfaleliwa handle laha a ni lava ku pfuneka ka vanhu va nga ni pfuni loko va vona ku swa hu swi pfulekini se va sungula ku ku landzela.

0: tela seno ku vanyumile valala hi ku na tsutsuka nkarhi lowa ni ve ni kumanyana ntirho seno ku hayi vanyumile valala xikwembu xi pfurile loko matsundzuka a bibeleni lwa handle ri pfulekile ivi va hindza va Israyele vanyumile valala loko va nga loko xikwembu a xi nga yimangi na vona a va ta va va dlele kambe xikwembu xi ve xi yima na vona va nyuma valala swilo swi tshamiseka
1: okay ni kombela ku va ni karhi ni tlanga vanyumile valala ka nkarhi wa sweswi ni ta va ni karhi ni va twisa a clip of it then hi ta kota ku vuya hi va hi karhi hi vulavula hi timbila leti hi nga ta va hi titweni.
0: Okay,
1: thank you. Okay, right, when I'm going to say, I'm not a similar labacotlanga, says Ivan Yumile Valala, the Vicaria, Jocorona, the Varicumilene, and Garwashishua. I'm fishing a ring, you say.

0: kasi vachaya hinkwaswo leswi a kuna leswi va tsandzaka a mean like ni va tiva hala xigazeni na le ka gospel wa kona
1: avakwa va ba xigaza gospel
0: wow
1: mayitwa na timbila ta kona
0: ku hayi ke hi nga nghena hi swibelani ke hi bana swivuvutani kereke
1: loko ni yi performa ngoma leyi swibelani swa tluruka xeme
0: swi boheka ku tluruka yi ri yima yima ngoma leyiwa se lava va karhi va mi backup ni twa swi voyisa voyisani swa vavasati laya hi va hi lava
1: lava kha va ni backup laha i Sister Dolan
0: okay
1: Sister Alicia sesinyiko sesinyiko na sesi reference lava ava kha hlavelela
0: okay mi shekile i album ya kahle vitora album yini
1: vitora album ele ani take lembe ro humelela cause valala kuri track 2
0: okay
1: lembe ro humelela
0: lembe ro humelela
1: inga kona kwala
0: okay wena mingi se registera fa beti twile timbila inkwe inwe xa tikarhi tlanga kusuka ka mestel lungisa tiko fa ku lembe ro humelela vitora album kamera simulera ika ri tlanga sweswi e va nyumile valala iri simura kahle swinene ma swito na nwine ku ri hayike loko ro bisa leswi wa mikhimi xita ku xikombi xa kweta ku mdekela tafula kuna ku mdatsa mahansi mi boheka ku ya miya yima mi xicinela xikombi lexiwa kambe ke loko mi ri na swin'wana swa swivula wena mingi se ri wa mina mi commenta mayelana na tisimuleti mi nga ti twa kusuka kwale ka tshama ka yeso ku ta fika va nyumile valala unga commenta uku yini loko ri wena 0608875942 mingi se registera FM hi ta va hi karhi hi ya kona ku ya twa hi ta wena ku ri u ri yini loko se va ta va va karhi va tsutsumela ku ya va ya hi siya na ti-details ta vona na ku xana loko hi lava tinsimu leti hi nga tikuma kwini ka ti-digital platforms va ta va karhi va hi byela naswona kambe ke mo hi nghena ka n'wina muyingiseri wa mina u nga commenta uku yini tinsimu leti u nga ti twa la eka siku ra namuntlha kambe ke mo ni mi nghenisa ka rin'wana ra vona leri hi faneleka hi ri twa kona kwani to choose just any random song va nga hi chuzela leti vona va tiva ku lava beli ku dlaya phela mi kuma ku ro okay mo ni teka rin'wanyana na rin'wanyana leri ni ri vonaka laha ni ya ni ya ri tlanga a hi fambeni.

0: okay. Ni rantsana leswi ti gimetisa ku xona wa switwa kuri hawa hawa hawa aku endleka swinwanyana hi so tlanga hayike ni kume comment va ku xaba xiyisa xesho va nyumile valala jagigela and muhashi ni tsakisana hi producer ya bona ya ba swinene tonani le dinga moyeni lembe ra ku humelela ya release na loko yi ba tonani instrumental eish xaba diamond series lembe ra ku humelela I hit and hi ta hlula muhashi na nwi na mitahlula hi ka ku hlurisisa amen okay right kesos nene ka comment ya nwina hayike yi identikelo ntseni ka album leyi na mina switwini ni lo chava ku vulavula swo tala hi ku mita ku hayike wo favora I vona ku va kwa la moyeni leti ngoma to va ku vavisena ni ri 0608875942 na wena mingiseri wa mina ngova va va vekela vonelo ra wena 0608875942 ungaba ka rotsikelela kwalani kambe ke loko munhu aba akari amlava ku ta performa ka nkhubo yo kari yo hamba na hamba na mikumeke ka mkhubo yini nwina ku va mi perform
1: mina tani Mr. Lungisatiko na kumeka a amtlangwini etikerekeni na kumeka ka ti party
0: alright
1: mara ka leswa swinwani swi hayi ani kumeki
0: mo vula ku loko vo mbitana va kutana ni mita ponisa lava nga byaleni mi nga ka mi nga pfumeli tinsimu ta n'wina
1: swi ta teka nyana
0: njhani mi fane mi ya mi ya wina mimoya
1: mara ku vulala ntiyiso vhangeli yo fane yi haxiwa yo fane yi haxiwa hikuva vanhu va lava meseji
0: hi swona sweswo
1: kuma ku kwalaha i perfomaku a byaleni un'wani i ta pfuka mundzuku a kerekeni
0: a hundzuka hikwalaho ka risimu ra n'wina ntiyiso swi vula ku hinkwako mikosini
1: hani koho ntsana vhangeli hi haxiwa
0: ni khensa ku va mi cince miehlekete kambe ke hi nga mi kuma kwihi loko va hi karhi hi lava ku mi bukabuka
1: ka Facebook ni kona ni tsale ku Mr. Lungisatiko
0: okay
1: ku na tinomboro leti ti ngo 071 924 9490 okay. Yiri 065 107 3503 na yivula nakambe leya ya 071 924 9490
0: okay right ikhenso swinene kambe ke loko hi languta nkarhi lo sala na munhu wa timinetse ku nga se ba okay ku luva ku sala ya hi yona munhu wa timinetse ku nga se ba awara ya 12 wena mingiseri wa Jisar FM kambe ke hambi xitetani loko hi lava tinsimu ta n'wina hi nga tikuma kwihi naswona xinjhani
1: loko mina tisimu ta mina ti kona online ma tisecha mi tsala ku Mr. Lungisatiko ti ta huma kumbe mi tsala ku tshama ka Yesu to vhe ti huma hinkwato tingoma ta mina ti kona online ka ti-stores hinkwato ti kona va nga downloada va tlhela va streama
0: okay loko hi languta nkarhi lowuwa hi nkarhi wa ntolovelo hi laha hi va ka hi karhi hi chavelela lava va hlanganaka na ku tikeriwa hi swa vutomi hi khongerisa lava nge le swibedhlele lava va ha ku vekaka varhandziwa va vona ndlwini na lava ya va rilaka hi mhaka xiyimo xexi va hlanganaka na xona va rilaka va vona hi vanhu van'we va rilela timbilwini van'we va pfala tiyindlu va sungula ku rila kambe ke n'we mi nga ku yini marito ya ku chavelela ma siya na vhese leyi na n'we loko mi swi ta ku la loko se ni ri hansi hansi moya wa mi wu ri hansi hi vhese leyi ni kota ku tlakuka mi nga va siya na marito ya ku yini
1: na khensa swinene vahaxi na khensa eka vanhu ni ta va ni ka Pisalema 23
0: okay
1: Pisalema 23 Yehovha mi risiwanga ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu ndzi ta va byela swona ka swiyimo hinkwaswo a va tiyiseli ka hosi
0: amen
1: na kwala ni nga kona namuntlha evhangeli leyi ni hi haxaku ni hi haxa na lava ni nga na vona kwala tlhelo ka media NT Hlungwani mvangeli ya xana vona hi va hi kha hi yimbelela swin'we hi va hi kha hi tirha so vanhu ni nga byela leswaku va nga tshiki ku tshama ka Yesu va nga tshiki ku khongela hambi swiyimo swi tika u ni mi byela ku kwalaha swi tikaka kona hi laha Xikwembu xi nghenelelaka kona va nga lan'wi ku humelela ka vona kule ndleleni loko swilo swi fika va nga ti soli ko va swiyimo hi hlangana naswona hi le vuton'wini kambe swiyimo swi tisa ndlela ya ku hlula hi leswi ni nga ta swi siya ka siku ra namuntlha
0: okay hi khensa swinene va kombisa swona ku ri hayike swiyimo sweswo swi tisa ku hlula evuton'wini bya n'wina kondzelelani khomelelani kwala mi nga kona hosi ya mi vona yi ta mi kotisa yi ta mi hlurisa kambe ke if like amo vo mi fane mi feature one of the artist leti n'wina mi nga langutela ka tona kumbe leti mi ti rhandzaka mi vulaka ku ri hayike hi one of the goodies ni la ku fana na liya artist ku nga va mani
1: kahle kahle mi la ku kuma ni kha ni ri an international artist
0: okay
1: no one can kuma minister GGC.
0: All right.
1: Ah, ninga tsaka ngopfu hi imbelela. Eh, ninga tsaka swinene ni khani imbela ngoma ta international.
0: Okay.
1: Tsaka swinene.
0: Okay, kansa swinene kuva mkote ku enjoy hina eka Santa wa siku ra namuntlha kambe ke minga hi siya na word of the day before hi ya gimeta.
1: Ritira siku ra namuntlha ntaku hambi swiyimo switika a hi tshameni ka Yesu.
0: Amen. Amen. Powerful. Ni kansa swinene kuva mkote ku joina eka siku ra namuntlha ku riendzo ra kahle na ku tshemba ku ri ka nkarhi lowu taka hi ta joinana eka hi vulavula hi ti album ta ku hlaya leti hi nga ta va hi karhi hi hlayela hi tintiho ti dlina ti helela.
1: Ndza kansa swinene ku na upcoming album.
0: Okay.
1: Swi endlekile swa matimba.
0: Wow. Hi ta va hi yimerile hi milenge yimbirhi hi ta va hi lodzi ku ta ti twa vunanga bya ku saseka so. Ni khensa swinene ni khensa ni vuyelela kambe sweswo swi ta va swi karhi swi hi fikelerisa emakumu kambe mbulavulo wa hina wa siku ra namuntlha ma mi karhi mi tsundzuka kahle ku ri nongonoko wa ku fana na lowu hi na wona sonta wun'wana na wun'wanyana ku sikerisa kona hi awara ya nkaye kambe ke ka awara leyi yo sungula hi laha hi va ka hi karhi hi khomi vafundhisi hi awara ya ntiyiso lava karhi va karhi va hi phamela rito ra Xikwembu kambe ke loko hi ku awara ra khume hi laha se ni nghenaka kona hi kereka na hina wena muyingiseri wa mina hambi switetani ta va hi karhi hi gimeta kona kwala sonta wun'wana na wun'wanyana va miri na mina xiluva xa ka mabunda n'wamhlave ni khensa swinene ku va mi kote ku joyina ku sukela kwale ku sunguleni ku ta fika kwala hi nga fika kona kambe ke ka lava hlanganaka na ku tikeriwa ri to siyiwile henhle ka n'wina ri vulavurile ri ta tshama ri hanya hi minkarhi hinkwayo endzeni ka vutomi bya n'wina hosi a hi mi katekise yi mi hlurisaka hinkwaswo leswi mi nge le ka swona ya mi vona yi mi langutile hosi ku fikela laha hi nga ta tlhela hi hlangana kambe vhiki leri taka hi nkarhi lowu taka muhaxi ku ta va ka ha ri yena kambe ke ni ri a hineni mahlweni hi ya n'wi dzunisa.

0: 0614 kumbe 064 700 2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Hip hip hooray! Tlangela 30 wa malembe na la Dumadwe Giyana Malamulele hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90, Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90, kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026 la Duma. Where you say and score.
2: Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena, hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini, hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals i kokholo eka swiyimo. Mo Baggy Tree Healing Herbs lava i vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wani mo tana. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072 756 1200, 078 096 7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, office number 6.
0: Zankulu Traditional Shop le yi kumeka ephalavurwa, kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani. Laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde.

0: 0684 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi akiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona laba iba endleva Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi unga po fonela loko lava Tombstone uri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price unga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili Beru nga fambukaka ya varikona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinesse ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
3: Tika, the plan ta hina tikatsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala ti plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na Chiawelo ti hlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 hi amkele na vaaki va le matikweni mambe Kokolo Funerals hi Kokolo eka swiyimo.

Right, ya batho elimingi zero jisa rifa mhindlela yo yaleyo ke ka sikema kumbe na ri nkombo wa timinete ngheni kahle ka awara leya nharhu ya ku na swin'wana la swipfako swi nghenelela nghenelela mara si hoyi se swi tshamisekile. Right, ku na risimu la ri landzaka Princess M, risimu ri nga thiwa vito ku ni tshama leyi mikandziyiso ya n'wina kha na yi vona tinqingho ta n'wina leti mi ni belaka tona kha na mi vona hi ta va hi ri karhi hi famba kahle eka nhlekani wa siku ra namuntlha.

0: I princess M. Mr. Register Femmer, some more in Gafka, Chumetaka, Telica, Makumumun and Tano, the Meneting, and Gatheka, our Liaya, Kumembiri. Kefa makahle mingisere na kukamkela kahle wa kupulela kahle radio ya wena eka nhlikani wa suka na mwota ikensa swi nene ngopfu vuyingiseri bya n'we ku kwana mikhoma kahle mi ri kona mingisere wa Jesus FM kasike u nga rhumela kahle nkandziyiso wena wa rito ni twela swa kwena mingisere va u ri karhi u yingisela kahle nongonoko u va u ri kwini eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi pheli kahle riqingho eka nambara 0608 875 942 rhumela kahle nkandziyiso wena wa rito kumbexani ke u ya mahlweni na ku yi bela kahle riqingho hi ndlela yo yaleyo u kona one more mingisere nga rumela kahle rungula eka misho wa siku ra namuntlha wa ku ni mingisela ni ri kwala ka ngove eka nduna Ephraim Makamu Iman Grace Kensin Man Grace a tindhawini letiya ke tala ka ngove ba mandla vuyela kahle endleni ka vuyingiseri bya n'we ku ya amahlweni again vona van'wana va rhumela kahle marungula va kombisa ni makenda wa yikho vele ku yingiseleni kahle ku vele kwi a va hlamuselangi ni le ka we mingiseri a yikho ni khensa swinene ngopfu vuyingiseri bya n'we kasike mingiseri wa Jesus FM yi ta va yi karhi yi famba kahle vhele ka endlela leyo 0608 875 942 ni twa leswaku lavowa voho va ri va ni khoma kahle va ri ku hi riperile ri a hi enhlikani
1: mathosi
0: e boli xitereka
1: mingisela hi ri laka makoxo ri hansi ka vukosi bya ka risinga
0: laka makoxo hansi ka vukosi bya ka risinga
1: hayi ri tibatabela hi vokwala ku hungasela
0: hayi swi kahle mani loko mi ti wiserile
1: a xi dengo xi pawari ma
0: eba America awa dai sekani
1: thank you what is
0: awe all right 0608 875 942 mingisiri nile kufambini kahle veleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha hiphele kahle riqingho 0608 875 942 teka mingisiri la ni mnikata risimu leri nga ta rihe cukumeta ko kwale kha hi amukela kahle vafundhisi va hina hallo
2: n'wana wa mina wa jaha
0: mani na mina ra ka nkuzani
2: ni karhi na ku yingisela mfana wa mina hi xiyimo xa le henhla swinene
0: ina mana mina
2: ni karhi ni phiriphela ku ya kerekeni mfana wa mina
0: o ya mi karhi mi lunghisa ku ya kerekeni
2: xikwembu lexi hlawula
0: hlayisekani na n'wina mana mina
2: manga danki
0: danki alright ya mahlweni ka 0608 875 942 wena mingisero wa Jesus FM eka nhlikani wa siku ra namuntlha na khensa swinene ngoko kwala mingisela kahle mi ri koho eka mixo wa siku ra namuntlha 0608 875 942 inhlikani eka nhlikani eka radio ya wena ya xirhandzwa mo ni teka mingiseri ni minikela kahle risimu hallo
3: ahetosi
0: ahe
3: njhani na vaxiwo
0: yi pfukile mpfukile
3: hayi ni yingisa kwala masinu hinkwala ambo hoxeta ku asoteni ha namuntlha hayi ikoteni na swintirhwana
0: o mi le masin'wini
3: a kahle a kulela plus na mpfula ma hi vona ya kha thonathona swi ta kota ku mila loko n'weti yi hela hi kota ku voniwa ku hayi vanje swo vanga
0: ma swi vona
3: mawelele magigigi
0: hi khensini mawelele khensini magigigi
3: oko
0: hi sweswo right hi sweswo ka mingiseri wa Jesus FM a Benjamin Tuwera se mo ri nga thwavitwa ku bow down and worship eka sike andla ka swona mingiseri ni ta ni kha ni amukela kahle veleke vafundhisi na profeti va ta va ri kota la kokwala ka xiondo wa 6.0 eka rito ra rixaka.

risimra kahle mingiseriwa Jesus FM risika kahle ka Benjamin Dube risimra ko ringa thwabilwa ku bow down and worship rifikele jukumeta kahle ka 8 wa timinete ngene kahle eka awara liya yanka ya nwe eka nhlekani wa sikura na motla eka sika mingiseri tani ku vanhu kusembisa so ka sikura na motla itaba rina vuyeni bya hina la vuyeni sebyi fikereni kumbe xa ngeba endri ba hina se vakona prophet Titus vakona na mfundi sihlabzani vakona veleke wana mingiseriwa Jesus FM la inga taba ri kari chuka chuka eka nongonoko lo wa religious talk sunga kahle mingiseri lava he ukari langutana kahle veleke na vukhongeri ku hambanahambana ka byona kona hikele ukha hi langutana kahle na vukhongeri a ku na vukhongeri lebyi hi va ka hi ri karhi hi sola byona kumbexani ke ku va hima a tlhelo ro karhi ra vukhongeri ho va hi ri karhi hi languta kahle leswi ku andzeni ka vukhongeri ku va ku ri karhi ku tirhisiwa xiswona kumbe migingiriko leyi va ku yi ri kona andzeni ka vukhongeri byobyolebyo hamiswiritani mingiseri wa Jesus FM hi ta va yi karhi ya gimeta kahle le ka awara liya nharhu nkarhi wa ku vana n'we mpa tinqingho mi rhumela kahle marungula ni ta va ni ri karhi ni mi nyiketa kahle wona eka rito ra rixaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha allright ku ya mahlweni mingiseri daba ikhaya famba kahle eka nhlokomhaka kumbe xani ke va ikhaya kongoma kahle nje eka nhlokomhaka leyi nga yima kahle endlela leyi mingiseriwa Jesus FM nhlokomhaka kona veleke daba ikhaya ku kota ku twisisa leswaku ayikho tinga languta hi maendlelo kumbe xani ke leswi nga kona ku na leswi nga kona kumbe xani leswi tirhisiwaka a kerekeni nga khumba kahle timakeni ta anointing oil swaku xana loko ri karhi ku tirhisiwa swo fana anointing oil xana ke anointing oil i ncini nakona ke anointing oil yi kona ka testament leyintshwa kumbe xani ke eka testament liya ya khaleke i mhaka leyi nga ta yi kha yi langutana kahle na yona mingiseri eka xondo 106.0 va koho va fundhisi lakuyi ahlwela yona swoku ayikho swi kona ku ze anointing oil yi ri kona yi tirhisiwa hi ndlela leyi na leyi na leyi andzeni ka vukhongeri lebya hina eka nhlekani wa sikura na mota hamiswiritani mingiseri ku na risimu ri nga yimakulunga la risimu kusuka kahle velekele ka wini maxava risimu ri nga thwaviwa kira ta wena a ni ta ka swona mingiseri a yi kho hi ta va kha amukela kahle veleke vaendri va hina kumbexani ke vafundhisi va hina eka rito ra rixaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha me ni ri jaraka mathosi mnyengetimabocisa mnisompfula ngomatekansati ririmi a hi ngheneni la

0: mathebola mingsero nje SRFM re se mori tweke bito ba go mbilu yanga ba go ya bulavula ka ske mingsero hi ndlela yo leyo ke taba ya karetso tsuma kahle ya amkela prophet chikangwe kangwe ke na mfundisi eka nhlikani wa sikura na monhla go kwala ka xhondo 16.0 eka rito ra rshaka minga mi rikona nwana ke mi kuma kahle uto streaming ya www.gsrfm.co.za take wana mingsero kensin ka ske na nwana ke mi kuma kahle xhondo 16.0 dorobin ra gira na regiani malamlele na latsanini iba manta ibuyela kahle mone amkela kahle mfundisi na prophet eka nhlikani wa sikura na monhla noka ninga tivi ku ninga sungula kwini hala ka prophet ku mbhala ka mfundisi na
1: Loko Yesu aruma ba doni swa ba yena kuri aswi endlisiwa ku yini swi fambisa ku yini endlala leyo.
0: All right, mun amkela kahle mfundisi. Mfundisi inhlikani.
2: Ahe Mr. Mathonsi.
0: Mi hlayisekile mfundisi.
2: E hlayiseki swinene ngobona.
0: Awu hlayiseki.
2: Mina ni tlhabzani ni suka la tikwenda ka xithelani ni tele ku ta yimela ripfumelo ra Xikreste. Sheshi muna kota ku hlaya a xitwisisa amatsalweni an tatisi an hunguti amakene ya Xikreste ni leti ngopfu ku va ni ngata na Xikreste xintshwa ni kumi xiri kona ku ringana malembe ya ku hindza 2000 se ku hava swilo swintshwa ni nga swi nghenisaka kumbe ku swi sungula a vukresteni ni letili kuba ni nga kota ku endla tano se nto kombeta leswi Xikreste xi kumeka ku xivula swona aka leswi namuntlha hi lava ku ku vulavula hi swona ni khensile aka prophet Titus kuva va ni challengile va lava hita namuntlha la ni yo challenge yo va yingisile hi prophet Titus kuva namuntlha hi ri swin'we la a hi nga tivani mara namuntlha hi kumeke ri karhi hi tivana ni tshemba ku ri hi ta twa tale nonweni na tale mbilwini na tale mihleketweni aka mhaka leyi namuntlha yi nga hi hlanganisa ni khesi swinene.
0: Alright, hi sweswo ke mingsero wa GSRFM ya va amukele kahle veleke vumbirhi ka vona prophet na mfundisi tlhabyani eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka sketa va yi khela langutana kahle veleke na matirhiselelo kumbexani ke na migingiriko leyi va ku yi ri kona andeni ka tempele ya xikwembu kumbexani ke andeni ka kereke ka siku ra namuntlha mingsero hi ta va yi ri karhi hi languta kumbexani ke ka hi ri karhi hi vulavurisana kahle veleke hi makeni liyani ke ya anointing oil ku na anointing oil ekerekeni kumbe ku na anointing oil ekerekeni leyi tirhisiwaka nkarhi wun'wani u pandza henhloko wa ku a yi khokhoma lani totalani na swin'wana na swin'wana leswi va kha tirhisiwa xiswona hi ka sketa va yi kha yi languta kahle kumbexani ke yi kongoma kahle endeni ka yona a hi vulavuleni kumbexani ke yi nghena endeni ka yona mhaka leyiwa hi ta sungula kahle kona kwala ka prophet hi ta va hi ri karhi hi famba hi ya emahlweni ka mfundhisi prophet a hi languteni timhakeni ta anointing oil hi xana anointing oil i yini kahle kahle
1: ni khensa muhaxi ku nikiwa nkarhi ku hlamusela ku anointing oil i yini ta sungula laha muhaxi anointing oil i mafurha ora ya ta swikisa tano emafura lama munhu nwana nwana nga mafikelela kako anga kota ku mashava kwini kumbe kwini bibele ba ula olive oil le kunga extra vision banga ikumanela ka Shoprite ayibi anointing oil inga siza munhu a ikhongelela yiba anointing oil andzaka loko mfundisi kumbe varangeli va kereke ba ikhongelerile.
0: Okay,
1: so anointing oil ikona a bibeleni la namhla ni nga ta languta ngopfu ka the book of Mark, book ya Mark chapter number 6 verse number 13 zimana ya khume naru

0: Yesu Kriste ababula na vadyondzisiwa ba yena ku fambani mi ya chumayela vhangeli loko mi hlatla mhlanhla ntala la ku focusa ngopfu ka verse 13 mara loko ni summarize ni endla isigavagava nta hi vulavula hi ndlela leyiwani leswaku Yesu u rhuma vadyondzisiwa ba yena ku fambani mi ya dyondzisa rito ematikweni hinkwawo kwala va nga ta mi amukela a va mi amukeli mi va katekisa and then loko va nga mi amukeli swidzani ritshuri emilengeni ya n'wina ivi swi va tani a ku bibele yi tlhela yi swi hlamusela kahle ku loko mi dzudzile milenge ritshuri emilengeni ya n'wina ku ta va na ku ndzukaniwa ka muti wolowo ku tlurisa Sodoma na Gomorra. Verse 13 laha yi vulavula ku Yesu a byela vadyondzisiwa va yena ni khome hi xilungu lamiwaxi mara ni ta ringeta ku lava ku hi hlaya hi xichangana. And then yi veka ku ndlela leyi yi ku va hlongole madimoni mo tala va heta va anointa vo tala lava va ri ku vabyeni hi anointing oil. Lero a ku ri na vanhu lava a va vabya a va tlhendlekiwa mavoko va nga holi mara loko se ku fika anointing oil va fika ku laha va endlaku yini va horisiwa. So anointing oil yi pfuna ngopfu loko munhu a ri ku vabyeni, ya pfuna loko munhu a ri maxangwini, yi pfuna ngopfu ka ku va yi kota va munhu a kota ku hola. Ka the book of Luka na yona yi tlhela yi swi hlamusela kahle ku a ku ri na Msamariya loyi a nga kuma munhu a biwile bibele tsalwa leri ni xo vanhu va ri tala va ku tiva ri chumayeliwe ngopfu. Luka 10 verse 35 yi vulavula ku tani ku n'wansati wa Msamariya a fika a teka n'wanuna loyi a ri na swilondza a n'wi chela mafurha va heta va n'wi khongelela a hola. James chapter number 5 verse 14 nakambe yi vulavula anointing oil yi ku va anointile vo tala va heta va va anointa va va khongelela kutani va hola eka munhu leyiwani yi hlaya the way yi nga swona. James chapter number 5 verse number 14 va ta continue na yona lava nga ta ku yingiseleni ku fika ka verse 15 anointing with oil and prayed for the sick yi ri ku va anointa hi mafurha va khongelela lava vabyaku. Akenza mwasi.
1: Alright, so it's okay. Can see Prophet Titus barikara va hlamusela swa ku anointing oil engine. Mfundisi inwina miti va anointing oil kuri.
2: Ya na kensa swinene. Hambilevisi vanga nghena ngopfu prophet. Va indeka ku hlamusela se vangena ku elendeni. Mara ku na phowa nonga ita kumeka va tlhava kuma nkarhi wo tlhe vangena hi vuenti. Aka leswi va nga kumeka va fika swona. A ku laveka nhlamuselo ntsena. Amasungulweni ya ku anointing oil i yini. Se ni ta lava ku nyika nhlamuselo. Ivi loko mi kha mi hi teka ku ya mahlweni hi ta nghena hi vuenti vumbirhi ka hina hi ndlela yaleyo. Xo sungula ni lava ku xikombeta aka vayingiseri lava nga kona vukhongeri bya Xikreste na lava nga ri ku kona aka vukhongeri bya Xikreste i ku ri rito anointing oil kumbe holy anointing oil konga mafura ya kutota la mohlawuleka ari kuma vitorero amatsalweni xivutiso iku iyini leswi bibele isivitanaka leswaku i mafura ya kutota la wayo hlawuleka xana konga holy anointing oil ni lava kunika nhlamuselo yinga ri ya mina mara ku kombeta matsalo leswi vitaniwaka hi xikwembu hi xiviri xiku leswi i mafurha ya ku tota ya ku hlawuleka in English holy anointing oil a hi pfuleni aka Exodus 30 ni lava mi kota ku tiva leswi anointing oil ya ku hlawuleka holy anointing oil konga swona hi ku ya hi xikwembu hi rito ra xona. Exodus 30 ni sungula aka verse ya 22 ivi hi fika laka verse ya 25 hi ta kuma nhlamuselo yo basa ya ku mafurha ya ku tota yo hlawuleka hi ku ya hi xikwembu xi vula yini ku nga ri leswi va profeta va nkarhi wa hina va prophet Titus na va lavan'wani va vula ku swona mara leswi vulaka hi xikwembu a hi tweni yi ri kutani hosi xikwembu xi tlhela xi ku ka muxe teka mirhi leyo saseka swinene yo nuherisa ha yona mafi ya muri wa mira ya 6 wa ti kilogram ni muri lowo nuwela wa sinamoni wa ti kilogram tinaru ni mafi ya tinhlanga ya ti kilogram tinaru ni muri wa kasiya wa ti kilogram tantse bu 6 ekuya intiko wo pima awona lo uhlayisiwaka eshivandleni lesho hlawuleka ni tingotsa timbiri tamafura ya muri wa mutlhari kotani mitapfanganyisa mitahlanganisa swilo leswi hi mukhova lowu muendli wa miri leyo nuherisa apfanganyisaka hawona mi endla mafura layo hlawuleka yo tola matava mafura yo tola lama hlawulekeke se muhashi hi ku kongomisa la ni lava ku kombeta ku loko mitwa xikwembu hi rito xiku holy anointing oil mafura ya ku tota ya ku hlawuleka xivula yini loko mingi seli kahle la number 1 hi kota ku bona ku i xikwembu hi xiviri xingalerisa mushe a hansi ka ntwanani wa xona na tiku ra xona ra Israyele ku nga ka testamente ya khale xikumuxe na ku lerisa ku va ku nga endliwa holy anointing oil hi xitsonga mafura ya ku tola layo hlawuleka twanani yi endliwa njhani holy anointing oil number 1 xiri teka miri leyo saseka swinene yo nuherisa ha yona ivi wo sungula yiri i mafi ya muri wa mira pimo wa kona 6 kg xa vumbirhi muri wo nuherisa wa sinamoni 3 kg xa vunharhu mafi ya tinhlanga 3 kg xa vumune muri wa kasiya wa ku ringana 6 kg ixi swa mune ni nga swi hlaya ivi mitwa lexi landzelaka ivi yi ku ri ni tinghotsa timbirhi ta mafurha ya muri wa mutlhari i swilo swa mune ni nga mi hlayela swona mavito ya swona hi leswi xo sungula i mafi ya muri wa mira 6 kg ivi na cinnamon 3 kg na mafi ya tihlanga 3 kg ivi na kasiya 6 kg leswi katsiwaku na oyili mafurha ya mutlhwari oyili ya mutlhwari olive oil ya ku ringana tinghotsa timbirhi xiri a ku pfanganisiwa swilo leswa mune na tinghotsa timbirhi ta mafurha ma mutlhwari olive oil loko swi katsiwile 25 kutani mi ta pfanganyisa swilo leswi hi mukhuva lowu muendli wa mirhi leyo nuherisa a pfanganyisaka ha wona mi endla mafurha layo hlawuleka yo tola ma ta va mafurha yo tola lama hlawulekeke se holy anointing oil ku nga mafurha ya ku tola ma ku hlawuleka hi ku ya hi xikwembu ku katsiwa swilo swa mune ivi na tinghotsa timbirhi ta mafurha ma olive oil swa katsiwa ndhawu yin'we ivi ku huma leswi vitaniwaka hi xikwembu xiku i holy anointing oil a ku na holy anointing oil yin'wani handle ka leswi hi swi kumaka la
1: okay ey languteni mfundhisi n'wina ka kereke leyi mi rhangelaka yona kumbe leyi mi nghenaka yona ma tirhisa anointing oil kumbe ma pfumela ku timembara ta kereke va va tirhisa anointing oil
2: ya na khensa swinene xo hlamarisa hi lexi i ku ri holy anointing oil leyi ni nga mi hlayela yona xikwembu xi yirisile ku ri ku nga vi na munhu un'wana loyi a kumeka ku ari kare anga kopela ai endla kumbe ku va inga tekiwa yitotiwa aka vanhu vanwana handle ka lava xinga kombeta bona kwala amatsalweni
1: okay
2: si ku hava holy anointing oil leyi ni nga ta kuri yi kumeka yiri a ku tirhisiweni a kerekeni
1: handle ka leyi nga vuriwa a bibeleni yi le ka New Testament kumbe ka Old Testament
2: leyi ya ka Exodus yi lerisiwu muxe
1: okay.
2: A hansi ka testament ya khale a hansi ka vuprista bya va ka Aroni va ka Levi leyiwani oil
1: okay.
2: And a yi oyili yi ngo yima yi ri yoxe i tinghotsa timbirhi ta oyili ivi ku katsiwa na swilo swa mune leswi hi kumekaka hi swiboxile loko swi katsiwile swi humesa leswi vulaka hi xikwembu ku ri i holy anointing oil ivi swi tlhela xi kombeta ku ri yi tirhisiwa yini a xo pfulela xitshika un'wana na un'wana a ti endlela xi tlhela xi kombeta ku holy anointing oil yi kumeka yi ri karhi yi tirhisiwa yini
1: Alright, hi sweswo ke mingisi ri va kha va yi chukachuka mfundhisi la prophet va kombisa mfundhisi swa ku anointing oil kumbe holy anointing oil hi leyi nga xaxametiwa eka Exodus xana leyi mbaku yi ri karhi yi tirhisiwa ki ta vulavula hi le hansi ka kereke leyi mi va ku mi kha mi nghena ka yoho kumbe xana leyi mi rhangela ka yoho mi va mi ri karhi mi tirhisa leyi yi va ku yi ri kona andzeni ka bibele kumbe ku na leyin'we hi mi kota ku yi tirhisa
0: like some was ni vatweli va vavula hi Old Testament ku nga the shadow of New Testament ku nga ndhuti ya New Testament. Yesu bavula marito manwayani mwasi a byela vadonisiwa va yena ku mina a ntela nguta cinca a nawu kambe ni tile ku ta hetisisa nawu. Leswi vulaka ku yini mwasi na switwa mufundhisi va nongonokixini swilo hinkwaswo leswi oil yi endliwaka hi swona. Ni hlamuserile loko a sungula ni ku anointing oil munhu a nga yi xava kun'wana na kun'wanyana a yi vi anointing oil.
2: Anointing oil.
0: Mafurha munhu a nga ma xava kun'wana na kun'wanyana. Which is extra virgin olive oil. So bright mga yi kuma itzari sultan. Extra virgin olive oil.
1: Ahi mafura yungu.
0: Mafura maambana. Kuna okay. Extra virgin olive oil.
1: Okay.
0: Ni shoku extra virgin. Loko hoya yiku yi breaker. Shuli. Swanga shuli nongono jala ya mfundi si. Inga shuku umali shunga enter that oil.
2: Nibangira nongweni. Mafura la mashavisi wako aka shop right. Ahi anointing oil.
0: Mwini bangena anongweni mfundisi. Niteri ayibi amabi anointing oil before makongeleri.
2: Why ningena? Ningena kuveri aka extra virgin olive oil inga shop right. Leswi ninga swihlaya unga swikuma andeni ka yona. A swi na ntiyiso sweswo. I mafurha ma plain ya ku mi sweka na matandza hi wona.
0: Kombe ku va hindzisa swin'wanyana mfundisi. Loko hi twa xitori xa Noah a bibeleni hinkwenu vo tala va xi tiva na vomfundhisi va xi tiva hi twa hi loko xikwembu xi endla ndhambi loko xikwembu xi endla ndhambi Noah a rhumela tuva ro sungula ri nga vuyi na nchumu loko hi hlaya bibele ivi loko a rhumela ra vunharhu bibele yi ri ivi tuva loko ri vuya ka Noah ri ya vuya na tluka ra an olive tree ku nga an olive oil tluka leriya ri kombisa an oil olive oil liya tluka leriya ri kombisa ku mafurha lama ma endliwa hi that olive tree
2: leswo kwalani a hi na probleme hi vulavula hi olive oil yi huma aka nsinya lowu vitaniwaku olive i olive oil hikuva yi huma aka nsinya lowu vitaniwaku olive swi fanele ku mi ku sunflower oil yi huma aka swiluva leswi vitaniwaku i sunflower oil kumbe mi ku fish oil I fish oil I oil leyi huma ka fish
0: leswi mfundisi
2: olive oil I oil leyi huma ku aka nsinya lowu vitaniwa ku olive
1: hi so sweswo ivi loko ku tumbuluxiwa mafurha wo malama na ku pfumela swa ku va ku ri na swilo swo karhi leswi va ku swi ri karhi na swona swi kha swi nghenisiwa kokwalayani loko prophet va hlamusela ku ri ku nga va loko ho cheka kahle ka leswi nga tirhisiwa andzeni ka extra vision oil yaliyani hi nga kuma ku leswi mfundhisi wa swi xaxametaka laya hi swin'wana leswi nga kona ka leswi welaka ka matumbuluxelo ma olive oil a ndzi ri ni prophet va hlamusela swona
0: ni hlamusela swona sweswo
2: muhasi ku ri a hi swona
1: okay
2: loko mo cheka xi kombeta tinghotsa timbirhi ta olive oil i mafurha ma plain mosuka akansinya lo vitaniwa ku olive se miteka tingotsa mipimo imbiri ya mafura lawa ibi mi makata na swilo swa mune loko kuri ku ku endliwa holy anointing oil lenga lerisiwa mushe hi xikwembu hi xiviri
0: okay
2: se olive oil lenga kona kama vengele ya ku hamba na hamba na inga vulima vito ya mavengele i mafura ma plain ordinary oil leyi hi xavaka mi ti swekela matandza na ku yi tirhisa swin'wana na swin'wana leswi mi nga lava ku swona swa le kaya a hi mafurha ma vukhongeri i mafurha ko fana na mafurha laman'wana ma ti-excela na ma ti-sunflower oil na ti-fish oil loko ku ri ku ya ha kumeka fish oil amavhengeleni i ordinary oil yo va ya olive hikuva yi huma aka nsinya hi na tinxakaxaka ta ti-oyili sunflower olive oil fish oil i tinxaka ta ti-oyili ese i ti-ordinary oil
0: kombe u va nghena non'wini mfundhisi muwaxi sorry
1: amukelekini prophet
0: va swi veka kahle leteni ka n'wina mfundhisi loko na sungula ni ku anointing oil a yivi anointing oil yi nga si khongeleriwa
2: oh yo khongeleriwa
0: you have to pray ani xin'wana na xin'wana lexi hi xi tirhisaka kumbe lexi hi pfumelaka ka xona ha xi khongelela
2: okay ni nga
0: offer mpanyana muwaxi yi ri bibele maduku hinkwawo ka New Testament maduku hinkwawo lava ma khoma miri wa Paulo na lava a tisula hi wona a va yisiwa ka vanhu lava va vabya loko va ma khoma va horisiwa hi lero xidukwana lexiya a xi nga ta ya xi ya horisa munhu Paulo a nga xi khomanga se anointing oil yi nge vi anointing oil ku nga vangi na vakulukumba va kereke kumbe mufundhisi kumbe muprista kumbe muprofeta kumbe muapostolo a yi khongelela yi va yini anointing oil
2: right na kombela ku vutisa
1: okay
2: kombela ku vutisa xana va nga hi nyika vese leyi kombetaka ku hi fane hi khongelela oyili yi kota ku va anointing oil na a va hi niki xikombiso ematsalweni na ku nga khongeleriwa oyili ivi yi hundzuka va ku i anointing oil anointing oil a yi endli ku khongelela ku katsiwa swilo swa mune na tinghotsa timbirhi ta olive oil swi katsiwa ndhawu yin'we ivi ku huma anointing oil a yi khongeleriwi ku yi va anointing oil
0: ku
2: katsiwa ivi ku huma anointing oil mihlaya li kunene mina ka chapter 30 ya Exodus a xi te khongelela oyili xi te ri teka tinghotsa timbirhi ta oyili ivi na leswa mune leswi swa ku nuhela number one i murhi wa mira na ti-keji ta nyikiwa na cinnamon ivi na kasiya ivi xa vumune ku va mafi ya tihlanga ku katsiwa swi leswa mune leswi na tinghotsa ta olive oil timbirhi swi kantsiwa ndhawu yin'we ivi loko swi katsiwile xikwembu xi ri leswi i holy anointing oil a swi a ku hunduliwi olive oil hi ku khongela ivi mi ku anointing oil a swi kona sweswo na le ka New Testament
0: okay so mwaxi loko a sungula ndlela leyi mi kombeta ka buku ya Mark mito va ku vona va nika tsalo tsalo hi leri ka Mark 6 leri hi nga ri hlayaku hinkwenu ka hina ni le ku yeni ka rona sweswi and then
2: ni ta va hlayela xitsonga mi haya xitsonga n'wini
0: okay na kesa
2: ni ta hlaya xitsonga mina ivi mi yingisela swinene vayingiseri mi kota ku twa ku yi kombeta ku yini laha hi nga ta hlaya kona ivi hi ta kota ku ya kahle mahlweni Marka chapter 6 verse ya 13 yi komberiwe hi prophet Titus lava hi nga swin'we la no la ku va hlayela mina a hi tweni yi ri verse 13 va hlongola madimona layo tala va tota vavabyi lavo tala hi mafurha
0: hlayani leswi nga bibeleni hlayani leswi nga bibeleni ntsena mi nga ngeteli mi nga hunguti na kesa hlayani leswi nga tsaliwa ntsena
2: ntena va hlayela va ni nghenele a ni ngetelanga nchumi ni le ku hlayani ka vhese kumbe ni ngetele
0: swin'wanahlayani
1: prophet mi nga hi hlayela yona
2: avohlayaoni
0: kota ku yi hlamusela ka vasingiseri na kesa
2: ambila bibele ya xitsonga
0: a ni na bibele ya xitsonga ni hlayeli yona
2: hlani n'wina hi ku a ni nge talangi nchumu no ti hlela bibele loko va ha yi lava to tlhela ni yi ngeta mina va hlongola madimona leyo tala va tota vavabyi lavo tala hi mafurha va va hanyisa i verse 13 na leyi
0: yo yaleyo va hlongola madimona ya ku tala va tota vavabyi lava va tota vavabyi lavo tala va va hanyisa va va tota yini
2: hi mafurha
0: hi mafurha laha i nga ku hina ku kanganyiseka ku na hi ri anointing oil ku nga xilungu ene la bibela hi le ku swi outlineni ku ri anointing oil yi nge mafurha ku na xilungu ku na xichangana
2: na xilungu a xi ri anointing oil
0: sirihlani
2: xilungu hlani xilungu yi mikombe ta ku oil a yi ri anointing oil oil kombe
0: mi hlayela yona ni King James Vision laha ni na NIV NIV ni se King James ndlwini
2: hlani xinghezi ma ta ku mina ni mi hlayele swona mi ri na tatisa ni nga tatisanga hlayani
0: ni lawa hi King James if mina King James mi waxa mina King James kwala
1: ni hava
2: I'm like King James, I'm a barrier, a prophet.
0: Okay. They drove out many demons and anointed many, many sick people with oil and anointed them. Mm-hmm. They drove out many demons and anointed many people with oil and healed them.
2: Okay. Sorry. Na xinghezi xi kombeta mhaka ya Xitsonga va toti vanhu lavo tala hi oyili to anoint is to tota i Tsonga so they anointed a lot of people with oil not with holy anointing oil
0: no phela nga ku huma ka hlokomhaka a hi vulavuli hi holy anointing oil la
2: anointing oil
0: a hi vulavuli hi holy anointing oil hi vulavula hi oil
2: a prophet a hi vulavuli hi oil hi ku vulavula hi anointing oil namuntlha
0: hey lay anointing oil ku lo nghesiwa eka that part ya holy anointing oil
2: ni kombeta
0: hi vulavula hi oil
2: right
0: na mina ngone ke
2: vulavula oil Titus oil loko hi kamba a bibeleni kuna ku hambana aka anointing oil leyibula ku xikwembu ivi na oil eso simbiri swa hambana anointing oil leyi kombetwa ku hi rito ra xikwembu yi endliwa hi ku katsa swilo swa mune na tingotsa timbiri
0: fundisi ka ku vala hlekini ku nwanyana
2: hlamuselana
0: vala hlekini nda ku katsa swisu mbiri ka nkarhi wuwe ba bavula hi holy anointing oil le mina ni bavula nge yona mina bavula hi anointed oil kumbe ku ngesi rito anointed oil ni te ayive anointing oil
1: okay kuya hi
0: ayive anointing oil ni ngasi ze khongeleriwa
1: okay kwena hi nhloko mhaka la hi langutane na anointing oil leso vula kuri le mfundisi ba hi vulaka i holy anointing
2: oil
0: hayi le mina bavula ku yona
1: a hi vulavuleni hi anointing oil
2: yes anointing oil muhash loko ri ku hila u tirhisa bibele hi vulavula hi leyi kombetiwaka a ritweni ivi bibele a yi kombeti anointing oil ntsena yi kombeta na oyili leyi nga yi vitaniku ku i anointing oil bibele lava ya leyi twala ka vayingiseri bibele leyi ni nga yi khoma la ya hambanyisa swilo leswimbirhi ya vulavula hi oyili ivi yi kombeta na anointing oil leyi ni nga nghenisa ni kombeta ku ri yi tlhela yi ku i holy anointing oil leyi i holy ivi yi kombeta na oyili se oyili na anointing oil loko mi kombeta ebibeleni mi vulavula hi swilo swimbirhi swo hambana aka New Testament ku hava anointing oil mi nga ta yi kuma mara mita kuma just an ordinary oil leyi kombetiwaka amatsalweni aka New Testament mara aka testament leyintshwa mi kuma matlhelo mambirhi ku na holy anointing oil ivi na oil aka New Testament hi kuma oil tsena kasi aka testament ya khale hi kuma holy anointing oil ivi na oil swi swimbirhi swo hambana leswi swi nga pfala mahlo ya vanhu vo tala va amukela swilo leswi ngo va swa vanhu va swi damarheta vito ra ku i anointing oil a hi hava xileriso amatsalweni shaku kongelela oyili hikuyita hunduka hikuyi anointing oil.
1: Eh la ngutini mfundisi mafura lama yani manga totiwa babadzi loko kha vadla mihla verse imafura mai imafura manjani
2: yiri oil
1: i oil so loko ingena ka oil rito anointing mwi namanga ka Christ minga hi olovisela nyana rona ku ya hi Christ ku vulavulwa hi yini ku kota ku ngena ndini ka yona
0: na khesa kombela ku yiteka kwala nomasi loko ngona mitetano mwasi me munhu wa xikwembu anitwa ne me endiwe hi xikwembu hi xifaniso xa xo xikwembu meva an anointed vessel of God meva si anointed cha sitirisiwa xa xikwembu mbitana luya imutotiwa hikuva hi bona leswi mingele ku swiendleni the miracles and everything leswi xikwembu xi mitirisa ku swiendla xikwembu xi kota ku vulavula hi mikarhi leya vakhale ka Old Testament lava nga kuhlaka kona mfundisi moya wa xikwembu a wu nga tshami na vanhu sweswi hi tshama na moya wu kota ku vulavula tanihiloko wu koti ku ya vulavula namuxa ku teka lexiya teka na lexiya teka na lexiya i kota ku endla anointing kumbe u kota ku endla mafurha lava mfundhisi va nge ku hlayeni va vulavulaka hi mona anointing oil ko va hina na ku pfumela ka hina ku ri i anointing oil mara ni vuri ku loko u yi xava amaxopeni lama hi nga ta hi nga hlaya mavito ya ku hambanahambana ka wona u yi xava yi ri mafurha okay ni kombe ku mi hlayela the book of book ya James chapter number 5 verse number 13 ni yi khome hi xilungu lawani is okay is anyone sick okay let me try kumbe kumbe ku mihlayela ni ka vandlela yona hi xilungu hi xichangane mfundisi okay is anyone among you in trouble let them pray is anyone happy let them sing okay sorry
2: number
0: 13 kusuka ka 13
2: shana kuni umwana wa nwini
0: 14
2: Shana kuni loyi ava byake exikari ka nwina avitane vakulukumba va kereke leswaku vanwu khongelela vanwu tota mafura hi vito ra hosi
0: yes vaito bibele yo vikisa tantan kuna un'wana ava byaku exikari ka nwina lero loko mafura ya ri kona nga ku mfundhisi va lwisana na rito anointed na rito holy oil loko mafura malamo hi nga ta hi maxavi kwale nga ta hi maxavi kona hi vuya namo ivi makhongeleliwa hi vakulukumba va kereke a yi ri mprofeta bibele a yi ri mani yi ri vakulukumba va kereke lero munhu un'wana un'wana loyi a nga vekiwa ka vuyimo bya Kreste a lavaka ku va a kota ku akha kha a rhangela kereke loko ku ri na munhu loyi a vabyaka ku ri na munhu loyi a lenga le ka swidingo wa kota ku byela vanhu valava va ya va n'wi khongelela yini hi anointing oil leyi mina ni nge le ku yi ngheniseni ku i anointing oil ku nga oil
2: okay sena mina kombela ku vulavula ya leba inga ihlaya ni kombela va yingiseri ngopfungopfu le akaya va yingisela swinene hi tele ku va pfuna la twana ni rini yiri xana kuni loyi ava byaka exikari ka nwina yi vutisa vanhu lava nga ponisiwa na ku endliwa labo lulama hi ku pfumela ka Yesu
0: i va
2: Kriste xana kuni loyi ava byaka exikari ka nwina avitane vakulukumba va kereke leswaku va ta n'wi khongelela va n'wi tota mafurha hi vito ra hosi
0: okay
2: loko a ri a ku vabyeni swi ri u va a tlele ehansi a nga kotangi ku ta aka nhleketano ya vahlawuriwa yi ri a lerisele a vitana vakulukumba va kereke va ya laha nga kona va ya n'wi khongelela ivi va n'wi tota hi mafurha ni teri aka testament ya khale ku na holy anointing oil ivi na mafurha oil just ordinary oil swilo swimbirhi swo hambana se la hi kombetiwa just an ordinary oil leyi ngo totani muvabyi loyi a kumekaka a mi vitanile a nga mi pfumeli n'wi toteni hi mafurha a ndhawu ka ku n'wi khongelela i rito ri kombetaka sweswo se loko ni nghenisa xiritwani ku ri i anointing oil ni lava ku vula yini hi oil leyi ni lava ku yi vekaka xiyimo xa ku hlawuleka wonge yi hlawulekile kumbe njhani hi ku rito ro kombeta ku i oil na ku ya khongeleriwa yi hunduka yi ta vitaniwa ku i anointing oil prophet Titus vo ti vulavulela sweswo a swi kombetiwa aritweni uri khongelani oil yi cica miku i anointing oil yiri loko mubabye ami vitanda vakulukumba vakereke nukhongeleleni ibi mimutota hi mafura aizima khavisa kumbe kumani ka vitrunwani yo kombeta ku mutoteni hi mafura is just an ordinary oil.
1: Okay, hey, langutini prophet loko mize mi vitana ma oil ya kuri I anointing oil wa ku endleke yini kahle kahle kumbe vito leri va ri va ri kha ri sukela kwihi
0: rito anointing oil muhasi rita andzhaka loko hi khongelerile hi xava yi ri an ordinary oil hi khongelela loko hi khongelerile that's why we come with a name hi ta na vito ku ri vito leri I anointing oil because now hi anointini hi khongelerile
1: loko ya huma a shopping
0: I anointing oil
1: huma yi ri oil
0: yes
1: ivi so yi fika yi packagewa kumbe mi khongelela
0: hi khongelela
1: ku ri kon'we mi thaku swaku tani ku se mi khongelerini mi tlhandleke swandla se yi na anointini
0: okay
2: se muhaxi twanani a hi xikwembu xi ngo I anointing oil I prophet Titus
0: ngombela ku nghena ka
2: mfundisi na ba profeta lava n'wana
0: ngombela ku nghena ka
2: rito la
0: xikwembu xi vulavula na ba profeta and a shikwembu xinga vavula na mina tani prophet Titus so isiku prophet Titus fambali mi ateka ndope mi tota munhu u fana na yena Yesu anga teka ndope a tota munhu no kombisa vanga ngheneleni loko ni teka ndope le ani tota munhu ivi ni tala wona fika ni tani ku this an anointed ndope ni vani wrong
2: okay moy inani
0: ni vani ngari wrong ne muhashi
2: muhashi
0: okay
2: muhashi twanani niri hiku ya ivesele ayiri I anointing oil vesele and the iritu ra xikwembu leri ayiritu ra mprofeta ayiritu ra munhu irito ra xikwembu ekereke ya xikwembu loko xikwembu xi nga vuli ku I anointing oil ivi munhu aku I anointing oil hi teka swa munhu kumbe swa xikwembu xana
0: mfundisi na mfundisi kombe ku va nghenelela mfundisi ni va hlamula va ri leri irito ra xikwembu a ri tsalanga hi xikwembu rito leri ku tsali mark ku nga nandza wa xikwembu
1: okay
0: loyi a famba na Yesu Christ anga vona leswi a swi ri ku endlekeni hi nkarhi wolowo loko a ri na Yesu Christ hanti loko mina mi famba na mina yima na sweswi ni nga Titus ni nga va ku mark loko ri ku a ku ani hanya mikarhini ya va Yesu ni taku ni tsala hi ku ya hi matwisiselo ya leswi ni nga swi vonisa swona loko hlaya kahle bibele ka four gospel ya Christ emuhaxi hi hlaya bibele hi twisisa leswi Mark a nga swi vulavula kumbe leswi Mark na Matthew na John na Luke va nga swi hlamusela va swi hlamusela ku hambana va swi hlamusela hi matwisiselo ya vona mi nga yi hlaya bibele ka John loko fika ka Mark a nga swi vekisi the way a fanele a swi vekisi swona leswi ya John a nga swi vekisa swona mara ko ku vulavuliwa hi nchumu sweswi ni ringeta ku kombisa mfundhisi ku xikwembu xi nga vulavula na Titus sweswi so ku na problem ya ku loko xikwembu sweswi xo vulavula na muhaxi xiku a va teki anointing va xava oil a xo bright hi ya nga ti-modern days a swa ha koteka loko ni nga anhoveni sweswi xikwembu xi ku teka murhi wa mani na mani na mani na mani na mani na mani ni endlela oyili mara oil yi kona a xo penta ku hambanahambana ni nga ni a yi teka ni vuya ni yi khongelela ni nyika munhu a yi tirhisa tani ku ya matsala ma pfumela ku ri teka oyili mi khongelela va vabyaku a kota ku hola munhu ene bibele yi leti mfundhisi va vula swin'wana kombe ku nghenanyana la va ku munhu loyi i va a tlela bibele a yi swi clarifyanga sweswo ku munhu loyi va nga koti
2: nchumuokayni
0: hlaya bibele
2: a hi tweni yakopo a yi kombeti ku va a tlele na hi ku vabya na
0: langutala ka mara
2: loko mi nga hlayangi mi ta na trouble
0: sweswi va ya ka Yakobo loyi na yena a nga nandza wa xikwembu a nga swi vulavula hi ku ya hi leswi a swi twisisaka swona
2: prophet
0: mark
2: prophet Titus a hi nikeleni nkarhi phela a ni mi ni ku nkarhi n'wini a hi nikeleni nkarhi mi le ku kaneteni ku ni kombeta ku ri loyi a vitana ku va kulukumba va kereke a ri wun'wani wa vapfumeri u va a tlele ehansi hi ku vabya mi ri ha swona mina ni ririti ri kombeta sweswo n'wina ma swi kaneta misikaneta njhani ku ri ri komba swona a hi hlayeni hi twa ku a ri kombi swona na
0: okay ni kombe ku mi hlayela laha hi nga hlaya kona mi nga ni hlayela James kambe
2: yi ri xana ku ni loyi a vabyaka exikarhi ka n'wina
0: a xikarhi hayi a nge le kaya i le xikarhi
2: rito
0: okay
2: a hi hlayeni rito mi sa ku nghenelela xana ku ni loyi a vabyaka exikarhi ka n'wina a vitane vakulukumba va kereke leswaku va ta n'wi khongelela va n'wi tota mafurha hi vito ra hosi kutani xikhongelo leshi endliwaka hi ku pfumela xi ta hanyisa muvabyi hosi yi ta n'wi pfuxa emasangwini kotani loko ari na swidyo leswi a swi endleke u tariveriwa swona ya n'wi pfuxa hosi amasangwini hi lomu a nga tlela kona hikuva a ri ku vabyeni ya n'wi pfuxa hosi loko a vitani vakulukumba va kereke va ya lomu a vabyaku a ri kona i wun'wani wa hina vapfumeri i rito rero mi nga kaneti rito
0: a nga ku loko mi sungula le henhla leyi ni nga mi nyika toho tivhese leta timbirhi before mi fika kwalano yi ri a nga xikarhi ka n'wina
2: a xikarhi ka hina vapfumeri
0: ni twi loko mi sungula laha hi nga lahle hi nga lahle vayingiseli
2: mihlari ti kumbe amulavurito
0: ni hlaya bibele
2: yi kombeta munhu ya loyi a nga va vitana phela a nga xikarhi ka hina u va vitanile va pfuxiwa
0: mfundhisi loko kha vulavula va tirhi munhu loyi i va a nga ri kona a xikarhi ka hina ro sungulasungula loko va sungula ku vulavula vete hi ku i va a nga ri kona mara laha bibele yi ri i va a ri xikarhi ka hina hi lero i kona ndzeka kereke munhu
2: woloyei
0: kona ndzeka kereke munhu
2: woloyeunderstanding laha yi kombeta munhu loyi a nga a xikarhi ka hina vamakwerhu a hosini i wun'wani wa hina vapfumeri a nga kona siku rero a nhlengeletanwini i vitana vakulukumba va kereke va ya lomu a nga tlela kona hi ku vabya va fika va n'wi khongelela va n'wi tota hi mafurha hayi anointing oil hi mafurha just an ordinary oil va n'wi tota ivi ha kombetiwa ku ri kotani xikhongelo lexi endliwaka hi ku pfumela xi ta hanyisa muvabyi hosi yi ta n'wi pfuxa emasangwini kutani loko a ri na swidyoho leswi a swi endleke u ta rivaleriwa swona u yo va vitana va ya lomu a va vitanaka kona va fika va endla xikhongelo xa ripfumelo va n'wi tota hi mafurha just an ordinary oil not anointing oil oil i riti ri vulaka sweswo ivi hosi yi ta n'wi pfuxa lomu a nga tlela kona
0: ni tlhela ni vuya ka nhlokomhaka ingaku mfundhisi va lahlekile somewhere somehow kombela ku vulavula mfundhisi
2: mi lahleka kwihi
0: n'wina mi lahlekile hi mhaka yini because hi vulavula hi oil leyi mina ni nga tlhela ni vula ku ri okay na bibele yi tlhela ku vula ku i oil ni ku hi vitana anointing oil a ndzhaka loko endle ku yini yi khongeleliwile
2: aniri leyi mi vitanaka anointing oil hi ku mi yi khongelerile i oil ya n'wina a hi leyi vulaka hi rito leya rito a hi lerisiwi helo amatsalweni ku ri yi khongeleleni i oil just an ordinary oil a swi bohi yi va mi suka na yona n'wina tanihi vakulukumba hambiloko mo yi kuma kwele a nga tlela kona a mi nyiketa oyili mi n'wi tota is just an ordinary oil leyi nga kona ka miti ya vapfumeri just an ordinary oil va lava ku yi vitana anointing oil va ta kota ku endla bindzu leri mi ri vona ku ri ri ku endliweni va xavisela vanhu i vukanganyisi kusuka aka sata lexiviri a hi anointing oil leyi bibele yi kombetaka yona aka testamente leyintshwa i oyili just an ordinary oil a swi lavi ku xaviseriwa hi so-called prophet kumbe manimani wa vukhongeri i oyili leyi nga kona kwele ka n'wina i nga tlela u ri ku vabyeni loko vakulukumba va kereke ya wena i va vitana i tlele hi ku vabya va nyiki oyili u nga xaviseriwi nchumu ni va nyike ti oyili va ta ku tota hi yona a ndhawu ka ku khongela ho twa xikwembu xi ta ku pfuxa laha u nga tlela kona xikhongelo hayi oyili xikhongelo xa ripfumelo xi ta ku hanyisa wena muvabyi very anointing oil va ta kota ku package va endla bindzu leri va nga ku ri endleni ti so-called prophets va kha va kanganyisa vanhu va susa vanhu ripfumelweni va ri veka aka tioyili hi ku ve ri i anointing oil i vunwa i vukanganyisi kusuka aka sathani hi xiviri ku lava ku rhoba vanhu ripfumelo aka xikwembu va ri veka aka leswi va ngo i anointing oil ku hava helo yi ngo veka ripfumelo ka ku oyili yi ta ku pfuna ku hava i xikhongelo xa ripfumelo xi hanyisaka muvabyi ivi hosi hi xiviri yi n'wi pfuxa la nga tlela kona oyili ho lerisiwa ku n'wi tota hi oyili yingazila vakukhavisiwa yi vekeriwa kuve ri anointing oil i mani a ngo anointing oil hi ku xikomba xi vitana swona
0: ni khensa masi ni kombela ku va hlamula mfundhisi ni tlhelela laha ni nga vulavurisa swona ni ku yi va anointing oil hi mhaka ya muni yi va anointing oil a ndzhaka loko yi khongeleliwile
2: i mani a nge ti mi khongelela
0: i xikwembu a ni xikwembu xa vana
2: vaprofetamfundhisi
0: a va xitiku xikwembu xa vana
2: vaprofetahi le ka rigatok hi tirhisa bibele
0: bibele yi ri ka buku ya pisalema yi ku a yi mina xikwembu a ni endle a nchumu na wun'we ni nga vavulanga na malandza ma mina vaprofeta
2: xiphiqo xa n'wina profet i ku a mi koti ku hambanyisa tinguva n'wina ku na nguva ya testamente ya khale ivi na nguva ya testamente leyintshwa
0: mfundhisi va vula hi tinguvu wala hi vavula swa ku leswi va swi vulavulaka mfundhisi swa va nga hi hlaya vhesele ya exoda yi le ka testament ya
2: khaleand
0: testament ya khale sweswi a hanya a hansi ka nawu ka testament ya khale a hi hanya hansi ka nawu ka new testament hi hanya hansini ka tintswalo ni vulavula mhaka yin'wanyana ni ku ka old testament moya wa xikwembu a wu nga tshami na vona vaprofeta va muxe a wu nga tshami na vona va
2: Eliya
0: mara sweswi ka new testament leyi hi nge le ku hanyeni ka yona leyi ya moya wo kwetsima moya lowo kwetsima lowu yesu a nga wu thembisa ka the book of acts chapter number 2 loko a ku ni ta rhumela muchaveleri loyi a nga ta mi tsundzuxa hi lero vaprofeta nchumu wun'wana na wun'wana lowu va wu endlaka va tsundzuxiwi hi moya lowu xikwembu xi nga vulavulaka hi wona loko xi wu siya laha mutshaveni lawani
1: hi ndlela yin'wani loko xikwembu xi vulavula na maprofeta ku na leswi swa ku ri xi nga ha vulavula na varhumiwa va xona ku nga ri timhakeni ta ku la ku tirhisiwa leswi nga andeni ka bibele va ku ri meseji wo karhi wu kota ku endliwa
2: swoarhi a hi vulavulani la ku mi kombeta testamente ya khale ivi na testamente leyintshwa
1: okay.
2: Vulavula ka xikwembu ivi na ku vulavula ka xikwembu xi vulavuli khale xi vulavula na hina se yi la ku twa ku ri hi teka swa mani a hi tweni Vaheveri chapter 1 verse ya 1 na 2 yi ri hi minkarhi leyo tala ni tindlela leto tala xikwembu xi vulavurile khale na vatatana hi milomo ya vaprofeta swa twala musa xi vulavuli na vatatana khale hi milomo ya vaprofeta 2 kambe emasikwini lawa yo hetelela xi vulavurile na hina hi n'wana xi vula Yesu Kreste loyi xi n'wi vekeke ku va mudyandyaka wa swilo hinkwaswo loyi naswona xi tumbuluxeke tiyo na misava ha yena se laha ni lava ku mi kombela
0: ku nghenelela kwalaho
2: hlamuselani
0: mfundhisi
2: a mi lavi ku ri swi twala ku munhu u ri yini
0: hlamuselani na ku vulavula kwalaho mi nga vulavuli
2: mi ta nyikiwa nkarhi
0: okay.
2: Ku nyikiwa nkarhi laha se hi na timaki timbirhi to hambana laha ni nga hlaya kona vayingiseri ni lava mi landzelela kahle mi ta kota no hi vutisa na ku kaneta leswi hi swi vulaka mara mi swi twile laha ni nga hlaya kona vhesi ya 1 yi kombeta ku xikwembu khale xi vulavurile na vatatana hi milomo ya vaprofeta xi vulavuli na vona hi milomo ya vaprofeta mara amasikwini lawa yo hetelela xi ri ni vulavurile na n'wina hina hi n'wana i Yesu Kreste se ni lava ku kombeta la ku ri leswi munhu loyi a nga tileyimaka ku ni mprofeta a nga kumekaku a ri karhi a swi vula a ku vula xikwembu hi kumeka hi ri karhi hi swi kamba hi leswi xikwembu hi n'wana wa xona xi swi byeleke vanhu va masiku ya ku hetelela un'wana na un'wana loyi a kumekaku a ri karhi a nga dyondzisa kumbe ku endla leswi kandzetanaka na leswi Yesu n'wana wa xikwembu loyi xi vulavuleke na yena na hina munhu yaloyo a hi mprofeta wa xikwembu
0: ni kombela ku va nghena laha mfundhisi loko bibele ku na laha yi nga vulavula yi ku emikarhini ya makumu ni ta chela moya vana va n'wina ku nga n'wana vana va n'wina va ta profeta n'wina vakulukumba mi ta vona swivona ni khensa ka pfuna ku mihle mi ku kwalano bibele yi ri ni vulavulini hi n'wana ku nga Yesu ni ya kahle ni ya kona ku hi n'wana wa n'wina ni mi kombisa swin'wana i vulavurini Yesu a ku ka Acts i vulavurini loko va ri Jerusalema a vulavaku ni ta rhumela moya i Yesu Kreste ani vula vula Jesu Kriste loyi sweswi anga vula vula aku ni ta rumela moya lowu nga ta vula vula na nwina lowu nga ta michavelera unga ta mitsundzusha hi loro moya wa lwa Jesu nwana wa lombula ku yena anga vula vuliwa kwalana hi yena nwana wa lwa anga siya moya wa lwa wo kwetsima ku huta vula vula na hina
2: wendla yini
0: ku uyitsundusha ku hi endla yini hi swi endlisa ku yini
2: ha
0: kolo ku vulavula ngwe moya uyitsundu
2: mina mingeni tekele machansi e Titus mingeni tekele machansi mina ri tura xikwembu na ri tiva
0: hi va vuli rito la hi va vuli rito la
2: hinkwenu
0: hi va vuli rito
2: shayani
0: rito leri mingari khota kwala
2: shayani hai
0: hi leri rito mingari khota
2: moya lo kwetsima se ani meka moya kwetsima
0: chapter number 2
2: eh hai hai le 16 la kombeta ku kuri moya uta endla yini act 1 Oteri mita amukela moya matimba siku malo kwetsima unga ta shikela
0: ka yenga chapter 2
2: se u endla hi moya
0: bibele bibele khale yibule ku moya uta mitsundzusha
2: ulani mihlaya
0: okay na chapter
2: 2 eh kuri vako ta ku twa ku ayingeteli
0: ayingeteli ubulavula chimula
2: fulani hitwa
0: act
2: eh ku ha munhu anga ta bulavula swinga ririto atsikiwa ne miri tsinga ritiva minge ku tsaka miteki ma chance na munhu
0: aku teku ti chance
2: va va vula ri ku matatisa ta mbye ku matatisa ha swona bibele yi vuli swona
0: sweswi ku tatisa ku mfundisa
2: eh loko mi kuri wu ta kumeka moya lowu wu mi tsundzuxa ni ri wu tsundzuxa yini
0: act chapter number 2
2: mi nge swi kumeka act chapter 2 mi swi lava kwana swa ku moya loko tshama u ta endlani mi nge swi kumi kwalano xiphiqo i ku va mi nga tivi ku ri ti ri kumeka kwihi ri vula yini ivi mi vulavula kumbe mi yo twa van'wana ma vona
0: Shina muna
2: apfula mina apfula phela ivi ni hlaya ninga tatisi ninga hunguti eva khaba switwa ba yingiseri kuri ani tatisa ani hunguti ku ti vulavulela ntsena na ku mi vulavula swi huma kwimi nga swi tivi swi ta nika problems va vutisa vanhu
0: x a yini x chapter number 1 I think it has kuma la one
2: loko yes kumi minge xikomi na mzela ku minge xikomi a swikona kwala
0: ngwana sweswi milwa na that point ya ku moya lowu kwetsima hi wo hi tsundzuxa
2: ni ri pfulani laha yi vulaka sweswo laha minkomi ya kona a swi kona
0: it is written
2: hlayani a va hlayi va yingiseri mi twa ku swikona ku va vulaka kona na
1: Alright, loko hi langutela kahle veleke verse ya le Mixer Register FM nga mukhami rumela kahle marungu lamanwe ka nambara 0608875942 mi ri karhi mi hlamusela matitwela kumbe xanike leswin'we mi swi tivisaka xiswona Mixer Register FM hi anointing oil. Loko ri karhi wena Mixer ku na leswi swi tivaka ya ku tirhela naswo wa hi hlamusela swaku hikho anointing oil hi swona swo loko zi vitaniwa anointing hi loko swi tetani na tani na wehe vone ra wena Mixer ri na nkoka endeni ka lowu nongonoko 0608875942 rumela kahle nkandziso wona wa rito kumbe xa nike u tsala kahle vheleka SMS ya wena ka nambara 0608875942 tinqingo loko yi nghena kahle le ka 20 ka vuma mona ku loko 41 minute hi ya ka awari leya nharhu ta va kha yi sungula kahle ku teka tinqingo hi twa n'we hi mixeri mi vulavula kahle vheleke na mfundhisi na prophet a ni tivi loko ku ri kuse
2: mimiloko va ha yi lava laya ende va nge yi kumi lava lava kona loko va ha yi lava ni lava ku kombeta la ku ri aka New Testament va yingiseri lava vo rhandzeka minga ku yingiseleni milandela miteka matsalwa hi hava leswi swi vitaniwa ku hi prophet Titus na va profeta lava nwanani vanga hangaraka na misava vanga ku kangayiseni ka vanhu hi hava leswi va swi vitana ku ku i anointing oil aka testament le intsha rito ro kombeta just an ordinary oil
0: okay na kaza mas ni ku universalia in the book of John chapter number 14
2: same ikona ke
0: aha John chapter number
2: I told you with on the shine molo kwetse
0: okay
2: chapter 14
0: verse
2: 26
0: when Jesus promised to send the Holy Spirit to teach guide remind nga vanga hla hi xichangana
2: 26 ne kambe muyimeri anga moya lo kwetsima lo tatana anga ta uruma hi vito ra mina Otami dondisa hinkwaso ni kumitsundusha hinkwaso leswi ndimi byeleke swona itami tsundusha leswi mina Yesu ninga mjela swona nge miniki solutionsho
0: na kens uta hitsundusha ku oil ikora ka buku ya Mark fambani mi ayiteka mi khongelela mini ka vanhu
2: anga vula khongela ka Mark
0: moya lo
2: kwetsi
0: ani
2: minga tatisi rito Titus
1: ingo thela hi mikhumba vesliyani
2: ka
1: ayihlayiweni kahle
2: ayikombe ku khongela ka oil
0: John chapter number 4 John chapter number 14
2: mm-hmm.
0: 26 ni ringete kumkombisa sungwane vanga sihla niku a ikombisa kuna Old Testament na New Testament leswi nga kusile ku balahlekeleni mfundisi niku ka Old Testament moya out tamala out ahleni ka bona ba Eli ba rangeli
2: vatikere
0: ba prophet and so forth and so forth ka New Testament nikombisa niku ka Acts ak promise umoya John hile hi promise wena nikombisa mfundisi niku moya lo unga themisiwa hi wona u vulavula kuna ba prophet ku utsundzusha ku endla yini ku yes u isi ku moya ku utandla yini uta hi tsundzusha bakaneta sweswo mfundisi
2: tshiwa yini ene teri utsundzusha leswi Yesu anga hi byela a utsundzusha swilo utsundzusha marito lama hosi Yesu anga hi byela wona
0: moya we tsundzusha wa hi tsundzusha
1: alright
2: I tsundzusha yini ani bakaneta twanani yiri verse 26 kambe muyimeri anga moya lo kwetsima lo tatana anga ta uruma hi vitura mina o ta mi dondisa hinkwaso ni ku mi tsundzusha hinkwaso leswi ndi mi byeleke swona o ta mi tsundzusha leswi ni nga mi byela swona mina Yesu bakaneta sweswo
1: okay no loko ni fika ni khomeka laha a ni la ku kumbe xani ke hi vumbirhi ka n'wina ku na vufundhisi ku na vuprofet a ni kombela ku prophet mi ni hlamusela ku loko hi vulavula hi prophet hi vulavula hi yini loko mi ze mi vitaniwa tanihi mprofeta kumbe prophet nako ntirho wa prophet ku va ku ri yini u va u kha u tsundzuxiwa kumbe ku vonisiwa swilo hi ndlela yini hi kota ku nghena endzeni ka mhaka leyiwa ku hi ta kota ku hundzisa mfundhisi ku na kun'wana mi ni vona nga ri mfundhisi laha swi le ku tlakeni nyana
2: ai what was ai ai ai
1: aba
2: kompetani nga usungula usika ka kwi
1: kuna loko kha va komisani makenta kuri va ntirho wa profeta iku profeta i swivono swivono leswi va vuwa kombiwa ku sona hinkwaswo a hi leswi swi nga ndzeni ka bibele
2: okay
1: ende leswi va swi endlaka ku vanhu va kota ku pfuneka a hi leswi swi nga kona andzeni ka bibele
2: mathosi la ku ni kombeta la
1: thank you mfundisi
2: mina na Titus I va kreste namuntlha vu kreste lebyi a byo sungula na hina maendlelo ya ku ku endliwa yini a ku endliwa yini a kerekeni hi dyondzisiwa rito ra Xikwembu
1: okay
2: i rito rini ya ku maendlelo a kerekeni that's why a ku vadyondzisiwa va mina va dyondziseni to obey hinkwaswo leswi mina Yesu ni nga mi lerisa swona se kereke ya hosi Yesu yini ku rito
1: okay
2: loko mprofeta a ku ni mprofeta ivi a ta na swilo ku nga maendlelo lama kaneta ku rito ku fana ni ku ri hi ku ni mprofeta ni ri Xikwembu xi te hi ta khongelela oyili yi hundzuka yi va anointing oil a va hi nyiki laha xi nga kombeta mhaka leyi
0: ni kombela ku va hlamula mfundhisi
1: okay
0: va ri kereke yi fambisiwa hi rito
2: yo
0: kereke yi fambisiwa hi moya wa Xikwembu number 1 why ni vula leswi ka buku ya John chapter number 4 hi ri nkarhi wata lava ganzeri va ntiyiso va nga ta ganzela tatana hi moya ha hi rito
2: hi
0: moya na hi ntiyiso moya wolo hu ganzela ku hi wona hi ntiyiso hi wo vabula ku na va profeta lowu nga ndeka va profeta ku nga moya lowu kwetsima
2: a wu kaneti rito
0: mara moya wolo hi wona u byela ku va profeta ku okay fambani ka ntsunga wo karhi mi ta kuma mhani wo karhikarhi wa vabya atikweni ro karhikarhi wa vabya mi n'wi khongelela loko mi n'wi khongelela mi heta mi n'wi anointa
2: okay
0: i moya wolowu vulavulaka ene ni khenza muhasi muhasi ingaku a va vulavuli ku ni mi kombisa ku muprofeta na mfundhisi i yini
2: se Mr. Mathos hi lava ku kombeta hi ndlela yo olova swinene uri moya lowu kwetsima hi wona wu hlavuteleke vatsari va matsalwa lama hi maxayaku a wu nga pfuki wu ti contradicta sweswi u nga kombeta ku ri mitota loyi a mi vitanaka hi oyili n'wina vakulukumba va kereke wu kheti ku kombeta ku i oyili wu nga nghenisi ku ri i anointing se loko munhu a ku ri ni khongelela oyili ivi ni ta yi thya vito rintshwa ni ku yi anointing oil ivi munhu loko mi cheka loko va endla sweswo kamba ni hasahasa ya ku humeleleni
0: na khensa kombo vangena
2: yeso uri
0: kombo vangena no mfundisi
2: yeso uri
3: yimani baba baba baba
2: yeso uri aka Mateo 10 verse 8
3: okay
2: ibzela barangeri ba bukongeri laba vakumekaka va rhumiwile aka Mark 6:13 kuri aba hi vatwarisa mahungu la

0: nikhensa kuba kombe kuba nghena nonwe mfundisi a yivulavuli hikuva ku ri na business
1: hi vavula
0: oil
1: swi wela kona a nwe oil
0: kombe ku vuya laha ka vito namuntlha mfundhisi va na vito a hi swona mfundhisi va na vito na n'wina muhaxi mina vito na mina ni nga titles ni na vito swi sungule kwihi ka Old Testament loko xikwembu xi vulavula na muxe ku ri nyika swiharhi leswi mavito a hi xikwembu xi nga nyika xi vulavula na Adam thank you ni keta ku lulangumisiwa kwalano xi vulavula na Adam ku ri nyika swiharhi yini a mavito a hi xi nghenelelangelo xikwembu kwalano i Adam a nga theka over andla yini hi ku byeriwa hi xikwembu ni nga kota ku kombisa sweswi xikwembu xexi nga kota ku byela Adam xi tsandzeka hi namuntlha xi ku loko xi ku a ni endli nchumu mina ni nga vulavulanga na vaprofeta va mina xa tsandzeka namuntlha xikwembu xexi nga vulavula na Adam ku vulavula na vaprofeta lava sweswi nga va hlawula ka buku ya Isaya xi ku ni ku hlawulini wa ri khwirini ra mhana wena ni ku endla muprofeta wa matiko
1: hlamulile
0: laha a hetisa mfundhisi se namuntlha xikwembu lexi nga nyika Adam vulawuri xa tsandzeka ku nyika Titus vulawuri yo nyika anointing oil vito
1: hiku
0: i vito phela leri ri taka na muprofeta a ri thaka ivi ri va vito
1: hi la ku kombeta ku ri sweswo swa ku tha oyili leyi xikwembu xi nga yi thangiku xi nyikini phela vito ra yona xi ri oyili a ka testament lexi i vito leri xikwembu hi xoxe xi nga hi nyika rona tanihi kereke xi ri i oyili se ni la ku cinca vito ra xikwembu ivi ni nyika ni ngetela ra mina
0: kumbexani
1: oyili leyi se yi la ku nyikiwa xivongo
0: ni kombela ku vuya nakambe mhasi hi na tikereke ti nga na mavito mo hambanahambana hinkwato tikereke ta xikwembu
1: ni
0: ringeta ku va kombisa
1: kuivitowhy
0: tikereke hinkwato ti nga vuli i Jesus Fire Church mara namuntlha ku na tikereke
1: munhu a nga lerisiwa ku thya kereke vito ku hava
2: Alright, is as okay Ming Zero Jesus FM na kana mbona kahle mrumela kahle mkandisi ngwe ya marito la. Mkomisa ni magenta ku mile ku yingiseleni kahle eka nhlikani wa sukura na mondla. Se ha pfula tincingo la ai seza hi va hi kuma xitshusho kumbe xa nike makumu ya nhlokomhaka mena na wena Ming Zero. Hi ta va hi khayela ku twa ngwina. Loko hi fanekele hi pala nongonoko swiri hi ta va se va hi boxeketini eka le maka. Na loko ri hi ku hi ta heta nongonoko hi nga se boxeketa. Hi fanekele hi ze hi boxeketiwa na leri landzela ka Vicky ta va hi kaya mahlweni yo. 0608 2 ni kuma Ming Zero eka nongonoko lowa religious talk 106 milika radio
3: mathosi na hina loko hi pfa hela ta nghenanyana va karhi va vana vula kwalani loko mo pfa mi hi pfumela na yena a hi ta pfuneta wa vona vafundhisi
0: ahe Ming Zero
3: mfundhisi na profeta na muhaxi a bibeleni kuna tibuku to tala and then mina leyi ni yi lavaku ngopfu buku hi leya ka John leyi mfundhisi loyi a nga vulavula hi muyimeri wa hina ku nga moya lowu kwetsile lowu dyondzisaka wu ndlaku swilo leswiwani hinkwaswo and then laya ka Paulo loko a ri a Korinto a verse 14 a ka chapter 14 loko yi vulavula hi tinyiko ta moya hi ku tinyiko letiwa ta moya ti tele ngopfu mara number one leyi hi fanele ku hi chivirikela ka yona hi fanele hi chivirikela ka leyo ndlayini leyo profita yaleyo ku nga na muprofita namuntlha kwalano a studio muprofita
0: aye Ming Zero
3: hi wena i nga na nyiko i nga chivirikela nyiko leyikulu kumbe aka moya lowo kwetsima ku nga moya lowo profita lowo wa pfuna wa akisa ku ndla swilo swo tala moya lowuwani mara number one hi yaleyo wena i nga na
1: yonasithole
3: and then loko hi karhi hi vulavula laya ka James yaleya mi kha mi hlaya no la ta komisa loko hi ri ku laya ka James liya a hi hlaya yi ri mafurha lamawani ya va yini ya va hi vito loko ku ri ku hi ya khongelela hi tirhisa vito ra mani vito ra hosi hosi ku nga mani
1: kulukumbasithole kulukumbasithole
3: a ri vito ra un'wana na un'wanyana
1: kulukumbasithole
3: vito ra mani vito ra hosi hosi leyi a nga dlayi hosi leyi a nge te ku ta sala swilo swo tala laha misaveni mara lexi mina ni nga ta mi siya na swona hi ku ta famba ni ta mi siya na moya lowu kwetsima moya lowuwani hi wona lowu hi nge loko i nga ri na wona loko u nga ri na wona no voni ka ku a wu na nchumu.

0: Mr. Stoli.
1: Na ku tiva no twisisa no landzelerisa swilo u nga swi koti ku landzelela a ni ri moya lowuwani hi wona wu teachaku e teacher
0: Mr. Stoli.
1: Mer lowuwani moya lowu kotsima hi wona wu dyondzisaku futhi hi wona wu horisaku hi wona wu endlaku swilo swo tala lowu Jesu a nga wu siya
0: Mr. Stoli. Mr. Stoli.
1: Ba
0: munhu un'wana na un'wani loyi a nga ponisiwa a endliwa lowu lulama hi ku pfumela aka hosi Yesu Kreste u na moya lowu kwetsima andzeni ka yena miri wa yena i ntempele ya moya lowu kwetsima vakreste hinkwerhu hi na moya lowu kwetsima andzeni ka hina
1: moya lowuwani hi vulavulaka hi wona hina hi vulavula hi lowu kangaka vakurente va nge loko ku ri ku loko ku ri ku ha ti chivirikela tinyiku leti kwa kumbe mahavelo lamawani loko hi ya chivirikela ngopfungopfu a hi chivirikeleni ka leyo akisa leyo kota ku vona
0: Mr. Stoli
1: leyo kota ku vona
0: Mr. Stoli
1: haleswaku loko n'wina mi ri na leyo dyondzisa mpfundhisi Hlabyani loko mi ri na wona moya lowo dyondzisa haleswaku lowo profeta loko mi nga ri na wona a kereke that's why kereke yi ri va yi kombeta tani hi swirho swa munhu
0: Mr. Stoli.
1: Ndleve na inani swi hambanile mara swi tirha ku hambana mara swi ri aka henhla ka xilo xin'we
0: yingisani Mr. Stoli
1: na moya lowuwani wu tirha swilo swo hambana wu ri kwini wu ri ku kun'wanyana mara leyi number one aka vhiki leriya mi nga hela mi ku number one i yini ni ringete ku ni lava ku ta nghena hala ka reasoni ni nga swi koti ku nghena number one hi yaleyo profit
0: okay Mr. Stoli
1: ni nga hlaya kwala ka tinyiku ta moya yi ri chivirikelani hinkwayo mara number one hi leyo profit
0: Mr. Stoli
1: a ni kotangi ku nghena then a ni vilele bya swa ku ri ku na thosi ni hi pfulelanya loko mi vona hi fa hi nghena nyana ku na xin'wanyana lexi na hina hi nga phuxaku hi swona
0: Mr. Stoli
1: na ti ni la ta kombelanyana xi ndzi kabya xitsana ni nge fiki ka 5 minutes kwalaya na nhlapfurha ma wu vona nhlapfurha nhlapfurha i mafurha lama vanhu va ka hina va ka ntimeni va nga nyikiwa wona ende loko va wu tirhisa va wu katsana swin'wanyana va ndla yini va karhi va tola swo fana a ni na swona hinkwaswo ka swona ku hava leswo ka swi nga tirheki lexi nga ndliwa hi xikwembu xi nga pfuneki munhu
0: Mr. Stoli
1: amen
0: Mr. Stoli ni lava ku mi pfuna la aka va Efesa chapter 4 verse ya 11 kuna leswi hi swi vitanaka ku i ti ministry gifts ku nga va apostola vaprofeta vavhangeli vafundhisi na vadyondzisi ivi aka chapter 12 ya vakorinto vo sungula ku na leswi hi swi vitanaka hikuva rito ri swi vitana sweswo ku ri i tinyiko ta moya se loko yi vulavula hi nyiko ya ku gift of prophecy a swi fani na ministry gift ya ku va hi prophet i swilo swimbirhi swo hambana
1: ni ka ni hlamisela n'wina ku ri swilo leswiya swa ntlhanu mi kaha mi swi vulavulaka i xilo xin'we lexi nga yini xi nga phakati ka kereke mara number one hi liya yo profita hi ku sweswiwani loko mi kaha mi tshamile kwalano munhu a nga va mi byela ku mata ku yini Hlabyani kumbe yaloyo mi kaha mi nga na hela kwalano ku Hlabyani namuntlha mi nga suki tshamani laniwani mi yala mi kaha mi famba ku mi ta mi ya hlangana na hongonyi loko mi yala mi kaha mi famba mi ya hlangana na yona
2: muyingiseli kombe ku mi nyika vhese leyi yi nga mi pfuna ngopfu tanihiloko mi kha mi hanya vuton'wini second Timothy wa vumbirhi verse chapter number 3 verse 5 twala ni rini hikomi hi xilungu lawani having a form of godliness but denying its power having nothing to do with such people bibele ri va na ngoho ya vukhongeri mara va ala matimba ya byona
1: ya xikwembu
0: ya cancel Mr. Stoli a hi 20 van'wana
1: a hi laveni matimba ngopfungopfu hi nga lavi leswo tala swo kokelana a hi laveni matimba ya xikwembu ya va henhla ka vanhu na hina ku ri misava leyiwa yi ta pona un'wana na un'wana laa hanyaka laha misaveni a ta pona ni khosile na mina
0: se lexi ni nga xi kombetaka laha hosi Yesu Kreste hi xiviri i byeli hina vapfumeri na le ka nkarhi wa hina ku siku leri moya lowu kwetsima wu nga ta xikela ehenhla ka n'wina isiku leri mingata amukela matimba yakuba timboni ta mina ematimba lama hingana wona malama lawa hi ma amukeleke siku leri moya lowu kwetsima unga xikela a henhla ka hina mara hi matimba malama hi vito ra hosi Yesu hi hlongola madimona hi tlhandleka vanhu mavoko lava vabyaku va hanyisiwa i rito ri hi kombetaku timhaka leti mara aka New Testament ka kereke hi hava leswi va ngo i anointing oil ku na oil an ordinary oil leyi vakulukumba va kereke va vitaniwaka hi wun'wani wa hina a nga muvabyi ivi va n'wi tota hi mafurha lama a ndhawu ka xikhongelo ivi xikhongelo xa ripfumelo xi n'wi hanyisa hosi yi n'wi pfuxa masangwini i New Testament yaleyo leswin'wana leswi swa ku i anointing oil ivi yi tirhisiwa ka swilo swo hambanahambana aka New Testament yi tirhisiwa oyili loko muvabyi a vitana vakulukumba va kereke a mi yi voni kun'wani yi tirhisiwa kona aka Testament leyintshwa.
3: Alright, hi sweswo gaming 0HSRFM va kha hi famba kahle kahle ka nwa siku ra namuntlha u nga hi bela kahle riqingho ka nambara 0608 75942 twe waming set swa ku vona ke vonelo ri ri yini endleni ka nhlokomhaka siku ra namuntlha mi le ka radio.
4: Ahe i hlekani muhaxi.
3: Ahe.
4: Na mfundhisi na mprofeta.
0: Ahe la ka xikukwana.
2: Ahe muyingiseri.
4: Ahe i mfundhisi la van'wana ni xo la mprofeta a vanga swi tivi. Mina no va ku dyondzeni a ni le ka rona ripfumelo. Kambe fanelo yo yingisela no tiva no tlhela ni vutisa ingaku ni na yona. Ni kombela ku vutisa la nhlamulo wa kwaliwani ku ri loko munhu a ri mfundhisi na mprofeta constitution leyi mi yi tirhisaka i yin'we ni vula ku mi hanya hi rito rin'we kumbe ku na laha mi fikaka mi hambana kona ka ripfumelo ra n'wina mi nga ni hlamula mfundhisi hlabyana swi ta atleast.
0: Okay, hi ku kongomisa loko ku ri ku ni mfundhisi wa vukhongeri bya Xikreste ivi na Titus improfeta aka vukhongeri bya Xikreste hinkwerhu hi na constitution yo fana i rito ra Xikwembu.
4: Inkomu ni swi twini hi ku landzelerisa switsongo ani huma ngopfu mhakeni loko ni kha ni twa se na vaprofeta va fika 6-7 lava ni va twaku mina ni yingise ni twa i swilo swa bibele na yini kwala ka GCR ntsena. Va fika 7 ku katsa na valavo lava ni nga va twa va va kha va ta na le ka religious talk na le ka reasoning from the spirit. Ni twa ingaku bibele a va yi tivi ku tiva bibele ni vula ku a va koti ku landzelerisa ku fana na vafundhisi lava vo ngo ta va ku a hina hi tela rito a hi profit a hi endli yini ni vula leswiwani hi mhaka ya ku lani mi fika ku ni twa a ni ri mina ni ringetini ku kombisa improfeta ku ri mina a ni swi tivi leswiwani no va ku yingiseleni ivi se ni jaja loko ni va ni kha ni yingisela hala ka mifundhisi loko ni kha ni ku khotiwa tivhese letiwani ta twala ti twala kahle hi ku a ni ri swi tikomba ingaku i mapapila lama a ma tsaliwa hi vanhu se swi vula ku loko u ri hlaya papila leriyani ra twala kahle ka munhu un'wana na un'wana mara hala ka mprofeta swi fika swi nonohanyana loko se swi fika ka ku hlawutela matsalwa a ni tivi ku ri swi endliwa hi yini se ni lava ku vutisa i mprofeta sweswiwani mprofeta hi mhaka ya ku profeta mina ni n'anga loko ni ri n'anga ni nga kota ku va ni hlahluvela i swilo swa mina loko ni minyikanyana xikombiso xitsongo hi ku hala ka ripfumelo ra mina hi lava nyongwa laya ka ku thwasa ku lava nyongwa hi va hi kha hi kombisa ku ri hi nga swi kota ku hlahluvela hi nga swi kota ku lava murhi hi nga swi kota ku tiva vuvabyi hikuva hi karhi hi leteliwa hi moya wa mukwembu hi nga kota ku va hi karhi hi tiva swilo hinkwaswo leswi nga le ka ripfumelo ra hina hi kombisisa sweswo hikuva ku laviwa nyongwa loko munhu a thwasa se mina xivutiso xa mina la ka mprofeta i ku hi ku maprofeta ma kota ku vona xana a mi koti ku vona ku ri mi nga hluleki mina ni sungula ku nyadza mi vona leswi nga le ndzeni ka bibele ku ri loko mfundhisi va kombisa swin'wana hi Exodus 3:5 n'wina mi profeta kunene ri swi ta kwala ka xikwembu xa n'wina na n'wina ku ri moya lowu wani wu mi byela ku ri no vhese leyiwani yi nga kota ku va yi mechelana na vhese leyi ku ni twa ingaku mi le ku ngangameleni. Xa vumbirhi xivutiso i ku ma ya ka leswiyani swa one on one va ri i one on one hi swona ileswiya swo munhu a fika a mi hakela n'wina mi n'wi hlamusela timhaka ta yena mi ri vambirhi ni swi dyondza kwala ka radio yaleyiwa ni kombela mi ni hlamula swo fana sweswo ni nga repeat-a loko ku ri ke ni rivela xivutiso.
2: Ni khensa muyingiseri ni rhandza ku hlamula leswi mina ni nga tela swona ngopfu anti loko ni ta ni mi hlamuli kahle ne. Ku na ku hambana ka mfundhisi na mphrofeta. Xikwembu xi ri ni vulavula na vaprofeta va mina. Mphrofeta i letela hi moya ngopfungopfu. Ti-reference hi tikuma ritweni ra Xikwembu. That's it. Mara Xikwembu xi vulavula na mphrofeta xona direct. Loko hi hlaya bibele Xikwembu xi vulavula swin'wana xi vulavula xi kha xi kombisa xi ku as a muxe nandza wa mina ni vulavula na yena face to face. Hikuva a ri mphrofeta. Mara a ndzi tshama ni twa laha va nge Xikwembu a xi vulavula na mfundhisi. A ni tela ku ni mi hlamulini.
4: Mi ri yini mi nga repeat-a kambe? Ni twa ingaku mi hlamula swo hambana na leswi ni nga mi vutisa swona.
2: Mi ni vutisi ku yini mi yingiseri?
4: A mi nga swi twangi xivutiso.
2: Repeat-a ni xivutiso xa n'wina ku mi vulavula swo tala mi nghenisa tinyongwe. So ni vutiseni
4: mina ni ringeta ku twanana na sweswiwani. Ni ringete ku kombisa ku ri loko swi fika ka constitution ni vutisi mfundhisi xexo va ni hlamuli kahle ku ri mi tirhisa xin'we swi vula ku n'wina na mfundhisi mafana kwalano mi tirha hi constitution yini. Se mina ni mi twa mi ngangamela loko swi ka constitution mi tlhe mi kanetana ku ri ke ni mi tirhisa xilo xin'we why mi fanekele mi kanetana. Mina ni vutisa kwala ka n'wina loko ni kha ni twa mina loko ni mi yingisela ni ri wexe ni twa ingaku hala loko swi fika hala ka tibibele a mi na vuswikoti kumbe a mi na vutivi ngopfu loko ni twa vaprofeta vo fika 7 lava va nga va kona kwala ka radio ya GCR ku katsa na n'wina. A mi na vuswikoti ku fika kwalano ka ku hlawuteka kumbe kota ku hlaya kumbe ku khota tivhese kumbe ku tiva ni to vula kahlekahle a mi yi tivi bibele. Se mina ni kombisa ku hi kumbe miprofeta lowunkulu why mi nga profeti kunene tivhese ti kota ku mi olovela hi ku sweswi ti tikomba ti mi tikela mara mi ri na ku profeta loko se ni mi kombisa hi swa tinyongwa a ni ringeta ku kombisa ku hina ha swi kota ka ripfumelo ra hina ku endla swisweswo.
2: Na Khensa Muyingiseri mo ni mi hlamule ku kongoma bibele yi profeti ya hlayiwa
4: ni kota ku huma amoyeni xa vumbirhi hi lexiya xo maya ka one ma endla swa one on one na a ni lava ku kamba ntiyiso wa vuprofeta bya n'wina.
2: One on one hi ndlela yini?
4: Leswiya swa ku munhu a ta mi fika mi a mi hakela mali one on one mi la ku vula ku mi sungula ku swi twa
0: a va sunguli
2: hi ndlela yi like munhu a ta a ri yexe ka mina
4: vula ku mphrofeta swa one on one mi sungula ku swi twa hi
2: mi sungula ku swi twa hi n'wina
4: danke mi nga swi hlamuli
2: ni khensini
4: leswiya swin'wana
2: ni khensini
4: danke.
3: Right, if I'm kahle Muyingiseri 0603875942 mi rhumela kahle na nkandziso wa n'we wa rito eka nhlekani wa siku ra namuntlha 060 mo hitela va nga rhumela kahle nkandziso la swa ku lava ta va hi khomeleni mirini
5: enhlekani muhaxi na vafundhisi a xiticini hi ku angarhela hambi i muhaxi na mfundhisi na mphrofeta ni swi veka kahle timhaka ta ku xavisiwa ka mamati na mabendlele na tioyila loko mo swi langutisa swisweswo swi karhata ngopfu swi fana na ku munhu unkuma a ri xigevenga se a yi dyili mali a yi twa ku ya nandziha ya vugevenga u nge n'wi byeli ku a tshika vugevenga kumbe i sola vugevenga laha nga kona i ta tanga maqhinga man'wani mo tala ngopfu ku la ta ku kombisa ku vugevenga lebyi yena byi endlaka a byi khomisi mara ku ri ku vete vugevenga i vugevenga se na sweswi ku hava laha Xikwembu kumbe Yesu a nga tshama a hlamusela kumbe mphrofeta wo karhi a nge te vaprofeta va ta xavisa mati laha va xavisa na oyili a hi se tshama hi swi twa lexi ya kova maqhinga na ku tikumela mali ende xin'wana xa kona mi kuma ku mphrofeta u na ndhumba u na bibele swisweswo a swi kona tibibeleni ku pfumeriwa hi moya se swin'wana swi nga kanetiwa swin'wana swi pfumeriwa mara ku mphrofeta a xavisa mati a hembela vanhu hoyi munhu wa swi kota ku byela munhu ku nuno wa wena wa ku jolela nsati wa wena wa ku jolela se i mphrofeta wa njhani yaloyo va swi endla swisweswo hi huma ka swona sweswi hi huma kusengeni ka yeleyo se hi na vaprofeta vo tala va masiku lawa mo hi mi byela loko no zani ku twa u xavisa swo karhi na ku hisa ni ka ku hisa loko no ku kumela khoneni Mataleni mina ni ri lavenda exhumeni.
3: Right, can see Mataleni 060-8759-4206.
6: Ah,
3: mjani
6: basho. Epoke. Nishewe takwala nuna na prophet na metetabzana na kensa elekdonze loko nga ri sungula ba profeta ba xikwembu lexi xanyaka ibamba bona kude ba dondisi that is why Greg in Ashkwimbu, five odd ministry. Agufane kile kurena, naba prophet, naba dondis. Yeah. Baba profeta, babona lesi sula endeka mizoku. Minanigam dondisi anayona nyikuwa leo. Yeah. So mafura matrengo na tuosi noka nga tebi lesa kuri mabitu ba bitu malama e wona ma endla ku lesa kuri mina ninga swisisi ku ani swi twa twa mabitu sisi ona si ona si ona eseka tu ya mina si ona eripfumelo ra mina hikuva ni twa swa ku hambanahambana ku ve ni loko ni hlaya matsalwa ende matsalwa ya ma hetisekini swo lava mina leswaku ri I'm read exactly I'm understand okay and then ni kota ku dondzisa hiku ku ta va na khomba mundzuku cause ku twa a hi fanelanga vamakwerhu leswaku hi va vadyondzisi hi hundzuka vadyondzisi hinkwerhu hikuva avanyisa ka hina tabale kukulukumba swinene so mafura matrele na se swa matresa bala me anewa nga mathama vito inyiko o ya bona loko ba tota vanhu ba hola ri pfumelo ra bona hi la matsala abulaka kona leswaku lava tsakeke aba yimbeleli lava ba byaka aba takuke ba kulukumba ba kereke ba tlandleka maboko ba batota e mafura se le swi la kuri e mafura mai malama se loko ri hiwana mafura malama it's okay ani vanhu vele kupone ani vakari ba tsari mboni se mina I don't have the right the kuri no ndinga mina sis loko la bla mina pele hi mina vakupona sis uma uma kweni u humela yini yola ma tirhisa a swi tivi leswaku ri ani siku ri lekuteni ku twa phela vatatenga lava ku endla swona ku veni a hi swa vona lava ku kaneta va pfumela leswi swi nga ri swona ku komisa ku twisisa ka mina that is why loko Jesus Christ a ti vona ka risa ra vunharhu loko a karhi a siya a byela Petro leswaku ri three times a n'wi tsundzuxa previously loko a ta vulavula na yena a ku ri ya mina ni ta fana wena se a vuya futhi a n'wi komba leswaku ri se na ku siya manjheni ya tintambu hinkwato cornerstone a ku Petro sala i hlayisa eswinyimpfani leswi swa mina a vuya a three a languta hansi Petro a hleketa leswiyani swo sungula a ku wa swi tiva leswaku ni ta endla hinkwaswo na ku ri wa swi tiva a twangi a lerisa swo karhikarhi ku ri endlisa ku yini a ni vuli swona se loko ri turi karhi ri vulavula ri tura xikwembu loko a karhi a va rhuma ti fambani ni nga khomi na mindzhwalo la mina hi ndlexi ku twisa ka mina ni la ku kombisa leswaku ri hi nga ku ri turi na matimba ngopfu ku tlula swin'wana swa ku khomakhoma mara right hi nkarhi wolowo kumbexana yes hikuva hambi ku ri va Eliya i yini ndhuna leyi kulukumba a karhi a tsandzeka ku lwa nyipi cause
3: all right se ri va nga va tseme hi network swikumbexana swin'wana
0: 0607 589 42 laha ku kombetiwaku oyili yi ri na matimba ku hava na mangeta marito malama aka kereke ya xikwembu aka testamente leyintshwa ku hava ndhawu na yin'we laha ku kombetiwaka ku oyili yi na matimba ku hava se leswi nga ku humeleleni aka matiko ma ku hambanahambana vanhu va kombetiwa oyili ku yi na matimba yi ta ku horisa yi ta ku kutsula i ta kota ku kuma n'wana i ta kuma ntirho u nge loyiwi u ta sirheleriwa mo ni kombeta ku swisweswo a hi ripfumelo ra Xikreste oyili a yi kombetiwi helo aka testamente leyintshwa ku ri yi na matimba lexi nga na matimba i vito ra hosi Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu yi ri a ku na vito rin'wana ematilweni na kwalaha misaveni leri ri nga ri kulukumba ku tlula vito ra Yesu hi niku vito ra Yesu la misaveni ku va hi ta kota ku ponisiwa hi rona a ku na oyili yi horisaku munhu yi kutsulaku munhu yi kotisaku munhu ku kuma ntirho kumbe yini ku hava a swi kombetiwa eritweni loko vo hupa kwalano va ta kanganyisiwa hi ti-so-called prophets va ku i anointing oil loko u yi tirhisa i ta hola i ta kutsuriwa i ta kuma n'wana hi ku a wu tiki i ta kuma ntirho i vukanganyisi kusuka ka sathana loyi a horisaka a nyika ntirho a sirhelela i xikwembu hi xiviri a yi oyili mi nga kanganyisiwi vayingiseri
3: 0607 589 42 ni teka miyingiseri laha 106 mi le ka radio
7: ku mhaka leyi yi vuyelela yi nga lavi ku fika makumu vanhu valava vambirhi va nga matlhelelo mo hambana va nga kwalani studio muhaxi va pfumela ku hi nga tshivela switiko swimbirhi wun'wana khongela hala wun'wana khongela hala leswi nga ntiyiso Xikwembu xi hisa xitiko xa yena na va swi pfumela sweswo na
0: mi ri yini muyingiseri
7: vanhu lava va ri va makreste hi vambirhi va le ku phikizaneni mhaka leyi yo vuya yi nga heta se ni nge ri hi nge tshiveli switiko swimbirhi hala na hala hi nga layithi ndzilo un'wana yimala a khongela hi vona ku ta pfurha laha yena nga yima kona na hi ku i ri swona leswi yena a vulaka swo ntiyiso bava ntlhabyani va yimahala na muprofeta va yimahala va khongela laha ku nga ta pfurha swi ta vula ku yaloyi ta va karhi a vula ntiyiso
0: okay muyingiseri muyingiseri aka testamente leyintshwa yi hava ti-altari to hisa magandelo ku ri hi ta khongela ku chika mindzilo hi ni ku rito ra Xikwembu
7: mi le ku phikizaneni van'wani va ri oyili ya tirha van'wani va ri a yi tirhi
0: laha a yi phikizani hi oyili yo tirha oyili yo ka yi nga tirhi lexi hi kombetaku xona muyingiseri
7: ku ri mina a mi nge swi koti tshikani na van'wani na vona va hlamula ku
0: muyingiseri
7: ku pfurha laha ka vona na
0: muyingiseri a va nga amukeli ku pfurha ka ndzilo aka mukhongeri lebyi hi nga ka byona bya Xikreste
7: bava ntlhabyana a va hlamuli voxe
2: like swimbiri swa xitiko swimbirhi swa va Eliya swi kahle ngopfu sometimes I think a fane swi fika ka point yaleyo muyingiseri ku kombisa ku himpela xikwembu lexi hlamulaka hi ntiyiso hi xihi a fane hela hi fika kwalano ku kota ku kombisa ku hi xihi xikwembu himpela lexi nga na munhu loyi na lexi nga na munhu loyi xikwembu xa ntiyiso hi xihi mara hi ku hlamula hi ku kongoma nkongoma muyingiseri loko mfundhisi va challenger a hi
0: yeni a ni ngheni mina ka swilo leswi swi nga ri ku rito ra xikwembu mina
3: 0607 589 42 ni nga ha teka un'wana muyingiseri lanwani kahle
0: hi ni ku rito ku va hi ta kota ku siveriwa ku kanganyisiwa hi kamba rito
8: hello no mina ni na mpongwa a no lava ku khomenta nyana mara ni kha ni kongomisa ngopfu mihleketo ya mina yi align na leyi aita na Dr. Xikwambana. Onge ti loko ni yingisela ngopfu kusukela mavhikinya na malamanga hela kusuka handzaku. Hi vulavula hi vuprofeta. Vaprofeta lava va taku va nyikiwe nkarhi wo tala ngopfu. Mara noto onge ti va tlanga hi wona in a way. Because loko ku ri ku ni nyikiwa nkarhi wa ku va ka GCR va ku tanta hi byela ntiyiso wa swilo swa wena, hila a ni fanele ni fika ni excel ngopfu. Mara lexi ni xi kumaka hi vona i ku a va swi koti ku dzika. Lexi ni yaka ni ya xi kuma futhi i ku ri ko va na timhaka ta ku dirila tivhesenyana tin'wani leti kotaka ku tsakisa valandzeri. Ku ri hi ku hina na hina van'wani hi nga ri ku valandzeri va vona a hi navela ku swi twisisa swinene, mara a va dziki, a va entangi. Swi hi fikisa laha ka ku onge ti ku na reference yin'wani handle ka Bibele leyi va nga va ku va kha va yi tirhisa. Because loko va fika va khota scripture xo karhi ivi mfundhisi Khabyani va xi challenge ku ri no a hi xi hlayeni hi fika makumu, a wu hlayi vhese i nga fiki ka full stop, i ku ni na point la a ni ri vhese yi na laha yi helelaka kona i mihleketo yi suka kun'wana yi ya fika kun'wana. Now we loko ta ifiki hlaya mihleketo ya mina ifika xikarhi i yima laha mhe ni nga vekela khoma, i ku mhe ni khome kwala a swi make sense. That's why loko kumbexani loko a vo vula reference yin'wana, hi ku leswi ni swi twaka mina ku ngo va tirhi mhaka ta ku vo profita i swin'wana swi nga ku humeleleni kwala misaveni swi nga ri ku biblical ngopfu, because loko ku ri ku a swi ri biblical a va ta swi prove from the scriptures. The last but one thing lexi a ni la ku xi vula i ku noto onge ti-ministry ya vuprofeta masiku lama yi hambane na leyi hina hi tivaka, because a prophecy leyi hina hi tivaka hi twisisa ku ri yi promota Xikwembu ku tlula ku promota vanhu. Loko mo languta vadyondzisi va rito a mi nge swi kumi na switikara swi vulavula hi vona kwihi na le kwini, a mi nge ti kumi na ti-anointing oil that na hambi a hi ku anointing na hambi a hi ku oil ntsena yi va yi ri kerekeni yi ta na vaprofeta ntsena. Mi lava ku ni byela ku ri lavan'wana vo ka va nga swi twisisi ku ri yi tirhisa ku yini na. Now loko ni yingisela kusukela mavhiki malama ma hundzaka ni ya twisisa ku ri loko ministry leyi ya masiku lama ya vuprofeta yi ri number one swi vula ku yi hava vanhu vo yi vulavulela, yi hava vanhu vo yi vulavulela, ko va na vanhu vo tivulavulela for self aggrandizement, because a ni le ku teni ka nchumu ene ni le ku vileleni ngopfu ku ri GCR yi nyike vaprofeta nkarhi ve le ku tlangeni wona. Inkomu Mashi.
3: Alright, Kinsin. Ya mahlweni mi ngisi rika 0608754 ni teka lava.
4: Ahee, sorry Mahashi ku vuya nakambe. Hello. Ahee. Ona twala.
3: Na mito.
4: A ni ku sori ku vuya nakambe, no lava ku landzelerisa nyana switsongo ni swi twini ku ri a va kotangi ku va va hlamula, mara ni lava ku landzelerisa hala ka mfundhisi Khabyani. Mfundhisi i malembe man mi ri kona la ka industry leyi mi loko ni kha ni yingisela ingaku mi vulavula vo 40 years. Ni lava ku hi cheka vaprofeta lavawani hi ku ya hi n'wina loko mi langutini. A hi vulavuleni hi ti-percent. Mi vona vaprofeta va ri kona vaprofeta va straight la ka matiko lama hina kumbe kwala misaveni.
0: Okay, na khensa swinene. Ni lava ku kombeta handle ko tilumaluma ku ri aka nkarhi wa ku hanya ka hina hi ku ya hi rito ra Xikwembu ri kombeta vaprofeta a kerekeni ya Xikwembu va ri kona, mara ya tsundzuxa ku lavo tala va mavunwa va hangalaki na misava. Se handle ko tilumaluma loko hi kumeka hi ri karhi hi cheka va lava ngo i vaprofeta lavo tala, mi kuma ku ri a hi vaprofeta hi laha rito ra Xikwembu ri kombetaku hi kona, ko va ti-fortune tellers va lavaya va ku ri ntirho wa vona i ku byela vanhu timhaka va kha va endla mali hi ku byela vanhu timhaka. Sweswi swi endliwaka akara n'wina ripfumelo ku ri loko munhu a tili u ta fembiwa ani kuna switshuxa ntshevele na hinkwaswo kwalaya se na vona ku hlaya ka un'wana wa n'anga i hundzile emisaveni a hamba a ta ka GSR a ku vo tala va vona i tin'anga vo chava ku chayeriwa va ta kota ku endla mhaka ya vun'anga ivi va ta tumbela ekerekeni vantsongo ngopfu vaprofeta va ntiyiso va kala ekerekeni ya Xikwembu lavo tala ko va ti-fortune tellers i vaprofeta va mavunwa va bali lava nga vukhongerini ku lava ku ti vuyerisa hi ku kumeka va kha va profeta vuloyi va hambanyisa vatswari na vana va makhelwani vatirhikulori vaakatiko va nga ha kumani va kha va xavisa swilo leswi mi nga swi voniku swi endliwa kerekeni ya Xikwembu ya ntiyiso i vakanganyisi lavo tala ni vula mhaka yaleyo handle ko tilumaluma
4: inkomu mi ni hlamuli kahle ni ngo a hihi ka vakreste kumbe ka valandzeli va ripfumelo ra Xikreste ni khesini swinene switsongonyana ka ku landzelerisa ka muprofeta va ni twa va ha ri kona
2: ayemuyingiseri
4: hello
2: Ahe
4: mprofeta. Sweswiwani va kha va kombisa kwalano ka ku vaprofeta lava va nga hangalaka va tele ende i vaprofeta va mavunwa ku katsa na mina vo tala vo fika 6 or 7 ku katsa na n'wina ka lava va nga ta ka GSR mina ni va cheke ni kuma ku va mavunwa hi xitalo ni lava ku cheka ma swi tiva ku ri halayani loko munhu a ri hala ka ku profeta ku va a fanekele a vona timhaka ta munhu ku na swilo leswi swi nga kona kumbe ku na mimirhi leyi nga kona yi endlaka sweswo kumbe ku na swilo leswi u fanekelaka u swi endla na hala ka xintu ku swi kona ku ri wena u vona timhaka ta munhu ma swi tiva swo fana na sweswo ku na switirhisiwa kumbexana ku na mafurha lama u fanekelaka u ma tola kumbexana no manwa ku ri u kota ku va u vona timhaka ta munhu
2: ka nyiko ya vuprofeta a ku na mafurha a ku na switirhisiwa swa ku nwa leswi munhu a swi tirhisaka ku a va muprofeta this is a calling i calling leswi Xikwembu swi ku vitanaka i ri na yona
4: mi va mi tirhisa yini ku va mi vona timhaka ta munhu
2: hi tirhisa moya wa Xikwembu ku nga moya lowo kwetsima
4: mi nga kota ku vona timhaka ta mina sweswi kumbexana ku ni le kwini sweswi
2: a ni teli ngopfu ku vulavula ku ri oil yi biblical a ni ta n'wi profeteni ka munhu namuntlha kumbe va ta ka GSR va ta vuya va ni tisa ni ta muprofeta
4: Inkomo. Danke ni khesini mhashi.
3: Awara liya na rtsa ngongona to vakhala nda kahle na nongonoko lwa Xitsonga Gospel Revival. Ai bika ifamba kahle mingisiri hi langutela so longa rumela kahle mukandisi wa na marito vata vai khomeleni eka number ya 0608875942. Xikamwe ke na ngona mbha ku tincingo ni le ku mboneni ta vani kha ni miteka hi nkarhi lowu nga hete kombilo. Kumben oh munte ka rincingo ke 106 Hello
9: Hi mjani
3: Mfukile
9: Mfukile Shota mprofeta wa yena Mfukile
2: Mfukile mjani
9: Mfukile shota mfukile kaza Mfukile
0: Mfukile shinene Mfukile
9: Okay like John 4 verse number 14 yes aku kambe unwana unwana la mwaka matilawa zinga ta munyika wona anga a tlhela a twa tola ni siku ni rin'we kambe mati lawa ndzi nga ta n'wi nyika wona ma ta va xihlovo xa mati lama pfhelelaka ku yisa evuton'wini bya yena vito ra Xikwembu a ri hi kombi ku munhu vukreste byi na ku krema kumbe ku vuyelavuyela so a va vuli kahle ku leswi swi tirhisaka hi ndlela ku dya a ndzeni ka timbirhi va swi tiva ku a hi ntiyiso vo xisa vanhu hi nga fika amoyeni hi xisala vo tala a hi loveni hi ri hexe a hi vulavuleni ntiyiso tila xikwembu xi rhumi ku ta va va ntiyiso so hi nga fika hi xisa vanhu ni twa lava pfumela ndhavuko va ti humesela erivaleni ku hina hi tirhisa leswi na leswi i nge vi muprofeta i tsandzeka matsalwa i nge vi muprofeta i tsandzeka ku pruvha matsalwa muprofeta vuprofeta bya ntiyiso byi huma matsalweni and buku ya hlavutela yi te mi nga hunguti leswi swi nga tsaliwa ka buku leyi mara mita profeta njani matsalo ma xikwembu nga matiso loko a va na ntiyiso vanhu valava va thwasa va cheriwa va tshaku hembela moyeni inkomu nkesini.
3: Right, it's just okay. I'm not leaving 0608795. It's a legal fellow again. I think that we're going to the narrow casque. The way I found a gatling man, I want to be sir. Ninga long time and can't see so it was a glavari.
10: I am Ashi Matrins, Nava in the series. Yatuala Makaya anointing. Naya oil, Naya holy oil, Yakatuala Mash. Lish Aitash Combe like kamfundisi avaniki I prophet chance banga vangeneleli ngopfu loko va ri ku vulavuleni a navo va miyela ende mfundhisi na vayingiseri va vanghenelela loko munhu wa ha vulavula miyingiseri va nghenelela sweswiwa ku le ku vulavuleni ka na vativa mina hambi ni nga va boxi dokodela kwalano a ve le ku ngheneleleni mfundhisi hi ku swi leswi vulavulaka hi dokodela swi fevhara vona mfundhisi mara loko ku nghena vanhu ku vulavuliwa swilo leswi nga fevhari ku vona mfundhisi va nghenelela miyingiseri a nge se heta ende hi nge koti ku dyondza a hi ri mfundhisi va rhongo or prophet va rhongo ku hlaya ka n'wini muhaxi mumuhaxi wa matimba hala ku boxeketa mfundhisi a va make sure ku va nyiketa muprofeta nkarhi tanihileswi muprofeta va va nyiketaku nkarhi muprofeta loko mu la languta munhu hambi u lehisa njhani u fana dokodela sweswi ma va twa ku ve le ku lehiseni njhani mprofeta a nga ngheneleli loko va ha ri ku vulavuleni dokodela mara mfundhisi loko ko nghena swilo leswi nga va fevhari va nghenelela munhu a nge se heta na leswi a fane a va vutisa mfundhisi na vo va dyondza ka leswi va nga swi tiviku a nga ha koti munhu ku swi endla hi mhaka ku mfundhisi va nghenelela va tirhisa na riti ku chansa emoyeni leri nga rhongo eka mfundhisi hambiloko vo a swi kona matswaleni a swi ri bet riti ku chansa emoyeni ha na vayingiseli ni voni ngaku kumbe ni ku mina ni nga katsi na van'wani voni nga ku ri rhongo a ni akuliwe mhaxi ku va ku dyondzisana a va ri pakangi kahle riti ku chansa nono xirhongo mhaxi.
3: Alright, sweswo ke mingiseriwa GSR FM hi ta va kha hi famba kahle feleke endlela yo yaleyo ni nga teka riqingho la ku languta kahle na nkarhi wa kona mo hi twa lava swa ku lava hetela 9. Hello.
11: Ahe. Mfundhisi vulavula ndziso hi ta kota ku ya vona tilo hina a hi la ku vona la misaveni ntsena hi la ku ya vona tilo siku rin'wanyana vulavula ntiyiso mfundhisi hambi va nga nghena va vulavula va endla yini va vulavula ni vutira yesu amen.
3: Right, ni teka kahle nkandziyiso ku hetelela hi ta yi songasonga ka siku ra namuntlha munhu leswaku lava nga rhumela kahle nkandziyiso wa vona ke va ta va yi khomeleni mo hi tolo nkandziyiso.
12: Avuxeni avuxeni ka GCR avuxeni mfundhisi Hlabyana avuxeni prophet avuxeni mihaxi hi le ku titweni timhaka hi le ku teni timhaka hina hi khoma rire ra ku vitana vafundhisi lava vakulukumba va kereke va ta va ta ku khongelela u hola hi leri hi tivaku rona ntsena leri ro ngetelelangetelela leri a hi ri tivi se a no yima na mfundhisi wo karhi ni yima na bibele hi mina xikalavito no sungula ku nghena namuntlha amen.
3: Alright, khensini xikalavito marito ma ku hetelela ku ya hi nhlokomhaka leyi a hi ri karhi hi vulavula hi yona eka siku ra namuntlha hi mahi mi nga hi khomela wona mfundhisi xikan'we na prophet
13: ni nga sungula ni rhandza ku eka vanhu ku vula hi ku kongoma ni nga tipfinyingi if hi tirhisa anointing oil ya ku tirhela yi ku susa kun'wana yi ku yisa kun'wanyana hi nga ri ku tirhiseni experience kumbe ku ni khale ni ri kwini ni ri kwini tirhisani anointing oil if ya muhorisa if yi ku endle u kuma n'wana if yi ku endle i kuma ntirho continue u yi tirhisa tanihiloko na bibele yi pfumela ni rhandza ku siya vayingiseri va GCR na vhese leyiwani ka buku ya Timotiya chapter o Timotiya wa vumbirhi chapter 3 kusuka ka vhese ya 5 yi nge va ni ngohe ya vukhongeri kambe va arile matimba ya byona na vona va furhaleleni inkomu
0: ya a khensa swinene na mina ni to heta hi ku hlaya vhese ivi vayingiseri va yingisela swinene va pfuneka a ni nga zi ni teka nkarhi aka vhese leyi twanani u ri yini i muapostola loyi a tweke Yesu a voneke Yesu a n'wi lerisa ku nyika dyondzo leyi nga tsayeriwa matsalweni va Galatia chapter 1 ni mihlayela kona verse ya 7 ku fika la ka 9 yiri kasi evangeli yin'wana ku hava ndi vula leswi hikuva kuna van'wana lava va mipfilunganyisaka tinhloko lava ringetaka ku soholota evangeli ya Kreste kambe hambiloko hina kumbe ntsumi yo huma etilweni hi nga tshuka hi midyondzisa evhangeli yin'wana ehandle ka leyi hi tshamaka hi midyondzisa yona mudyondzisi wo tano a rhukaniwi tanihileswi hi tshamaka hi mi byela ni sweswi ndzi engeta kambe ndzi ku loko un'wana a mi dyondzisa evhangeli yin'wana ehandle ka leyi mi yi amukeleke a rhukaniwi ni heta hi marito malama ya ku evhangeli yin'wana ya ku oyili yi na matimba ya ponisa ya horisa ya ku tsula i evhangeli yin'wana lava yi dyondzisaka a va rhukaniwe hi laha rito ra Xikwembu ri kombetaka hi kona matimba ma le ka vito ra n'wana wa Xikwembu a nga hosi Yesu Kreste matimba ya Xikwembu i rito ku nga mahungu lamanene oyili a yi kombetiwi matimba helo yi kombetiwa hi Xikwembu ko va vaprofeta lava mi kanganyisaka va ta kota ku mi xavisela tioyili oyili ya ha matimba va yingiseri ni khensile
3: alright sweswo ke mingiseriwa GSR FM loko a ri mina jara ka mathonsi a hi hlangana kambe eka siku leri landzelaka eka nongonoko bambari loden na ku fanele ku tshemba leswaku yikho a miri a ku dyondzeni kumbe ku twisisa hi tlheleni ra vukhongeri lebyiya bya ka Kreste ha ta lulamisa swin'wana kumbe ku langutana kahle na swin'wana swi nga humelela na leri taka vhiki hi va na voho ku va hi ta vona mingiseriwa GSR FM hi ta hi tisa kahle veleke mhaka leyi a yi ri karhi hi vulavula hi yona eka siku ra namuntlha gospel se leyi ndzi ri nga thiwa vito ku rhandza ka Xikwembu ni fambile bye bye.
0: Can't see.

just

va kuku khongela swinandzi kanjhani risimu ra ya ri kha ri famba na hina kahle mingisiri wa mina ka nhlekani wa siku ra namuntlha na ha vula nakambe ni khanuke i sonta lowunene i sonta wa kahle hinkwakunkwaku laha mi va ku mi khaveri kona na mi amukela mingisiri ya mi eka nongonoko va ku i xitsongo gospel revival tiphina kahle hi tinsimu ta xigospel ya xitsonga mingisiri ya mina makumembirin'wa timinetse um kumbe kahle awara liya na risimu ra ya ra suka kahle kumbe ri rhangela kahle laha hi leza le khuleni loko va ku ku khongela swinandzi kanjhani himpela ku ri ndlela leyi hi nga leti langela yona mingisiri va ku i tindlela timbirhi kambe langa ya wena ivi himpela hina hi ku hina hi langa leya vukhongeri leya vupfumeri leyi va ku hi kha hi tshembela eka lowo matimba hinkwawo mingisi ra mina va hi kha hi kuma kahle ku ha yi kona hi le ka siku leriya ra vu makumenharhun'we eka n'hweti ya edzivamusaka ka lembe ra 2026 va hi kha hi kuma kahle ku ri i sonta wa ku hetisela eka n'hweti leyi wo saseka swonghasi na tshemba himpela hinkwakunkwaku laha mi va ku mi kha mi ri kona mi va mi kha mi tata ku khensa eka lowa matimba hinkwaku ina hosi himpela wa swi kota ina hosi himpela a wu tsandzi hi nchumu hina hi va xikwembu lexi hanyaka hosi ya ti hosi leyi hi hlayisaka hi siku na siku ku faneleka namuntlha siku mingisa mina hi va ku hi kha hi nghena swin'we kahle ngopfu eka nongonoko wa songo gospel revival hi va hi kha hi kuma kahle ku ni khata ku khensa swinene eka vuyingiseri bya n'wina bya makoya n'wimba ku mi kha mi yingisela kahle eka 106.0 megahertz FM kumbe kahle ka wona swiminya www.gsrfm.co.za ku khongela swinandzika njhani

kahle mingisela mina ku ri hayi ka ha ri swantalo wo saseka hi kha hi ku we hosi ha khensa ku va u kha u hlayise kahle eka vhiki hinkwaro ku ya fika kahle ka nkarhi wa sweswiwani kambe ha khongelela leri hi va ku hi kha hi langutene na rona hi khongelela migingiriko hinkwayo leyi va ku yi kha yi ri kona kwalaho hi khongelela na hinkwaswonkwaswo leswi va ku swi na swona ku Xikwembu na hambi wo fika hi phijeka kanjhani hi wa hi va na matimba hi va na vutivi na vutlhari bya ku tlhela hi kota ku yima hi ya amahlweni mingisa mi nghena kahle ka nongonoko impela kha hi ku va kahle ku awara le ya ku sungula hi le mina n'wi va ku kha hi nghena kahle na vanharhu etende na ku dunisa lamba ku mukhambi ku hayi khona tanani haleni eka Jisara FM rito ya xaka hi khensa lawa matimba hinkwavo van'wani mi ya tikerekeni a ku ri njhani kerekeni mingisela mina hi chopotaleni leti mi nga tikuma leyi mi khongela tivhese tiri yini hi kiwa hi kha ku va kahle ku awara le ya ku sungula leyi hi nghena kahle na vanharhu etende na ku dinisa awara ya vumbirhi mingisa ra mina hi leyi nga ta hi kha hi kuma kahle ku ri hayi khona hi ta hi hlangana kahle na pastor ya matimba power va hi nyika kahle ri tirha Xikwembu mingisa ra mina leri nga ta ri kha ri famba na hina kahle ri hi nyika matimba mantshwa ri famba na hina kahle hi tlhela hi va na ku tshemba loko ku nga famba kambe ke hi va kha hi kuma kahle ku ri ina awara ya ku hetisela hi leyi va ku hi kha hi ya kuma kahle hi hlayela kahle kusuka number 1 ku ya fika kahle ka number 10 laha mi nga ta langa kahle nomboro ya mingisa mina nomboro leyi mi nga ta mi kha mi langa hi leyi nga ta hi kha yi pfalela kahle kumbe yi hi khomele kahle risimu leri mina n'wi hi nga ta hi kha hi famba hi swin'we kambe ha ha kateka swin'we mingisa ra mina ndzhaka risimu leriwani mina n'wi hi ta hi kha hi hlangana kahle hi kha hi twa ku xana hi nghena na vomaniki etende na ku dyonisa 20 wa timinetse ku be kahle awara liya ku nga awara ya nharhu enhlekani

0: nyimpile yi lava masocha moya nyasocha moya yini ke mengisa mina kuva hi kha hi tirhisa xikhongelo lexi hanyaka ku ri xana lexi nga ta xi kha xi hi lwela hi siku na siku mengisa ra mina na mi amukela nakambe eka nongonoko wa xitsongo gospel revival hinkwako nkaka lambaku mukhameri kona santa lawanene mengisa ra mina na khensa swinene ka vuyingiseri bya n'wina bya makoya kambe ke nghena kahle na vanharhu edendela ku dunisa jisa ra famina mamuke
1: sesi
0: ayema
1: Pukile.
0: Pukile minjani.
1: Kulaveka masocha ya moya.
0: Masocha moya.
1: Uya nga na matimba kutula swilo hi.
0: Mativa na.
1: Ya, moya ni ku riperile ka kokwani wa risima aka bode enwungu wa baba lava va laya kaya ka bode. Ivi ni ku riperile la kaya ka Julia Chabalala, mama Fumani vinyi va tiku leriwa. Se ni ku riperile ka n'wamugwena, n'wahudlela, ta mcinto ti wocaka i dora. Manyangi kwala ka makoxa ahansi ka vukosi bya ndhuna Munguni a va tshameli kwala hi ringisa rito ra xikwembu i kokwani gaveni n'wahun'wi wa mina ni kwala ka makoxa ni to tshama se
0: ni khensile kokwana mina hlayiseka
1: ntombi ya mina danko baya
0: 0608 75 940 nghena kahle na vanharhu hi tendela ku dzinisa mengisama i santa lowunene jisara fm na amukela
2: se swi cheku n'wahun'wana
0: n'wana bava
2: Pukile.
0: Hey, Pukile minjani?
2: Hey, Pukile.
0: Hey, Kensis name.
2: Kuna bwanjo siva ka utsani kusuka la tikweni ra kankuzani. Kuna bhalbari ya ma James embiri ya chava kusuka la na kankuzani wa masere bala. Kuna mari koso kusuka le aka njaka njaka amandela na vakata bot monika. Hava na puma ngo. Ni kipi choko bai kusuka na sipeni la kamswani Pitabu aga sisita ki ngwa huwane ibo Tama istirele se rendele ka niku hite Te wana ba
0: Ike nsile wana baba kate ka nisne
2: Much more
0: Thank you Zero 6 0 8 7 5 9 4 2 Ming Sami Lekana Kunako was its on the gospel revival. Deep in a cathe, it didn't seem with a gospel and she's on Gansa and a son of even get a cathe. Never money get in the Nakdinisa. Just a family, I'm gay. Aye, Babam Pukil. Thank you.
3: 0608 75 940 Ni sungula hi gift jo ku bani masenyani kwale ka mswana. Ni angisa tatani masenyani kwale ka xikukwana mugangeni wa Mtsindzana. Ni angeza ba masenyani kwale mawa. Ndo vanhu vo tshama kha va wa vanhu va kona ndo nga dakwangi uya ni switches kahle da so va ti ele mawa right through. So hinkwavo na vona a va ngheniswa hi bot masenyani la ka majosi ka gondo ra R578 a va ngheni pendeni switulo swi nge se tala hi nga ta ka hi nga manyani se tsaki n'wahun'wani mo mina ni hangalaka ni ku ndwi
0: hlayiseka ni swinene 0608 75 940 loko ni nghena kahle ka WhatsApp ya hina mingisami ni nghena kahle na vanharhu etendela ku dinisa va ku xumi mahaxi ni nghena na vanhu lava landzelaka mhani leyina evuke eka ngove mhani laiza va ka makhekhe ka ngove sesi thavi kumbe ka mapapila a va ri na mhani grace nkata ndhuna efrem makambu eka ngove hi khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle 0608 75 940 jisara fm na mamuke
4: Ipukile ka mhana sesi.
0: Ipukile minjani ma?
4: Ipukile.
0: Ina.
4: Ah mhana ana ka nini?
0: Ehe. Loko na loko amlo fika miku ikokwani wa sesi.
4: Oh yeah, it's just something. I mean, for instance, she better.
0: Kokwanu wa basi.
4: Ndawa kokwanu otiya. Mono kukuna mfana wa mina Themba Mashaka Zilasha wala block 23. Angena ntendeni mwanati. La ka shukukwani la ay mantu kujimanja jeka mukwanga dzeriuna. Manja jeka nyanza tu hunyika hayi. Angena ntendeni loko ati themendela vere hi bona murhore jele e punyuka vang pet. La mugangeri wa kwa nzindlana ta shukukwani. Angena ntendeni. Wa vunharhu ku nga va mani a hi kumeni mali viya hi kumeka le mbebula na yehe a ngheni tende na va nghenisiwa hi mhana anakanya
0: i khensile ma hlayiseka
4: hi swo
0: thank you 0608 75 942 7 nghena kahle na vanharhu etendeni ra ku dzinisa Jisara FM amke ma bula ndlela
5: matamtsisa mashal kwa la hatama la
0: mipfukile ke
5: mikase kwa la ka steam se rendele ka ke
0: ha le ni ipfuke sinene
5: ha good ba
0: mhm
5: oh ni gena na bona etela tenderinge se tala miri
0: mhm
5: ni gena na swara maluleke bona va kumeka leti kuenda ka fami ka mugangeni wa kampeni
0: mhm
5: ntanga gena na malumo wa mina i masenyang soso Solomon Mashala Mashaba va kumeka halari singa hi
0: mhm
5: oh etelela hi lowa mbhaya lowa
0: mhm
5: i Elisa Gamba u kumeka la block 6 ka Mawalani ndzani ku hleketini mara jambo la
0: mhm
5: a va nghena na mablande na swimata ntshisa mashala ku fika laha tshama i ke si tsakwa
0: i khensile ba va hlayiseka Thank you. Makwembiri ntlhanu wa timinetse mingisiromeni kha hi sumela kwele ka awara liya ku nga awara ya mune nghena kahle na vanharhu etendeni na ku dzinisa Jisara FM amke
6: ya nghena WhatsApp ya mfana wa Joni
0: wa twa
6: ku hava majaha na Joni laha hi hina majaha ya kona mara sweswi ni la xilongo
0: njhani na
6: hi pfukile hovo
0: hi pfuki swinene
6: hambi swiritano na n'wi vona dino bangwandzovele fanyafanyi kumeka laha ka xitacha a kusuhi na kereka ya ka ntate i va ntata vona Nixon Falo na yini kumeka ka xitacha a kusuhi na kereka ya ka ntate i pichara loyi ni ta ni ta hetelela hi nonna hi Robert Khungani na yini kumeka la ka xitacha a kusuhi na kereka ya ka ntate a ku nghene WhatsApp ya jahara Joni a yi nghene kahle WhatsApp danka n'wa wun'wana wa ka n'wa xinyama
0: i khensile ba va hlayisekanga
6: Again, kule nyana mani nikola lokhini ya lokhalini na mina
0: thank you hlayisekani swinene vaxumi sesintsaki ni kombela ku nghena na mhana anakanya a home 14a sesi i thabeliya kumbe ka mapapila ha ni Grace Makama ka Ngove va nghena leyi ni n'wana Norman mabasa kwala PLK or the streaming case swinene hlayisekani va le PLK kuma kahle mingisero yena van'wana kambe lava fambaka na yena kahle va ku ri swinene vaxumi ni nghena na mhana Nhleko ka Mavalani Masebe Julia Chabalala Mafumane eka Makosa Lina Rulan Vukeya ka Ngove mugangeni wa makamu ava nghena na mhani mhlotilisi zitanga ngova a jamela 1 khensi swinene kuma hi kha hi famba na n'wina kahle 0608 75 942 Jisara FM na mamke
7: minjhani
0: hi pfukile minjhani
7: hi pfukile
0: hi khensile
7: naka hi mani va nghenisa tendeni
0: a hi ngheneni
7: hayi mamari ya n'wajen a hlangana ni arbitini ri nghena ni tendeni ka mhana mina Even if you can be an Okunyakunina, no one for a year now. No woman, Anna can and then and send in the man. No, I like and govern who bought the British of Ambunang and then and send in the book. One gentleman and Jimmy Mankala was just Arakola Cassie and another block 19.
0: It can see them, madam, in a second snake.
7: Thank you.
0: Mingisiro mina ekha hi famba na n'wina kahle eka rena mutlhasiko wa ku ni hleka ntati ngowan'wani a hi dzumbeni na mhani Mashawu wa mukhulu la ka ngo eka bode DJ Lerisa la Jilongo Sala Tihlungwani Maleke la ka Makosa a va ri na Solanga Mabasa la ka bode i khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle 0608 875 942 i santalone na mamukele Alright, bye balekerile kuma kahle vanwana kambe e santa lone nena mamkela Jisara fem na
7: mama.
0: E fukile mjani ma.
7: E fukile nkombe ya mgena na vana ratendeni.
0: Ah ingene.
7: Ingena na sesala ti na kama kosho.
0: Mhm.
7: Ingena na mama adi kwala ka xikukwani.
0: Mhm.
7: Nikela ningenza na mama anakanya le 14. Imani even nala ka xikukwani nkensile sesimawa.
0: E kensile mama hlayiseka.
7: Thank
0: you. Vaku hina hi mavito ra mavito hi khongela xikwembu lexi hanyaka enhlekani lonene sisintsaki ni nghena na judgment ma vanyisi chavala leri singa mandozo byane ka nkuzani kokwani makhapule ka xikukwani va nghena na mulungu ntima ka mhla wa velem 0608 75 940 jisara fm na mamke
8: ayi mjani
0: e pfukile mjani papa
8: ayi pfukile ni nghenisa a va ngheni mani aniki mhlanga a atendeni kungenana aba kungenana mani na kokwana wa the junior atendeni kungenana mani Julia leri mbambeni ka mageza leri aba ngenisa hi the king in case hi ndage danke
0: i can see snene hlayiseka
8: danke danke
0: thank you mingisera mina akateka swinwe hi kha hi cancel wa matimba hinkwawo kambe ke vakhe kuma kahle kuva mzanzi gospel if vakhe xi ta approve hambi swa swi ndlise ku yini xi ta approve impela nkarhi wu ta fika ku ri hinkwaswo swi va swi kha swi tshamiseka ku nga rivali mingisera mina va khe kuma kahle eka 0608 75 942 xi ta approve tiphinele.

0: vakwe xikwembu xi ta swi approve tiyindlu ta wena timovha ta wena hinkwaswo leswi u swi lavelaka xikwembu xi ta swi approve nkarhi wu ta fika miyingisele wa mina hi famba ni n'wina kahle kwala ka Jesus FM rito xaka 0608875940 loko ni nghene kahle ka WhatsApp va ku ri yiperile n'wahun'wana ni kombela ku nghena tendeni na papa nkaka robala a swivulani ni nghena na mani evelina va ka mpula la ka xikukwani a pfala nomo ni hetelela hi mana nsuku na sithembisile ka mapuve a va nghena na mama albi kwala ka xikukwani i nkomo Evini kuma kahle mingiseri wa hina ka nangona kwa Sango Gospel Revival mingisamene kume nze wati mina ese ismela kwele ka nwara liya ya mune baka wa shimunga wangwane ngena na mani Gladys aka home 14A imana anakanya bochilizi uva malonga Sunset Villa vushaka zotola ka home 14A ama ngena na hulu wa bebeza LC Milan kwa laka makosha danko ikensini hulu wa sesi laiseka nisilene 0608875940 kuma kahle laba remeleka kahle mkanzi sorry tola
1: kurulaku kuve na nwina nwa honwane ikutini kwa pukele gingirikeni wo ingena na bona pamase wa mina leka ku bayika mswa ha ni vangense tendeni mpela ba maseve ni ku ku ngena mani ani ki mihlanga Andri na wona tolongo silka siya daru wedo ava gedede va switiva ku nyamtlhani kona ni ya kerekeni mahaku mina vo hirile mana anakanye nghenani tendeni na n'wina kwala ka homu 14 nghenani mana mamazi eveni ku he ni kombela ku tivisa leswi papa jo gift ku bava maseve mani ri khotsovele kerekeni ya xigubu sweswi swilo va nkateko hina hi nga va hi ri ku no hi ta va hlamusela i nkomu n'wahun'wani kaka bo
2: sweswi n'wahun'wani ni nghena na mani rozozani atendeni ni nghena na boti bena ndzi muni ku nika atendzeni ni nghena na mani rose wa vhumani atendeni va nghena na mani wa tshama hlangana ku hleka danku
3: ri xeli sweswi n'wahun'wana a va ku ngheni vanharhu atendeni kuna mani luva la ka mphambo kuna mani ri khotswa mountain view kuna kokwani gaveni ka makoxa va nghenisiwa hi mina n'wa magodani ri kwala ka mphambo danki mani
4: exikani sesi wa mina hi vito ra mavito ra Yesu Kreste wa Nazareta kombela ku nghenisa vanhu lava landzelaka atendeni ku na kokwani phahlani le ka n'wamatatani le Caldon le a va ngheni tendeni ku na papa jo gift ku bayi le aka mswani a va ngheni tendeni skimses tinyiko maleka ngove a jamela 2 a va ngheni tendeni valanku a va nghenisiwa hi liki ngobeni a ri hehli dange tata wa mina
5: ehlekani tsaki n'wahun'wani mi pfukele na ni kombela u nghena na vanhu vanharhu atendeni queen of limpopo ka homu mangombe kral sesibasani n'wana mani phosa ka ngove ni hetelela hi mana bumba sesinyiko a 14 a va nghena na travel ya kumbe ka vapapile
6: inhlekani inhlekani wahun'wani kombe ku nghena lava attendant na botiniki nkoveni a vi yehli ku na kokwana wa ti-junior a jilonga ku na kokwana wa ku hlula section a va nghena na tinyiko maleka la ka ngove a jamela 2 nkomo
7: riperini kumbe endzhaka lowunene ka wena muhaxi wa ntokoto tsaki ku wun'wana i hlangana roti ni nyoko kusuka eka ndinani aka misinyo tswala swiwizi December ntsena mina ni ta nghena na Brian mina mana anakanya kusuka leyi amugangeni wa nkani a 14A ivi ni nghena na the choice of GCR choice ya Tswana kusuka leyi a Certain City a kaya ku ri xawula block 23 tlhela ni nghena na mana maroda kusuka le a ri singa leyi nga ta va yi ri kona next week vanhu lava a va nghenisiwa hi rod ni minyoko kusuka le a nga ndindana mfumali ni nga pfunyonso ra sweswi a hi tirhe ni tsaku n'wan'wana ta kota va na wona until chayile
8: minjhani se swi tsaki kwala ka gisara hina hi pfukile kombela ku nghena na vona Man Kailo kwele ka mapayeni ngena ntendeni. Man Burisa na n'wina kwele ka mapayeni ngena ntendeni. Eh na basani n'wana Man Khoso le ka ngove avangeni ntendeni. Vanhu lava hinkwavo a va nghenisiwa hi makhelo wa mayini laha ka muchipisi laha loko va ku mhani jajani ka muchipisi va vula mina hlayisekanga sesi n'wahan'wana inkomu
9: ntirhweni muhaxi sesi n'wahan'wana u kuma ku nghena na vanharhu xigodo xa mondzo va fana ka nhlamini esitonini na xikhongelo hlongwana dinga mati na papa rinandzi le ka mujaji leyi ku chini bomba mesi a va ngheni na atendeli kasi a va nghena na sirasiasala dinganazi a va nghena rasiasala dinganazi hi swona na
10: mahon'wana ni nghena na vanhu lava landzelaka atendeni ni nghena na Joe Gift Cooper hikwala ka muswana ni nghena na Tshepo Kubai kala kwala ka muswana ni nghena na mana mina Cecilia Ngoveni lava nga le Sasalamani lava nghenisiwa hi mathini hlaya Sanchavalala kwala ka muswana
11: tani n'wahon'wani ni kombela ku nghena na vanhu lava landzelaka Man Maria n'wa James le hlangana ni RDP ni landzela hi hanu wa xitichi le ka Nkuzani Mhani Rose Hodzwani ni hetelela hi Nyiko Jana Ndavhuma la ka n'wamatatani Khaldini lava hinkwavo a va ri na Boti Viro ni ri kwala ka Makhasa a Mhohwani Danko
0: hi khensile swinene boti wa mina boti Viro hlayisekani swinene khumati mina tshembekisa mina hi kha hi sivela kwele ka awara liya ku nga awara ya mune kambe ke mi swi vona ku himpela tende ra yena se ro khampakhapa na n'wina mahoku hi kumaka a mi amukelele ka nongonoko wa Songa Gospel Revival muhaxa n'wina Ntsaki n'wahon'wani 0608 875 940 GSR FM na mamuke
12: n'wahon'wani
0: boti xitereko
12: engele ko ka makosha a kha u kosi bya ka riseni
0: i khensi swinene
12: mo nghena na vona
0: a hi nghene
12: ni nghena na mpfundhisi Khosa a mugenge wa ka Penyisi tiko ra swihlaneke nghena ntendeni mpfundhisi Khosa ni nghena na Titus Mathosi ka tiwa mulongo na John Mathosi Titus nghena ntendeni ni hetelela hi xikumba xidzemba hi nge kuvala ka makoxa swa hakisa ri n'wahon'wana
0: khensi swinene bo hlayisekanga
12: thank you
0: nkaye wa 2 minutes 7 kha hi tsutsumela kwele ka awara liya ya mune kambe ka ha ri ka awara ya ku sungula hi nghena kahle na vanharhu etendeni la ku dzunisa ha khensa swinene ka vuyingiseri bya n'wina bya makoya mi nga rivala leswaku na ode swiming yi kona eka www.gsrfm.co.za mi nga tlhela hi tsutsumela kahle mi ya ka TikTok va fika ku GSR space ka FM kambe kele ku famba na n'wina kahle va tsutsumela kahle ka page ya GSR FM eka Facebook kuma kahle vayingiseri va hina lava fambaka na hina kahle na vona va nghena kahle na vanharhu etendeni ra ku dzunisa va ku a hi ni nghena etendeni na mhana anakanya kokwana nsimu wa 14a Maseve mhana ri basile na Hlulani na risima eka mapuve ha ni n'wa Granny va ka Mahori eka mapuve va nghenisa na va nghena na mhana Suku Sithembile na Nkateko eka mapuve a Limpopo hi khensi swinene ku va kha hi famba na n'wina kahle santa lowunene na vaxumi ntseku n'wahon'wani ni nghena etendeni na ra swikhongelo na lava landzelaka khensani Glory Bilankulu eka mapayeni mhana vukahle mhamba makumbila ka Nhlaniki mhana Suku na Sithembile eka mapuve va nghena na xikaxi le ndlela eka mahlathi hi xitheka a hi katekeni himpela a hi katekeni mingisero mi ni kuma kahle van'wana kambe va ku ni nghena na khensani Glory Bilankulu eka mapayeni Gift Joe Mswazi eka Mswane mhani makhuvela wo duma a Giyani 16F a va nghena na Foleki wa Risimati Thomas eka Mswane khensa swinene ku va kha hi famba na n'wini hikuva hinkwaswo swi ta fika Impela vako inhlekani sekunwa hongwani ngena nalava landzelaka Gladys Mayde Sambo ka dzingidzingi basani nwana Manphosa eka Ngobe mana ngomane ka aka home 14A bangena na Wisam Richard ka home kesi sinene kuva ka famba ngone ka hle vako isukene ri kwala ka kankuri ka Tomen ngena nalava landzelaka risuna balwe ka siyandani Alicia Mahlawule ka siyandani blessing balwe ka siyandani masos sustina kesi sinene kuva ka famba ngone ka hle kambe famba ngone ka hle ka 060-875-9942 ni kuma kahle vanwana kambe va famba kana hina kahle vako ahe mana ntombi ni nghena na na lava 3 amoyeni we some Richard a 14C manshangi momsi kwala ka Ngobe a White City mana Gladys lava kokwana wansume a 14A a khale ka leti bananeni hello basari nwana Manphosa la ka Ngobe mgangeni wa Nduna for frame makamo kwala kesi sinene kuva ka famba na ngwina mengisira mina ka 060-8875-942 ha ngwi khense hi ku impela wa tshembeka wa hi hlayisa wa hi sirhelela wa hi kotisa hi siku na siku a hi kumeni mengisiri wa hina laha jisara fm na amke
13: ni khensile ku vekiwa moyeni vaxumi
0: ahe kokwani mi pfukile
13: hi pfukile ngovo
0: i pfukile swinene
13: ni khense nyimpilo mi nga hi hlula ya mukokwana
0: amen
13: Moni ngena le ka makota boti tereka ni mitili ngena na tendeni. Le ka xitachi ka mbato ku na the general person khosa ngena ni tendeni. Ivi ni vuya ni ku na mataleni la ka mapuve a rivhenda na yena ntukulu ngena tendeni. Vanhu lava hinkwava va nghena na mpfuno. Kwa mugangeni wa kampeni tisiku ra hukuna nhlaneti ni khese ngopfu dange
0: i khensile kokwani hlayiseka
13: na n'we hlayisekani
0: i khensile swi ri tani mingisira mina va hi kha hi kuma kahle ku tenda ra yena swi ri khapakhapa a ri zingwi na ma ha ku fikaka mi ta yima le ndzhaku leyi famba na n'wina kahle mingisira mina eka nongonoko wa hina hi kha hi tiphina hi khensa lowo matemba hinkwawo ku himpela wa tshembeka a nga tsandzeki muhlayisi wa moya wa hina n'wamafotlosela laha hi kotisaka hi siku na siku kambe swi ri tani mingisira mina hi va hi kha hi pfala kahle awara leyiwani hi va ku hi kha hi fambe hi yona na ha mi amukela na n'wina mahaku hi kumaka 106.7 megahertz FM xihondzo lexi mina n'wi hi va ku hi kha hi famba hi swona va ku ke ntsako hi kuma eka lawo matimba hinkwawo hi ku va hi kha hi tsetseleriwa va ku loko hi va hi kha hi khongela hi siku na siku a hi kombeleni vutlhari leswaku eka swiyimo hinkwaswo leswi nga ta hi kha hi hlangana swona hi kota ku swi hlula hi tlhela hi kota ku swi tiva ku hi swi nghena xinjhani kambe swi ni tani mingisela mina hi nge tsandzeki lawa matimba hinkwawo a ri kona va ri hi nge hlupheki na siku na rin'we lawa mavhotlasela a kha a hi kotisa swi tani mingisa mina hi ya tsutsuma kahle hi hlangana kahle na mfundhisi Pastor Matimba Power loko va kha va famba na yena kahle ka awara ya vumbirhi ni misiya kahle na simu kusahle ngopfu eka Zalela Mashavani a ku ndzi hepi hi moya lowo kwetsima ndzi hepi hi ku tsetseleriwa hi lowa matimba hinkwawo hlayisekani.

enkarlo one kulosa mo xamna randze ka ka DJ tsa kongwane ni khensa nka te kwa ku amkerwa ne sikuna namuntla ikai tlangela tintswalo namuntla la ku fulanya na hi risimunyana ra ntsongo ho si xika

ni tenkar lo na kambe ku kulosa munsela ranze kakash ka wena kensa xikwembu for vurhangeri nkateko lowu ni nga nyikiwa wona wa ku va na wena namutlhela etindlwini ta va xitajisiyana xirhandzwa ni khensile ka tsaki n'wahun'wana ku siyeriwa nkarhi na namuntlha ni losa xikan'we vufambisi bya xitichi ni losa malandza xikwembu lava tirhelaka ndhawu leyiwani for nkama lowu nga hindza vhiki hinkwaro na lava nga sala na siku namuntlha khensa na ku losa nakambe vahaxi lavakulu va GCR lava va yingiselaka ni nga rivali muhumelerisi wa programa leri Miss K ni losa xikan'we na le ka malandza ya xikwembu lava nga tirhela etikerekeni ta ku hambanahambana letikulu na letintsongo hinkwako la mi yingisela mi ri kona ha tlangela swinene lowa matimba hinkwawo a mi endla hi tintswalo tindlela ta tilo ni losa na n'wina vayingiseri va matimba lava mi endlaka leswaku migingiriki ya GCR ya mahlweni yi va na xiave lexikulu eka ndyangu wa vanhu eka phati ya misava laha hi hanyaka kona ni lava hi ya mahlweni na dyondzo leya ku tiva xikwembu ni khensa xikwembu hikwalaho ku vula leswaku ri number one tsundzuka leswaku hi n'wi tiva hi ku n'wi tokota leswi hi ngo i yada praise hi xiheveru xigreek i ginosko u n'wi tiva hi ku n'wi tokota swi kahle u n'wi tokota swi kahle u vona matimba ya yena evuton'wini bya wena but number two wa n'wi tiva hikuva u pfulekele matimba ya yena pfulekele mintirho leyikulu ya yena u nga vula leswaku wa n'wi tiva hikokwalaho ka ku va u tiva mintirho ya yena a swi hambananga na ku tiva loko hi va ka na kona eka vanhu ku na ku tiva munhu hikuva u hlangene na yena ya na n'wi tiva he's a good guy u n'wi hlamusela hikokwalaho ka leswi u nga swi tokota he's a good guy i munhu wa kahle mara xa vumbirhi ku na ku tiva munhu hi ku tiva vito ra yena ku hayi na n'wi tiva vito ra yena i swimanimani so u va u vula vito ra yena hikuva u n'wi tokotini ku ya mahlweni ku na ku va u tiva munhu hikokwalaho ka vukulukumba bya yena hei na n'wi tiva i dokodela so u tiva mintirho ya yena leyikulu ya kahle ya ku hlamarisa mara ku na ku va u n'wi tiva hi nhlavutelo u n'wi tiva hi nhlavutelo u wela ku yika leswa mune ni kombela ku swiphinda ku na ku va u n'wi tiva number one hi ku n'wi tokota number two ku na ku va u n'wi tiva hikuva u tiva vito ra yena kumbe u tokota vukulukumba bya yena ngisita ka vito ra yena tiva mitirho ya yena tiva loyi dokodela na n'wi tiva loyi nese na n'wi tiva loyi manejara ya le ka xopo yo karhi mara ku na ku va u n'wi tiva hikuva u tiva vito ra yena tiva maviti ya yena u tiva ti-office ta yena ku na ku va u n'wi tiva hikuva u tiva hi ndlela leyi a nga ti hlavuterisa xiswona eka wena mintlakuko leya nkombo leyi ni nga yi hlamusela yi na nkoka swinene ku yi nandzu wa xikwembu ku n'wi tiva hi ku n'wi tokota number two ku n'wi tiva hi ku tiva vukulukumba bya yena number three ku n'wi tiva hi mavito ya yena number four ku n'wi tiva hi nhlavutelo now eka mavito lama ma ntsevu ya ku vula ku tiva ya da hi xiheveru then hi na raach na daath mavito lama ma vulaka the ability to internalize wisdom and understanding and the capacity to gain consciousness over a divine presence leswi swi vulaka leswaku ku n'wi tiva hi ku ya hikuva u tiva loyi a nga yena kutani u swi hoxetela ndzeni ka wena number two u va u kha u tlakusa yo kapasidadi vutshaku bya wena hikuva u kha u n'wi byeletela and eku n'wi byeleteleni u le ku swi hoxeni endzeni ka wena then swi ku endla leswaku loko a vonakarisa vukona bya yena lebyi byi vitanaka the royal manifested presence ku nga ri vukona lebyi un'wana na un'wana a hefemulaka leswi hi xinghezi xa bibele ngo the omni presence omni swi vula hinkwaku presence swi vula ku va kona vukona bya yena hinkwaku mara hi vulavula hi vukona bya yena lebyi u nga byi tokotaka lebyi ku ya hi matsalwa ya Exodus 33 verse 14 loko a hlamula Yehovha ku vukona bya mina byi ta famba na wena my presence will go with you and I will give you rest ni ta ku nyika na ku wisa loko u tokota u byi
u va na nkateko wa ku va byi humelela evuton'wini bya wena hikuva u xiximi milawu ya yena ya ku va u kota ku nghena evukonini bya yena, ku nga ku khensa, ku nga ku dzunisa na ku n'wi gandzela, then u nga vula leswaku u to kota ku wisa. Migingiriko ya vutomi yi tele ngopfu, migingiriko ya vutomi ya chavisa. Leswi hi hlanganaka na swona endleleni ya vutomi swa hambana. Xilungu xo nandziha, it's what we call the vicissitudes of life. Ku ya henhla na ku ya hansi ka vutomi ku hambanile ku tarile. Van'wani hi le henhla evuton'wini sweswi u ni yingiselaka, swilo swi famba kahle, u dya leswi u lavaka ku dya swona, u tlela laha u lavaka ku tlela kona, u mbala leswi u lavaka ku mbala swona, na sweswi u nga suka u ya ka holiday u nga ri longanga na bag. Hikuva u na xo xava u nga kota ku fika u va u xava laha u yaka kona kutani u tiphina hi vutomi. Mara van'wani u ni yingisela u ri hansi, u ri ka the u ri hansi, swilo swa wena swi ri hansi, timalini ti ri hansi, marhandzwini swi ri hansi, adyondzweni u ri hansi, emabindzwini u ri hansi, kwalaho u nga kona evuton'wini bya wena ni kombela ku ku hlohlotela leswaku ri u nga lahlekeriwi hi nkateko wa dyondzo leyi hi nga nyikiwa tintswalo ta ku yi dyondzisa. U kota ku n'wi tokota, u nga kuma u kota ku tokota ku rhula ka yena, ku rhula ka yena ku ku lava u ri henhla u ku tokota, ku rhula ka yena ku ku lava u ri hansi u ku tokota. Va kona vanhu lava va nga na timali mara va ri depressed, va tshikelelekile, mhaka leyi twakala yi nga tshembisi. Hi ku loko u ri ka level ya ku laha ku va u ri na swona, u twa ingaku loko u va u ri na 10 million u ta va u fikelelini evuton'wini, u nge he vileli hanchumu. Mara va kona vanhu lava nga na 10 million mara va tshikelelekini emiehleketweni. Ku hi kombeta leswaku ri as much as hi dyondzisa leswaku ri hi va na swona evuton'wini, hi nga vi na swona hi pfumala yena, hi nga vi na swona hi pfumala yena, hi nga vi na swona hi pfumala yena. Loko wa kha u ni yingisela u khome foni ya wena u vhete swi tsala u hashtag ka Facebook u ku hi nga vi na swona, ku hashtag hi nga vi na swona hi pfumala yena, u ni tega na mina u ku Matimba Power hi pusha timhaka leti ta ku gandzela na ku dzunisa Xikwembu. Vukona bya yena byi ku nyika ku rhulana loko u ri na swona. Number two, vukona bya yena byi ku nyika ku rhulana loko u ka u nga ri na swona. U nga tikumi u ri na swona mara u nga ri na yena. Number two, u nga tikumi u nga ri na swona swa vutomi u tlhela u suwaneka hi ku pfumala yena. Loko u va u ri hansi u ri na yena, u na matimba ya ku ku tlakula u suka laha u nga kona u ya henhla. Ku vula ka mutsari wa muyimbeleri wa Mzula ku u no bubele nami u ni thatha laha ni beka laha ni susa laha ni yisa leyi. Wa ku tekela nhlokweni makwerhu, u ta ku susa kun'wana ku veka kun'wana Yehovha. Ha vule sweswo, loko Xikwembu xo ni pfumela ni lava ku hi teka the simpler way ya dyondzo leyi, ndlela yo olova mara yi nga olovanga yi ri yoxe, yi olove yi ri na ku nyika ntikelo eka ku n'wi tiva hikuva u tiva mavito ya yena, knowing him by naming. Loko hlangana na mina ku ahe minjhani hi pfukile minjhani ku hi n'wina mani ta ku byona loko hi mina Matimba, then u ni tiva kha ino i Matimba luya, u ni tiva hi vito. Mara eka ofisi ya ku dyondzisa mavito ma na tinhlamuselo, so hi ta teka hi vito hi rin'we hi rin'we. Man'wani ma mavito i tiofisi, ta teka hi ofisi yin'we hi yin'we hi kha hi tlhantlha. Ni nge se za hi ta ka mavito a hi sunguli maybe hi ku dela hi tiofisi. Ku na ofisi ya Xikwembu, ku na ofisi ya Jehovah, ku na ofisi ya Tatana, ku na ofisi ya Moya. Ku na ofisi ya ku va ri hosi, ku na ofisi ya ku va avanyisi, i tiofisi teto. Leto olova ti nga laveki tinhlamuselo tikulu i ku va ri muavanyisi. Hi Xinghezi xo nandziha, he is the supreme judge of the universe. Leswi vulaka ku ri i muavanyisi loyi a nga henhla eka hinkwaswo leswi swi hanyaka eka ntumbuluko jikelele. Universe a hi earth, earth i part ya universe. Universe yi vumbiwa hi the 200 billion trillion stars aka our observable universe.
because kuna observable universe, kuna the part of the universe that cannot be viewed by the human telescope. So eka universe leyi hi kotaka ku yi observe hi minchumu leyi xikwembu xi nga nyika munhu vutlhari ku swi endla ku nga ti telescope. Telescope i nchumu lowu vonaka swilo swa le kule, swi leswi swi nga kule swinene. Hi na 200 billion trillion stars. So, nga va ku ni twile loko va landzela ni hlayela nomboro leyi a no tlanga hi tinomboro i ku ya hi laha xikwembu xi nga nyika munhu ku fika kona. Loko va u ni twa ro sungula ni vule leswi hi ku pfuna hi hosi, hi na 200 billion trillion stars tinyeleti leti nga gurupiwa exikarhini ka 125 billion wa ti-galaxy. Galaxy i group ya tinyeleti, ntlawa wa tinyeleti, to 2 trillion wa tinyeleti wa ti-galaxies. So Milky Way galaxy laha hi nga kona ku na 200 to 400 billion wa tinyeleti galaxies. So Milky Way galaxy laha hi nga kona ku na 200 to 400 billion wa tinyeleti. Nyeleti leyi nga kusuhi na hina i dyambu yi 100.

150 million wo fika dyambyini ntsena ene dyambu i cinyeletana chutsununu hambi loko dyambu rikule one rikule a million times ka misava leyi nga na surface i le henhla ka misava surface ya misava yi ri 510 million square kilometers dyambu rikule ka million ka misava lero hambi loko hi ri 8.3 billion namuntlha loko hi teka surface ya hina leyi nga 510 million square kilometer surface hi nghenisaka ku kula ka dyambu yi nghena ka million mara dyambu ri ka surface ya misava yi nghena ka million i cinyeletana chutununununu lexi xi nga one aka Milky Way galaxy leyi nga na 200 to 400 billion wa tinyeleti then Milky Way galaxy i xi galaxyani chutununununu lexi welaka eka the 125 billion wa ti-galaxies to 2 trillion galaxies ti-galaxy teto ti forma the 200 billion trillion wa tinyeleti leti ti vumbaka leswi hi ngo i the observable universe so loko hi ku he's the supreme judge of the universe hi vula ku i muavanyisi lonkulu eka hinkwaswo leswi hanyaka eka ti-galaxy na le ka tinyeleti na le ka tindhawu hinkwato teto ti nga hlamuseriwa swi kahle ku twisa mhaka leyo hikokwalaho ndzimana yo fana na Psalema chapter 8 verse 1 yi ri na nkoka swinene Psalema chapter 8 verse 1 yi ri na nkoka because Davida u ringeta ku hi komba xihundla xa vukulukumba bya Xikwembu hi ku vula marito lama hi Xinghezi yi ri to the chief musician upon the guitar, a psalm of David, Psalm of David, then nilaba ku hlaya Xinghezi na ririmi ra mamana hi kota ku vona ku hlamala ka David hi ku David ani ku inkateko wa ku pfuluwa mahlo ya ngondo mahlo ya ximoya mahlo ya ku pfuluwa hi Xikwembu ku valanga hi nhlavutelo vukulukumba bya Xikwembu u ri oho Yehovha hosi ya mina vito ra wena ri kwetsimile swonghasi emisaveni hinkwayo ku vonakala ka wena ku tlakukile ehenhla ka matilo ni nga hlaya ni hala loko wa tiyisa matimba ya wena hi milomo ya swihlangi ni ya lava va an'waka hikokwalaho ka lava lwaka na wena ku miyeta nala wa wena ni la tirhiselaka loko ndzi hlalela matilo ntirho wa mintirho ta wena ni ri n'weti ni tinyeleti leti u ti lunghiseke eyi a swi humahumi kahle la a no tsandzeka ku hlaya yima ni ta eka Xitsonga xa 1989 verse 3 loko ndzi hlalela matilo lama tintiho ta wena ti mavumbeke ni n'weti ni tinyeleti leti u tivekeke evutshan'wini bya tona ndzi ri munhu i ncini leswaku u va na mhaka na yena yena munhu wa nyama i mani leswaku u ti karhatela yena xana so la Davida u humesela vukulukumba bya Jehovha hi ku hi kombeta leswaku loko a hlalela matilo number 2 amatilweni ahlalela n'weti number 3 ahlalela tinyeleti wa hlamala ku ri munhu i ncini leswaku a va na mhaka na yena but before a hlamusela vukulukumba lebyi ni lava ku u tekela nhlokweni leswi a swi vulaka ka verse 1 we hosi n'wini wa mina vito ra wena ri dzuneka ngopfu emisaveni hinkwayo so Xinghezi xi ri O Lord, our Lord, how excellent is your name. O Lord, our Lord. Kunati makala. O Lord, yo sungula, ayifani na our Lord ya vumbiri. O Lord, yo sungula, iyodhevave, I Jehova. Leswi swi vulaka swilo swa nkaye ni lava ku swi vula hi ku hatlisa. Number one, swi vula ku hi yena moya lowu hi wu hefemulaka. Number two, swi vula ku hi yena loyi a nga yena I am number 3 swi vula ku ri
hi yena loyi a hanyaka hi nga ri kona mara hi swi koti ku hanya a nga ri.

self-existent. Number four, so vula ku yena eternal one. Loko ba uni landzela unga vona twe ko tala ni vula ku ri yena lwa nga riki na mhana nga na baba, anga na siku ra ku velekiwa, anga na ku hela ka masiku, anga na rixaka. Ningetela ku hikomba hi swikhoma, anga na malume, anga na hahani, anga na lwa nga tiseketela hi yena. He is self-existent, he is eternal. Ku ya mahlweni loko hi ya eka ra Greek kurios hi kuma supreme in authority, leswi vulaka langa henhla ka matimba hinkwawo. Ni hlamusela mixaka ya ntlhanu ya matimba, ku nga energia, ku nga kratos, ku nga dynamis, ku na iskos, ku na exousia. U le henhla ka mixaka yaleyo ya matimba. Ku ya mahlweni kurios swi hi komba leswaku hi yena controller, mulanguri. Ku ya mahlweni swi hi komba ku hi yena master, sir, hi yena the Adon, the Adon, the landlord of the universe. Loko ba u tshama laha ku nga na n'wini wa misava a makete room u tshama kona, n'wini wa misava u vitaniwa an Adon, leswi vulaka hi yena landlord. Rime ra ku tsemelela tindzimi ta van'wana i mastand, yena mastand, yena n'wini wa stand, the master of the stand, yena mastand, the master of the stand. So ndzimana leyo sungula yi vulavula hi sweswo swa ku wena moya lowu hefemulaka, number two, wena loyi nga yena, number three, wena loyi hanyaka u ri wexe, number four, wena loyi nga riki na masungulo kumbe mahetelelo, number five, wena loyi nga henhla ka matimba hinkwawo, number six, wena u nga n'wini wa hinkwaswo, number seven, wena mulawuri wa hinkwaswo, number eight, wena laha fanaka hi ku xiximiwa, wena loyi Yehovha Yodhevave. Then loko a hete ku n'wi byela ku yena Yodhevave, aka thema ra vumbirhi u ri our Lord. Hi Xinghezi yi ri O Lord, our Lord. Mara hi ririmi ra mamana a va kotanga ku swi hlamusela kahle, va hundzuluxile, va endle ntirho wa matimba mara a va swi kotanga hinkwaswo. Va ri we hosi n'wini wa hina. So we hosi i Jehovha Yodhevave, n'wini wa hina. Then va kombeta ku hi yena the Adonai, the Adonai, hi yena the Adon, hi yena Fem, Adon swivula fem, loyi a yimaka a ku byiribya. Adon swivula strong, loyi wa matimba. Adon swivula master, loyi a nga n'wini. Adon swivula the governor, loyi a fumaka. Adon swivula the controller, la lawulaka. Adon swivula the owner, n'wini, n'wini. Adon swivula the rule, mufumi, the ruler. Adon swivula the sovereign one. Loko hi ngetela aka sovereign, hi ku sovereignty swivula the unchallengeable power. When hi yena loyi a nga na ntanga. So Davida wa hi sungula laya a hi kombeta ku ri hi yena loyi a nga yena, hi yena moya lowu hi hefemulaka, hi yena loyi a hanyaka hi nga ri kona mara yena, hi yena la a hanyaka hi nga ri kona mara a hi swi koti ku hanya a nga ri kona. Hi yena la nga riki na makumu, a nga na masungulo, a nga na la tiseketelaka hi yena, u le henhla ka matimba hinkwawo, wa lawula loyiwani. Hi yena la fanaka hi ku xiximiwa, hi yena the sir. Then a zuma ina ku ri yena la nga fem, la yimaka ku byiribya, yena la nga strong, la nga na matimba, yena la nga Lord, Adon, master, n'wini, yena loyi a nga the governor, mulawuri, yena loyi a nga the king, hosi, yena loyi a nga controller, mulawuri, sovereignty, la nga na the unchallengeable power, u na matimba lama ma nga riki na ntanga, hi yena the owner, hi yena n'wini, the Adon, the Adon. Now loko a hete sweswo u vula marito yo nandziha yo chavisa. Hi Xinghezi yi ri how excellent is your name, how excellent is your name. Hi Xitsonga yi ri vito ra wena ri dzuneka ngopfu emisaveni hinkwayo. How excellent is your name in all the earth. Now vito excellent leri hi Xitsonga va ngo ku dzuneka i rito ra xiheveru ra matimba swinene, hadir, i vito leri nga tirhisiwa la hadir. Rito hadir ri vula ku number one, vito ra wena ri kule ngopfu, swi vula great. Number two, hadir, swi vula majestic.
trawena rina vu hosi ngopfu na vu hosi ngopfu hadir swivula large ku kula vito ra wena ri kule ngopfu vito ra wena hadir swivula powerful vito ra wena ri na matimba ngopfu vito ra wena hadir swivula excellent vito ra wena ri hava xihoxo ri xonge hi ntamu ku ndlhula ku saseka ra excela hadir swivula famous vito ra wena ri dume ngopfu kwihi ri dume ngopfu eka the 200 billion trillion wa tinyeleti tindhawu leti tinyeleti ti nga na tona swisweswi swi hanyaka kokwaleni eka hinkwaswo leswa ti 200 billion trillion stars misava ntsena yi na 8.2 or 8.3 billion wa vanhu misava ntsena yi na about 20 quadrillion wa swinyanyana leswi hahaka misava ntsena yi na 10 to 100 trillion ya billion ya swivumbiwa leswi hanyaka just la misaveni la around 50 billion swa leswaka misaveni 10 to 100 billion ya leswi hanyaka ndzeni ka mati hinkwaswo leswi ni nga swi xava na the 20 quadrillion leswi hahaka empfhukeni hinkwaswo sweswo swo va ndzeni ka nkarhi swo va misaveni ntsena ene na le ka swivumbiwa leswi ni nga swi hlaya u dume ngopfu u tiva hi van'wambewulani a tiva hi matuva na rixaka hinkwata swiharhi leswi hahaka a tiviwa hi vanhu na maxaka ya vona lava hanyaka misaveni a tiviwa hi tindlopfu a tiviwa hi tinghala na tidonki na hinkwaswo swi koka wa misaveni a tiviwa hi tihlampfi tibawuri leti ti hanyaka endzeni ka mati na hi hinkwaswo leswi hanyaka u tiviwa hi hinkwaswo u tiveka hi hinkwako u dumile Jehovha a ku na selebe leyi yi nga duma ku fana na Jehovha van'wani va hina hi ve na nkateko wa ku tiviwa nyana katsongo hi ve na nkateko hi ku pfuna hi hosi ya ku huma ka TV na ha ri na around 1920 wa malembe I'm running towards 50 sweswi xikombo xi ve kahle ka the past almost 30 years ya ku yimbelela ni ve na nkateko wa ku tiviwa Nigeria ni huma ka TV ya national ni ve na nkateko wa ku tiviwa Zimbabwe interviewa ka radio ya national ni ve na nkateko wa ku tiviwa Mozambique ni huma ka TV ya national na ti-TV to hambanahambana timbirhi tinharhu Mozambique ni ve na nkateko wa ku va Botswana interviewa ka ti-radio ni ve na nkateko wa ku ya Swaziland na matiko nyana mambirhi manharhu hi ku pfuna hi Xikwembu na kwala tikweni na South Africa mara sweswo a hi nchumu ka Jehovha u dume Afrika a duma misaveni hinkwayo ka 8.2 billion a duma Jehovha exibakabakeni ka ti swinyanyana a duma matini a duma ka swiharhi leswi nga misaveni a duma eka dyambu a duma ka Milky Way 200 to 400 billion wa tinyeleti hinkwako ka leswi hanyaka va n'wi tiva a duma ka the 200 billion trillion wa tinyeleti leti fomaka the observable universe hinkwako va n'wi tiva Jehovha wa faneriwa hi ku xiximiwa loko hi hlangana na vanhu lava hi va rhandzaka hi va vonelaka kule va hi tsakisa va endla swo karhi hi titwa hi xiximekile ku va vukoneni bya vona Jehovha u dume ku tlula swilo hinkwaswo a hi fanele hi navela ku va vukoneni bya yena hi nghena tinyangweni ta yena hi mikhenso hi nghena makupakupeni hi tinsimu hi dzunisa na ku gandzela vito ra yena leswi ni nga swi vula muyingiseri hi mina no swi vulela ku la ku driver point ni tshemba ku a wu swi teki otherwise ri nga ta kombetana leswaku Jehovha loyi vito ra yena ri excellent emisaveni hinkwayo ka yona ku dumaka ntsongo loko xi nga ni nyika ku ni pfuna ni twisisa mhaka leyi ni yi vulavulaka hi level yo karhi because of tintswalo leti a ni kombeke na ku ni komba tona so loyi u dumile emisaveni hinkwayo ka yona loko u n'wi dzunisa loko u n'wi gandzela loko u n'wi khensa a vonakarisa vukona bya yena then u n'wi vitana u ku the supreme judge of the universe u va u vulavula hi muvumbi loyi a nga nkulu swonghasi
va avanyisi vanga pfumela na mina va tshama eka case yo kare ku vana loyara ku vana muhehli ku vana muhehliwa ku ri na vahlaleli na vananguti va mhaka leyi yi ahluriwaka mara va voniwa hi vanhu vantsongo Jehovha u tshama eka khoto leyi ku avanyisiwaka swilo swa ntumbuluko ku na ndzimana yin'wani yi nga kona laha eka buku ya ya Marka chapter 4 loko Yesu a ta va a tlele endzeni ka bubutsa kutani ku va na mheho lowu nga va kona ha dyondza leswaku loko a ta va pfukile aka verse 39 a tshinya mheho na mati ni lavaka ku hlayela yona rito leri a nga ri tirhisa i rito ra xinawu i rito ra xinawu ni lavaka ku hlayela yona verse 39 then hi vona hi xinghezi hi vona mhaka leyi hi loko a pfuka a tshinya mheho a ku eka lwandle miyela u ku ntse mheho yi va yi miyela loko yi miyela then ku va ni kurhula lokukulu so the word ku tshinya la hi xinghezi yi ri and he arose and rebuked the wind to rebuke here i rito ra xigiriki epitimao swi vula to adjudge epitimao swi vula to forbid swi nga swi vula to tax upon swi vula ku va a lerisa mheho liya hi ku yi tshinya hikokwalaho ka ku va yi endle leswi a yi fane yi nga swi endli he a judge he becomes the above the alpha judge muavanyisi a henhla ka swona u swi endlisa ku yini Jehovah to tax upon mehona hi ku Yesu hi nkama lowu a teke xiyimo xa yena xa ku va a ri the supreme judge of muavanyisi wa ntumbuluko vaavanyisi va hina na vachuchisi va avanyisa tikhoto ta vanhu tin'wani ti deal na hi ti-social worker and so on and so forth mara loyi u avanyisa na mheho loyi u avanyisa na mati loyi u avanyisa na malwandle loyi u avanyisa na n'weti loyi u avanyisa na dyambu u avanyisa na tinyeleti loko ti misbehavior u vulavula language ya tona a avanyisa he epitimao he a judge this word epitimao hi xinghezi ri vula to a judge to award in the sense of merited penalty kuna penalty leyi mheho leyi a yi boheka ku yi hakela hikuva yi pfumelele madimoni ya gadari ya twanana na mheho leyi ku heyi phela u le ku teni wa ha tlele a hi pfukeni hi n'wi ba a nwela a ri la xikepeni na vadyondzisi wa wena a nga se fika hale because lava va nga vafundhisi na malandzu ya hosi lava hlayaka bibele katsongo ka chapter 5 hi laha a nga kutsula kulukumba luya a ri na madimoni ya gadari the almost 9,000 wa madimoni lama ma nghene ndzeni ka munhu kulukumba luya a tshama tintshaveni a ti tsemelela a ya kona loko ku ze ku va na mheho leyi kulukumba luya a nga vuya madimoni ya gandzela Jehovha hi kona la kona la a ya kona la nandzu wa xikwembu madimoni ya gandzela Jehovha yi hlaya u ta swi vona ku ri n'wanuna luya a nga ha ri ka matimba ya yena a nga ri ka vulawuri bya yena madimoni lama wuyi ma fika ma khidzama magandzela yesu ni nge yi kwalaho mara ni la ku komba leswaku hi yena muavanyisi is the supreme judge of the universe hi yena la a tshinyeka na timheho he charges them he rebukes them he epitimao them a ti merita penalty wena u dyohile then a avanyisa mheho hi ku mheho ya hanya mutswari wa mina muapostola Joseph Shelly va dyondzise ngopfu hi timhaka leti mheho ya hanya na mati ya hanya na misava ya hanya yi pfule nomo misava yi minta vanhu so misava yi na nomo
misava yi vitaniwa hi rimbewu ra xisati, Mother Earth, mani misava. Lava nga pfula tibuku katsongo va ta pfumela na mina ka mhaka leyi. Misava yi na xivelekelo ya tswala misava. Misava yi na rimbewu, Mother Earth. Misava ya vulavula. Loko no kombeta ndzimana yin'we ya ku loko va u ri mudyondzi wa Bibele na muyingiseri wa GCR loyi a lavaka ti-verse ta ku nandza wa Xikwembu u swi kuma kwihi swa swaku misava ya vulavula. Geneza 4 verse 11. Misava ya vulavula, Geneza 4 verse 11 yi ri kutani sweswi u ta rhuketeriwa hi misava leyi nga ahlamisa nomo yi amukela ngati ya makwerhu loyi u n'wi dlayeke. Kayini u rhuketeriwe hi misava. Number 2, misava yi na nomo, se yi pfule nomo misava yi amukela ngati ya makwerhu Avela. So misava yi na nomo. Loko misava yi ri na nomo, misava ya vulavula, misava ya katekisa. Misava loko yi ze yi va na nomo swi vula ku yi na wili na ku rhandza, yi nga katekisa. Loko yi ze yi rhukana la swi vula ku yi nga katekisa. That's why valoyi va yi twisisa ngopfu mhaka leyi yo kayivela ka hina vapfumeri van'wana na swi ta sweswi ri Pastor Paul u rini hungutanyana makwerhu ni khomi kahle u ta kota ku twisisa warfare hi ndlela leyi faneleke, nyimpi ya ximoya hi ndlela leyi faneleke. That's why loko vona tindhawini va tlhave swilo emisinyeni va tlhava va vulavulela na misinya leyi yi partnera, van'wani va pfuka va vulavula na vusiku va va na xiave na munyama, van'wani va vulavulela va tirhisa swi swa wena because swilo leswi hi hanyaka ka swona swa hanya. Misava ya hanya, dyambu ra hanya, n'weti wa hanya, mati ya hanya, tilo ra hanya. Swilo leswi swa hanya. Mupfumeri u fanele a tiva loyi a nga yena kutani a tirhisa vulawuri, the authority leyi u nga nyikiwa yona ku swi alela, hi ku lava va timbilu to biha va swi tirhisa va partnera na swona ku va onha vutomi bya wena. U ku hlamusela nandzu wa Xikwembu why loko va lava ku loya va nusa nkondo wa wena, hi ku nkondo u kandziye misaveni. So va teka misava va ya twanana na misava va vulavula na misava ku misava yi partnera eka ku rhukana. Wena u fanele u tiva loyi u nga yena, u dyondza timhaka leti hi vulavulaka ha tona hi ku pfuna hi Hosi, ku la ku khenseni, ku la ku dzuniseni, ku la ku gandzeleni. U dunga matimba lama nga veka ndzeni ka wena leswaku loko u n'wi dzunisa tshama midzuniseni ya wena, hi ku ya hi Psalm 22 verse 3 ata kadosh yoshef tehila Israel, leswi laka hambi swiritana u mukwetsimi u tshama midzuniseni. Loko a tshama midzuniseni ya wena wa avanyisa, wa avanyisa. Ata swi vula ku hambi swiritano kadosh swi vula ku tshama tanihi muavanyisi. Kadosh swi vula ku wa kwetsimi, yoshev swi vula ku tshama tanihi muavanyisi, Israel swi vula a prince with God, n'wana wa hosi la nga vukoneni bya tata wa yena. So u avanyisa emidzuneni loko kula ku n'wi dzuniseni, hambi vo lo vulavula va twanana na mati, hambi vo lo vulavula va twanana na dyambu, hambi lo vo lo vulavulela va ku loya va twanana na misava, va ku loya va twanana na hinkwaswo leswi, a swi koteki ku va va wina hi ku muavanyisi lonkulu. Oh haleluya, haleluya, thank you Lord. Muavanyisi lonkulu lwa nga na rito ro hetelela eka ti-case hinkwato ta vutomi i Jehovah tata wa wena, i Yesu muponisi wa wena, i Yesu n'wini wa wena, the Adon, the landlord, the Yod-Heh-Vav-Heh, i Yesu, Yesu hosi ya wena, hosi ya matilo hi yena loyi, hosi ya malembe, the king of the ages hi yena loyi, hosi ya kululama, the king of righteousness hi yena loyi, hosi ya majuda hi yena loyi, juda swi ka swi vula ku dzunisa, hosi ya ku dzunisa hi yena loyi, hosi ya Israyele hi yena loyi, hosi ya Siyoni hi yena loyi, hosi ya malembe
yena loyi ho si ya Jakobo yena ho si ya balulami ya vakwetsimi yena loyi hi yena longo nwananga hi mina mo avanyisi kula uni khensa uni dzunisa a swina mhaka ku vete yini hi vutomi bya wena a swina mhaka u vatirhise yini vanga vatirhise thaka vanga vatirhise na misava vanga vateke swimbalo swa wena swa le xihundleni vanga vateke maphepha ya wena va tirhelela va balavulela va ka hunge humelela hunge vitaniwi hi makweru loyi loko u n'wi khensa u n'wi dzunisa yena the supreme judge of the universe yena muavanyisi lonkulu loko a vulavula ka ha ri na khoto yin'wana leyi timhaka ta wena ti nga aphileriwa ka yona ku tiya ahluriwa ti hleliwa nakambe hi yena la nga henhla ka tikhoto hinkwato loko hi n'wi vitana aka ofisi ya ku va hi yena the supreme judge of the universe hi vula sweswi xikwembu xi nga ku hinekeni ka tintswalo ku swi hlamusela hi swi vula hi ku pfuniwa hi hosi hi xikongomelo xa ku hi hlohlotelana ku va loko hi ka hi hanya hi n'wi tiva u n'wi tiva tanihi majistarata lonkulu tanihi muavanyisi lonkulu the supreme judge of the universe hi vula sweswo a hi muvhi ya ka ofisi ya vumbirhi ofisi ya vumbirhi ha n'wi vitana leswaku hi yena lord ni hlamuserile ni nge hi hlamuseli ku ya mahlweni hi yena lord hi yena yodhevave hi yena jehovha hi yena adonai ofisi ya vunharhu hi n'wi vitanaku hi yena xikwembu xikwembu i ofisi xikwembu i ofisi marito lama ma tirhisiwaka eka the ancient languages tirimi ta khale hi xiheveri u vitaniwa elohim and loko hi ku elohim hi n'wi vitana hi xixima tiofisi ta yena tinharhu makamara ya yena manharhu kamara ya tatana kamara ya n'wana ku nga yesu kamara ya moya lowukwetsima ruaha elohim moya wa xikwembu now ruaha kadosh moya wo kwetsima so ka ofisi yeleyo xigreek xi hinika rito theos laha hi kumaka rito theology the study of god now rito xikwembu rivula number one the supreme divinity la nga henhla ka hinkwaswo leswi swi vanga kona exibakabakeni number two swi vula magistrata figuratively it means magistrate loyi a nga na rito ro hetela ka khesi ya vutomi bya wena na ku swi teka nkama ku swi hlela ni nge hi tlheleli ka swona number three swi vula the creator mutumbuluxi loyi a vitanaka leswi a swi nga ri kona hi ku ya hi vanhu ma 4:17 ingaku a swi ri kona hi call those things that be not as though they were u vitana leswi swi nga ri kona swi va kona ingaku swi tshame swi va kona mhaka leyi ya na mi ngopfu mi yingisela rhandzekaka because leswi nga ri kona evuton'wini bya wena leswi nga swi tshamaka swi va kona a nga swi vitana ingaku a swi ri kona aha vulavuli hi leswi hi swi tivaka aha vulavuli hi leswi hi swi tivaka xikombiso leswi hi swi tivaka ke hi va Galatia 5:22-23 you know rhandzu ri kona ha swi tiva ku ri kona ri ta hi tilevela ta mune hi ku ya ririmi ra magrisi ri ta hi filio ku nga rhandzu ra vunghana ri ta hi stoje ku nga rhandzu ra ndyangu ri ta hi eros ku nga rhandzu ra masangu than ri ta hi agape ku nga rhandzu leri nga ri ki na swipimelo rhandzu ra xikwembu so ku na ku va u nga ri na rhandzu mi kumbe u omeriwile marhandzwini a nga swi vula swi va kona sweswo ha swi tivaka swi kona mara loyi u vula na leswi swi nga ri ki kona leswi nga ri kona vuton'wini bya wena ingaku a swi ri kona ku ya mahlweni ha dyondza ka vagalatiya ku na kurhula van'wana a hi le kurhuleni a nga ku nyika kurhula namuntlha number three ku na ntsako la van'wana hi le ku tsakeni hi le ntshikelelweni ha stressa already swikombiso the cognitive symptoms ta vonaka the emotional symptoms ti kona the physical symptoms ta vonaka emirini wa wena u twa switlhavi u twa u nga ha ri na vulawuri bya miri wa wena and so on and so forth behavioral symptoms se hi cince na mahanyelo se hi vanhu va ku tshama hi kwatile vanhu va ku tshama hi kha hi dya ngopfu kumbe hi nga ha dyi ngopfu ni nge yi mahlweni ni nge ndlandlamuxi timhaka ta stress na buku ya dealing with stress eka website ya mina ya matimbapower.com yi hlamusela hi vuenti mhaka yaleyo mara ku ya mahlweni makwerhu hinkwaswo swi ni nga swi vula swi kona rhandzu ntsako kurhula ku olova vunene ku tiyisela ku tshembeka ku leha mbilu hinkwaswo sweswo
loko la xikona vutongwini bya wena u na vuswikoti bya ku swi tumbuluxa mara hi vulavula hi swi leswi already rito ri hi kombaka leswaku swi kona mara loyi i creator u vula leswi nga riki kona i ncini swi nga riki kona vutongwini bya wena ka leswi swi nga tsariwa eritweni ra yena ke a nga ku endlela swona swi va kona n'wi tivi u n'wi dzunisa n'wi tivi u n'wi gandzela n'wi bumabumela a kombeta tintswalo na matimba ya yena evuton'wini bya wena nga rivali rito Elohim xikwembu ri na tikamara tinharhu ta yena kamara ya tatana yi kona kwalaho kamara ya Yesu Kreste n'wana yi kona kwalaho kamara ya moya loyo kutsima yi kona kwalaho hi hindza ya ka ofisi ya vunharhu loko u n'wi vitana ku ri hi yena tatana swi vula yini ku na marimi ya mune lama ni lavaka ku ma vula manharhu number one hi xiheveru na xiaramu ku na rito aba ku na rito aba ab na rito aba then xigriki ku na rito pater xigriki pater xiheveru na xiaramu ab aba loko ku tatana u vula yini loko n'wi tiva tani hi tatana swi vula swilo swa ntsevu ni kombelaka ku xerela swona mingisela rhandzekaka number one ab aba pater maybe ni ta sungula hi xiaramu lexiya xa khale hi kuma rito abon abon the smart etalve leswi vulaka ta mutswari wa hinkwaswo la nga matilweni xiaramu xi ri mutswari wa hinkwaswo la nga matilweni loko hi xinghezi hi ku tata wa hina la nga matilweni abon the smart etalve swi vula mutswari wa hinkwaswo the all betha la hosamahashakata mutswari wa hinkwaswo mutswari wa hinkwaswo misava ya Yehovha ni leswi nga ka yona e misava ni lava akeke eka yona ni le ka Psalm 24 misava ya Yehovha ni leswi nga ka yona e misava ni lava akeke eka yona hikuva u yi sungurile ehenhla ka malwandle u yi tiyisile henhla ka milambu i mani la nga ta tlhandlukela entshaveni ya Yehovha kambe i mani la nga ta tshama evukwetsimeleni bya yena hi loyi a nga na xandla lexi nga riki ni nandzu ni mbilu leyi tengeke loyi a nga nyiketiki moya wa yena eku hemba mavunwa la nga hlambanyiki hi ku xisa u ta vona ku kateka ka Yehovha ni ku lulama ka xikwembu xa ku hlayiseka ka yena hi rona rixaka ra lava xilavaka ra lava lavisaka mombo wa yena mombo wa yena Yakobo ni nga ya mahlweni hi mhaka leyi mara ni lava ku twisisa ku he is the all better hi yena mutswari wa tilo ni misava loko hi sungula hi ku pfuna hi yena hi hlamusele the 200 billion trillion stars leti nga ka observable universe hi yena nga swi tswala hinkwaswo haya mahakatula a hi la ka buku ya Jobo 26 ni kuma nhlohlotelo wa ku languta vukulukumba bya yena ha ha vulavula ku hi yena the all better loyi a nga tswala hinkwaswo Verse 7, Jobo 26, verse 7. Xi andlala n'walungu ehenhla ka xibakabaka. Xi lengeleta misava ehenhla ka hava. Xi andlala n'walungu ehenhla ka xibakabaka. Xi lengeleta misava ehenhla ka hava. Hi xinghezi yi komba leswaku ri, he hanged, he stretched the earth over the empty space and hangeth the earth upon nothing. Leto hangeth. Hi laha hi kumaka rito ra xichangani tsonga xichangani hangara hi yena nga hangara misava ehenhla ka hava a swi tiva vatswatsi loko hangara misava u ri na mugiva u nga ri na withdrop u belela nsimbi yi khoma le u belela ntambu yi khoma le kutani u hangara tihembe na tiburuku na majakete ehenhla ka ntambu yena u hangare misava xivumbiwa lexi nga na ntikelo wa 6 quadrillion kilogram misava nchumu walowo wu nga tshamiwa hi vanhu wu nga henhla ka mati ya va henhla ka hava
misava yi va henhla ka mati a henhla ka mati ku va misava a henhla ka misava ku va 8.2 billion wa vanhu va ri na makhilogiramu ya ku hambana mani van'wani hi na ti 90 kilogram van'wani hi na ti 140 kilogram van'wani hi na ti 50 na ti 35 kilogram nhlangano wa ku tika ka hina ku nga endli leswaku misava yi nyumpela ndzeni ka mati na mati ma xirimuka ma mondzumuka ma phurumuka ehenhla ka hava u hangare misava thank you Jesus ehenhla ka hava thank you Lord u hangare misava ehenhla ka hava muchavi makwerhu u rhandzi u tivi hinkwaswo leswi u lo swi tswala the all better u lo swi tswala swi nga ri kona munhu un'wana na un'wana nga mutswari a nga pfumelelani na mina hi tintswalo ta hosi na mutswari ni ri mutswari wa vana va ntsevu u nga pfumelelani na mina leswaku ri ha vula ka vana va hina hi ku pfuna hi hosi hi nga tibumi hi vana ni lava ku humesa point la ni khomi kahle muyingiseri wa vula u byela n'wana wa wena u ku ri u ngati ya mina ni lo ku tswala heyi marito ya lama ya na ntikelo loko ma huma ka mutswari u wa mina u n'wana wa mina vatswari ha vula minkarhi yin'wana ku ni hanyela vana va mina hi ku leswi u nga swi tswala u na malunghelo u rhwexiwe ndzhwalo hi loyi a nga ku tumbuluxi ku va u swi yimela u swi hlayisa u pfuka nampundzu mhani pfuka nampundzu bava khandziya bazi ra ka ha ri xinyami u ya tirhela leswi u nga swi tswala Jehovah u tswale ntumbuluko hinkwawo ka wona. Wa ku rhandza emakwerhu. Wa ku rhandza. That's why David azanga swi twisisi. A tivusa swivutiso leswi swa ku chavisela ka Psalm chapter 8. Vona u ri yini. Oho Jehovah hosi ya mina vito ra wena ri kwetsimile swonghasi emisaveni hinkwayo. Ku vonakala ka wena ku tlakukile henhla ka matilo. Wa tiyisa matimba ya wena. Hi mlomo ya swihlangi ni ya lava an'waka hikwalaho ka lava lwaka na wena u miyeta nala wa wena ni laha tirhiselaka loko ndzi hlalela matilo ntirho wa tintiho ta wena n'weti ni tinyeleti leti u ti lunghiseke ndzi ri munhu wa ku fa i yini leswaku u n'wi anakanya ni n'wana wa munhu leswaku u n'wi endzela xana Number one, wa ku anakanya wena. Number two, in retrospect, la Davida ime kona, a ime ka mfuka wa 1,000 wa malembe kufika ka Yesu. La Yesu anga vaka chala msava, kufika la henga kona, it's 2,000 wa malembe. So Davida, uvula vula, hika impompo landaku, Makali 3,000 wa malembe andzaku. Hi nkarhi wa Davida a vula leswaku ri ni n'wana wa munhu leswaku u n'wi endzela. Hi nkarhi luwa tempelo ku nga miri wa munhu a wa ha ri na vudyoho ngati ya Yesu a yi nga se halaka. So Jehovah o vhakacha a tirha ntirho henhleni ka Samson kutani a suka. Matimba ya xikombi ya taka yena a vona nghala a yi handzulela. Inga kwa shumbutana kutani asuka mono kwetsima aba henhla kananza wa kwe Davida a endla swa matimba hlula tinyimpi about 60 wa tinyimpi letanga tilwa Davida kutara suka mara after Yesu atava atshunshe matimba ya moyo lokwetsima xihambanweni leswi hi xibibele hingo he was the theology passing through the Christology for the manifestation of the pneumatology. Kalabahaya. Atsunshangati. Ari shikwembu tatana a hindza ndeni ka shikwembu n'wana ku vona karisana ku tshunxa shikwembu moya. Ngati ya yena yi hlantswa tempele ya kumakiwa hi mavoko ya shikwembu ku nga ri leyi ya kumakiwa hi vanhu ku nga miri wa wena. Ya Vakorinto sungula chapter 6 ya hi komba ku miri wa wena tempele ya moya loko tsema loko a hlantswe tempele hi ngati ya yena. Kutani xikwembu a xa vhakachi xi tshama ndzeni ka wena
tsamandzeni ka wena. Khoma makale. Shakurans. Shaku hleketele. Asha tsami matilweni tsena. Xilendeni ka wena. Ngarivali xona ntsena xikota ku kuba ka tolo na munhla na mdzuku inkarhi wo ruwu. Xona ntsena xikota ku ba matilweni Isaiah 66 verse 1. Tsami matilweni mara nengwa xona le misaveni. Xilungu xa Bibele, he is immanent, he's above, but still transcendent. He's transcendent, he's above, and still immanent. Mara abakon. Ule henhla, mara ukwala. Le matilweni, mara ulenzeni ka wena. Wa ku rhandza, ulava ungtiva. Karomna ufike makum. Loko, wela wa ku tihlanganisa na mina riqingho ra nyongeni, i 072-468-5659. Loko lava kereke yo khongela ka yona, ni lava va vadyo hi lavaya. A ni lava ku huma tikerekeni ta van'wana, hlangana na mina Kingdom Worship Center International Church. Hi vitana ndhawu laha ku gandzela ku endla ka masengeti. Kona kwala 14C misaveni ya ndhawisa Chavalala, hansi ka vulawuri bya Nduna Manyange, kona kwala E14C misaveni ya vanhu va ku tirha hi matimba ya vona ku pfuniwa hi hosi vanhu va swilo swa kahle. Hlangana na mina hi awara ya nkaye around vo ma 11 hi va hi humile. Loko u lava ku xava music wa mina, tibuku ta mina to yingisela na to hlaya u ri ka phone, e-books and audio books, vakachala website ya mina ya www.matimbapower.com kutani u ti tlonya hi laha u kotaka kona. Kumbe hlangana na mina ka WhatsApp ya mina ya 072-468-5659. Ku ri laka Xikwembu ku va na wena. Ni huma hi risimu la ra nandza wa hosi Bishop Malumani vaka anga kona wo fana na yena. Hosi Xikwembu xukatekisa nhlesen tambu back eka tsaki wa hun'wana. Shalom.

0: Ivi impela va ku Yesu u ta ponisa vutomi bya mina emahetelelweni. Nongonoko Song Gospel Revival mingisela mina ha tiphina swinene eka nkarhi wa sweswiwana. Tshemba impela ma ha hlayisekile hinkwakunkwaku lamba ku mukhamiri kona ha vula nakambi ka ku We Are the Voice of the Nation. Nkarhi santo lowunene hinkwakunkwaku lamba ku mukhamiri kona hi va Xikwembu xin'we khongelelo wa matimba hinkwawo swin'we hi kha hi suka eka tindhawu ta ku hambanahambana na xikan'we na tikereke ta ku hambanahambana nakambe lexi hi fanele ku va hi kha hi xi tiva hi siku na siku ku Xikwembu lexi hanyaka i xin'we, Xikwembu lexi hi xi khongelaka mina na n'wina hi xona xin'we. Xa nkoka i ku va hi kha hi rhandzana hi va swin'we eka xin'wana na xin'wana hi nga rivali ku khongela. Xikhongelo xi na nkoka, xa hi sirhelela, xa hi kotisa. Mingisa ra mina va hi kha hi kuma kahle ku se hi nghena kahle eka xiphemu lexiyana xa ku va hi kha hi langa kahle tinsimu. Risimu lava va kha hi fambela hi rona kahle eka awara leyiwani ya ku hetisela kusuka kahle eka Pastor Lungi Ndala. Va ku Yesu u ta ponisa vutomi byanga emahetelelweni. 0608 875 942 Gisara FM na Mamke.
1: Sesi
0: kokwani
1: nike
0: number one ri ya ka mani
1: ka mhani ozo byana n'wongo wa mina ni va rhandza njhani mhani lavaya ivi ri ta ka mhani Mariya va ka hayi sweswo ka cawuki le aka nhlaneke kusuhani na pavement se ri vuya kwala hi nga dya kona makhekhe na tihove hinkwaswo laha ka Maluleke ka mhanixalati i kokwani Gaveni Tombana ni kwala ka makoxa ni navena milenge ni phama vuswa
0: yu ni khensile kokwana mina tiphinene risimu ra n'wina thank you. 0608 875 942 mingisa ra mina ha ri sunga kahle eka nongona ku langa tinomboroki Gisara FM na Mamke.
2: E
0: pfukile mnjani n'wana mani?
2: Hayi pfukile mani.
0: E famba na number mani?
2: Hayi fambela number 2.
0: Number 2 ri ya ka mani?
2: Number 2 ya ka mana anakanye 14A ya ka ngami ya mina nga beta chawo kela chawo la block 23 ni ka mali ya lende bula hi kwala va ava sanga na themba masikaze hala ya ti ndawu ta chawo la block 23 n'wana mani sa seka ni bana kuwe mena.
0: E khensi swinene hlayiseka.
2: Thank you.
0: 0608 875 942 Ming Saramira. The farm is a quaint in same way. Langa Kathleen number money. Kiji Sarafem, number Amke.
3: I am for
0: him. Fukila Minjani.
3: Fukila.
0: Ina.
3: Lava number 4.
0: Number 4. Say, second, the Akaman.
3: Yaka va seketeli va Jesu a ra hinkwavo namuntlha va ni hembeli siku a va tini hinkwavo
0: hawu
3: va langheliwa hi mhana mikateko kwala ka xikhelanga ya xikaphawa
0: hlayiseka. Thank you. Mingisela Gisara FM va hi kha hi kuma kahle ku hayi kho tinsimu hi leti mi nga ti langa kahle va kha hi kuma kahle ku tinsimu leti va ku kha hi famba hi tona karhi namuntlha siku number 1 suka kahle eka Rising Sun khwaya va ku hi cancer hosi hi masiku hinkwawo ka va ku tshinatshina suka kahle ka Joy Celebration kusuka kahle ka number 2. Number 4 u ta va na hina hi laha ku nga heriki ku nga vona mana na thwala a hi tshineni a hi tiphineni.

Mpela ange iti ki Yehova utava na hina risimu ra suka kahle ka manana thwala mingisirejistra FM volume 8 loko va famba na hina kahle ngopfu ka album liya va ku hi khensa musa wa Yehova kambe ka risimu leri va ku utava na hina hi mpela hi siku na siku xikwembu lexi hanyaka xa ha ta va na hina kahle a hi simele nghena ka WhatsApp hi twa ku timhaka ti tshamise ku yini ku na vona.

0: nga ti ti va pfalelekini. All right, swi tikomba va nga ri ko Jisara FM na amukele. All right, 0608 75 940 famba na n'wina kahle mingisela mina and va riqingho ri nghenaka laha ri perile na amukele.
1: Aye
0: aye
1: lava number 6
0: number 6 ri yaka mani?
1: Oh, ri yaka vayingiseli va GCR hinkwavo.
0: Okay.
1: Na vahaxi hinkwavo va GCR.
0: Hayi swa twala Kensi
1: emagoda ka mikhomi
0: hlayisekani na n'wihi Khensile mingiso ra mina va hi kha hi famba na n'wina kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha hi langa ri hiki kumbe nomboro yihiki ri perini na maamukele
2: nikeli number 3
0: number 3 ri yaka mani
2: swi yaka Hlayisani Martin Chabalala kusuka laha tikweni ra ka Mswana na mhani Nesenkulu na kusuka ka dzingidzingi na kongwana wa risima kusuka ka bona a vona ngo va kuma titifti to kupa hi kusuka laha tikweni ra ka Mswana swi ta ku eka sweswi ta ku van'wani va tshama ka xitulo xe rhendzelekani ku hi te ta n'wana ba
0: i Khensile n'wana ba va hlayisekani
2: xumaxumani n'wana ba
0: thank you ni vona nkandziyiso u nga kona haleni mingiso ra mina le ka WhatsApp hi tini ni va yi khomeleni
3: matekwana vo dintsaki wanga ni khombela number 3 i khu ya kha mulondo hopo mabata ndi ndzumbululo onoyo na vo Angelina ka tatiyeke nangana hafha malonga na Els Milani hafha malonga Sunset Villa vana tshiridzi mama Khenso khombe kilo mudyo mabata
0: mama Khenso ya ku famba number 3 a hi tekeni riqingho sweswi ri perini mamke
4: mo hi ringeta yo number 10
0: number 10 yi kona himpela
4: ya ka mhani Evelina laha mugangeni wa laha pfala nomo laha ka xikukwani laya na makhelani wa wa GCR mhani a niki nhlanga laha ka swiyandani na yini i nail one mhani swi twisisi vito ra yena i nail n'wanomene hayi kona monini ka yena vi ri kwalaya pulukwani kwalaya
0: i Khensile mama
4: hlayisekani lava cina vanhu lavawa
0: va ta cina hlayisekani mingiso ra mina famba na n'wina kahle swinene eka madyambu ya siku ra namuntlha hi va hi kha hi kuma kahle ku ri hayi tinsimu himpela ti va ti kha ti tele matut vana va ni ta vasi ra n'wike ri va ri kha ri tshamise ku yini ke mingiso ra mina va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku hayi hinkwaswinkwaswi kona kwalaho ka GCR FM rito ra ya ku cina mingiso ra hi famba na n'wina kahle ngopfu kwalaho ka GCR FM rito ra swaku nga ri va leswaku 106.0 megahertz FM yi va yi kha yi famba na n'wina kahle ngopfu eka madyambu ya siku ra namuntlha va yi kha yi kuma kahle ku hayi number 3 va number 5 yi va yi kha yi suka kahle kumbe number 6 yi va yi kha yi suka kahle eka gospel yini va ku rhandza ka xikwembu ku endlekile i va yi kha yi kuma kahle risimu ku sahle ngopfu ka number 3 loko a kuma singita risuka kahle eka worship lava famba na hina kahle ngopfu na tshemba himpela mi ta mi kha mi cina number 10 yi kha suka kahle ka worship house va ku milenge ya ku cina na tshemba himpela mi ta mi kha mi kateka a hi cineni hi kha hi cinela hosi ya tihosi hlayisekanga

0: Vako uni nyikile milenge ya kuchina. Nta chinela Yesu mino nponyike mavoko ya kuphokotela. Nta phokotela Yesu mavoko. Axikerekeni voko hi khongela hi tindlela ta ku hambana namba. Leswi swi kotisaka swona. Gandzela xikombu hi ndlela le hambi ku cina, hambi ku yimbelela, hambi ku phokotela mavoko mingisi ra mina hi le konongokonoko. Songa Gospel Revival kwalaka GCRFM rito ra rixaka. Mina ma ha ku yi kumaka hi na hambi amukela. GCRFM na mamuke.
1: Oh,
0: aye. Na santa lone ne mipukile.
1: Mipukile ngabo.
0: Mipukile sine.
1: Nikombela number 7.
0: Number 7. All right. Where come on?
1: Ni yisaka mani Maria mo James le hlangana ni RDP.
0: Mhm.
1: Ni ni yisaka mana mina Elizabeth mo wili mavunda kwala ka makhasa mo wani kwa.
0: Mhm.
1: Na va yingiseri va GCR FM hinkwavo na lava ku vuya ku tikerekeni a ni ri na boti 0 kwala ka makhasa mowani
0: i khensi swinene va hlayiseka
1: danki
0: siritana mingisi ra mina va famba ra n'wina kahle na le ka nkarhi wa sweswiwani hi yi nomboro leyi ma ha yi tsakelaka haki mingisi ra mina ka madyambu ya sikarana muntha 060-8875-942 ni kuma riqingho ri nghenaka la ri perile na maamuke
2: Kunyanda dadwetu.
0: Efu kila minjani papa?
2: Aiko. Nokombela kuti vanga va iteke namba nkaye.
0: Namba nkaye iko na papa.
2: Ya nokombela namba nkaye ngona mhani.
0: Satala ria ka mani.
2: Okay. Moni eleketa kwini na.
0: Mm.
2: Aka mngani wa mina lonkulu. Ningane ku hayi xikwembu.
0: Mm.
2: E gumba gumba Elias Novena. Hi rero risimu mngani wa mina.
0: Mm.
2: Evini ya le atikwena ka gongongo. Moni ri yisela e bafi ni ya sisitole ni ku bafi ni ya sisitole. Hi rero risimu ni kombela mi dansa nyana.
0: Va ta dansa.
2: Moni ya kwini na. Ni ya le ka manghena le.
0: Mm.
2: Ku na mananewo.
0: Mm.
2: Irero risimu mhana ne ho. Banga va hinkwavo ka vona sesi.
0: Mm.
2: A va heleketeliwa n'wana wa boti wa Biki Ndlovu a nga matilo a ri ka mavalana. U ringeta ku hlayiseka sesi wa mina.
0: Hi khensile bana n'wi mu hlayiseka. Thank you. Mingisi ra mina famba na n'wina kahle eka madyambu ya sikrona mutlha hi teke riqingho rin'wana kambe leri ri nga ta ri kha ri kota ri ro hetisela ri perile na amuke.
3: Hey, ni kombela number 10.
0: Number 10 yi fambile papa.
3: Number 8 ke.
0: Yi kona ri ya ka mani.
3: Ah, leri ni ri yisa mhani wa swiketo n'wa xiporo i mhana Thembi la. Ivi rin'wana ni ri yisa ka Russell Novela le ka mbati leyi.
0: Mm.
3: Rin'wana ni ri yisa ka Bevens vatukulu va mina va ka novela hinkwavo lava. Hinkwavo lavawana ri fana ri kaka ro bhava ri bhava na marhanga emuchoka ndhambi ni kwala bhangwangwa la xivulana kwana gungu ra mani.
0: I can see swinene hlayisekani. Thank you. Kume ni ngwati mina tsaming sa lisa rafam hi simela ku lika awara liya ku nga awara ya ntsevu. Swi ri tano ke tinsimu leti va ku kha hina tona. Number 7 yi va ku a swi nga fanelangi kambe Yesu a hi kotisa. Kambe ke swi ri tano va kha hi kuma kahle ku hayi number 9 va ku hi hanya mahala eka Yesu i nga ri va number 8 mingisamela Hazel Xongela loko va ku humelela. A swi nga fanelangi kambe Yesu a hi kotisa. Hlayisekanga.
4: Ku ri swin'wana a swi nga hi fanelanga. Kambe Yesu a hi katekisa. Swin'wana a swi nga fanelanga. Kambe a hi katekisa. The song simply says, we were not deserving, but you blessed us anyway. When we were not right, yet you still blessed us. When people disqualified us, you qualified us. You can say,

0: ngani kha ri famba na hina kahle ri suka kahle ka Hoizel Hazel Shongela Mixer FM loko va ku ku humelela impela mara mu tin message lowu va ku kha u suka la Mixer wa mina va ku humelela ka impela vana va mina va hlayisi va ta vona loko ni nga ta humelela ku humelela ka mina impela I ku humelela ka vona khuma tin message Mixer FM hi sumela kwele ka awara liya ku nga awara ya ntsevu ni mirhandzile ka hlayiseka ni hinkwako hinkwako la mi va ku kha ri kona lowa matimba hinkwawo a mi endle hi tintswalo a mi hlayise riqingho leri ke ri perile na maamukela
1: ahe mash
0: ahe
1: number one you call
0: se hetile papa
1: no ku ya dumba mana u navelela masuri ngwelo wa job
0: okay
1: so
0: ke nsi sine hlayiseka
1: thank you mash
0: thank you risimile ra ba kharisarile kumbe number leyi a yi sarile mi ngisama ku number 5 leyi va ku yi kha yi khomele kahle risimu kusahle ngopfu ka gospel cylinder loko va famba na hina mi ngisava yisara fm loko va ku tshama la sikela ku famba u yingayinga swi vitani le ka n'wina mi ngisava mina a hi khongelela wa matimba hinkwawo hi tshamisekile hi tlhela hi khensa ku ina we hosi hi khensa vukona bya wena vutomi bya yena hi tlhela hi kombela vutlhari bya ku pfuna bya ku hi pfuna ka swin'wana na swin'wana leswi hi va ku hi kha hi swi endlela ku ri mina va ni kha ni pfala hi ndlela leyi mi nga ri va leswaku mundzuku hi ta hi swi fambirisiwa swin'we kahle eka nongono oko wa 326 bamba reloaded kwa laka jisara fm rito rarishaka kambe sotano ahitla isekeni hinkwako hinkwako lamba kwenkairikona tsamala sikela kufamba uyinga inga bafundisi balansela tipinini.

Ya. Famba ku bona galeni. Vanhu vanwana ba famba la misaveni. Ba famba la misaveni mara mitiro ya bona isala eka ibalabula. Vuyo mukwena u hindi na misaveni sina malembe yo tala swinene. Mara mitiro ya yena itshama eka re itsunzuka. Moyo wena u tlele ku rhula. U tirhile ntirho wa yena. U fike makumu ndima ya yena. Mara itshama eka re itsunzuka mitiro ya yena. Le nene amukela ka Jesu FM awara ya ntshuxeko e awara lei mihlanganaka na mina Pastor Dingane kusuka eka AFM ka Ngomangena ahansi ka vurhangeri bya Pastor wa A Mathevula hikwala xifundzeni xa Giyani hi risinga kwala ka Jesu FM loko mi switisa sweswo swi tiveni ku se hi nghenile eka awara ya ntshuxeko a hi tshamisekeni hi lungheka hi ta tiphina hi rito ra Xikwembu hi ta nghena swin'we hi yingisela rito ra Xikwembu rhandza ku xeweta vayingiseri hinkwavo va Jesu FM na mi vona kwala Vaterfall na mi vona kwala Shelly na mi vona kwala Twendo na mi vona hinkwenu aka Malamulele ni mi vona kwala ka Ngomankena ka Nhlaniki na mi vona Gandlanani na mi vona Blank Vater ya Nobluhuku Ximahusa na mi vona Daniel na mi vona Ndambi na mi vona kwala ka Bambeni ni mi vona matiko ya halava 14B 14C ni ri a hi tshamisekeni hi ta kota ku yingisela awara ya ntshuxeko hi yo torito ra Xikwembu a hi tekeni swo tsala swa hina hi teka tibuku ta hina leti hi tsalelaka tona hi tshamiseka hi karhi hi lava ku ya ekusuhi no torito ra Xikwembu Xikwembu xi na rito leri xi nga ri khoma eka siku ra namuntlha aka awara leya ntshuxeko himpela Xikwembu lexi xi tshembekile na mixaweta byelani wa makhelwani kwala va nga kona hey se yi fikile awara leya ntshuxeko byelani na wala va nga kusuhani hey se mani rhasela awara leya yongisela rito ra Xikwembu yi fikile mi ya va huwelela na lava pfumalaka ti-radio na lava pfumalaka hinkwa ti-data mabyeleni va tshunela kwala kusuhani na n'wina hi lava ku twa rito ra Xikwembu eka awara leyi ya ntshuxeko rhandza ku xeweta malandza hinkwawo ya hosi eka sonto leyiwani malandza lama tekaka nkarhi wa vona va karhi va fida tinyimpfu ta Xikwembu hi rito ra Xikwembu hi ri hi mi tekela nhlokweni hi mi hluvulela swidloko hi ri mi le ku tirheni ka ntirho lowu kulukumba tshama na mina aka awara leyi ya ntshuxeko loko ya nyiketa vanhu nkarhi wa swaku va tshama va tshunela ekusuhana swiyanimoya lava tekaka tikofi tekani tikofi ta n'wina mi va kusuhani lava tekaka tijuice tekani tijuice ta n'wina mi va kusuhani mi lava ku twa rito ra Xikwembu eka awara leya ntshuxeko Xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa i ngo hi ku

0: I xeweta eka GCR FM eka nongonoko wa hina wa awara ya ntshuxeko. Rhandza ku xeweta vanhu hinkwavo eka siku ra namuntlha. A hi fambeni swin'we namuntlha, mina Mfundhisi Dingane. Namuntlha a yeneni hi ya twa rito ra Xikwembu. Hi lava hi ya hi ya yingisela rito ra Xikwembu eka buku ya Pisalema 30:5 leyi yi hlayikiwe hi ndlela leyiwani hi xichangani, hikuva vukarhi bya yena i bya nkarhinyana ntsena, kambe tintswalo ta yena i ta vutomi hinkwabyo. Swirilo swi nga hambukela eka munhu ni madyambu, kambe ni mixo i ku tsaka. Leyi ni yi rhandzaka ngopfu hi le ya xilungu yi ri "Weeping may last, may enjoy for a night, by joy comes in the morning." La ku vulavula na vayingiseri namuntlha henhla ka nhlokomhaka leyi nge "Swo va swa vusiku, mpundzu wa fika." La ku vulavula henhla ka nhlokomhaka leyi nge "Vusiku byi ta hela, mpundzu wa fika." Laha hi nga hlaya kona hi hlaya rito ra Xikwembu leri ringetaka ku kombisa, Davida u ringeta ku hlohlotela. U hlohlotela hina hi hanyaku u ri swirilo kumbe ku getsela ka meno kumbe ku xaniseka kumbe mahlomulo kumbe ku vava, hinkwaswo leswi hi tikiselaka evuton'wini bya hina i swa nkarhinyana, swi swa vusiku. Mara lexi ni mi hlohlotelaka hi xona ni ri Davida, ni ri mpundzu wu ta ta na swa kahle, mpundzu wu tisa ku tsaka. Vazalwani, vusiku munhu un'wana na un'wana la nga kona la misaveni wa hlangana na zona. Na mina ni vulavulaka namuntlha, ni tshame ni hlangana na vusiku ene na ta hlangana na zona vusiku. Vusiku loko byi fikile munhu u nangutana na zona a ri yexe, munhu u nangutana na yena zona a ri emihleketeni ya yena. Vusiku loko byi fikile byi ku fikela u nga ri ready. Mara namuntlha ni la ku vulavula na vayingiseri kwala mi nga kona, ni la ku mi hlohlotela ku fana na leswi Davida a nga hlohlotela loko a ku tsaleni ka yena u ri vanhu hinkwavo, hi loko vusiku byi fikini swi tiveni leswaku vusiku sweswo a byala ku n'wi heriki. Vusiku i bya nkarhinyana, makhombo ya nkarhinyana, ku hlupheka eka nkarhinyana, ku vabya kwaloko eka nkarhinyana. Leswi ni mi tiyisisaka hi swona ni ri Davida na ndzo wa Xikwembu i ku mpundzu wu la kusuhi no fika, mpundzu wu la ku teni. Ni na swi twisisa ku van'wanyani ni vulavula na vona sweswiwani va le ka vusiku bya vona, leswi munhu un'wana a nga ta ka nga swi twisisi ku va hi fika njhani ka ku mpfundhisi va hi byela ku mpundzu wu la ku teni, ni karhi ni hindza eka swiyimo leswi tikaku. Un'wani na un'wanyani laha hindzaku hi laha hanyaku la misaveni u na makhombo, tanihileswi rito ra Xikwembu ri vulaku yi ri makhombo ya lawa lulama ma tele, kambe Xikwembu xi ta n'wi kutshula aka wona hinkwawo. Ni rhandza ku vula ka vayingiseri ni ri vusiku a byi tele lavo fuma, vusiku a byi tele vusiwana vasivana vo siwaneka. Vusiku lavo byi ta byi tela munhu un'wana na un'wana laha hanyaku. Vusiku bya fika evuton'wini bya hina, vusiku bya fika embilwini ta vuton'wini bya hina na leyi hi hanyaku kona. Van'wanyani va fikeriwa hi vusiku va ri evukatini, van'wani va fikeriwa hi vusiku bya ku feriwa hi vana, van'wani va fikeriwa hi vusiku bya ku tshikiwa hi vanhu lava va rhandzaku. Mara ni rhandza ku mi hlohlotela vayingiseri va GCR ni ri kwala mi nga kona a hi na ntsena mi nga fikeriwa hi vusiku. Davida na ndzo wa Xikwembu, Davida la Xikwembu xi nga te mbilu ya mina yi le kusuhi na Davida, u fikeriwa hi vusiku. Loko a fikeriwa hi vusiku a ku Xikwembu one thing ni swi tivaku i ku vusiku loko byi fika ku ta swi ta hela, byi ta hindza, a ri nga tshama ri ri vusiku hi la ku n'wi heriki. Awara yin'wana na yin'wanyani ya famba, pain yin'wana na yin'wanyana
1: hlayani hi ta famba David a uri mpunzula ku teni loko mpunzu u fika u tisa mahungu lamanene mpunzu loko u fika u tisa timhaka letintshwa ehenhla ka vutomi bya hina bibele yi ri nangutani mina xikwembu ni endla swilo leswintshwa ni la ku mi hlohlotela van'wani ni vavula na n'wina ku ri mi nga ri na munhu kwala mi nga kona mi le ku vabyeni van'wani ni vavula na n'wina mi ri emibedzweni mi lo tlela vanhu lava va fanele va ta va ta mi seketela a va ha ri kona mara ni la ku mi byela ku ko va vusikunyana ri ta xa xikwembu lexi xi khongelaku xi ta kota ku mi horisa xi ta kota ku mi pfuxa na mpunzu lava va nga busy evuton'wini swa n'wina va nga le ku hlekeni loko n'wina mi hlangane na vusiku a va swi tivi ku hina hi khongela xikwembu lexi xi owunaku lexi xi lawulaku vusiku na nhlekani xi lawula masi vusiku na lanhlekani vusiku na lanhlekani swi le mavokweni ya xikwembu mi nga karhali hambi mi ka mi swi vona ku mi le vusikwini xinyami xi fikini ene loko xinyami xi fika vanhu hinkwavo lava hi hleketaku hi vona va fanele va hi pfuna va famba va tshunela kule mara na ku mi byela vuyingiseri wa mina ku loko mi fikela hi vusiku a swi vuli ku hela ka misava loko mi fikela hi vusiku a swi vuli ku xikomba xi kona xikwembu nkama yin'wanyani xi hi pfumelela hi hindza ka vusiku xi la ku endlela ku hi swi tiva ku na xi lele ka vusiku xi fambe na hina a xi hi tshiki tanihi rito ra xona ri nga vula leswaku a ndzi nga mi tshiki kumbe ku mi cukumeta ndzi ta tshama na n'wina hi laha ku nga heriki vakreste tshamani mi swi tiva leswaku vusiku byi ta va kona a byi vi kona hi mhaka ku a hi khongeli byi va kona hi ku byo fuheka ku va kona evuton'wini bya hina bibele yi ri lavo lulama va ta langutana na makhombo yo tala mara xikwembu xi ri ni ta mi kutsula eka wona vusiku bya fika byi hi fikela hi ri ka swiyimo swo hambana mara xivutiso i ku mi endla yini loko mi langutane na vusiku i cini hi wihi munhu loyi mi tsutsumela ka yena loyi mi ni tsutsumela mi langutane na vusiku David a wu ri vusiku loko byi fikini ni kota ku tshama eka byona ni kota ku tiyisela eka byona hi mhaka ku na swi tiva ku vusiku a byi permanent ehenhla ka vutomi bya mina vusiku leswiwani i bya nkarhinyana ku ta fika mpunzu lowu mpunzu wu tisaku titswalo letintshwa bibele yi ri xikwembu xi hi nyika titswalo letintshwa mpunzu na mpunzu swi vula ku mpunzu wun'wana na wun'wana lowu xaku ehenhla ka vutomi bya hina i titswalo letintshwa mi nga karhali evusikwini khongelani ku xikwembu ni nyike matimba ni kota ku hindza eka vusiku leswi khongelani ku xikwembu ni tiyise leswaku ni langutana na vusiku leswi nkama wun'wanyana loko hi langutana na vusiku hi langutana na vusiku ku nga ri na munhu laha hi hlohletelaku nchumu wun'we ni swi tivaku ku na rito ra xikwembu leri ku nga rona muhlohloteli lonkulukumba loko hi hlaya rito ra xona hi tshama hi ritoni na xona rito ra xikwembu ra swi kota ku yi humesa bibele yi ri Paul na Sila siku rin'wanyani va langutana na vusiku va langutana na vusiku va ri khotsweni ni vurini ni ku mhaka a yi ku a hi hlangana na vusiku mhaka a yi ku hi hlangana na vusiku loko hi hlangana na swona hi ndla yini loko hi hlangana na vusiku bibele a ka buku ya Acts yi ri Paul na Silas a va xikarhini ka vusiku va langutana na mitlhontlho va langutana na mitlhontlho va ri ekhotsweni loko va langutana na mitlhontlho va ri ekhotsweni va swi tiva ku a ku na nchumu hi nga xi endlaku loko hi langutana na mitlhontlho ya ku khomiwa a va khomiwa hi mhaka ya gospel a va khomiwa hi mhaka ya leswi a va swi chumayila bibele yi ri loko va khomiwa va hoxiwa ndzeni ka khele bibele yi ri loko va fika kheleni ekhotsweni exikarhi ka vusiku bibele yi ri va ku sungula ku va na risimu ra ku gandzela endzeni ka mimoya ya vona xivutisa ni vuisaku n'wina mi nga tshama kwalani

sibedlele ikule ku mifikela ebusiku mi endla yini votala hi kota ku testa kumbe hi bona vukupumela ka bona loko ba langutana swiyimo votala va hina loko hi langutana swiyimo ya rivala ku kula xikwembu lexi nghena kuna hina ndzilweni ha rivala leswa kula xikwembu lexi nga hi tshembisa ku ninge mitshiki endlela nge mitshikumeti vazalwani un'wana na un'wana hanyaku swo boha a langutana na vusiku Paul na Silas va ri hi langutana na vusiku ene vusiku leswiwani ku hava lexi hi nga ta xi endla ku hi swi gwedla byi ngo ta swi hela mara nchumu we nga kota ku endla i ku aka vusiku leswi hi nga hlangana na swona hi boheka ku yimisa mavoko hi khensa wa matimba hi boheka ku yimisa mavoko hi gandzela nchumu wun'we ni la ku mi byelaka wona vamakwerhu vusiku byi nga teki ku gandzela ka hina ku vusiku byi nga yivi rito ra xikwembu endzeni ka timbilu ta hina vo tala va hina loko hi hlangana na vusiku ku nga swiyimo leswo chavisa swiyimo leswi tikaka ku na laha hi tsutsumela kona ku nga ri ka Yesu ni la ku mi byela ku loko hi hlangana na swiyimo a hi fane na Paul na Silas lava va nga hlangana na khotso lava nga hlangana na vusiku exikarhi ka vusiku va ku ku na Yesu eka xiyimo lexi loko a za yi pfumelela hi nghena khotsweni wa swi tiva ku hi ta humisa ku yini ni la ku vulavula na n'wina namuntlha na mathambu loko a za mi pfumelela mi tlela ka mbedzo walowo mi ka mi vabya wa swi tiva ku mi ta humisa ku yini loko a za mi pfumelela mi va ka relationship yaleyo ya ku xanisiwa wa swi tiva ku mi ta humisa ku yini loko a za mi pfumelela mi ri ka xiyimo xa xa ku lava ntirho nkarhi lowo leha van'wani va karhi va thoriwa wa swi tiva ku mi ta humisa ku yini Yesu loyi wa swi tiva u lo yi pfumelela ku yi nghena emindzilweni u lo yi pfumelela leswaku vusiku byi fika leswaku hi ta huma na vumbhoni ku ta va na vumbhoni na mpundzu vumbhoni i swo kombeta ku ni tshame ni va vusikwini mara xikwembu xi tise mpundzu evuton'wini swa hina xikwembu lexi hi xi khongelaka vazalwana xi lava hi tiyisela loko hi langutana na swiyimo xi lava hi tiyisela loko hi langutana na mintlhontlho exikarhi ka vusiku exikarhi ka vusiku hi laha nyimpi ya ku pfumela yi lwaku kona emiehleketeni hi laha hi kotaka ku vona munhu a karhi a meditator kumbe xana a karhi a anakanya hi swilo leswi n'wi karhataka a teka ku decision a ku loko kumbe xana a karhi a anakanya hi swilo leswi n'wi karhataka a teka ku decision a ku loko ri xa ni hambana na vutomi swa mina

misava hi xona xi nga endla na jele leyi nga ka yona. Pastola timhaka ta vukreste bya hina i ku loko hi hlangana na mintlhontlho ya vutomi ku na laha hi fanele hi ya kona, ku na kreste loyi hi fanele hi tsutsumela ka yena. Mhaka i ku hi nga tsutsumela ka vanhu va karhala, hi nga tsutsumela ka vafundhisi, vafundhisi va karhala. Hambi mina ni nga ku chumayeleni na karhala, mara ku na Yesu Kreste wa Nazareta loyi loko hi tsutsumela ka yena u ri tisani mindzwalo ya n'wina hinkwayo leyi mi tikelaka, mina ni ta mi rhula yona, ni ta mi nyiketa joko ra mina leri olovaka. Swi vula ku i Yesu ntsena loyi a nga kota ku yi rhulela majoko ya yena lamo tika. Bibele ri Paulo na Silas exikarhi ka vusiku va bohiwe tipencani va sungula ku gandzela Xikwembu. Bibele ri loko va gandzela Xikwembu a va nga gandzele Xikwembu ku tipencani ti susheka, mara nchumu wun'we wu ni tsakisaka i ku a yi ku gandzeleni ka vona Xikwembu xi tisa nhlamula. Bibele yi ri loko va heta ku va karhi va gandzela tipencani leti a ti va bohini ti sungula ku tsemeleleka. Exikarhini ka vusiku loko hi ri na ku gandzela swiyimo swihile swi hi tikiselaka swi boheka ku tsemeleleka, because hi gandzelela matimba, hi gandzelela a nga na matimba. So loko hi gandzela yena u boheka ku hi tshuxa leswaku hi gandzela hi tshuxekile. Bibele yi ri Paulo na Silas a va langutanga swivocha va rila, a va langutanga lava bohiwa na vona va rila, va lo yimisa mavoko va yimbelela risimu, va lo yimisa mavoko va sungula ku huwelela va ku va kwetsima eka xiyimo lexi hi nga ka xona. Xivutiso i ku loko mi langutana na vusiku i ncini lexi mi xi endlaku? Davhida u ri vusiku leswiwani a ni nge swi susi ku ngotlisa, mara no fanele kuma matimba ya ku tiyisela kwala vusikwini, because hi leswi vusiku leswiwani a hi swa nkarhi hinkwawo. Vusiku leswiwani byi ta hindzeriwa, ri ta xa laha ntsako wu nga ta fika. Bibele yi ri aka buku ya Luke 15 verse 18 a ku ri na n'wana wa vusompfa loyi a nga teka rifuwo ra yena a famba a ya ri dya, a famba a ya ri huhisa, a famba a ya spenda up until a heta rifuwo. Loko hi hlaya bibele hi ri n'wana wa vusompfa a tikuma a karhi a dya na tinguluve, a tikuma a karhi a dya na tinguluve hi decision leyi tekini. Bibele yi ri a ndzhaku ka nkarhi loko a swi vona ku hlupheka ku nghenile, bibele yi ri exikarhi ka vusiku kumbe evusikwini hi twa hungu eka buku ya Luke 15 verse 18 n'wana lowa vusompfa i ri nimpundzu ndzi ta pfuka ndzi ya eka tatana wa mina. Swi vula ku mpundzu wu tisa swintshwa evuton'wini swa hina. Hi nga va hi langutana na vusiku, mara ni la ku mi tiyisa ku nimpundzu ku ta vona ku cinca ehenhla ka vutomi bya hina. Nkulukumba leyiwani kumbe jale ra vusompfa leri ri decide exikarhi ka vusiku ri ku loko ri xa ni la ku famba ni aka tata wa mina. Ka van'wanyani swilo swa tika na vusiku hi twa hi nga wa ku na ti-solution evuton'wini bya hina. A hi fanele na n'wana wa vusompfa a ku ni himpela ni onhile leswi a ni nyikiwe swona, ni dyini ni huwisini ni tlange hi swona, mara ni le vusikwini ni le ku xeni thambu exikarhi ka vusiku ni teka goza endzeni ka mbilu ya mina ni la ku tlhelela eka tatani wa mina. Loko rixa hinkwenu ka hina hi nga vusikwini bya vudyoho, hinkwenu ka hina hi nga vusikwini bya ku va hi nga pfumeli ku Xikwembu xi kona. Ni la ku mi byela ku mpundzu wu fikile, mpundzu wa fika laha mi fanele mi teka decision ya ku hi la ku tlhelela ka Xikwembu. N'wana wa vusompfa a teka xiboho a ku na swi vona i khale ni ka ni hanya ni tsandzeleka vusiku byi ni kombe swo tala, mara loko ri xalo ri taku ni la ku tlhelela ka tatana wa mina. Loko hi tlhelela eka Davhida, Davhida a ku kurila ku getsela ka meno swivavi ku tshikiwa ku tsan'wiwa hi vanhu ku hlekiwa hi vanhu hinkwaswo leswi swi taku swo biha swi nga ta na vusiku, mara lexi ni tiyaku hi xona ni ri Davhida i ku mpundzu wu le ku teni wu ta tisa swo antswa ehenhla ka vutomi bya hina. Mpundzu wu ta tisa ku cinca ehenhla ka vutomi bya hina. Van'wani va hina i khale hi ri vusikwini bya ku pfumala vu

0: ni la ku mitswela ku loko yo tshemba Yesu hi ya na mpundzu hi kari ri na ku tshemba Yesu u ta swi kota ku cinca swiyimo swa hina i Yesu ntsena la swi kotaku i Yesu ntsena la kotaku ku cinca na mpundzu tintswalo ta yena i tintshwa mpundzu na mpundzu vhivela hi ri Davhida u a yi tiyisa u ri vamakwerhu mi nga vileli hi leswi mi endlaku swona na vusiku a va mihleki vana a va vulavuli hi xiyin'we xa n'wina na vusiku mara nchumu wun'we va nga swi tiveki wa xahimangi tisekoni ta nga ta khawunta timinese ta nga ta khawunta awara ta nga ta khawunta ri ta xa dyambu loko ri xini dyambu hi ta kuma ku horisiwa loko ri xa dyambu hi ta kuma ti-breakthrough ta hina hi mhaka ya ku hi kota ku tiyisela na vusiku va yingiseri va GCRFM a ku na nkarhi lowu wu nga permanent wo tika henhla ka vutomi swa hina nchumu wun'wana na wun'wana lowu hi langutaka na wona wo tika wa heleriwa nchumu wun'wana na wun'wana lowu hi langutaka na wona lowu vanhu va nge hi nge humi ka wona ku na Yesu la nga ta yi kota ku yi humesa eka minchumu lowuwani xivutiso i ku loko mi langutana na vusiku mi tshemba mani i mani lowu mi n'wi tshembaku vanhu vo tala loko va langutana swiyimo swo tika va twa marito yo tala lama sukaka vanhu va ku hey ku na manimani kwini u ta mi pfuna ku na mprofeta vumeni kwinikwini u ta mi pfuna ku na manimani kwinikwini u ta mi pfuna a hi munhu a pfunaku a hi mfundhisa pfunaku i Yesu wa Nazareta la nga khoma ku pfuna ka hina i Yesu n'wana Davhida la nga khoma ku pfuna ka hina hi nga miyeli ku ya ka yena a hi hweleleni hi ku Yesu n'wana Davhida hi twele evusiwana eka vusiku leswi hi nga hlangana na swona vayingiseri va GCRFM eku heteni ka mina na ku mi hlohlotela ni ku hinkwerhu ka hina ku na vusiku leswi hi langutanaka na swona mara xivutisonkulu i ku loko vusiku byi fika hi tsutsumela eka mani mara ni la ku mi rhamba xirhambo xa mina eka n'wina muyingiseri i ku ku na Yesu loyi hi nga tsutsumela ka yena loko hi tsutsumela ka yena a nga fika hi hlayelela ku dyoha ka hina a nga fika hi hlayelela ku tikeriwa ka hina u fika hi nyika dzoko ra yena ro olova a teka ra yena ra hina leri tikaku a hi vevukisela vusiku bya fika leswi ku fana na Davhida swi nga n'wi fikela mara loko lexi ni mi tiyisisaku xona i ku vusiku bya hindza loko vusiku byi hindzini ku ta ri ta xa loko ri xa ri xa na tintswalo letintshwa bibele yi ri lava tshembaku ka Jehovha va engeta va nyikiwa matimba lamantshwa mhaka i ku loko hi languta na vusiku hi nga tshiki ku xi tshemba xikwembu lexi a hi yeleni ka xona hi xi tshemba hi timbilu ta hina hinkwato a hi yeleni ka xona hi pfumeleka xona hi xi tshemba hi nga hi nga karhali na ku khongela va va vitanela matimba ra Yesu Kreste n'wa Nazareta xikwembu vanhu hinkwavo lava nga ni yingisela va ri vusikwini ni la ku khongela hi vito ra Yesu leswaku vusiku byeswo a va swi tivi leswaku swi ta hindza ku ta va na mpundzu eka mpundzu lava nga ta langutana na wona xikwembu ku ta va na tintswalo tintshwa a va khomi va tiyisela hi ku ri ta xa loko dyambu ri xa ri tisa tintswalo letintshwa ri tisa ti-opportunities letintshwa ha khensa xikwembu hi ku wena u tsandzeki ha khensa xikwembu hi ku ri le kusuhi na lava va nga ku tikeriweni ha khensa xikwembu hi ku wena u ri lava va rilaka wena wa va twa u va hlamula va hlamule lava nga tlela swibedhlele va hlamule lava nga ku xanisekeni va hlamule lava nga ku vatsweni va hlamule lava nga ku swiyimo swo hambanahambana hi ku wena xikwembu u hlamulo evuton'wini bya hina xikwembu hi rhandza ku mi khensa eka rito ra n'wina leri ri vulavulaka na hina masiku na masiku leri tshamaka ra ri tsundzuxa emasiku hinkwawo u xikwembu xa ku lulama ha mi khensa vayingiseri va GCRFM la mi nga yingisela mi ri kona namuntlha ni lava ya ya vulavula vulavula na mina CLL voice note kumbe mi ni foyinela 060 8875 942 mi ni foyinela mi ni byela ku mi kataka mi ri kwini mi ri torito leri mi ri kwini mi ni byela ku vusiku leswi mi nga hlangana na swona byi vula yini eka n'wina n'we hi teka muyingiseri muyingiseri wa GCRFM
1: ahe minjhani
0: hi hlayisekile n'wina minjhani
1: hi hlayisekile
0: amen
1: Ramatimba swinene.
0: Amen.
1: Ni randa ku rikhesa.
0: Hallelujah.
1: Ene rivala vula tiyisi.
0: Amen.
1: Ene radio ndisa ari tshami mapalini ya vanhu va tlhela ri landzelelisa va ta vona vukulukumba bya Xikwembu.
0: Hallelujah, mani.
1: Mana Lucas kwala block 3 ka Minenginisi.
0: Ya khensa mana Lucas kwala block 3 ka Minenginisi va ari tshami a timbilweni ta vanhu va ri landzelerisa ri tatisa ku cinca hi khensa ku hlohloteriwa.
1: Eso.
0: Va yingiseriwa Jesu RFM mana Lucas va ri rito leri a ri tshami a timbilweni ta hiye ta vanhu va ta vona ku cinca. Himpela rito leri loko ri tshama etimbilweni ta vanhu va ta vona ku cinca i rito ra Xikwembu Jesu RFM. Aye.
2: Njani ba?
0: Hi hlayisekile nguna minjani mani?
2: Hayi hosi hi hlayisekile ba vo.
0: Amen.
2: Eh makaya la ku khetsa rito ra n'wina.
0: Amen.
2: Hayi ni vala vurimi papa.
0: Haleluya. Amen.
2: Ara hi hanyisa rito ra n'wina papa mi vala vurimi mi chumayerini.
0: Haleluya.
2: Hayi mi ri Xikwembu papa a xi mi katekisi ka leswi mi nga swi vala vurimi hinkwaswo.
0: Haleluya.
2: Ngetela masiku ya ku hanya bani.
0: Amen, amukela masiku ya ku hanya mani.
2: Na mi ta tlhela mi ta hi chumayelela futhi.
0: Hayi kona mani, xitichi xa hina hi kona.
2: Na bava hi mi hi chumayelela mani ha hola.
0: Halleluya.
2: Na i mani a niki mihlanga kwala ka Siyandhani bava.
0: Mani a niki mihlanga kwala Siyandhani ya khensa va ri rito ra Xikwembu ra hi horisa.
2: Impela mina hanyini baba.
0: Hi khensa ku hanyisiwa hi rito ra Xikwembu mhani mhlanga. Xikwembu a xi mi katekisa mbana madyambu lamanene.
2: Hayi na n'wina swi vetani bani.
0: Hi khensile mhani.
2: Bange papa.
0: Mhani mhlanga kwala ka Siyandhani va ri rito leriwani ra yi horisa ya hanya. Hi rito leriwani ya hola. Hi rito leriwani ya hola kwala ka Siyandhani va ri rito ra yi horisa. N'wi hi teka miyingiseri Jesu RFM.
3: Minjhani na vaxume. Nyanza wa Xikwembu.
0: Hi hlayisekini baba, n'wina mi hlayisekini.
3: A hi khensi.
0: Amen.
3: Na khensa.
0: Amen.
3: Rito ra Xikwembu.
0: Halleluya.
3: Ngara matimba.
0: Amen.
3: Leri lavaku enkarhi. Ri lavaku tiyisela. Hi ku loko ri zeriwa rona ri tlheli ri nga endlanga ri nga lunghisanga.
0: Halleluya.
3: Loko ri zeri ku rhuma i fane u endla swona. Hi ku loko mi karhi mi chumayela mi karhi mi profeta phela the prophets and then a ni ku mi vulavula leswiyani swi nga vulavuriwa ekhale ka khaleni.
0: Amen.
3: Loko Xikwembu xi rhuma enandza wa xona loko i nga endli swona i ta ziya a famba andzeni ka mati mi ta hi tihlampi and then hikuva i hurisile a wu endli leswi Xikwembu i xi vulaka swona. Why loko mi karhi mi chumayela mi vulavula timhaka ta prophets va profeta ntirho wa vona kuva va khalimela.
0: Amen.
3: And then va khalimela mina ku ri a ni endli swona. That is why va profeta va rhumiwa ka tihosi va rhumiwa ka ti-president va priest lava kulukumba ngopfu hi vona va ta ku va stopa nyimpi leyi kulukumba ngopfu loko a fika a ku stop i ri stop.
0: Amen.
3: I vutisa a ku ni rhumi hi mani a ku ni rhumiwa hi yena yena.
0: Amen.
3: Loko mi ze mi vula sweswo mi hetile ze prophets se na khensa ku va ku ri na malandza ema Xikwembu lama loko ma rhumiwa hi moya va fika va khota ematsalwa va vulavula swona.
0: Amen. I can see lupa
3: ni khensile swinene ni khensile nandza wa Xikwembu ni khensile swinene
0: a ni ri na mani
3: Amirna Able Nkuzani.
0: Hayi khensile Able Nkuzani Xikwembu a xi mi katekisa. Amen.
3: Na khensa swinene na khensa.
0: Mi va mi ri ku aka Nkuzani. Amen. Mr. Able hi khensile ku hlohloteriwa swinene a hi tekeni riqingho ra miyingiseli Jesu RFM.
4: Hallo.
0: Ahee.
4: Marvula se hanyini.
0: Amen.
4: Vero leri a ku vulavula nomu wa Xikwembu ku vula ka n'wina.
0: Amen.
4: Hi ku laha a wu ta ko a mi ta kona hi laha ku ta nomu wa Xikwembu.
0: Halleluya.
4: Se wa ha believe ku ku vula munhu kumbe n'wana n'wamani n'wi nyadya i nyadye Yehovha Xikwembu xa wena.
0: Halleluya.
4: Hina hi hurile.
0: Hayi khensa ku horisiwa
4: na swidudwani swi tsutsumile.
0: Halleluya.
4: Hallelujah.
0: Hey.
4: Masangola bengwana mti.
0: Hallelujah.
4: Ayo rini matongola tutwa.
0: Amen.
4: Singe pindi zvuya.
0: Uhlongola rito ra xikwembu. Uhlongola rito ra xikwembu.
4: Marubola anele mfundisi changani baula munhu wa chinomo.
0: Hallelujah.
4: Driver ava ula munhu wa chinona na so. Se sota sita se na veri wala ku vanwana vasungene so nwana sati dyonza mazati glow manuna I dyonza vanuna na vavasati nkwa hi ku vula enhloko ya wasati hi yo yaleyo
0: hayi khensile baba a ku ri a ni vavula na mani
4: dambi amuna yi twini
0: a ni vavula na mani
4: Ah,
0: I can see him from his majal. So then I can see him from the river. Shkomba shimikatekis.
4: Walaga Jim Galalu.
0: I can see him walaga Jimla. Shkombo ashimikatekis. And away Jim Galalu ma untongo.
4: A untongo ay karakato hos.
0: Impela.
4: Yeah.
0: I can see him. I can say, when any gari, I balabra in the leleo. Randa ako, ngay, sumula itaka the voice note la. Na the voice note letting a tick and wanna call me take a call the voice note away titlang in what that thank you. Wait, I'm in sir, ming sir.
5: I am fundisi mjani.
0: Is I second one minjani?
5: Ah, I put less nan fundis.
0: Amen.
5: Riturash kwimbu rifana natar liri ritavago imatelo.
0: Matelo mambiri.
5: So mfundisi wamina. Iriku jack engeta.
0: Ah, osi are you not in swan?
5: I am putelo gamaswini. Iva hi tivarito kwala ka mekhami dyondzisa so ni dyondzisinene aka madyama sikana mutlhampundiso wa mina
0: amen
5: xikwembu ximphutseli xiphutsana ndyangu wa n'wina ximphutsana tindleleni
0: amen
5: leswaku na mindzuku mi vuya mita hi dyondzisa ntiyiso lowu ku huma ka xikwembu
0: halleluya
5: mfundhiso wa mina a ni vulavula na jaru fana swivani driver V6
0: Yeah.
5: Desmond Mavasa kusuka laka bode la.
0: I can see ni Desmond Mavasa. Tatana Desmond Mavasa kusuka laka bode. Bode na wana untsongo. Shikombu shimikatekisa.
5: Amen. Thank you.
0: Amen. Kwa laka bode. Bode na wana untsongo. Ayi bene ni gari ifona GSR FM. Ayi bene ni gari balawula ti calls loku teni. The voice note na doti fane titlangiwa. Mara ngwa itaka mingiseri. Mingiseri ra GSR FM.
6: Hi laita mahlweni hi hluvisa tivoni a ndzhaka
0: hi swo sweswo
6: hi diba njhani yi ri na ti-business driver yi khome hi munhu
0: halleluya
6: a yi lava ku nweriwa byala ni yi lava munhu a tlula kahle blow wena a nga tluli na tibherela lai
0: hi swo sweswo
6: a va nga tlendi ri pasela vanhu va byeleni ku xinyani xi fikile ri taxa
0: baba
6: Na khesa ku rhula ku va kona.
0: Hayi khensile a ni va vulala mani la.
6: I jara Joni la provhesini la.
0: La provhesini khensile jara Joni kahlekani.
6: Bibele a yi rhangi emahlweni ka vanhu hinkwavo.
0: Hayi a yi rhangi emahlweni.
6: Yi biba njhani yi ri na ti-brickness driver ni khensile ku rhula ku ve kona.
0: A ku ve kona yi khensile papa. Hi khensile va ri yi diba njhani yi ri na ti-brick leti nga layita hala ndhaku GSR FM impela n'wi hi teka mingiseri
7: mfundhiso wa mina
0: ahe mani
7: ane mativa ni vulavule swona
0: amen
7: ni vula ku vusiku bya fika ka munhu Paul na Silas siku rin'wanyani I vusiku byi fika ka vona mara ni le xitsakisaku ni va lo yimani va dzunisa xikwembu
0: halleluya
7: n'wana wa vusompfa vusiku byi fika ka yena a ti mara hayi swi lava ni tlhelela ndzhaku lero loko swilo swi fika hi xiyimo xexo mfundhisi swi lava hi tlhelela vukoneni bya xikwembu
0: halleluya
7: Oh, mara pastor dingani mi ndlali ni mani.
0: Kesa hosi mani.
7: Mi vula wena ku kwa njhu he pastor na.
0: Ana swi to mani skoteki ni nga mitwi.
7: Okay, so.
0: I can see le kokwana. Ah, va ku kwa njhu vona mini va stitch. Inwe hi tlanga voice note ya mingiseri.
8: Riperile eka mfundisi wa hina mfundisi dinga. hi rhandza ku khensa nandza wa hosi rito ra matimba lera ku hi tiyisa na ku hi hlohlotela ku hi ta hanya la vuton'wini hi hlangana na vusiku kambe evusikwini lebyi hi nga ta va hi karhi hundza ka byona Yesu u kona a nge hi tshiki hi ri hexe a dyondza ka Paul na Silas ku va xikarhi ka vusiku vavanuna lava va sungule ku dzunisa va gandzela Xikwembu va kha va swi twisisa kahle ku va le vusikwini va le ndzeni ka khotso leswi vulaka na hina loko hi hlangana na vusiku a hi cukumeti ku dzunisa kambe hi dzunisa hi ya mahlweni hi gandzela Xikwembu hi ri exikarhi ka vusiku hi ku loko dyambu rixa Yesu u ta vonakala a khensa mfundhisi eka rito lera matimba swinene ra hi tsundzuxa tanihi vana va Xikwembu ku a hi lahli thawula loko se swi tika a hi lahli thawula loko se ku fike vusiku kambe ha tiyisela Xikwembu xi ta vonakala hi ri kwalaya a mi ri na mhani Maluleke kusuka ka N'wamankena AFM ni ri kwala section E a khensa swinene katekani nandza wa hosi Xikwembu hi vito ra Yesu amen
9: hi khansile mhani Maluleke kusuka ka N'wamankena AFM va ku himpela mfundhisi switano vusiku i zwa nkarhi nyana mara dyambu ri taxa loko dyambu ri xini ri tisa ku cinca henhla ka vutomi bya hina ri tisa ku cinca evuton'wini bya hina dyambu ra xa a hi vusiku byi nge tshami byi ri vusiku kambe dyambu ri taxa va ri ni koteka ni ri kwala Pulukwani hi audio streaming leni n'wanomen Mabasa kwala Pulukwani hi khensile kwala Pulukwani va ri va hi khoma hi audio streaming va ri hi le ku katekeni i n'wa hi tlanga voice note ya muyingiseri
10: namterisa mfundhisi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa le Nazareta hina hi yingisela hi ri a gandanani ka khani hi nyiko masingi from gandanani khani hi rhandza ku khensa rito ra matimba rito ra kahle ri ri mi dyondzaku hi rona hakunene Xikwembu xi kona ku hi sirhelela xi vona vusiku hinkwabyo bya hina xi vona xikandzi hinkwawo na ku Xikwembu xi nga mi endla hi matimba xi mi katekisa mi hi dyondzisa ku ya mahlweni hi rhandza ku khensa swinene rito ra n'wina mfundhisi ya khensa
9: hi khensile kwala gandlanani mhantinyiko kusuka kwala gandlanani i nga hi teka voice note ya mingiseri hi twa voice note ya mingiseri a yi vene ni karhi hi fowuna ha teka
11: tiile mpfundhisi wa mina ni rhandza ku khensa tintswalo ta Xikwembu leti nga mi kotisa ku ta fika aka GCRFM mi ta hi dyondzisa hi rito ra matimba leri vulavulaka hi timhakeni ta ku vusiku bya hundza and avusikwini ku na swiboho swo tala leswi munhu a kumekaka a swi teka hi ku ya hi ku ni ta pfuka nampundzu ni ti dlaya kumbe ni ta pfuka nampundzu ni endla yini kambe ni khesa tintswalo ta Xikwembu leti hi kombaka leswaku loko ku ri vusiku a hi khongeleni Xikwembu hi kombela ku ri Xikwembu xi hi pfuna ka swiboho swa vusiku hinkwaswo leswi taka leswo biha hi fana na Paul na Silas ni dyondzadyondzo yikulu ya leswaku loko ni ri vusikwini lebyi ni nga hlangana na byona swi ni endli leswaku ni kota ku khongela ni kota ku dunisa hambi swilo swi nga olovi ni kota ku vula leswaku Xikwembu wa kwetsima wu lulamile wa tshembeka wa ha ri Xikwembu hambi swi tetani ku fana na Paul na Silas lava nga bohiwa ku ri hikuva va ri ku endleni ka ntirho wa Xikwembu n'wamagoda hi mina ri ka mphambo ni kateka swinene danke
9: hi khensile n'wamagoda kusuka kwala ka mphambo va ri ni kateka swinene vusiku bya fika byi fikela munhu un'wana na un'wana laha hanyaka misaveni n'wa hi teka kholo ya mingiseri GCRFM
12: ela
9: ahe
12: minjhani
9: hi kona minjhani sesi
12: pfukile
9: amen
12: hi mina ri tlhavile
9: ri tlhavile wa le kwini
12: aka makhuwe
9: aka nkuzani
12: kuvela khongeriwa ku ri mpasa
9: n'we hi mukhongele ri tlhavile bava hi loyi ri tlhavile ku kombela leswaku a pasa Xikwembu hi ta kombela nchumu wihi kumbe wihi mi ta hi endlela wona Xikwembu a swi endleke evuton'wini bya yena leswaku a ta vula vumbhoni hi ku pasa ka yena hi vito ra matimba ra Yesu amen hi khensile ri tlhavile makhuvele hi khensile sesi
12: amen
9: hi valavo ri tlhavile va ri hi kombela ku khongeriwa ku hi pasa Jisari leyi i ya vanhu hinkwavo Yesu u ri tshikani vana va ta eka mina u ri vatshikeni va ta eka mina n'we hi teka kholo ya mingiseri GCRFM
13: ahe minjhani
9: hi hlayisekini ku na minjhani
13: hi pfukile hi khensa rito ra matimba swinene
9: amen
13: laha mi vulavula na tatana Maluleke kumbe kokwana Maluleke eka Nhlaniki
9: kokwana Maluleke kwala ka Nhlaniki Amen.
13: Mfundisi Dingana.
9: Amen kokwana.
13: Imarito lawa mi nga mabyala la sweswi.
9: Amen.
13: Swi tiveni ku ya mirile kumbe ya n'wana yo to tlhavela ya mina.
9: Amen.
13: U na ku swi twa munhu a nga swi twi kahle mara a ya swi anakanya a sungula ku swi tshamisisa kahle.
9: Amen.
13: So hi laha ku vula mhaka ya ku mahungu lawa mi ma vulavulaka lawa i mahungu ya nkoka.
9: Amen.
13: Paul and Silas.
9: Mm.
13: It was a time.
9: Mm.
13: A ku ri nkarhi.
9: Mm.
13: Eka vusiku bya siku leriwani.
9: Mm.
13: Ri nga ta xa mundzuku.
9: Mm.
13: Ku va na ku cinca.
9: Amen.
13: Vana va Xikwembu a va twisisi leswaku when is the time.
9: Mm.
13: It is not time for rejected.
9: Amen.
13: Ku inkari loko se u fikile nkarhi wa ku hetelela swilo swa hetseka.
9: Mm.
13: Mi khumbile timhaka ta n'wana wa msopa. Sweswi va busy. Va le ku dyeni va chulula va halata.
9: Mm.
13: Kambe nkarhi loko u fikile.
9: Mm.
13: You have to say.
9: Yeah.
13: Now it is the end of the day. I'm going to my father.
9: Hallelujah.
13: I'm going home now.
9: Hallelujah.
13: I'm going to my father.
9: Amen.
13: Ikari uba expire.
9: Mm.
13: Seku yiwa ka papa.
9: Hallelujah.
13: Uya endiwa ku ti sola ni hinkwaso no ku ti kombisa ku papa ndi rivalele.
9: Hallelujah.
13: I think all of us we can do that.
9: Hallelujah.
13: Mfundisi.
9: Amen, papa.
13: Nabule maka ikulu ngoku.
9: You can see le papa.
13: You can repeat again and come back next time.
9: Itaba kona papa loko stishisi sirana.
13: Do the same thing. It's very important please. Asikarali umfundisi.
9: Amen.
13: Nikhensa sinene ikokwana maleke kwala ka hlaniki.
9: Nikhensile gogo. Nikhensini gogo kwana maleke kwala hlaniki. Ha tiya loko vakhalazwa ba ihlohlotela ku ya mahlweni i donisa rito ra Xikwembu.
13: Dako.
9: Amen. Kesile vangiseri. Gogo maleke kwala ka hlaniki. Inwe hi tlanga voice note ya mingiseri.
14: Riperini va fundisa xijini.
9: Amen.
14: Na hi pfukini. Hayi na nke.
9: La sikini.
14: Sa ritira Xikwembu. Leri mi hi dyondzisa ku rona. Wo fana na mhenya mudha na le gerekeni a ni nga yangi.
9: Mm.
14: Te hayi nyamuntlha a ni khongela kwala ka GCR kwala.
9: Mm.
14: Na nongonoko wa le nhlikani wa xikhongelo xa na nhlikani xi twile.
9: Mm.
14: Se sweswiwani no tala ku nkhesa. O mi nyika timbuva ta na madyambu hi ta kota ku tlela hi ku rhula ku nga ri hi mavitlhari bya hina kumbe matimba ya hina. Se na nkhesa mfundhisi ku hi nyika timbuva ta na madyambu. Khomisani sweswo mi ya mahlweni i va mhana ya xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani inkomu.
9: Mhana ya xikhongelo wa jaha hi khensile. N'wehla meseji wa mingiseri riperi na ndzo hosi na khensa rito ra matimba Xikwembu a xi mi hlayisi ku ya mahlweni. Mani Maluleke ka xikukwani mina ni hlangene na zona busiku intiso na mpunzu wa fika. Amen. Hi khensile Mani Maluleke kwala ka xikukwani inge hi tlanga voice note ya mingiseri hi twa mingiseri
14: rio riperini na vaxumi mfundhisi.
9: Mm.
14: Hi khensa rito ra matimba leri mi hi phamelaka rona ka lama wa madyambu hi katekini swinene na ku hi tiyisa moyeni ya hina ku i na swiyimo hi ta hlangana na swona ku tikeriwa hi ta hlangana na kona kambe a hi swa ku hi dlaya ku hi tiyisa na ku tiyisa ripfumelo ra hina mahlweni ka Xikwembu. Xikwembu xi tisa swiyimo swo karhi ku lava ku hi kambela ku hi tiye ku fika kwini. Se hi khesa rito ra matimba leri mi nga hi nyika rona. Jehovha a mi hlayisa mi endla hi tintswalo i Judy mhana Zavuti ka Ndengeza. Tani
9: Judy mhana Zavuti ka Ndengeza i n'wi hi hlaya meseji a khensa Pastor Dingani hi katekile ngopfu hi ri kwala risinga view i Apostle Victor Maluleke a khensa na ndosi loko mi karhi mi yingisela van'wani va malansa ya Xikwembu lava n'wita n'wi hi tlanga voice note ya miyingiseri.
15: Ahee Pastor Dingani namuntlha hi kateke ngopfu mativa nkarhi mi hi tsundzuxaku ku na vusiku bya fika ka munhu vusiku bya fika kun'wana na kun'wana. Khense ngopfu na loko mi nyika xikombiso hi n'wana lowu a va misopfa. Himpela loko munhu a humile tintswalini ta Xikwembu u fanele a tlha a vuyela ka tona. kuni hi kota kuma protection. Hey, madame ti dyondze ngopfu mfundhisi. Swinene loro loko se ho yi kandziyela ngopfu hi ngo onha, mara ni dyondze ngopfu loro ha khensa swinene ku hlohloteriwa mahitiyisa. Exi a ni vulavula na kokwani Jew hi swona.
9: Kokwani Jew hi khensile
16: mfundhisi wa mina, mi dyondzise ngopfu leyi nga na tindleve ku twa exitwini. Swi endle ku hi huma tikerekeni van'wana hi nga yangi van'wana va yini, mara ni endle ku vanhu namuntlha lava nga yingisela GCR va yingisela swi mukama swi dyondzisa mfundhisi va tlela vana na moya lowo kwetsima ndzeni ka timbilu ta vona, va kota ku tiva ku munhu u fanele ku a tlela a khongela. I fanele a tiva ku khongela i mhaka yikulu, mi valale marito yo kahle ngopfu yo aka yo tiyisa. Khensile swinene ngo ha mfundhisi ku di ku endlela xandla henhla xin'wana xandla khumi malingani kwala ka bode
9: kwala. Khensile khensile n'wi hi teka mingiseri GCR FM.
17: Mina na vaxumi mfundhisi wa hino.
9: Ahee mani.
17: Swinene hi pfukile ya hisi hi ritile vito.
9: Amen.
17: Ku na vusiku.
9: Byi kona mani.
17: Bya fika vusiku ka munhu un'wanyana na un'wana. Ni tlhela mi ku hambi ku ri mina ni nga ku vulavuleni byi kona vusiku.
9: Amen.
17: Ku na vusiku ma swi tiva lebyi nga kuma Paul na Silas.
9: Halleluya.
17: Va huwelela ntsena va ku hi la ku rhukana munhu wo la ku huwelela yena wa matimba endleka.
9: Exi.
17: Sendleka tipecani ti chucheka milengeni ti va ti ti pfuleka.
9: Va ku a hi la ku sola munhu. A hi la
17: ku sola munhu.
9: A hi la ku lumbeta noyi wa munhu.
17: A hi n'wi vonangi hi tiva wa hina ntsena leyi a hi pfulelaku tivanti.
9: Amen.
17: Ni hi dyondzisile mfundhisi, ni hi dyondzisile byi kona vusiku ka munhu un'wana na un'wana.
9: Halleluya.
17: Khense swinene hlayisekani va karhaleni. Laha nga na tindleve ku yingisa hi mpela i switwini hi switwini hi switwini hi switwini.
9: Amen mani.
17: Hlayisekani ni le ka makoxa lava i kokwani Gaveni.
9: Kokwani Gaveni kwala ka makoxa hi khensile ku hlohloteriwa hi mpela laha nga na tindleve a yingiseli. Xikwembu xi ri nevusiku ni kona ni nhlekani ni na n'wina a ni nge mi tshiki kumbe ku mi cukumeta. I xikwembu lexi nga ta ka xi nga hi cukumeti kumbe ku yi tshika n'wi hi tlanga voice note
15: mile riporile mfundhisi rito ra n'wina hi ri twini leswaku evuton'wini ku na xinyami ende ku na siku ri xikwembu xi nga ta tisa ku vonakala kumbe ku xi nga ta tisa mixo ehenhla ka swiyimo swi hi hlanganaka na swona. Rito ra matimba rito ra ku hi hanyisa. Munhu mi byela ku swoto n'wana yin'wana a kha ha vula a kha ha kula i nge xikwembu xi ka n'wi katekisa mi wuchulula hinkwaswo leswi xi nga n'wi khomisa swona na hina hi kota ku tshama titsolomita wa xikwembu hi kha hi swi tiva ku whatsoever leswi nga ku humeleleni ehenhla ka vutomi bya hina xikwembu xi swi endle hi purpose mara eku heteleli xa hi tshembisa xi ri ri ta xa.
9: Amen.
15: Tura matimba hi khensile i mani mathevula kwala risinga.
9: Mani mathevula kwala risinga hi khensile n'wi hi teka muyingiseri. Ahee GCR FM.
18: Hello.
9: Aye, GCR FM.
18: Pastor Dingane.
9: Aye.
18: Ni vulavula na Mpongwa la.
9: Aye, papa.
18: Ina hi tifambeli MC ya yo tlulatlula. Mara leswi hi nga swi twa namuntlha i introduction yin'wana yintshwa ya your other side.
9: Amen.
18: Hina hi tiva ku ri loko hi mi invita hi mi invita mi ta hi fambisela mitirho.
9: Halleluya.
18: Ku ka swi hi fanele hi mi invita mi ta hi chumayelela.
9: Amen.
18: A hi nga swi tivi mara hi khensa hosi loko yi endla ku va na ti-multiplications aka leswi hina hi nga swi tiviku hi this other side of your personality.
9: Amen.
18: So ho khongela ku ri xikwembu xi mi pfuna mhani xi mi blessa xi mi loko a ku ri swifaki a hi ta ku a xi mi nyiki minkhula. Loko a ku ri malofo a hi ta ku xi mi nyika mabombofu ku ri mi hi dyela henhla hi dyele henhla namuntlha leswaku plate ya kona hi liya ya ku a yi dyiwi hi le pfula ni ya hi xipedi yi phameriwe ngopfu.
9: Amen.
18: Se hi rhandza ku khensa nandzu wa hosi.
9: I can see le papa.
18: Hlayisekani na lavan'wana va hlayisa.
9: I can see le Mr. Pong. Hi khensa swinene xikwembu xi mi katekisa. Amen. Hi khensile ku hlohloteriwa loko i kuma mahungu ya ku hlohlotela ya ku yana mahlweni minga karhali impela xikwembu xa ka xa tira enhla ka vutomi bya hina haleluya xikwembu xa hina xi na tintswalo hi rhandzaka ku khensa rito ra xona leri nga ku hi kotiseni masiku hinkwawo hi rhandzaka ku khensa tintswalo ta xona leti nga hi kotiseni ku na meseji wa muyingiseni Yesu Kreste Alpha na Omega u fike nampundzu valalavaka valala va kha va ku vusiku va hetile hi wena yena a fika a ku nyika matimba lamantshwa haleluya Pastor Dingani xikwembu a xi mi endli tintswalo hi vito ra Yesu Kreste yana ni mahlweni mi haxa vhangeli ya ntiyiso leswaku vanhu va ta hundzuka va endla ku rhandza ka xikwembu xi ta cinca vutomi bya hina hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta by favor from God kwala kongomanke kwala ka zingizingi hi khensile by favor kwala ka zingizingi xikwembu a xi mi endle hi tintswalo i nge hi ya emahlweni hi teka ti-voice note ta vayingiseri hi leyi voice
19: notedingani
9: amen
19: loko buku va ku yi basini yi ri ya vaakatiko swi tsandza kwihi ku va hakela munhu mali hi leswi nga na n'wina kwalano mati va swi basini swi leswi mi swi vulavulaka swa beriwa mavoko a ni tali ku nghena mina ni bela mavoko ka swilo loko swi nga ri kahle loko za ku nghena na hina hi ba mavoko mi hi tlhavi la ku ka ku nga tlhaviwiki
9: haleluya
19: swa fanela ku vafundhisi va tala va kopela ku mfundhisi i yini hayi vufundhisi lebyi byi vonaka masiku lawa Pastor Dingani
9: amen
19: hayi namuntlha mi ni kombe swin'wana
9: amen
19: amen mataleni mina
9: va mataleni va ri mataleni hi vona va ri mfundhisi Dingani namuntlha mi kombe swin'wana hi titsonga hata emahlweni ka xikwembu u n'wi hi tlanga voice note ya miyingiseri
20: riperini mfundhisi wa mina hi kha hi yingisela rito ra n'wina ra kahle rito ra n'wina ra ku hi dyondzisa rito ra n'wina ra matimba rito ra n'wina ku nga tlhari leri tlhavaka hi matlhelo hinkwawo hi dyondzini namuntlha emadyambyini ya siku ra namuntlha hi dyondzini swinene ni twa ni khesa xikwembu ku va ni twe rito leri namuntlha ku fana na loko hi tlela mfundhisi loko hi tlela ku tlela i ntumbuluko i swilo leswi nga ntumbuluko mara ku pfuka ko va tintswalo ta xikwembu tintswalo tintswalo ntsena
9: haleluya
20: se ni twa ni khesa xikwembu loko ha pfukile hikwalaho ka tintswalo ta xikwembu hi ya dzunisa hosi ivi na madyambu hi tlhela hi ta twa rito ra kahle ra matimba ra ku hi dyondzisa hi dyondziseni ku ya mahlweni hi mfundhisi wa mina hi dyondziseni hi lava ku twa swo tala ka n'wina ka teke ngopfu la ka xikukwani la i mama albi kwala ka xikukwani amugangeni wa ndzindlani inkomu
9: mama albi kwala ka xikukwani amugangeni wa ndzindlani va ri va kateke ngopfu i n'wi hi teka voice note ya i n'wi hi teka muyingiseri muyingiseri ka xisa rfm
21: avuxeni mfundhisi
9: ayee
21: mpfukile papa mina
9: hi hlayisekini n'wina minjhani
21: hi pfukini mani
9: amen
21: hayi mina a ni nga ta ze ni tlhokovetela swo tala swi leswi hlamulaka hi vayingisera ni hayi no na mina a ni ta alani la ha a mi ri na masilo la ka mavandlani hayi vayingiseri va vula swona hinkwaswo a ni ta xin'we
9: hi nga tekisi
21: amenange
9: halembu hi loko tinyungusiseni hi rona hi ri kwala ka mavalani i nge hi tlanga voice note ya miyingiseri a hi tlangeni voice note ya miyingiseri
20: xisarefekani muhaxi
9: n'we hi tanga leyi
20: ri perile mfundhisi Dingani
9: amen
20: ha karhi ha mi twa a hi mi yingiserile ha mi yingiserile
9: amen
20: hi khensa rito ra xikwembu hi khensile mfundhisi hi dyondziseni ku ya mahlweni xikwembu a xi mi nyiki hi ntalo haleluya
9: amen
20: i kokwani Joyce kwala ti-A
9: kokwani Joyce kwala ti-A va ri xikwembu a xi mi nyiki hi ntalo vazalwani nkarhi ku hava nchumu na wu nga heleki na wo mina nkarhi wa ni vondzoka wu ri hi sweswo songasonga u siyela lava taku va ta kota ku tirha ntirho wa xikwembu hi la ku vula ka vayingiseri va GCR ku hi ve na siku ra kahle a yene na mahlweni karhi hi swi tiva leswaku vusiku bya ta mara Yesu wa hi tiyisisa u ri ntsako wu ta va kona nampundzu so a yeneni hi tiya hi nga tshiki hi hela matimba kambe hi tiya ya mahlweni hi karhi hi swi tiva leswaku vusiku i bya munhu un'wana na un'wana kambe mpundzu loko wu fika wu tisa leswinene evutongweni bya hina ku ta va na mahungu lamantshwa loko ri xa

0: Mangala Funeral Services in Latamanzo Wena Hintela Shinzuti. Plan A, we join a hit 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Ibi Utsarsa Tetino Shiro and the Kolonta Malebe. Who 14 you way now? Lokoreka Plan A, you can get 2100 rand your grocery. Plan B, 2200 rand your grocery. Plan C, you fumble 2400 rand your grocery. I got the plan in Kwatu, you can get an ATM 150 rand. Hey, it's society. Inga kuinka kamali hante kolang samalebe. Loko kunga lahi hina. Eka plan A, hikuinka 4,000 rand. Plan B, 4,500 rand. Plan C, 5,000 rand. Hey, hiri, ay langu smalebe. Kasi, napanda wati sunga, hilasha andeka spimelo. Hikumeka egiani, malamlele, ukwa kwa hila, salema, jaganjaga, sanini, makakapaji, naleka mapale. Kasi, hintatam kasi kuna siku. Hina ravirincha, eka skopo, mcheketa section. Eka gonzura R81. Nale Scorsese Wholesale and Takama Gezi Hardway. Nale Karsaba e Kambako Village. Nale Taxi Rank Street and Penama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park in Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station Nale Ka Dr. Nyiko Medical Center. Nale Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tikele Nshoko Inle Shaku. Hipwi Sabaranzoba Mwina Kusuka e Joni. Hipwi Wise Limpopo Mahala. Wishoko Shoko. 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services. Take a chance. We got the customer data Armarubela Funeral Services. Namlabaka ku joina. Milem kiswe kanganyisi. Let's say into a kagangwana bakalika batirwa hina. Mika pumene kwa kelash bukwa ishangwina ishtarateni. Kumbe lukumun antela ekaya. Akelam fena it office in tahina. Nale post office egiani. Nalo mitendela kakona. Fena loko kurna mavaya Armarubela Funeral Services. We can up kanganyiseka. 065-525-4253 Kumbe 074-751-4932
1: Kokolo Funeral Services iku abelati funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Hi plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mahlomani balo yo attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka egiyani Malamlele, Bushback Ridge, Nachiawero. Kisangani sina yena nqingo kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amkele na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Amkele ka Jesus FM. Loko mi swi tisa sweswo the hour leti ya timbirhi hi nga ta tshama na vayingiseri. Hi balabula kumbe xana hi nghena aka nongonoko lowu vange reasoning from the scriptures namuntlha hi kona byo kundula va kona mara namuntlha ku na mina Pastor Dingane ni ta va ni ri a xikarhi ka n'wina ku na vafundhisi exikarhini ka hina va ta ti tivisa hi voxe ku hi vona va mani va ti tivisa hi n'wini sungula avokweni ra mina ra ximatsi ahee mfundhisi
3: Hello, Silem Fundis.
2: Me pukele.
3: E pukele shine na inga kubona.
2: Jalan ba ingiseri ku nguna mani.
3: Ah, mina ni vukeya. Kwala agiyani. Kumeka kerekeni ya Apostolic Faith Mission.
2: Okay.
3: Ni tam karo tala mfundisi tlhabyani va endla disclaimer. Yanti yi kahle disclaimer liya. Hi va hingolo rhumiwa hi tikereke.
2: Yeah.
3: Iba hi lo komberiwa hi xitichi hi ku tiva leswaku ri ntirho lowu hi nga swi kota ku nghenelela aka wona se hi chavela ku ri va nga khunguvanyeki vayingiseri nkarhi wun'wana va ku hayi a hi se tshamana hi n'wi vona na le kerekeni ya hina mina khalenyana se ni ri kona mfundhisi Dingane
2: impela
3: hi kha hi tirha swin'we ka nongonoko lowuwani wa xiyimo xa le henhla monteka nkarhi lowuwani ni invita ni tlhela ni xaweta vayingiseri eka timheho ta mune ta misava ngopfungopfu lava twaka ririmi ra hina ra Xitsonga
2: amen
3: hinkwako lomu va nga kona va nga chavi a va teke ti-ball pen va teka swo tsalelana swin'wana na swin'wana hi bula xikulukumba i ku dyondza
2: amen
3: hi lahawani hi mhaka ku va hi tiva swilo hinkwaswo hi lahawani ku ri hi pfunana na vamakwerhu eka tinhloko mhaka leti na vona va ti tivaka kuta ku amakun'wini loko se hi heta un'wana ku ix leswi a ni nga swi khoma kahle kumbexana a nga swi tivi kahle se ni lemukisiwile i xikongomelo xa nongonoko lowuwani nkarhi wun'wana na swi tiva ku hayi pfa hi phikizana mfundhi swi tingani ya hi phikizana nyana mara hi xikongomelo xa ku phikizana ku ri ku hluliwa mani i xikongomelo xa ku ku ri ku ntiyiso wona wu nga va wu ri kwihi hi mhaka ku vayingiseri va tlharhile va nyikiwe hi xikwembu sweswoleswo va swi kota naswona na nyiko ya discerning of spirits yi kona ka vayingiseri va kota ku moya wa xikwembu va byela ku ri ntiyiso hi lowu aka leswi swi nga ku vulavuliweni
2: ene hi jikajikisana hi rito a hi jikajikisani hi leswi hi swi tivaka kumbexana hi twangwa ku swi right ni khensa hi ku hi rizina ku ya hi rito ra xikwembu hala a xikarhi ka hina ku na ndoda leyikulukumba la i xipanere xikulukumba laha xi ti tivisa mina na xona se hi famba swin'we i khale se hi karhi hi famba swin'we ha hi mpfundhisi hi mpostolo wa hosi hi ti tiviseni ka vayingiseri kwalaho
4: inkomo vayingiseri va GSR FM na mfambisi wa nongonoko Pastor Dingane lexi i xipanere lexikulu xa South Africa
2: ya
4: xipanere se yi replace Maswanganyi
2: as one
4: ni dume xipanere lo vanhu va twa ku xipanere va swi tivi ku i KS Maswanganyi so mina ni Apostle KS Maswanganyi a binani ka makoxa ka ministry wa crossover PhD ministries PhD imele prophetic healing and deliverances a khensa swinene inkomo
2: xipanere xikulu ku na pfumeleriwa ku ni nga teka title nyana ile hansi nyana no kumina ile xa xintsongo xo pula xo chucha mo basket
4: vice grip vice grip
2: I can see le say khale ka ri famba swinwe na xipanele xikulu kumba namuntla xipanele hi kona namuntla tatana vukeya hi kona hawe ya mahlweni hi sa topic leyo hi sa inga famba say ya famba vikira vunharo le inge va ri kona va profeta va ntiso na skumbe xani hi sa mahlweni hi ku xana na vuprofeta bya ntiyiso bya ha ri kona na mhaka leyiwani hi fambe hi yona mavhikinyana hi ku landzelelana ku karhi ku jikajikisaniwa ku karhi ku riziniwa kusuka ematsalweni so namuntlha Bishop Gunduru va kona mara mina ni kona namuntlha xo tika i ku ni yimaleni ri muhaxi mara ni ta va ni kha ni interacta ni karhi ni vutisa mara ni jikajikisani wukulu kumba lowu nga ta va wu ri kona wu ta va wu ri kona exikarhi ka tatana vhukeya na xipanere lexikulukumba ni xoku xipanere lexikulukumba na tatana vhukeya va redi va lunghekini ku hi ta heta vulavurisana hi yisa mahlweni hi at the end vayingiseri va fane va huma va tsakini va karhi va kume tinhlamulo ta swivutiso lexi hi nga ku swi vutiseni hi mpela eku heteleleni Yeso u ta ponisa vutomi bya hina i nge yi karhi hi lungheka hi ndlela yeleyo a hi pfumeleleni vayingiseri va karhi va teka titiya va teka tikofi va karhi va teka swo tsala va teka swo tsalela va karhi va tshunela ekusuhi na swiyanimoya hi ku andzhaku ka risimu leriwani hi ya mahlweni xivutiso i ku xana va ha ri kona vaprofeta va ntiyiso loko xi ya mahlweni xi ku xana vuprofeta bya ntiyiso bya ha ri kona na i tikhwexeni timbirhi leti hi fanele hi ti hlamula loko hi fanele hi suka lamuntlha laha a xitexinini na n'wina vayingiseri loko fambenyana nkarhi kwalaha ka ma 8:30 hi ta va hi karhi hi teka ti-calls ta vayingiseri ku va va hi byela mavonelo va hi nyika mavonelo ya vona eka tithopiki leti hi vulavulaka hi tona va na ni mikarhi mi tsala va na ni mikarhi mi teka ti-note ka leswi nga ta va swi kha swi hlamuriwa hi vayeni va hina vambirhi lava va nga kona aka panel ku va hi vulavula hi tithopiki teto Yeso u ta ponisa hi ya mahlweni na risimu leriwani.
5: Tell your neighbor, Emma Hedelele. Utani ponisa, yes. So I want you to sing with us. This is what he goes.

0: Isoso ba ingiseri wa Jesus FM se yibuyile. Xivutiso xa siku na mudano madyambu i swivutiso swimbirhi. Va ri kona vaprofeta va ntiyiso. Xana vuprofeta bya ntiyiso bya ha ri kona ke? I nga yi nga ze heta nkarhi hi nghena xikan'we kan'we i nga hi teka hi nyika professor wa hina kumbe tatana Vukeya va hi ndlela introduction. Tatana Vukeya tintambu ti le ka n'wina xivutiso mi xi twini.
1: Ni hlekisiwa hi ku vula professor vinyi va tiyunivhesiti va ta lwa na mina swinene. Hambiswiritano ni nge misole hi ku mpela mina a no hlaya bibele a ni hlaya bibele no yi dyondza.
0: Amen.
1: No yi dyondza hi mhaka ku ni ve na nkarhi wa ku hlaya.
0: Amen.
1: Hi hamba hi phikizana loko ha ri majaha.
0: Ya.
1: Ku ri u yi hlaya u fika ka revelation kangani hi lembe. Kambe sweswi se ni dyondzaka hi ku ni sungula ku swi vona ku hei bibele yi lehile yi kurile swinene.
0: I nchumu wun'wana wo leha.
1: Hi vulavula hi nhlokomhaka yo tika swinene. Leyiwani ya tika swinene. Prophecy. It's a gift. I nyiko ya ku huma eka tatana.
0: Ya.
1: Eka Xikwembu.
0: Ya.
1: So loko ho ka hi twisisa sweswo ku ri wo fanele ku uva aka position yo karhi. Kufana na n'wina mfundhisi Dingani. Ku va mina ni minyika nyiko. Swi vula ku mi fanele mi ti position. Leswaku ni mi vona mi faneriwile ku ri ni nga minyika nyiko n'wi. Swi nga va ku ri siku leri mi nga velekiwa hi rona. Ku nga va ku ri siku leri mi nga khuvuriwa hi rona. Ku nga va ku ri siku leri mi nga teka hi rona. Se ni ku ri ha mo namuntlha ni va xavela nyiko. Moya lowu kwetsima wu ve u swi vona leswaku sweswi Yesu Kreste a nga ha ri ku kona hi nyama vahisa lava va ta nida swin'wana.
0: Tatana Vukeya mi nga siya mata ni lava u yi engage kwala mi ri i nyiko leyi nyikiwaka munhu
1: yes
0: ya vuprof

0: wovumba
1: tatana vuge loko muku loko wo ikuma ungari ka position ya kahle hi yini position leyo ka ingari ka kahle
2: itele ti position tetele mara mona nga se fika ka haleyo ana ha
1: vulavula a simula mo hlamula leya leyi ta yivutisa le
2: ana ha vule leswaku ri loko Yesu Kriste a thandukile uri suke na marito ya leswaku ndi ta miru tatana xikwembu u ta mi rhumela moya lowu kwetsini yena moya lowuwani hi yena a fikaka se manjheni loko a sungula ku tirha moya lowu kwetsima hi vona va sungula ku vulavula hi tindzimi vaprofeta va endla hinkwaswo leswiwani se nyiko leyi yin'wana ya tinyiko leto tala leti xikwembu xi nyikaka vanhu lava moya lowu kwetsima leswi vulaka leswaku munhu u fanele a rhanga a khuriwa a pfumela eka Yesu Kreste loko a heta ku pfumela a nga ha khuvuriwa ku ya hi kereke ya n'wina ivi ku va na siku leri a khuvuriwaka hi moya lowu kwetsini
1: a khuvuriwaka hi moya lowu kwetsini yi khomisana yi khomeni mikarhi mi hi lavela matsalwa lama ma seketelaka sweswi mi swi vulaka i nga hi teka xipaneri hi yaleyo i ku va ha ri kona vaprofeta va ntiyiso yes question yaleyo ni nga vumi hi hlamulo kota mara question i ku mi swi twa njhani ku himpela kumbe mi swi discoverisa ku yini ku mi vitaniwini tanihi muprofeta kumbe n'wina tanihi muprofeta mi swi discoveri njhani ku mi vitaniwini xikwembu
3: mina ku ni vitaniwa hi xikwembu loko ni tswariwa kusuka vutsongwanini until today ni hlangane na ti-trials or mintlhontlho yo tala ngopfu swinene so swi ka swi endliwa hi ku sathani i lwa na wena hi ku ya hi leswi nga ta swi tirha in the future se van'wani va swi discovera hi tindlela tin'wana mara vaprofeta va ntiyiso va kona vo ka va nga talangi ku tele vo ka va nga ri vona
1: na mitwa sweswiwani question leyi ni yi director ka n'wina n'wina mi swi lemukise ku yini mi swi kumise njhani ku himpela xikwembu xi mi vitanini tanihi muprofeta wa xona
3: kusuka ka age 12 loko ni khongela munhu a tlela kahle age 12 loko ni byela munhu swilo a swi humelela a ni ri so lo van'wani na ha ri tsova ku vafundhisi vatswatsi vakhegula se loko ni ka ni grower se na mihleketo ka yi kula se swi ta ka mina hi vision a ni ri ni va na encounter ni ve na encounter ni kombiwa ti-hell I was taken to the hell ni ti vonini ti-hell alive ni byeriwaku laha loko wo ka i nga i ya ponisa vanhu i ta nghena na vona va joyi na hoi ta helela na ha ri ntsongo hi laha se ni nga sungula ku va na ni ve na ti-encounter to tala so mara lexi a ni xi vona ku hi swona loko ni khongelela vanhu from age 12 hambi mhana mi loyi ni va khongelela a va ku ni tlele kahle
1: o swi vula n'wina mi swi vone hi ku loko mi khongelela vanhu va nga tleli a va vula va vuya va nyika mbhoni va ku hi tlele kahle endzhaku mi kho aka ejiye leyitsongo
3: leyitsongo yes
1: se
3: loko swi ka swi kula wa va na swilo i nga swi tivi loko swi ka swi kula se ni swi vona ku hayi mani se mani mpfuno hi ku loko ri muapostola ni wa operate ka pastoral i fa va mvhangeli ya matendeni i fa i va mpostola i fa va mprofeta i fa i teacher so the gift leti a hinkwalowu mi waposo operate ka tlho hinkwayo
1: yaleyo ku ri introduction hinkwaswo leswi mi nga swi vulavula professor na xipanere a mi swi vulavula mi nga ri ku khoteni ematsalweni se hi lava ku nghena mhaka yikulu kumba se hi lava ku rizina kusuka ka matsalwa xana vaprofeta va ntiyiso va ha ri kona na a hi tshikeni lama mavuna hi vulavula hi maprofeta va ntiyiso ku ya hi matsalwa maprofeta va ntiyiso hi va vona njhani ku ya hi matsalwa
2: mfundhisi mi endle kahle mi vula leswaku ri hi vulavula hi matsalwa aka buku ya timhaka ta vaapostola chapter 2 hi vona ku fika ka moya lowu kwetsini bibele yi ri va vatwa va vulavula hi tindzimi va vatwa loko se hi ya aka buku ya vakorinto vo sungula a ni mi tirhise hi ta hi bibele mano
1: yes
2: aka buku ya vakorinto vo sungula chapter 12 verse 10 yi ku to another the working of miracles to another prophecy leswaku ri se tinyiko letiya paulo wa ti confine manoko ku ri n'wina minga amukela hosi

0: mipone siwa, mihlantswiwa. Se loko Xikwembu xi mi nyika tinyiko leti, van'wana va n'wina mi ta nyikiwa enyiko ya ku tirha masingita. Miracles. Not healing. Miracles. Ivi ku van'wana va n'wina mi ta nyikiwa na matimba ya ku endla yini? Ya ku profeta. Aniri. Ivi ni ku tluka ni ya ka buku ya va Afesa manoko. Ni teka five-fold ministry manoko, ne? To ba five ntsena. Then again, leswi vulaka se u fanele u ti hambanyisa leti ti nyikiwa hi moya leti. Kasi letiya ta five ti nyikiwa hi Xikwembu tatana hi xoxe. Ku nga a gift of teaching, pastoral. Matiwona tetelo tatana na evangelism. Sena profeta bya vuya futhi kona kokwala haya.
1: Loko ni rhandza leswi mi nga swi hlayisa swona. Swi vula ku mi ti hlaya ku ya hi leswi ti nga nyikiwa. Aka ti gift leti ku hava leyi kulukumba ka letona hinkwato.
0: Hambileswi van'wana va tikomba kahle hi timhaka ta ku ri mari vona vo kora munhu ne. Vo tala va komba leswaku ku ri vuprofeta ne i ditiwi ledyiya byi kulukumba ledyiya byo xokola ledyiya
2: ti vona. Na ku la profesa. Ma khumba yaleyo phela la lo mkhumba va Efesa ni kuna office of the prophet kasi kuna gift of the prophet a nchumu unwe
1: xipanere kwalano hi kombela mi hambanisela swona
2: office of the prophet aniri is a special mandate mara gift of the prophet angava ari in the church member ni ari na that gift swinga vuli ku fana sungula kereke. Mara arna gift ya leya ya ku profesaya amjela swilo swi humelela.
1: Hi kombela mi a bibeleni mi hambanisela ku ya hi matsalwa sesi nga kweta ku swivula the gift of the prophet and what the office of the prophet.
2: An hlamula leswi ni lova interrupt leswa bavula ku halaya ku ri kuna gift ya timirakele na gift ya profession ani tisi sa bona ku kuna office. Se office yi heavy. So gift wo operator wena hi nkarhi wolowo yi lava ku yi ku tirhisa ka yona se office it's a heavy thing
1: na mi to xipanele
0: mo ni nghena ka laha
1: okay
0: mo ni nga tirhisi language leyi vana va tirhisaka yona
2: yeah
0: mo ni tirhisa language ya ku le Paulo aka buku ya vakorinto wo sungula ne le ka chapter 12 loko mo yi hlaya hinkwayo ka yona hinkwayo hi nga ta a hava nkarhi wa ku yi hlaya hinkwayo u komba administration ya kuri tinyiko leti loko se miri na tona nwini na vana va Xikwembu ti minyiko tona hi moya ti fanele ti controliwa hi Xikwembu lexi xi hanyaka hiku ti nga va dangerous swinene ndza swivona loko yi hela le tlhela yi vhela yi hetelela hi kuri let there be order.
1: How go be na
2: order?
0: Yes, you could let there be order. Say le la bona ba tirisa mina ni tirisa ministries.
2: Ministry, good. Yes.
0: Sekona ministry of pastoral.
1: Good.
0: Uthela kuva na ministry of evangelism.
1: Okay.
0: Vanga bavangeli. Kuva na ministry of teaching.
1: Ministry I all of a sudden ni vayingiseri lavanga ta ngasi ministry imitiro.
0: Imitiro.
1: Yes. Kuna vayingiseri lavanga swisiseki ku loko vavula hi the ministries vavula yini.
0: And I'm the ministry leti wane ne. Let I think you go like ka nwana nwana ni hayi khona se Xikwembu hi xoxe xinyika nyiko liya manoko xi swivona ku ri hayi dingani na swivona ku anga tirha manoko huhoni n'winyika nyiko leyi huhoni n'winyika nyiko leyi se a hi endlela ku hi sukela kwalana ku ri swileswi swo va tinyiko leti ti humaka a eka Xikwembu ene ti fanele ku va ti administratiwa hi moya lowo kwetsima twanana before hi ya kula mi vutisa xivutiso kwala haya aka di nyiko letiwani loko se ya ka buku ya va Galatia yi ri kuna nyiko leyi nga a discerning of spirits swi fana na halumende a mi pfumelela ku mi drive patwini xipidi xin'wana na xin'wana moveni mi kuma xi ri 300 mara va vekela na xipidi kopo leswaku ri mi nga ta abuse pato se Xikwembu xi veka a gift yin'wani se kereke na vakreste lava hanyaka na muprofeta va ri hava a gift of discerning of spirits chances i ku emuprofeta loyi a va nga xikarhi ka vona a nga ha va mungoma a va nganga va nga swi twi va nga swi vuli
1: So mwina mivula ku hambanisa kawa profeta lo na lavontiso na lavoka vanga ri ntiso ba hambanisiwa hi moya lo vatira ku hona
0: ba hambanisiwa hi nyiko lebengere inyiko ya ku kamba mimoya
1: nyiko ya ku kamba mimoya
0: the sinning of spirits
1: inwe itaka xipanere inwe ikomisa sweso xipanere baka va nikete ku hlamusela ka bona
2: Eh,
1: hi matsalwa lama nguna mahlaku hi hlambi hi nikeni ku hlamuseta ku kahle kahle mu profeta wa ntiyiso hi swivonisa ku yini ku loyi i profeta wa ntiyiso
2: mina ni lava ku se hi nghena ka vhese leyo sungula Jeremiah chapter 1 verse 5 aniri a khensa ngopfu swinene profesa va tena timhaka tikulu mo hi nghena matsalweni Jeremiah chapter 1 verse 5 anti which changan minga nhlayela yona na ni yivelwe bibele ya mina movheni hambi yi lowo hambi ni yo yiveriwa enge swi twisisi
0: hi ta interpreta kona ni minga chavi yi hlayeni hi xinghezi hi ta va yi kha yi interpreta
2: okay thank you yiri before I formed you Jeremiah chapter 1 verse 5
0: ni nga se ku vumba ekhwereni ra mana wa wena
2: I knew you
0: ni ku tivile
2: before you were born
0: u nga se velekiwa
2: I sanctified you
0: ni ku kwetsimisa
2: I ordained you
0: ivi ni ku
2: a prophet
0: even go endla mo prophet
2: to the nation
0: eka tiko leri
2: so ntwemu ni twemu ingisela nwana avula ku fanele reason ngofu matsalweni da so mbona hi sungula i pfune ngofu ani mabona reasoning yi pfuna na lava nga ku ingiseleni ku vangena so le loko mla ku kota ku twisa loko ni vulavula hi minister vanga huvula yila ta komba ku a prophet ani i ordainiwa hi xikwembu phela wa bulumuka munhu pastor dingani minga odeliniwa nge minga vekwa ngaweni hi munhu ngo sungula ku tirha se la ku dzelwa Jeremiah ku before I ordained you phela loko I ordained you swivula ku prophet odeliniwa hi xikwembu hi xoxe hi office yinga or ministry lowu nga very very heavy
1: xipanere na swito swiswani xikwembu a xi vulavula na Jeremiah should have ordained you a prophet Sobula ku lava nwanyane lava xikombi xa wena nga vuleki nchumu hi bona i ordination ya bona mara va rumuwini ku vha ku vanga nikiwa tinyiko letiwana ani vanwanani vo lo nyikiwa tinyiko ku hina nwa so leswi mu vulaka swona mu vulaka hi mhaka ku Jeremiah as a prophet a ordainiwe xikwembu anga a ri khurinda mana wa yena sobula ku swikombeta vukulu kumba bya yena
2: yeah no ni komba ku ministry office layer office say gift aniri gift phela kuna swishimbiri la kuna what you call impartation na replication prophetic na apostolic yona ministry lay na kota ku nwi na pastor dingani ni mi imparta gift impartation iku tlurisela aniri hi hala ka operation ya the gifts okay. Same yeah
1: xipanele nchumulo mu balavulako na utwa impartation ya lena yitwa mara sweswo kuna muyingiseri anga taka anga switwisisi ku swilo swi bavula yini loko moni khotela tsalo leri balavulaku nwana example la kungana kungaba na impartation kumbe xani ku tluriseriwa ka nyiko isuka ka munhu nwana ya ka nwananyana Yiva ikari famba ya mahlweni ya kona mara mhaka ikule leni vulavula ku yona namuntla inga ku se ila ku divert mhaka ikulu kumba iku xana va profeta va ntiso va ri kona na ene hi va tivisa ku yini hi va vonisa ku yini ku lava i va profeta va ntiso mhaka ikulu kumba Jeremiah xikombi xi vulavula na yena xiku niko ni ku nikini ni ku tivini unwa switswariwa lava mara question iku sweswiwani a hi loko hanyeni lava Jeremiah va vanga ri kona kuna va profeta vo tala lava nga kona muyingisa u la ku swi tiva ku u swi vonisa ku yini kumbe u swi tivisa ku yini ku loyi muprofeta himpela u suka ri ka xikwembu hi vona njhani question yaleyo loko no kota ku hlamuriwa question yaleyo na muyingiseri ni xo u ta sala ri ka
2: profesa yi tekeni kwala
0: yeah mfandisi dingani
1: aye
0: mina vanga ni vula va ku ri mina prophet yeah ne marash kande ni mingeni boni kuri ni mu prophet aka buku ya leventik na ngopfungopfu leka Deuteronomy mara mon stika kale ya leventik nda minyika verse ngari kale mara ila ku hlamula xiputsi labzi sungela ko kona vu prophet ne aba ku loko wo prophet xilo ku xita humelela xinga humeleli leswi bibele yivula ka swona aku byeriwa vana va Israel hayi na hina vana va Israel aka Old Testament loko wo profeta ku xilo xo karhi xita humelela xi nga humeleli bibele yire ngu khomeni no ngu khandla hi maribi afa
1: Mr. Vuka mfundisi nkombela mina khotela verse inga ku ita hi pfuna votala nkombela mina humesela verse le yi huma loko yo huma inga ku ku ta vana vanhu vanga handlela vanga ta huma va khumetele maritsi ku khandla vanhu votala mara no to vulavula mara loko ku ri bibele yi vulavula sweswo ai humela rivaleni
0: hayi ita hi humesa loko anena loko avari kona tata tshabyana a vato hi kunene hi speed mara ai yeni mahlweni ka in context ne hi nga rivali leswaku prophecy yi vulavula hi swa tolo yi tlhela yi vulavula hi swa namuntlha yi tlhela yi vulavula hi swa mnduku
1: amen
0: prophecy ayi vulavuli hi swa namuntlha
2: i fana khandlo hi maribyi loko o vulavula swinga humeleli
0: se prophecy ya vulavula hi leswi swinga humelela matsundzuka Yesu Kriste a byela mudyondzisi wa yena aku wena ni ku vonile ku ri u ta ni ta ku kuma u tshame hansi ka nsinya ma swi vona ku u n'wi vone in the past xikwembu xi n'wi kombela in the past mara lexi xi hi lwisaka namuntlha aka question leyi hi lavaka ku hi hlamula ya n'wina hi loko prophecy ya namuntlha yi vulavula hi the current only
2: okay.
0: Hi loko yi vulavula hi leswi swa namuntlha ntsena vaprofeta va namuntlha va chava ku vulavula hi swa mnduku hi mhaka ku swa mnduku swi vulavula hi tiko
1: mara
0: mbango
1: mkavanyeta loko vuprofeta byi ta zuku ni vona tamatisi ra wena u nga ri si afrikan a hi swa khale sweswo
0: that's why ku tsariwile le aka buku ya vakorinto chapter 12 loko ni ku ri hi chavi ku hi hlaya hinkwayo ka yona I avoid that sweswo ku profeta loko se ku komba na matamatisi ne na ku komba na the ID iwo profeta phela minga rivale aka buku ya Samuel aka chapter 9 ha hi kuma leswa ku ri vu profeta bya dondiriwa uri Saul hi hinde hi le xikolweni xa vana va va profeta
1: ni kombela mi mahala va ti vesetete mi nga vola hi tona xipanere a hi twenini n'wina miri yini mhaka yi kulukumbe question leyi ni vutisaka yona eku mi swi vonisa ku yini kumbe munhu a nga swi tivisa ku yini ku loyi i muprofeta wa ntiyiso kumbe
2: eka leswiwani Pastor Dingane na professor ku na timhaka ti kulukumba ngopfu hi mhaka ya ku ri ku na the negative side ku na damage side ma vona ka Shoprite ni ku na side ra kahle hi xavaku swi swa kahle huma kahle kahle ku na ku munhu a xava xin'wana xa ku bola a ni mara a swi vuli ku Shoprite ya pfala se na le ka prophetic ku na the good side ku na the positive side na the negative side and munhu wa va a prophet a ni wa hupa prophecy ni le ku ntweni
1: upha njhani xipanere
2: madamu hupa yini i ku swilo leswiwani at least hi ku laveri swa dyondzeriwa ni swi ya le xikolweni ivi ku va nyiko ngopfu handle ka xikolo
1: leyi yo dyondzeriwa a yi si conclude ka yona va fanele va yi humesela verse ya kona mara yi vulavuleni mi ya mahlweni
2: i ku this thing la okay ku na revelation a ni loko ku ta revelation ku na application hi leswo loko ku fanele ku ta prophecy ka n'wina yi ta as a revelation swi nga endleka ku va xihuri ni vona Pastor Dingane mi lo poti ni teka xihuri mina ni fanele ni teka that revelation Holy Spirit mina ni nga na gift of prophecy a ni pfuna ku ni apply a revelation ku swi vula yini xihuri lexi ngo lo mpoti around Pastor Dingane that is why nyiku leyiwani yi very critical a hi nyiku yintsongo a yi lavi a yo lava munhu nje it's very heavy
0: Me kombele verse liya ne?
1: Yes.
0: A hi hlayeni ka Deuteronomy chapter 18.
2: I think le Pastor Helian nge te swayeliwa xikolweni. Nte someone. Okay.
0: Le one liya yo lo hemba ne?
1: Yeah.
0: Ni teka aka Deuteronomy. A ni ringeta ku komba matimo.
2: Uri a khali hu marizi ne?
0: Yeah.
1: Deuteronomy
0: chapter 18. Verse 22.
2: Isaiah.
0: when a prophet
2: loko prophet
0: speaketh in the name of the Lord
2: avulavula vu profeta avitweni ra hosi,
0: if the thing follow not
2: loko swilo sweswo swinga humeleli
0: no come to pass
2: or swinga endlekala,
0: that is a thing which the Lord hath not spoken
2: isi leswi hosi yo ka inga swi vulavulangi,
0: the prophet has spoken it presumptuously.
2: Kutani profeta ilo vulavula hi miehleketo ya yena,
0: thou shall not be afraid of him.
2: Mono holo minga ngutsha
0: ani nga ipfulanga hikwai ka yona. I'm sure Pastor Dingani va lava ku twa kahle loko se yiku uya loyi ngo khandeni maribi mon ringeta ku hi humesa hinkwai ka yona ba ta tsakela ku twa laha ka ku khandla maribi
1: ila ila va ngopfu kona kwalaha ngopfu ngopfu kona.
0: Yeah, I think
2: mara laya loko ba ri ku chicken Pastor Dingani,
1: yes,
2: ana ha ringeta ku mkomba ku kuna revelation, that is stage 1 ane vanhu vo tala revelation na una revelation ya ta mara mi swi bakanyela kule mi nga swi teki nhlokweni swi vula yini revelation nga vula ku yi tata ni dream or vision hi ndlela yaleyo ibe ku ta application la mina ni fanele ni seni ni kota ku hlawuteleliwa ku Pastor Dingani una xihuhuri so vula accident or vo hlangana xihuhuri or va ku loveni or i yi swi vula yini ive ni kota ku vula ku Pastor Dingani ni kombiwa 1-2 after loko se manjheni ni teke application from the revelation se ku na ku ni nga swi vuli swona ku ni vona nghozi kasi n'wina mi ya ku biweni mi kidnapiwa
1: mara humbiri bya n'wina professor na xipanere. Question ya mina na sweswiwani na 42 minutes a mi swi hlamula. Question ya mina yo sungula i ku munhu loko a nga ri na matihlo a nga ri na swona moya wa ku discern a nga kota ku vona njhani ku loyi i mprofeta wa ntiyiso kumbe u ta swi tiva njhani ku loyi i mprofeta wa ntiyiso ku loyi a hi mprofeta wa ntiyiso.
2: Twanani a hi wena u sukaku most of time u ya ka mprofeta, most of time laha ku nga na swirilo mprofeta o rhumiwa ku a fika sula mhloti. That is why loko ni hlamurini te swi difficult last week if lovely discernments ani nga lavi hi tlhelela leni ani lava ku se upgrader hi nghena ka deep stuff namuntlha the deep revelation mara
1: okay spanel loko mu ku swi difficult movha wa Toyota ma kota ku wu vona ku loyi movha wa Toyota movha ka BM ma kota ku hambanisa loyi wa movha ka BM profeta leswiwani byi endleka aka ti TV zwi endleka ka ti platform hinkwato swi va swi ka swi endleka vanhu va va ka va swi vona namuntlha mina na n'wina hi na responsibility kumbe vutihlamuleri byo lemukisa vayingiseri ku loko mi vona leswa so kumbexana loko mi vona leswa so swi tiveni ku mitirho leyiwa a hi mitirho ya xikwembu kumbe mitirho leyi yena ni lava ku tiva muyingiseri sweswo u lava ku tiva ku u swi vonisa ku yini ku loyi o uma ka xikwembu leyi i Toyota leyi i Mercedes Benz
2: mi hlamula ka leyi n'wini mi hlamula ku hi ta hundza mprofeta a ngo tiviwa wo rivheleliwa a wo n'wi tiva hi ku imbale baji or n'wina mi ku hi mina Prophet Dingani so God has to reveal to me phela na xikwembu a xo tiviwa hi tivhese wo rivheleliwa ku who is God i ri Jesu professor a ku na loyi a nga tiva ku tatana handle ka loyi tatana a nga n'wi rhandza a ti hlawutelela yena so xikwembu phela a xo tiviwa phela mi nga hlaya tivhese ta 20 masitiva mi hetelela mi nga twangi nchumu se mprofeta a ngo tiviwa wo rivheleliwa
1: ni kombela mi nika nseketelo ya leswi swi vulaka ku ya hi Mateu
2: no ma vona loko n'wi mi vutisa sweswo a ni a prepare ku tala hi nongonoko phela loko mi vutisa question a ni ka prepariwe hi loko maybe a mi longoloxile a ni prepare staff that's why loko mi vutisa n'wina ni mi kuma ku tihlamulo ta kona va nghena hala ni nghena hala
1: mara xipanere question leyiwani hi yo question ya siku va ha ri kona va profeta va ntiyiso loko ku ri Yesu va kona lava ko va nga ri va ntiyiso hi va vona njhani na lava ntiyiso hi va vona njhani phela question leyi i question ya siku ene at the end loko hi heta laha hi fanele muyingiseri fanele a tiva ku wa ntiyiso hi lowa njhani Benz ile ya njhani Mercedes Benz kumbe xa BMW ani Benz hi vona hi stikara xa Benz le mahlweni ku hi Benz na BMS tiba ku liya loko ya hata inga zangi dzwela hi munhu wa skota ku swivona ku labor eh professor ngo hitwa nwe
0: mfundisi eh nwera melava hlamulo ya straightforward aneri
1: yeah
0: I wish I rikona kumbe xa ni kona ne va yingise va ta hi pfuna
2: hi professor
0: utwanana ai loko iri kona va ta hi pfuna ne mara nwana le melava ka yona ne iku xigevenga unga xivonisa ku yini bana mpejela xigevenga mingi xivona mara me ya xivona loko se xi mugevengile kuri hey ba eh miselo on roba mantwisis hakanyenge xigevenga va languta bambala na ti suit va tlhela bambala na ti three piece and then va tlhela va tshama a xikarhi ka hina va tswariwa hi hina va va tswariwa hina mara va ri swigevenga leswi swikulukumba problem leyi mina mi lavaka yona mi vulavulaka hi yona sweswi i ku muprofeta wa xigevenga hi n'wi vonisa ku yini ku ri u ta n'wi vona njhani se u nga a nga se ku gevenga hi mhaka ya ku vunyingi bya vona va sungula kahle tikerekeni ta hina hi va khuvula hi va tlhandleka mavoko mara se u kuma a ri karhi a gevenga vanhu
1: professor
0: a tirhisa sweswiya a nga sungulasa xona se loko ha loko ho yi kuma yaleyo yi nge ri loko u n'wi vona a ri na nhompfu yo leha u va u swi tiva ku yaleyo i muprofeta xikombiso loko mina ni sungule hi ku hi ve na yona equestion leyi wa ni mfundhisi i bishop wa hina khundule va ku hi loyi munhu mi n'wi khongelela mi n'wi nyika mati a nwa a veleka n'wana loyi a n'wi lava vuton'wini bya yena u n'wi nyike mati a nwa lama mi nge ri swiwachu a swi laveki xana n'wana loyi mi twa xivutiso xa kona xana n'wana loyi u huma ka Satan kumbe u huma ka Xikwembu na hi ku bibele yona yi ri n'wana i nyiko leyi humaka eka Xikwembu hikokwalaho nyiko leyi kona na namuntlha yi le ku tirheni vaprofeta va kona na namuntlha lava va profetaka xikombiso hi ve na World Cup la a South Africa n'wana wa vaprofeta a hi byela ma South Africa a ku ni mi vona mi kha mi celebrata a ndhaka ku celebrata ka n'wina mi koriwa mi dyiwa ku nga se tlangiwa exactly sweswo a nga vurisa xiswona. Now you cannot say mnduku loko se manjhani a fika aka wena a ku ri ID number ya wena u ku ri is a false prophet phela loko u ku false u vula leswaku ri a nga vuli swona mara lexi ni xi tivaka i ku moya lowu kwetsima wona wu nga n'wi vula yena yaloyi a nga endla sweswo ku ri he was a false prophet by discerning in the spirit
1: xipanere a hi tweleni xipanere
2: na ku ni tsakisiwa hi ti-question leti pastor Dingane a ni na ku ni tsakisiwa na hi ku vayingiseri ka nongonoko lowu vanhu va tele so and then wu khomile a ku sunguleni a swondla ingaku ku lo targetiwa prophetic mi ngaku yo zondhiwa mara hi ku ya hi ti-reasoning leti ni vona vanhu vo tala sinsi mi nghenini leni ti-listeners ti le henhla ngopfu a ni hi mhaka yini a swondla ngaku i pfhumba ro sponsoriwa ku lava ku dimutsa vaprofeta ku yini so leyi va yi hlamulaka lava a ni mini tivi muprofeta a wu n'wi tivi wo rivheleliwa na Xikwembu a wo xi tiva wo rivheleliwa a ni hi laha ka buku ya tihosi ta vumbirhi chapter 4 verse
1: 9
2: ya xilungu a ni tiva ta ni tolokela yi ri and she said to her husband
0: akukanana wa yena
2: look now
0: vona sweswi
2: I discern that this is a holy man of God
0: na swi twa la moyeni wa mina leswaku loyi
2: who passes by us regularly
0: la a hundza
2: la a hundza la very spanner un prophet same meaning akwala radio yeni unwana u reveleliwe ku ni prophet same other person ange se reveleliwa iri that is a false prophet so hinkwavu lava mbiri u right loko ku ni false lo ango ni right anga nyikwa revelation na yena u right a u vakaneti vanhu lava mbiri so lo i byela nuna ku ni na switwi ni na tintwela I discern ku this is the prophet of God ani vera hunda khongela ntshaveni a rhelela se iri a hi akeleni yindlu a hi swekeni vuswa wa tikomba ku i twandlala a ngheni la swi vula ku mhani loyi i lo rivheleliwa i lo kuma discernment a wo byeriwa ku pastor Dingane muprofeta i landzelela hi loyi nga na damage rivheleliwa hi wexe wena n'wini that what I can say se muprofeta a wo n'wi tiva wo reveleliwa hi xikwembu
0: ndzimana leyi ni nga mi tshembisa yona mfundhisi Dingani leyi khavharaka buku leya ya Vakorinto chapter 12 yi le ka Vakorinto vo sungula chapter 14 verse 40
2: leya tinyiko na
0: twanani ku Paulo a ndzhaka loko a mi nyike tinyiko leti mi tsakile mi tsakini ku hey, I think I can go for this one. I think I can if I can use this one. Mara twanani a short, very short sentence. Uri, ndzimana leyo koma, let all things be done decently and
2: with
0: in order.
2: Good.
0: Say, muprofeta wa mabunwa ne. Muprofeta wa mabunwa. Uta nguvona hi disorder. Uta tlhela u n'wi vona hikuva a nga ri decent amaendleleni ya yena me ni tshame ni n'wi vona un'wana aka TV a kha rhuketela muprofeta
1: okay sweswiwani ha pfumelelana a ku sunguleni mite wo reveliwa sweswiwani mi ri u ta n'wi vona lava hi ya ya hlaya Matthew 7 verse 16 hi ri by their fruit you will recognize them
2: you will know them
0: hi mihandzu ya vona uta va bona
1: that is by the way they act
0: endlela leyi va tirhisaka xiswona
1: can you pick grapes from thorn bushes
0: xana ungaya aka nsinya wa munga kumbe xigatlo u ku ni lava madriva xa
1: or figs from thistles
0: kumbe xana uya aka nsinya wa mahlehlwe u fika ku ni kombela maku
1: professor na xipanere ba profeta lavoni ya vativa ya vavona ene vanhu vaka vavona seswani lexi ba hambanisa ku hisona vanwana avaze valava moya ku descenda kumbe xa ni moya wa kota ku kulema vanwanyana hi ku bona ntsena
2: hi ku bona ti fronts
1: hi ku bona mihandzu ya kona u kota ku swivona ku leswani a hisa xikwembu kahle kahle a hi tsikeni ku tumbela tumbela hi humela rivaleni vanwanyani asize swilava ku xikombe xi rivhelela swona swinwanyani hi ku languta hi kota ku vona ku mihandzu leyi a hi sukeri ka xikwembu so mihandzu leyiwani yo ka yi nga sukeki ka xikwembu hi yona ku ya hi Matewu a ri loko mi languta mihandzu ya vona mi kota ku va hambanisa ku mihandzu leyi a hi yona leyi ni languteleke yona ka vona so mihandzu leyi ya vonaka mara question i ku hi yini mihandzu leyi hi nga kota ku yi vona yi vonaka ri va hi nga zangi lava moya wa ku yi descend leyi hi nga kotaka ku swi vona ku loyiwani le matirhelo yena bibele a ni ri hi ta n'wi vona hi mihandzu ya vona matirhelo ya vona a ya xikwembu i n'wi sungula xipanere xipanere mi ri yini
2: mina on that a ni ri it's a very difficult question to answer ni ngo hlamula leswi nga ta ni hlamule kona it's either ku like a 50% kumanini yi hlamule 30% ane pasmag mara yiri by their fruits you shall know them mara melo when you start kuna la inga donda ku the errors of the prophets wa ava a true prophet mara a endla swi hosho and the those errors anga swi endla muku maku a hit the fruits it the errors kuna the errors ku fana so ti ngomdzela ku prophet wa hupa prophecy hi maku application and revelation u hupile
1: mara mu prophet utwa kusuka ka xikwembu loko a hupa uphe kusuka ka xikwembu kumbe xani uphe
2: pastor Dingani message revelation mabona ku before i prophesy ani at least mbulavula na munhu a tirha kusona full time almost maybe every 3 hour ahi message loko va ku xikwembu xi vulavurile wa ta message a prophet ani in a form of a dream ani a yene ni ka this moni nghena ka tivhese donkarhi swi nga ku le ku tsutsumeni swinene a hi landzeni Job chapter 33 ku va yingiseli ni vulavula swilo leswi ni nga ku swi nikisana neni a ni n'wi problem laha hi mhaka ku munhu i ri God says mani twa i ri yini God says mara a hi twani loko God says i Jehovha a ngo lovula ku n'wana n'wananga na vulavula swi byela Pastor Dingani ku va hlangana nghozi mnduku a yi tangi direct so the language of God is too long and so too deep a hi hlayeni kusuka ka verse 13 Job 33 hi landa ka verse 14 twanani yi ri yini Yiri for God may speak in one way and another. Mayitwa.
0: Ni kare yinwana xikwembu xinga vulavula hindlela yokara.
2: Kumbe yinwana.
0: Yinwana.
2: Ibe ku yet man does not perceive it. Ku hamona swihlekela ku hlokweni. Mayibona?
0: Eh.
2: Ibe loko ya mahlweni yiku in a dream number 1. Mayitwa se.
0: Eh Norway.
2: Ni kombwe noro mara ni fane ni endla application from a revelation of dream. Ku pastor Dingani. Konge line or fastan on the nanson, kombo mwe wa exden. Angolo da Jova go, AKS, Zela Pastor Dingani, Mova Wabumbuluka Womun, Mlokutu, you're in a dream, Ayen and Matwe. And in a vision of the night, Nelek Ashivon. Mara Ishkwa Mishinga Gulalema, she the dream number 1, number 2, she the vision. Ibe yugu, when a deep sleep falls upon men, Loko Vana Baba Nvatle, Lebrongo lives you cool. While slumbering on their base, loko ba karele ba ku wiseni. So another ringeta kumkomba kuri xikwembu munhu prophet aku xikwembu shiri layani ku dilana na revelation.
1: Okay, spanel.
2: Ebe ku ta application.
0: Okay. Ne kombela ku responda kanze mana leyi vanga hlaya.
1: Okay.
0: Va hlayika Job chapter 13.
2: 33.
0: 33.
2: Verse 14. Yes.
0: Yeah, just for verse 14. And then the local men are the don't they last call on. I'm still a shakur squembu. Maritla Mamanga Bulwala, Ama Bulawa, Ili. And lay a ga job, Lema Kumli. Squembu she shared the slamba cor inquisitors about the Bulawale, I mean. Bangana lava. Seven what tala? By a randango buglia job. Lay xikwembu hi xoxe se xitaka ka job
2: Mara le yola ta komba leswi swi real kuri message wata in a dream wata in a vision kuri the talk of God kuri voice humaka ya we pastor Dingani ita ka nwana ku hedingani jela professor kuri va kuma ntiri mundlwana hey swatika so he pick up a revelation ibe hi endla application anla mulavula na munhu wa professor a ka 100% swi prophet le mina nga profeta leswi ka leswi nga profeta niri 80% swi humelelini 20% she fairy.
1: Mara spanner lam shaya gone. Ni valabula I valabula in prophet.
2: Mata wanu go la lose content.
1: Okay, nukombela.
2: Nen lela kur swingandlinga ku bahlamba kaneta. Lava ku avatena yinwana laya. Cause loko ingena la ka reason swinla nga ku vanhu vo kanetana kanetana nga ku kunwiwile like that.
1: My okay, maka
2: iku ri ku ri reason at the scriptures.
1: Okay, so mihle verse yinwanyana la ku bavula hi yona. Miri balavula hi ku xikwembu a xivalana na vanhu. Isibono.
2: Isibono na the dreams.
1: Na milord. So swivula ku xikwembu kwala xivavula na munhu nwana nwanyana.
2: No, it's another level twanana. Twanana. Phela minga iteki hi nyama. It's another level ya communication.
1: Professor Lawani xikwembu xivalavula na xivalavula hi profeta. Xivalavula hi mavalavulelo ya vanhu lexi communicateku na vanhu va xona hi yona kumbe xani na hope. Ni kombela mi basisa kwalani hi choko chikala hi sungulela.
0: No, la ku va ri lose. No, ba vulavula hi context ne. And that's what na mina ni vula swona. Ni ngeri ni careful ngopfu loko ni hlaya buku ya Job. Na ku randa la Jehova a vulavulaka. Mana no chavisiwa hi laha. Ku nga va na ti-chaptera to ringana vo ma 30 or 39 hinkwato ka tona va kha va vulavula va hisa lava. And swin'wana se swi hundzuke na ti-doctrine ne tikerekeni tin'wana. Xikwembu xi ku voni hembela hinkwavo ka vona. And famba va byela ku ri ni ta va herisa. Until a za va khongelela ku ri xikwembu xi va rivalela. Mara hambi swi ri tano leswi va ringetaka swona un'wana va va hisa va lava va vengeri va ri a va ri ku hembeni kwala ka buku ya Job hiku wa swito ku xikwembu xa nyika xikwembu xa teka i swikumeka ka buku ya Job kwala xikwembu xa lo nyika xikwembu swi so tala leswi vanga swi vulavula kwala ya mara leswi a la ku vula swona ku xikwembu xa hetelela lexi ti hlamba se xi vulavula ku ri mina enyimpi leyi a yo va ya mina na Satan wena Job u nga tingeni and say he hate ni manoko and send ta ku hakela hi maka ku passing
1: so swivula ku te makaleta ma profeta vo di vulavulela kumbe vo mavunwa a va sungulanga sweswi
0: swa khale ngopfu
1: e swa khale ngopfu
0: phela buku ya Job intanga ya Genesis buku ya Job
2: intanga
0: ya buku ya Genesis kahle kahle ne loko ange ayo tsara ai fanele yo va di chapter ti nwana ta buku ya
2: Genesis yeah
1: se professor hiko hi loko kumeni ka tinhlamulo ya ku munhu swa andla karhi a vulavula message u karhi u adressa swilo leswi swi nga ku endlekeni mara u karhi u nga suki ka xikwembu
0: mi vula swona ku vulavula
1: munhu a nga vulavula message lowu u vulavula loko mutwa u vulavula ntiyiso mara u karhi u nga suki ka xikwembu because
2: loko va swiendliwa yini va ti va endliwa yini yaleyo right xileshi xi chavisaku la imhaka ya kuri mukuma ku demon ringa mdzela timhaka ni rimdzela timhaka leti nga tona ti andleka mara mhaka leyi yinga ntiyiso la imhaka ku munhu a teki timhaka to huma ka Holy Spirit nga pfumeli Satana ku dingano ta humela a ku vuli Holy Spirit nga vuli Satana
1: hi tlhelela kwala ka vhikile ringa hela ku swivula ku kuna vanhu vo tala va vulavula ku mintiyiso hi leswi swi nga ku endlekela vutomi bya vanhu mara va karhi va nga tirhisiwi va nga fambisiwi hi moya wa xikwembu se swivula ku kwala meseji wa munhu u hi kombeta xikan'we ku meseji a wu vuli ku huma ka xikwembu
2: ma ta swi endliwa yini kwalano professor i ku Satan na yena u operata hi vunharhu a ni ri number one ku na dragon laga dragon u opposa the Yahweh
1: xipanere sweswiwani hi na muyingiseri loko a lava
2: kuisa na mito yimani hi
1: loko mi vulavula swilo swi seketeleni hi matsalwa ku hi nga vulavuli swilo leswi swi humaka
2: aleni yingiselani vulavula a ni ri ku na dragon opposing Yahweh ive ku ta na false prophet u opposa Holy Spirit ive ku va na antichrist apotaza ku Jesus Satan uyi aya kopela vunharhu bya tilo a creator vunharhu bya yena se laha ka antichrist loko professor vo sungula ku khongela vanhu ku ndleka masingita a ni ri moya wa antichrist loko ku ri Jesu a nga ku swindleni ntirho wa wona i ku ndla ku vanhu va fanele va wu vona wu ri wa Sathana leswo antichrist u opposana Christ se laha ka Holy Spirit ku operata false prophet i fane a make shop fall prayer a reza vaprofeta va yena ku ri ku ri ku na vaprofeta va moya loko kwetsini hala ka Yahweh ku opposa man the dragon
1: xipanele swi leswiwani mi vulavulaka hi swona swa ti-opposition mi swi kuma kwini
2: swa ti-opposition no ti-question ta n'wini I think kun'wana mi ta luza knowledge hi ti-question ta n'wini hi ku swi leswi swi vulavulaka
1: no mara a ni la hi le ka nongonongo loyi va nge reason from the scripture loko ni vutisa question leyi ni vutisela un'wana for his benefit loyi a nga tshama kaya aku swilo leswi swi vulavulaka hi xipanelo swi na point man i nge xipanelo va nga hi nyika tivhese leti ti nga ti seketela swilo leswi va vulavulaka hi swona
2: ti-question ta n'wina loko mi yi tlhantlha ni laswom vona loko u na minongonoko va nyika munhu ti-question va endlela ku ya ti-prepare phela ti-question ta n'wina to boom mara mi vutisa swona leswi mi right se leyi it's a knowledge leyi yi nga leswo i knowledge leyi nga hlaya tibuku a ni ri se lomi kumi swi kuma ku swi ta ndla ku fana va fane va nghena kumbe va vusa question ya kwala na
1: kwalamara xipanele leswi mi swivulavulaka information leyi mi nga na yona
2: twanani ni la ta ringeta vula tin'wani ta ti-question ta n'wina ti lava preparation se leswi hi nga prepare swi vula ku swifane swionaka a ni vuli ku na yi doja twanani se leswi ni nga ku mi byeleni phela mina ni mi byela leswi nga reality antichrist yi kona any man of god a nga ta rhiza andla masingi ta ku horisiwa vanhu loko o yimeleliwa hi vanhu ya swi vula ku swi tatika antichrist fane a rhiza ku this is not the real one loko vanhu va mi bela mavoko swa swi fane swi kanakanisa ku leswi mi swi endlaka i swa xikwembu na mara loko ku ri mi endla swa xikwembu antichrist must rise a opposa ku laha mi nga yi laha
1: okay ku na guest una pastor bakwaya va nikeni mike va hi va xeweta kumbe vangala ku tatisa swinwana mfundisi tanani mo tshunela kusuhi na mike hi mi xeweta hi maamukela guest ya ku fika guest ya hina ni show va suka va ri kaya hi ku twa topi mi nga tshama kwalani mfundisi bekwa hi mi ti tivisa ku hi n'wina mani.

0: 31. This was the first altar that he built to the Lord. La anokomba loyiwani do I hosi aniri. Ndzeni ta tlhe ni vuya ka yin'wani leyi vaprofete hinkwavo na va Abraham na va Isaka a va aka altar va akela Xikwembu. Do you know Abraham was a prophet though a nga zanga profeta munhu and was very rich? Ku va mprofeta phela a swi vuli mi fane mi profesa. You can be a prophet being quiet. God is using you. So ye entile, the reason why don't go there without ukhome something I maka altar. This is the topic for another day. Eku you huge ngopfu. Yi lava vanhu va endla research hi kulukumba.
1: Eku komisa prophet. Xipano lexi kulukumba. Ni bona mi valavula ngopfu hi ti altar leyi nga makiwa hi Samuel. Mite mu profeta una altar. Samuel ari hosi. Mina ni lava verse leyi provaku.
0: Genesis 26 verse 25. Ni hlayeleni yona kwalano. Komisa ku itwa Genesis 26. Genesis 26 verse 25. So he built an altar there and called on the name of the Lord, and he pitched his tent there, and there Isaac's servants dug a well. Yi dipping off, yi ta crash ata leso tala, yi lava hi vekela siku. A mi ta kota ku twa swihundla ku what is an altar?
1: Okay.
0: Na mina nga tshama kwala nina altar.
1: Professor.
2: Yeah. Oh, you got chavile.
1: Eh, I chavile.
2: Oh, you got
0: chavile.
2: Eh. I chavile. This is one of the systematic theology.
1: Yeah.
2: I endile sha. I nge hi ka swa ti ku swi ku certificate sweswo.
1: Mm.
2: I nga chavi.
1: Mm.
2: Yi nga hupi ti mhaka ta leswaku mutsari wa buku ya vaheberu.
1: Mm.
2: A tsalela vaheberu vana va Israel. Akulia a tari liya mitiva ka yona liya mina minga endla li yendla hi batata wa nwina ayivula ayikomba altari ya hina namuntla i Yesu Kriste
1: altari ya hina i Yesu Kriste
2: Yesu Kriste aha endli altari aha endli ganzelo sweswi loko hoza hi ya kwalaho hay na Paul se uta holova nayi na hinkwavo ba apostle va ta holova nayi.
1: Hi selele 1 minute 20 second. Xipanere, ku na leswi mi lava ku swi vulaka hi nga siya teka vayingiseri, se hi lava ku teka vayingiseri. Loko ku half past hi teka vayingiseri.
0: Leswi mina ni nga swi vula ku mata ku ri yini. Hi nga ngheni laha.
2: A ku ri Vaheberu chapter 13 verse 10.
1: Vaheberu chapter 13 verse 10.
0: Leswi mina ni nga swi vula ku loko a nghena, vanhu loko va nghena fona va nga foni personal hi mhaka ku van'wani va vaviseka prophetic. Kasi van'wani hi nga va pastor hi nga ngheni mhaka maybe fambelo hi timembari or hi vavisekini a hi veneni Holy Spirited emotionally hi nghena ka ti-script. It's not more of professor or n'wina or mina, it's all about ku clear-a swilo swi twisiseka.
1: Pastor Bekwa marito ya n'wina yo hetelela mi lava ku ma vulaka hi nga siya teka vayingiseri.
3: Hi khensile muhaxi va mi ndi nyika nkarhi. And I'm not even part of this panel. Madam Lon Pumelela Ningena, Ningenelela Namina. You are touching a topic that is very, very, very that is very sensitive. Entile. Kuna banda banga babiseka kwala tikwini imaka yabu prophet because it was abused. So butiso lisu utakuna swana him bonanjani utenan maka tinar 1. Ibona mihandzu ya moya. 2. It's a descending spirit. 3. Nirimina muprofeta wa ntiyiso. Umubona hikubana ikomba banu eka Xikwembu akaba kombi eka yena. He is not selfish. Isweso mina akatekeli banu muprofeta. Mara he is an answer to the nation. That's all.
1: Enge hitaka mingiseri. Ming said, I'm going to get you, sir. FM. Okay. You're going to be Ming said. No, I'm going to be said. You know what? 30 minutes later, why? I'm going to say. It's a second spanner. It's a meet.
0: You're going to be a meet. Hey, man. Yeah.
1: You can see the pop. Baba, I can see le. Ambileswi loko minga nikangi matsala ya ku seketela leswi swi balavulaka mara I can see input ya nwina impela yi tekeriwa nhlokweni eka xitishi xa hina xa GSR FM. I can see le mwingisi. Okay. Irna man mar. Anirna man. I can see mhlengwe input ya nwina ina nkoka swinene hi sona
3: moyimwe hi mu correcta papa la yena iri ku hava xikolo xa bu profeta swinwa tsala swikona sweso moyi va correcta
1: moyi before it moyi teka mingseri ita hla mona moyi teka lexi wona mingseri ka GSR FM aye manu ina hi hlayisekini va mixaweta va fundisi
3: Amen.
2: Yeah, man.
3: Amen.
2: Hey, let my verse in, man. The talk of the other family verse.
1: Mm. Mila ku yingisela kwa lava mhlamula sa sungula e xipanere xipanere ava hlamula kumbe xana mi ta yingisela moyeni e mani ayi vavula na mani okay I can see le mani mkateko yale
0: question
1: yiri loko va kume rito ri suka ku ka profeta ri va pfuna andhaku mi nga sangi mi charge loko va vuya va tisa ku tisa mali yo karhi hi mhaka ku va horini swa pfumeleriwa na
0: phela tivhese to vulavula hi minyikelo Genesis to Revelation hi tona ntsena ka lahle bibele ingaku yo endleliwa ku vanhu va nyikela va nyikela va nyikela va endle swa kahle
1: okay I can see xipanere va ri mi endle swa kahle e n'we hi teka muyingiseri se nga wa ri hova yingiseri muyingiseri ka Jesus FM He can see them. Manting a rodeis.
4: Profeta wa mavunwa no teka swilo ka swifuwana. Sweswo profeta wa mapela na yena a nga swi endla loko hi vona laniwani ka tihosi le wani endle leswi a nga swi endla. Xikomu xi lo n'wi rhuma ku famba ka nhu liya u ta ku phamela hi ku lawu nga kona swi hara hava nchumu. U tekele swa ri na swona hinkwaswo a nyika muprofeta. A swi vuli ku e profet loko a endla swo fana na sweswo swi kombaku hi swona leswi nga ta hi komba ku ri i false.
0: Powerful.
4: Hey,
0: man, love a powerful description.
4: Yeah.
1: Emetweni mavonelo ya mingiseri i mavonelo ya mingiseri. Ku na leswi mi lavaka ku swi tatisaka professor.
0: Va ni nge se nyika professor. Okay.
1: A va commenta.
0: Abo comment
1: ene taka comment yale ene taka bang si
3: ene kesa e comment yale
1: kesa comment
0: loro efika
1: bang si ka Jesus FM economy jani Yeah.
5: The profit one piece now my vote is one hundred. One I'm here.
1: Limitir.
5: When you later love Shukim and that's who in a sooner rim, a teka, a tie, which would do Mata Kuroba, a car on a catego. Which means to a research evangeli, it to a research you won't share crest. You could say, I'm Savini, Taguan, what a lavatin, you get a la Cassis, Blabla, with Talagusanza, I saw. Karungwani vanhu va va tinyiketela ka swa mabyalwa va nga hatele swa kereke hi timhaka ta hina vafundhisi hikuva a hi swi koti ku veka ntiyiso a hi swi koti ku vulavula ntiyiso a hi swi koti ku dyondzisa ntiyiso a hi swi koti ku hanya ntiyiso a languterile ta kombela ku nghena swona va ta ni khomele ku ri na wona a lexi hi nga langutela xona hi langutele ku rhoba vana va Xikwembu hi swi rhobiwa kumbe hi leswi swi tirhisaka ku va roba xo sungula va le ku xaviseka ti-anointing oil xa vambirhi ve ri ku na ti-101 ka Yesu Kreste swi kona swihi sweswo na hi nga defendi nchumu ha tele ku ta defenda la hi la ku twarisa evhangeli ya Kreste a yi la ku ta twarisa evhangeli ya hina kumbe mikhuva leyi a yi endla hi vatatana va hina kumbe leswi a swi endla hi vaprofita van'wana Yesu Kreste a nga ka swi rhapa a ku loyi un'wana na un'wana i ta pfumela ka Kreste i ta ponisiwa hi ku pfumela ka Kreste i to i mfundhisi kwala va hijaka hi mina loyi khai na khale ni kha ni mfundhisi swi ma ku nghena loko mbuta vapfundhisi mara va ya yi doja va yi tistrait va yi doja va ya hanahle hambi se mi hlamula na sweswi vo lo tana mavonelo man'wana na tiplani tin'wana ni switivisaka ve le ku vulavule ka swona se ndzi ni nghena like enough mfundhisi va lava ha ku nghena kunyana va lava xichangani xa vona xi kahle nyana mara hi vona na swona va fike va ndlalela swona kahle ngopfu kuporofita wo ka wu nga ri wa ntiyiso u vona hi ndlela yini va ni hlamusele kahle muhaxi wa mina voni ku muhaxi wa mina a mfundhisi wa mina
0: amen o va nge se suka
1: va nga ri
0: mi nge se suka ba
5: a ni nge tsutsumi ni mi xavela ekhami ngo tala ngopfu la
0: hayi a koniwa
1: address. Yeah,
0: ku na xipano baba a holwa swa xikwembu a so vanhu va lwa ni vona oh good thank you baba ni na switisa nga ro fambile mara ni shoku pastor Dingane content yi reason from scripture va beka papa a vatanga na scripture na xingwe na vele ku vulavuleni a vatanga na the scripture so ni la ta vulela ku lava nghenaku a va ngheni na the scripture ta loko va vulavula va vula loko va sanda 1-on-1 a va ti na script
3: mohi hlamulanyana hi pfunetelana
1: okay can see le papa ne
3: mohi hlamulalele ya ka
1: can see swinene
3: ya 1-on-1 i 1-on-1 1-on-1 a yi ri kona mani bibeleni vanhu va wese hi lo ya Zakiye i lo amukela Yesu endlwini ya yena 1-on-1
1: okay
3: vutomi bya yena byi cinca afterwards the topping one yellow
1: the topping one and no to me say kar kar bana me ngi sarwa ji
3: salan kahle baba me ngi say
1: me ngi sarwa ji sar fm
5: aye aye mala za mashkwini
1: aye
5: naba shome
1: eh
5: eh na khesa kahle kahle e ba bonisa ku yini
0: amen
5: mina ni ba bonisa ku yini va profeta va mabulu na lava va ntiyiso xana wa ntiyiso i ta vulavula hi xikwembu i ta vulavula hi xikwembu wa ntiyiso hi yena loyi ni nga ta swi vona ku loyiwani hi yena wa ntiyiso i ta vulavula hi timhaka ta xikwembu eta mfumo wa xikwembu and then loyiwa wa mabulu swi tsariwe va vutisile va ku hi ta va vutisa ku yini mi ta va vona ku rhandza ngopfu mali right
1: ya
5: a ku byeriwa mani a ku byeriwa vona va lava yani va Petro kwakabona na kumita vona ku rhandza ngopfu mani va ta nghena a xikarhi ka n'wina the lion under sheepskin yes here se na mani nga swi tivi leswi so mara na swi tiva sweswi ende na va tiva ni va tivi hinkwavo ka vona ende va kona va ntiyiso ende va ta va kona until the last trumpet is blowing va ta va kona ende va kona na sweswi va profeta va ntiyiso va xikwembu ende ve le ku tirheni sweswi ni vulavulaka va kha va tirha ende va ndla swona ende mina mara swi nga ndla ni va kaneta mara e ve le ku endleni na rigombyi kona so xikwembu loko xi vulavula na munhu xi mbala munhu a ri one xi vulavula na yena that is why xikwembu xa mina xi ku ri van'wana ni ta vulavula na vona hi milorho van'wana ni ta vulavula na vona yini face to face va twa rito mara va nga ni voni ende swi le ku endlekeni na namuntlha swa lava swa endleka so mi ta va vona ku rhandza ngopfu mali chayiwa tafula
1: ya
6: Exungun.
7: Yeah.
6: And I go go abanjubo. Iba na brini. Yeso iyeshe. Afuna uman kulukumbala. Afamba kam priesta. Ya bona karis. Ila mushe abuleke ko. Afuna ndeswa. Ya enzai ndile. Ya chama chu. Boka anga anga zang as specifier lesaku. Chama chu mshabo na ishi. Lesvula kuri loko ikari itirela xikwembu that is why xikwembu loko xi rhumala vayani yeso yeso yes xiviri xa yena ti fambani mi nga khomi na nchumu ku ri wa swi tiva leswaku laha mi nga ta nghena kona ne mi ta xwa kona loko va amukerile mi ta dya mi tlhe mi cukumeta wekosi va ta mi nyika va swi tiva that is waku na swi tiva na mi tiva se vana va xikwembu lava va nga vaprofeta va xikwembu hi ntiyiso va endla swona endla va kombeli swin'wana vo tshika hi lava va tshikini va Elisha a mikarhi mi khota hi vona va tshungula vanhu hi ku tshungula well con hi vitila xikwembu
7: hieka
6: va yisa timali a ku I don't think that one I won't I can't
7: swi
6: swa wena na cuma xa wena web course a va dya cuma lexi xi nga basa lexi humaka eka xikwembu
7: hi khensile papa I khensile mavonelo ya n'wina a hi vulavula na mani
6: a mi vulavula na Abel
7: hi khensile swinene hi khensile papa mavonelo ya n'wina
2: inge
7: okay
2: mfundhisi hi nga se teka muyingiseri swi nga twala ingaku no heta ne xo sungula mina hi ku ya hi Joel chapter 2 verse 28 leyi ngiri and it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit upon all flesh and your sons and your daughters shall prophesy.
8: Powerful.
2: Your old men shall dream dreams and young men shall see vision ni hlamula kuri bu profeta hiku ya hi prophecy ya Joel zikona tu Jesu afika a profeta
7: you come in kwala you come in kwala mwingisa register fm
9: ayeni njani
7: ihlayise ngulo minjani izona line ya nwana ya khata
8: network sha
7: hello register fm unfortunately line ya nwana ahile ku itweni minga yima kahle mithe mfuna kahle inga itaka inwanyani mwingiseri roji yaleka background
9: sorry ma mjani mfundisi
7: ikona mjani
9: vukeli man mi xawetana xipanere kwala
7: xipanere xa kumitweni
8: khensa swinene
9: okay vafundisi
8: xipanere chelo oil xi tsakile
9: na problem ya one ne vanhu va ka hina vo tala a va dyondzisiwangi hi mhaka ya vuprofeta ku
8: okay
9: ka vuprofeta muni ntlhantlha kahle hi ku nga na problem loko ni langutiseni ka vuprofeta loko a hi langutiseni ti-callings ta vanhu ku na mixaka yo tala ya vaprofeta
8: powerful true
9: muni ntlhantlha vantsongo
8: very true
9: ku na ti-called prophet
8: Shombiso,
9: Samuel, he was a call to the prophet. Why he was called to the prophet? Loko xikombi xi n'wi vitana a nga koti ku hlamula. A nga koti ku hlamula xikwembu.
8: Powerful, yeah.
9: I hlamulele hi tata wa yena wa le ximoyeni. Ku i Jehovha a ku vitanaku.
8: Okay.
9: Manetwa malaza xikwembu.
8: So.
9: Ku na ti-born prophet.
8: Unga Jeremiah.
9: The born prophet. Valava va vulavula na xikwembu. Va va ri vantsongo. Xikwembu xi vulavula na vona. Va nga se tswari, va nga se beburiwa. Manetwa musane.
8: Swatwa. Va
9: vulavula hi va Jeremiah.
8: Swatwa.
9: Xikwembu xi vulavula na yena nga se beburiwa.
8: So.
9: Xikwembu ku tive wa ri khurira mana wa wena.
8: The born prophets, good.
9: A born prophet. Kuna they became prophet. They became prophet.
8: What?
9: Manitwane. Say this in the chupitela prophet alaba. Because loko ba profeta ba lava ba fika ka wena loko a fika a prophet inga langusiku bu greediness a hi teni hi lava mikari ya masiku lawa na mikari ya khale.
8: Powerful, powerful
9: maniko musani
8: se so
7: mevula ku loko hi languta mikari
2: they became prophet ba vula
7: they became prophet they lava njani they became prophet
9: loko nuku you became prophet if you come to me. If I'm a God, me, now I'm a God.
7: Mm.
9: If you come to me, you become prophet because you follow me.
8: Mm. Mm. Mani, mani. Kale ya become prophets. Na mina kutwisisa wonde la clarity ngof ka hina. Na ina la ku benefit ina nga la xitichini. Ai va yingiseri ntsena. Leya become prophets, mivula njani?
9: You become prophet if you come to me.
8: Who?
9: If you born again, you come to me.
8: To me who? Tsanana. To me who?
9: Let's take, I'm a God now. I am a God. You born again. You became prophet if you come to me.
8: Hey. Okay.
9: You understand? Mm. Manito, if you come to me, you qualify to be a prophet if you come to me.
8: Mm. Say, you go back to Christ. One anointing. Le hi mako ba Kriste hinkwavo hi tshameki ya ka xikwembu xikhongelo swi vula ku we become prophets all of us and no ndlela ku ni twisisa kwalano
9: loko twanantswi a hi ngo mfundhisi sweswiwa mina na mfolowa sweswi mi ni chumayelela ni mfolowa ni mi landzelela ni mi rhwalela bibele ni mi rhwala ni mi axara xikwembu xi swi vona ku there is a readiness in me there is a readiness xikwembu xi vulavula na n'wina mi ndla yini mi ni tlhandleka mavoko mina anoint I became a prophet.
8: Like Elisha, yatwa. Loko amlovula ya Elisha anga dzukuma hiku landelela nwinyi wena Eli Astwa, yatwa.
7: Moyinse
8: ya satwa.
9: Elisha he became. So before ni sema hiti langardo na ku hela. So sweso swi endla ku kam nkarhi leyi nga ka yona vanhu vo tala va tinga ku loko mprofeta mi fika mi n'wi nyika mali over greed anga greedy. Loko loku mikarhi a hi languseni counseling loko hi langusa counseling. Mkarhi leyi nga ka yona ku na leswi hi swi tirhisaka kuma ku hi famba hi tipetrolo swin'wana na swin'wana
8: mafanele
9: swi vona ku he's a man of God why vanhu va hakela tin'anga va hakela ma 20,000 i tsandzeka ku nyika nantso wa xikwembu 200 rand
7: mingiseri hi khensile mavonelo ya mingiseri i mavonelo ya yena hi khensile comment leyi mi nga yi nyika xikwembu hi vavula na mani
9: hi swona munghana
7: xapa
8: Ngizire
7: mabonela ya mixeri mabonela ya mixeri
2: yeah
7: hile inwan call ai take the call ya kare ai ni play mixeri mixeri roji sa rfm
10: ai wa njani
7: ikona njani
10: ai to magali ya khatshutswa khutsi o marale mdu
7: yeah
8: amen
10: kare mina na shubudiso man zone ngari gudu ngopo ka bibele mara ya kunde ku yingisele swilo kereke ameni ngena kwala ishene ku tsame swika na hleka ni ku fika madyambe ala
8: amen amen amen
10: mina ndzi lava ku swa xona la inga ku kule ku tlangeriwe ngopo ka mhaka ya prophecy ku ri prophecy ku tele va profeta va mavula remember these things of prophecy na the anointing oil and all those things inga ku isilu yana leswi nga ta swa fika ka nkarhi yana wa sweswi onga endi shoho matisele mamina leswi vona kushona masungu wawo kuna swigevenga leswi nga ku hitumbeleleni ka mhakale ya vukhongeri a ku ri na vafundhisi lava ya le ndhaku le a va mfundhisi ka swidyoho vona loko vanhu va kha va landzelela vona va ya tilweni
8: mo ni nga mi hlamulela Pastor Dingani mina ni swi leswi mi ni nga veka nongonoko ku hi vulavula hi swi leswi yi ta va kona minongonoko ya va lavaya van'wani va nga va pasta na ti-area letin'wana se theme ya vhiki leti timbirhi ti nga salanyana hi ya leyi ya ku hi tlhuvutsa leyi sorry loko ni nga hlamulangi kahle bafa mara mi nga ya mahlweni
7: okay ku mi hlamula i ku a hi ka xikwembu hi ku landzelela vanhu hi ya ka xikwembu hi ku landza Yesu
8: good
7: bibele aka buku ya John 3:16 iri kambe lava nga ta pfumela ka yena va nga ka va nga lovi va ta va na vutomi lebyi nga heriki so loko hi pfumela ka Yesu hi nga pfumeli ka vanhu hi va na vutomi lebyi nga heriki hi ya ka Yesu hi ya atilweni hi mhaka ku hi landza Yesu a hi ka Yesu hi mhaka ku hi landza vanhu so loko ho landzelela vanhu va ta yisa lava yaka kona mara loko ho landzelela Yesu u ri mina ni akatatana ni amlungisela vutshamo swi la vutshamo a zwina vanhu a zwina o profeta zwina o pastor vutshamo zwi le ka xikwembu a ni sho ku mtsemi hlamulekini
10: no hlamulekini mara xi kutsha mina xo hetela lelishi ande okay una mhaka yin'wana nga ku yi langutseni lapa u le ku vulavuriweni ku vulavuriwa hi vukreste vupfumeri byi tele laha misaveni ene hinkwavo vanhu lava pfumelaka xikwembu hi ku hambanahambana ka vupfumeri bya vona ku na majuda ku na vayini so vanhu lavawani va veka kwihi ka vukhongeri bya hina bya vukreste swi vula ku hinkwavo lavan'wana lava nga ri ku ka vukreste va nga pfumeleki ka vukreste va lahlekini va nghena tiheleni na
8: loko va nga pfumeli ka yesu swi hi byela sweswo ka john 3:16
10: vukhongeri lebyi byi yisaka vanhu atilweni misava hinkwayo i yesu a ri yexe lavan'wana va lahleke hinkwavo hi byoo yesu a ri mujuda ene majuda a va pfumeli ka yena
8: swi vula ku loko va nga pfumeli ka yena tanihi n'wana wa xikwembu swi ni nge se hi nge se hlamula
2: bibele yi vulaka swona papa yi nge ri a nga kona laha a nga ta nghena a ka tatana handle ka mina i jesu a vula
10: mavundhisi remember this thing ya vukhongeri bya vukreste Afrika byi lota and byi ta byiki byi huma ka majuda so now hina hi origina from something that is not written from our own a roya hina
2: mfundhisi dingari nga ku ha huma mana ku aka
7: topic
2: a tshamene vuprofete
7: mfundhisi ni kombela ku topic leyi hi ta suggesta aka lava kumunongonoko at least hi chukachuka nkarhi lowu taka so sweswiwani hi languta ngopfu aka ku vuprofeta bya ntiyiso mprofeta mara mi yi tisini hi khensa hi ku mi yi tisini hi ta tshama hansi hi yi hoxa ka tin'wani ta tithopiki leti nga tata hi ta kota ku yi chukachuka hi ntalo hi khensini vonelo ra n'wina
10: ni nga khensa ngopfu na mina vafundhisi hi ku leya profet i think se yi twele
8: yi tele ngopfu ya se yi helerile
10: ta kota ku bonda na hina van'wana ku kereke ya hina hinkwayo
7: I can see.
8: Okay.
7: That is so we fambini. Hi nga teka mingi siri ku hetelela hi n'wi nyika minete yin'we leyi nga sala hi sele timinete ntsongo muyingiseri.
10: Hello Mhashi, ni vone mi ni dropela phone ku ra ni nga hetanga.
7: No, a hi mi dropelangi phone.
8: A ku ri network.
7: A ku ri network ya n'wina, a yi dropangi phone.
10: Vuprofita. La mavona. Hi swi vona hi loko munhu a teka swilo a swi xavisa hi vitra xikwembu. Hayi no tin'wana teto na ti 101 teto humesa timali ka Kreste a swi kona swisweswo vona mi mi nga ha dropi loko ku ri hi languta na mhaka because a ni pfule bibele na khale n'wi tiyise na timhaka ta bibele
7: hi can see le mingiseri hi matwini mavonelo ya n'wina
10: vanhu va xikwembu ku hava profita yi khume mali ya humesa mali amukela Kreste a kota ku hanya
7: amenfundhisi
10: kumbe profita a ku byihi swa Kreste a ku khongela hi Kreste a kota ku hanya
7: hi can see
10: saveni byi tele
7: i mani a hi vavula na mani
10: Mshwana
7: lwa ri singa. Hi can see potana mshwana kwa lwa ri singa. Hi can see bona ri ranwina, bona ri ramixeli, i bona ri ramixeli.
2: Se valelisa mfundisi.
7: Ya palerisa. Minete yinwe u meti second ta 30. Ai professor.
2: Ai 1 second ntsena. Ase ni tlhayile aka buku ya Joel chapter 2 verse 28. Yi tlhela ingetiwe aka timhaka ta va apostle chapter 2 verse 17. Leswi a swi komba leswaku aka dispensation after 400 years moya xikwembu wu nga ri ku tirheni mara loko Yesu Kreste a fikile a tirha a profeta se ya confirmeka manoko ku ri se moya lowu kwetsima u kona u te na profesi profesi ya ha ri kona vaprofeta va kona ho lemukisiwa leswaku
8: powerful
2: ba profeta ba mavunwa na bona ba taba ba ri kona ikokwalawe nga vula tindzima na teto inko
7: hi khensile professor xipanele le xikulukumba
8: ei mina ta ku ri a khensa swinene va yingiseri va GCR FM nongonoko lowu a ni to navela ku hi hetisa sota lowu taka ku tliyara vanhu na ku vanhu va fanele va swi tiva ku ti-five ministries leti professor Vukeya yin'wana na yin'wana specifically yi na ntirho wa yona yo fana vanhu vo amukerisa ngopfu Yesu va fanele va tirha evavhangeli so mprofeta ku na ntirho lowu a wu endlaku na muapostolo ku na lowu a wu endlaku hi mhaka ya ku va ni twe vanhu va ku tala va ku mprofeta a amukerisi vanhu Yesu so ku na misunderstanding laya xa ku hetelela ni khensa na ku va mi nghenile pastor Dingani cause vanhu ingaku minongonoko lowu ve le ku wu laveni ngopfu hi mhaka ya ku wu nghena ka ti-area to tala especially professor Vukeya a va yi ku iba yini va tirha hi rito ra Xikwembu a vana ku va yima hi kereke ya vona ri ya mani so ni xoku loko hi ya vuya sota lotaku swilo swi ta va swi ri hi ndlela yin'wana hi wu hetisa inkomo
7: hi khensile vayingiseri va GSR FM ya huma hi ndlela yaleyo hi huma hi risimu ra keke pofolo leri nge I need your touch salani mi yingisela xitichi xa GSR FM hi ta hlangana nakambe

kwakwako lami nga kona kana vati karhi ni khesa swinene mani um vuyingiseri byebyo hinkwako lami nga kona ku ri madyambu lamanene va mi karhi mi tihlayisa kahle na ku titimela ku va se kha ku sungula hi ndlela yona yaleyo kani vi ri karhi ni mi nyika tona ti ta kahle ti va ti ri karhi ti natswana kahle mi cila ti ri timbirhi ntsena ni ku nyika kahle risimu leri nga ta kahle na precious mi va ta kahle eka n'wina va ku tshava leyi ni tlhela vuya kahle ka ni ku nyika kahle leri nge le ku ri tweni la ndzhaku laha nga le ku kekeleni lawani ko va manhandle ka leon a ta kahle ka n'wina a ku hayi mani xikwembu xi ta approve hi ndlela yona yaleyo ka a yi ve ni veka ri tiphina kahle ni byeleni ku ri xana n'wina mi ni khoma kahle mi ri ku yike loko kotara yi ta ku n'wi se ba kahle awara ya khumi mi ta ni fonela kahle la ka nomboro 060 8875942 leswaku mina na n'wina ka veka ri yi vulavula mi ni byela leswaku ri xana n'wina mi ni khoma kahle mi kateka mi ri ku yike eka madyambu ya siku ra namuntlha ka la ka WhatsApp sendani kahle 060 8875942 va mi karhi mi ni byela ku ri xana n'wina ka ka ti-voice note la va mi karhi mi ni khoma kahle mi ri ku yike a ri ri njhani siku ra n'wina loko ku ri sota ku tetani hi ndlela yona yaleyo kahri va ni karhi ni vona kahle kusuka a tindhawini ta ku hambanahambana la mi ni khoma kahle mi ri kona ka vuyingiseri byebyo byi na nkoka swinene eka mina hi ndlela yona yaleyo kahri ni khomeni kahle na le ka Facebook laha ni kona no man jiki jela tanihi tolovelo vhele lava ni tivaka antswa va ku Mr X way ni kha ni pfumela ni ku hayi si na mina ni kona eka madyambu siku ra namuntlha ka va karhi tiphina swinene a mi lahlekangi i mina a mi lahlekangi ni

Yeah, makumembere nungu tsana tumina tsebe kariswa kahle wara yanka ye bile eka madyambu siku ra namuntlha GCRFM xitichi lexi nga xingisela eka madyambu siku ra namuntlha hambisi loko se ku titimela hayi ku hetelela ku titimela ka kona hetelela u nga ha ku twi loko se ku tshami kahle na GCRFM 106.0 ma ha tshami kahle na mina ka Enoman Jikijela ni va ni karhi ni khensa swinene ka na vayingiseri hayi ni ve ni karhi ni vona laya tindhawini ta ka mavuza luma hi ri kona tolo le ka unveiling leyi ka vamilambya jara valambya ni ve ni karhi ni khensa swinene mani hayi van'wana hi nga mi tivi van'wana hi mi vona ro sungula hi knowledge hayi na ku vona mufana wa mina zani na ku vona ku ri u le ku ni yingiseleni yi ni yingiselisi sweswo zani ni khensa swinene vayingiseri byebye hikwakwakhu la mi ni khoma kahle mi ri kona la ka lowu nongonoko a ni yo tela ku vulavula a ni yo tela ku vulavula mina kahlekahle lexi ni nga xi tela laha kahlekahle ni tele leswaku ni ta ni ta mi nyika kahle vunanga swi ya mahlweni ka swi famba so

Yeah, 21:42 ka rakona vele 18 minutes before 10 o'clock like GSR FM wa ku join aku vele ri vanikari ni ku amukela kahle tanihi muyingiseri nghena kahle ka awara ya vumbirhi ko sala tsena 18 tsena 20 minutes leswaku ri mina na wena ka nghena kahle ka awara ya vumbirhi the devil it's a liar risimu leri ri twaku landzaku laha ku nga va mani handle ka Sipho Makhavane the big fish va ta kahle va ku the devil it's a liar ri vanikari ni ku dika kahle risimu leri nga twa kahle na Pastor Lungi Ndala va ta kahle ka n'wina a va ku a swi nga ndzi fanela age a swi nga fanelanga vhele mpela ana swi fanele manike ntlhelo ya kahle ni ku nika fele defia worship bata kahle ka n'wina va ku hi ta ti hanyela hi xikhongelo kasi le ndzhakundzhaku leyi ni vi ni karhi ni ku nika kahle risimu leri nga ta kahle na joya celebration bata kahle ka n'wina va ku hi hanya mahala hi ndlela leyi a ni ta ka risimu leri ni lava ku mi nika rona sweswiwani ni ta va kha ni teka xiqingho ta n'wina la ka nomboro 060-8875-942 va karhi hi vulavula ka mi byela ku xana n'wina mi ni khoma kahle ka madyambu lawani mi ri kwihike hi ndlela yona yaleyo ka hi nge se hi dyana karhi ni loko hi vuya hi veta hi nghena kahle ka teka kahle tinsimu ta n'wina ti ku mi nikeni ka vunanga kahle kahle a ni ta ku rasarasini ni hayi mani.

0: kuphimbana enkwalani kongena lengana lakhe kongeni fosfosi
1: ina masibona mara na
0: sisona
1: khe sisuna yene
0: inko
1: thank you ya hi ba gari ti hlayisa leswi ora ora ku swi ora ora ni vhele leswi ka titimela a hi making sure ku loko se ya ku tleleni hi ba gari hi swi tima mbilo ku ri ku mi orela a handle i ku sala makala a mi swi tivi ku xikarhi ka vusiku ta sala ku endleka yini se a hi veni hi ba gari hi swi tima swi timeka t riperile ni mamukeri hi pfuki swinene hi ngo vona
2: hi pfukile ndhavezit
1: ehe
2: hayi ko mina mingi tsana metla ka mavalani yehosi
1: ni mitwa kahle driver ya chopa
2: a ni byelani munghana wa masilo
1: pfuki swinene hi ngo vona but masilo
2: hayi no jiki ni nga ta ku hlayiseka munghana wa mina ni ta va na wena toto u ziya chayisa munghana wa mina
1: khesa swinene kusukala ka mavalani la
2: hlayiseka bra masilo
1: thank you 7 minutes before 10 o'clock 060-875-942 riperile ahe
3: Mezombele.
1: Hina hi dzombe swinene hi ngo vona. Mi nge tlhamutlhamunyana ka.
3: The original n'winyi wa vito hi mina.
1: Ah, phela loko se mi vuya mi rhomba mi ni yisa hasi ma vona. Lava hi famba hi pace yin'we.
3: Hi bela njhani swi mi teleni la tema ka machama.
1: Ah, ni mi twa kahle ni khesi swinene vuyingise ri byebyo. Danke 060-875-942 hayi ni marihlweni kahle ka hi va hi ri karhi hi vulavula ka riperile.
3: Ritorna
1: savo, ragazzi. Ayey.
3: Sei pochi di mare.
1: Ina e pochi su nine. Ingo bona.
3: Ah, e va tome ma.
1: Vai io ranga ivana a nyana.
3: Andesti. Ina e mingi sala ku antsa ka.
1: Eh.
3: Tiri kwa gandana ni ka kha.
1: La gandana ni ka kha ni la.
3: Ina ka e mani makhuvele la.
1: Vai. Mani muti ya mona ni khesi swinene.
3: Ina
1: mani ngwina mani. Riperile.
4: Mwana mani.
1: Ahe.
4: Akwe kuru.
1: Kuru la kuvuya ku hlangana na vanhu.
4: Mahlohlwana.
1: Mahlohlwana. La ka mahlohlwana.
4: Ipela.
1: Ah, ni mtwa kahle kusukala ka mahlohlwana la. Mi xavetela dokodela mani.
4: Ya.
1: Akwe kuru la mani. Mi xavetela baka madayeni. Okay, all right, okay, 5 minutes before 10 o'clock. Ahe.
5: Ahe, leo kateke, rikwala ka bizi la maskrana.
1: Ah, kokwani wa kokwani wa mbali kumbe
5: wa finishia.
1: Mana finishia. Mana
5: finishia kokwani wa mbali.
1: Ah, mishaweta makhelwane.
5: Usose.
1: Kaza swinene man. Yeah, perform the show, okay, in the lay, okay. 5 minutes before 10 o'clock, GSRFM 106.0, Gospel Top 20. Hello, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: no,
1: no, no, no, no, no, no,
6: no,
1: no,
6: Eyana.
1: Ah, no, nikhesa swinene kusukela ri singa view.
6: Aswita.
1: Thank you. Fambisa shwe ndlela leyo ka. 4 minutes before 10 o'clock 060-875-942. Munhu vana langutisa ku ri xana akhiti voice note leti one tiri yinike hi ndlela yona yeleyo ka. Monitwa.
7: Ahe riperile. Mina ni kateka ni ri kwala Jim Jones Manselina. Hi yena Yehova Manselina Bila kwala Jim Jones. Yena Yehova loko ku nga ri Yehova hinkwaswo leswi munhu a nga ta swi kota mara hikwalaho ka ku kotisiwa yena Yehova hi tintswalo ta yena hi katekile hi kateka swinene
8: riperini maxi wa mina ni mi yingisela kahle ni ri kwala ka xikukwani kwala e mama Albi enkomu
9: ahe body jiki jela ena hi kateka hi ri kwala ka thomo kwala hi le ku katekeni kahle kwala ka Sunday ya prison worship hi ku kateka hi ri kwala ka thomo kwala i knowledge le kusuka le ka thomo kwala mo leyi nga ta ku twa ku hi nolo damu tombawa damu ra nkoxa ku tomo dadadadanko
10: Maxi kateka hi ri kwala ka thomo laha hi ri laka thomo kona hi kateka ku hi ri kona. A ku na un'wana hi yena Yehovha laha hi katekisaka hi masiku ni minkarhi. Nkomu ni ri na Albert Khalanga. Nkomu

0: Ya, yeah, mabona loko u saseka u tlhela ku kateka ku ri ha swilo hinkwaswo swi le ka wena swa ku be anavhele a hosini ku hava xo biha a hosini xin'wana na xin'wana xi va xi ri karhi xi saseka swinene hi ndlela leyo. Okay, loko ni kari langutisela vanhu va ku muhaxi ni ku yingisela kahle ni ngonoko ni ri kwala ka ndhambi i Mhani Makhuvele ni khensa swinene Mhani Makhuvele hi ndlela leyo ka hambo ni twa lava
1: ri perile na timbhomo ta mpfuxelelo ya kahle tanihiloko a hi tikerekeni hi vuya hi twa tinghoma to hi chavelela kahle mativa hi mingisela ku antswelo a block 20 ka sikhunyana munhu wo duma ri yexe munhu wo duma a ri one i papa ya xiluvana wa fana hlayisekani ka
0: ya loko ni langusisa lawani ko sala tsena minetse leswaku yi nghena kahle le ka awara ya khume se loko karhi u ta ku half past 10 ya half past 10 vhele mi ta sendela kahle ti-voice note kha mi teka vanharhu tsena xipedi nyana hambi u nga zibilehisani 15 seconds enough vanharhu tsena la hi va hi kha hi hlayela tinsimu ku tiva kha ti fambisa ku yini hi ndlela yona yaleyo ka mo ni tekanyana lava kha before ni famba ri perini ahe ni pfuki swinene mi twelela kule njhani
2: Kokwani Maluleke.
0: Tshinelani kusuhani Kokwani Maluleke.
2: Kokwani Maluleke.
0: Ehe, se mtwala kahle.
2: Inaka. Tshinelani kahle tolo wena.
0: Milisali kahle ngopfu, ntlheni vuya kahle ngopfu mativana.
2: Okay.
0: Manitwa musini yo cha.
2: Netwa wena.
0: Hey, mwina mfambi kahle.
2: A u sasekile ka mina tolo.
0: Ah, a bomba phela. Kahle.
2: Yeah, ne.
0: Mm.
2: Eh, ni twana mjani wa wena la mngani wa mina noli.
0: Ya, xikona noleji. Xina mina xitikisini.
2: Eh, ni na xitwana na xileku xishingarana damra ka xikara ka makoxe.
0: Eh, hiku kona maleka mina WhatsApp ngwini.
2: Phone leyin'wanyana yi wile yi fayeka laha se ni fanele ni xava yin'wana
0: swi a ta vula ku maphayiselo ma ta mi jampa musi
2: hayi ma nga ni jambi ka
0: ni nyiki kokwani phahlani eya ni nyiketi kokwani phahlani
2: mukhuhlwani lowu u lava ku ta ni sukela mara I think mundzuku swi ta ku ta endlekela swin'wana swa kahle
0: hayi ku na problem hi ta va hi swi languserile swa kahle
2: ni kwala kaya kwala.
0: Hayi tshamisani sweswo. Thank you.
2: A temba ku misele kahle ku va na buwa wa nomba na mabouncer a mari kona.
0: Hina swa tihuwa swa hina.
2: Ina ne.
0: Hi ta hi tshamisa sweswi hi tsakile.
2: Taku.
0: Khaisi swinene. Ya kasi loko langutisa lava ngetela va va karhi va tsala kunene laha va ku riperile hi kateka hi ri laka Jim Galalume i Mhani Rose n'wavumani ni khensa swinene Mhani Rose loko langutisa lawani un'wana la ngetela va karhi va tsala kunene ka a ku malume jikijela hi swi nge kahle ni ri kwala a block 6 ka Mavalani i kokwani Shayi ni khensa swinene kokwani Shayi kusuka laha ka Mavalani la i mani wun'wani ke la ngetela lava karhi a tsala kunene ka loko a nga ri kola ngetela va karhi a tsala kunene mi ni famba so.

0: Lawa Greater Giyane, Councillor Tandizita, wama ramba kantiro andlala mpimanyeto wama spala kalembra 2026-2027. Lunga kungu atiwa hindlala li, ndao Giyane Community Hall, siku iti 26 May 2026. Kasivano, wakombilo kwa abatshamile shtulu nshabona, hii 9:30 nimpunzu, kasinkaru usungula, hita sungula hii 10 o'clock nimisho. Ntero lu, utatela ukumbu wakase, eka Facebook page ya Greater Giyane Municipality. Hinkwenu miamkelekile. Uma begi to healing herbs lava iba shabisa mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyane Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6.
1: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula

Ya gore makumembe re tlhantse ra tumela tsebe ka re swa kahle awara yang khume bile la ka GSR FM 106.0 kuri awara kahle ka awara ya bombe re simela ro tswa go landza go la ba kungena nowa re tsana maniki le kuri ka tikahle na busi hadebe ba kungena nowa ndi ka re kunika tona vele tsi tsa swi ya tsha tri landelelana la ngatelene wa kana kunika na bambali ba go yena Jehova re kunika na reverse of joy ba go vitora mavito ba gungu ba ti kona ne kunika na ba temba nyati kwa la ya va ta kahle eka kwihina va ku hayi mani swi ta lungha hi ndlela yona yaleyo ka kasi loko karhi u ta ku hafu ku bile awara ya khume mi ta mi karhi mi ni bela kahle riqingho la ka nomboro 060 8875942 mi ni byela ku ri mi teka vamani va ri vanharhu ntsena ka mi katekana vamani va ri 3 ntsena xipidi xipidinyana ka hi ta kota ku yi va yi nghena hi hlayile na ti-voice note loko ti ta mi nga zi mi ti lehisa ni ha titi kahle hi ndlela yona yaleyo ka ni ta ku nika kahle risimu laha loko a ni ta ka risimu leriwani loko ri ku chapu mina na wena hi ta va hi karhi hi hlangana kahle a riqinghweni ri perile.

0: Ya kaso lokho bese ayisho sokana lesibrakase Sunday nirsuka kahle ka Pastor F Apostle F Mathebula ya Apostle F Mathebula baku munhu ungenguthembi munhu ungenconfirm vele indlela yona yaleyo kaso zobambela kahle tikubela kana boro 0608875942 mina nangu inaka iba ikari hi bulavula benjela kuri xana ke nwina miba mikari mini khomakhoma kahle mi ri kwihi na vamani vanharhu ntsena hi ndlela yona yeleyo ka voni vona halawani kun'wana halawani ku ri kona ku va ku ri karhi ku endleka yini ni swi lavisa leswi
1: mi ni kombe ku nghena na vanharhu tente ra ku dzunisa mo ni nghenisa sisti nyiko maleke skim sami ivi ni nghenisa kokwa mbale ka dzingidzingi ta hetelela hi boti ebi maswanga eka maswanga yi nghena ntende ri nga se tala a yini ni mwaxona
0: tanki vava kana fambisa hi sweswo vhela 0608875942 ni mi teka kahle kahlaka nomboro ri perile i pfukile hi ngovo
2: pfukile
0: yee
2: ni nghena na manana kaya
0: e
2: na ntofukazi na boti masenyana ka majosi ambe ri na Jeffrey mukazi ka nsweswi
0: khesa swinene boti Jeffrey danke 0608875942 ri perile ni va
3: mikerile
0: i komi njhani
3: ni nghena na boti Jeffrey mukazi kwala sanga ko ni nghena na magoda ka mukhomi ni nghena na sesitavi kumbe ka mapapula va nghena na loba ku tshamaku mandzomanisela la hini
0: khesa swinene mi hlayiseka kusuka la azozweni la 0608875942 ri perile
3: ni nghena na masendeni fukazi na mama kuvele vo duma misava hinkwavo ivi ni nghena na mhanidayeni ka dzingidzingi ka ta bote mhana nkambe
0: ehe ni khesi swinene ya va fambisa hi sweswo vhele hi ndlela yona yeleyo ka moni vona moni vona ri perini mamukerile
3: mpfukile mngana
0: i pfuki swinene hi ngovo wona mani
3: i pfuki swinene ni nghena na mani makhuvele a mawa block 9 ni nghena na magezi na Rogers Nkanyani ka Mbokota ni nghena na Vicente Chauki kwala mugangeni we le kaya ka Jeke ka Nkuzana i nghena na Man Rose Hobyani ni le ka Nkudzani Maluleke hlayisekani
0: ni khese swinene Man Rose mi hlayiseka mani
3: danki
0: fambisa sweswo 0608875942 i ndlela yaleyo ka ni va kha ni te kahle tiqingho ta n'wina ni ya mahlweni kahle ka leswi mi nghenisaka swona hi swo swa kahle ka ri perile
4: ni nghena na hi loyi Solanga Mavasa ka bode kokwana wa risima ka bode amukela xinanga leri ka tindza mina ka gandanani ka mavaka a va nghenisiwa DJ lerisa a la xilongo la
0: khese swinene kusuka la ka jilongo la 0608875942 hi ndlela leyo ka monteka lavaka ri perile
5: ri perile
0: ahe
5: ha mo yi nghena na mani makhulu levo duma ivi ni nghena na vangoveni ve le risinga na mama Khesi va kwele risinga ni nghena na vona i women fisha groundini ni khensile swinene
0: khesa swinene na mina ka mi hlayiseka vana madamu ma kahle 0608875942 ni ya mahlweni kani va ni karhi ni mi doba la ka nomboro 0608875942 ri perile ahe bele moyeni
6: enkoba hiri again 146 sabana kamba maleke 14a takamati mbacha uke 14b zona mingi romine nkomu
0: eni valavula na mani
6: ani
0: valavula na mani
6: na Juni
0: oh hey Juni ani khesi swinene ne
6: nkomo
0: danke from session and so junior junior ka gome meme ingisere riperile ka
7: riperile
0: ahe
7: ngo kwash momondi ya la jlongo ngena ntendeni kokwangaveni la ka makosha ngena ntendeni ne tela se shalati la ka makosha ngona va vangeni ntendeni vanhu lava hinkwavo va nghenisa xikwembu hi dzaha himbanga ra sika kukobya ndhuna mungori nkomu
0: tanke kheza swinene 060 7 5 9 4 2 nomboro ya kona vhele ya mahlweni kahle ka ni va ni karhi ni mi tekisa xisweswo the voice note hayi na karhi na tivona hayi na karhi na tivona ni ta ni tsakisa a ti zangi ti nga leha ni ku endlela ku ri hi ta swi endla swi hlayile hi ndlela yaleyo ya ni ri
8: Sakitari Sapsiwan, Willow and Sapsiwan, Sapitari Sapsiwan. And the Kombe Gunavan love attending from a Patinkin Govan Aviation, a section A, Kumaman Mabunda, one, a Kango Vijamala one. I'm going to think you come like a Kango A, Jamala, so in common.
9: Emashweni ka hosi a hi xivuriso xa vatsonga xi nga emahlweni ka hosi ku yi wana swin'wanyana se wa hi emahlweni ka mprofeta hi nga khomangi nchumu
0: right okay leswiwa ni nga ku swi yo wela sweswiwani a swi fanele swi ngheni yalaya ka reasoning swo fika swi wela sweswiwani kahle kahle loko langutisa lahawani va ku riperile Mr. Jikijela ka ni ku yingisela kahle kusuka la ka bodela hi mi Solanga wa ka Mavasa ni khesa swinene Solanga wa ka Mavasa hi ndlela yona yeleyo ka 060 8 7 5 9 4 2 mina na n'wina ka hi va hi ri karhi hi vulavula ka mi byela ku ri xana ka n'wina mi nghena na vamani va ri vambirhi ntsena vanharhu loko va hi karhi hi langutisa hi ndlela yona yeleyo ka mu otherwise ni ku .

Yeah, risimu ra kahle ri ta kahle kusuka ka minister Lufuno Dakada va ta kahle ka n'wina va ku muxumo ya cheridzi hi ndlela leyo ka la ku nghenanyana la ka Facebook laha ni va ni karhi ni langutisa ku ri xanaki i va mani lava ni nga na vona laha kusuka tindhawini ta ku hambanahambana lava ni khoma kahle mi ri kona.

Ya, iba kumbe mbere kae tsena dipena tsebe kare kukumba kahle wa ra kumbe ringa se ba leso kumbe nangwe na ka hita ba kare hambana kahle mona go takwe aya go ka moya hata vuya na matimba matswa mendzoko na mu na misho hindlela yona yeleka tikare ti dumisa xisweso hindlela leyo ka nikona ya bona muhleketo kumishana niku na ri kona bani a yiri kahle mahlweni bani hiti pina kahle hi vunanga

0: Hi. Is this for me?
1: Yes.
0: Oh, my word. Thank you. Sure.

Awesome.

puso de toi naïe tati.